0: gono gara ke lela o le tatu jane o gono tatai ke ntse ke le tala ena gangapa-ngapa ke re nkgono kgotsa ke regela pholong nkgono ka seotlwaneng nkgono monate a o phuthelwe mme o ta sekopopina e tie mme matlho a shebile mmoo ntate botsofadi bo kena ka lenye le mothong o na le motšhesi wa gae mme kgomo e nyaka e nyaka ntate phomolo e teng o mo ga ena mme a matla magabane ntate ga le madi ao se e maia bogogo a mangata a ntšhebile a ka nnete ntsa ga thua le ka mane ntate sekata majana a se lelwe a ba sa ba dumedisa ka go fela ka mantshwenyana ka mono o ntate sebata ke sena se kwetse tsela mme apea masetsa dijo tse monate ka go fela e letalebole le onatlheka ka thabatseka ka mono ka nete ke a itiwela ntate le ditsolaka ke ntate o letatho jano go ipatsela kgotso kgotso ntate maja itlhakong
1: kgotso mogolo waka tanki ntate tanki ke ne ke le mane he mo ke reng ga re tsweng he ga re tsweng re ile o dinyagelang e se re ga o letse e se re motlhaope ra iphumana re agile serobe phiri e se e jele ga re dipotlakeleng he bagatuwa ba ka re ile o nyagela gona di ntse di le teng gantle ka moo ka sakeng gobane ga ka ga tloega ditloela bantse re re aa ga a tseba gore di ntse di le teng o tlotsa tle ke ga o letse e ga o tswela ka ntle o fumana go e banna sa ka le rena o nonneileng ga re eng ka ntle ge go dinyagelang he ga re lo dinyagelang he baratuwa baka le rona ba apereng dikampa tsaya di beileng kwana dikampa tsaya tseno o batho ga ke re ke a tswa jalo go tlhaga mo kokota motho mone ga e leto ga e leto
2: ba leratelo ka matsheke
1: kao fela
2: ke se tshabana sa ke pa ngwane
1: o nkutlile getlong lena ka nnete ha ke magale
2: ah
1: ke mo ke magale mme hona hona hona ho ya ho kabata ke ke a hlotse a ipita la khale taba ye a ke ke a hlotse la ba so thu manganga na na na na na isale a ke ke a hlotse a ipita iseng ke buile lena ka thata ha kana baka ga ke batle go bona go ga mmabalengana wa gamo
2: ele wena oso
1: nna enwa ka seko nna e kore ke gale mme gore go tlhola gore di a ke ke a tlotse a ipheta la ka batho o mmangang a ke ke a tlotse a ipheta
2: ada pa ke tlhokometse go ntate ga dibuka o ntsa tlhoka go godelelwa ka nnete
1: o tlhoka o mo gulelele ebile ntse ke nagana gore ke tle ke latele mme segalo tsane kamane ka tabatseka jaletlhege mo gulelele ka makgethe
2: ntate ga dibuka go na le ntho a sa eleteng
1: aha
2: ga ke ke a tseba dintlha tsa gona kao fela
1: go gang
2: jale ko utlwa a go thetse ha bua ka ka pudi ya diphata ya phapa
1: o bua ka pudi ya diphata e phahameng bo o ga pudi ya diqetile sohle ho ha isa le ntwe teng ho setse le bitso fela
2: go go ka tse ke kwata ga ngwana wa ka
1: go go ntso kwata ho ya pe
2: ntate ga dibuka oe kutlwa sa a tshepile ntatemolo tau e tshela
1: oo o beile tshepo ya gae go ntatemolo
2: jale ka ao gane pe obane ntatemolo ena nka tlhaka mo ulelela ka tinage se
1: ko ga tina re fela wa mata mela
2: ka tsari u sa u kwita u tsoko wa ne pa ga mwana wa ka

0: nnete ha re nnete.
1: A tsa nna tega di buka o nka dintho a nyane.
0: Kutula fela ntho tsa mohlaela. A ke ba ikgolwa ka ga batho.
1: O ka fela tso ipitse ditseng tsona nna tega di buka ene kana ka o galema.
0: O re ke tamoetsa ntho tsa fatshe fatshe fatshe fatshe. O ka go
1: ta moetsa ha e phetwe
0: molese a diwalo o molese a ene a diwalo
1: a nna tsamaye ka mane weng ka teng
0: ee ke nna le ena wa tsetetega dibuka ne ke sae moneneng ke lokela go sebetsa ka thata go ya moneneng
1: ka lebaka la hae fela
0: a tla tsebe go nnepa gore ke mang
1: ke re hela o itse o tla nya thupa le fatsa ga a ho ho se tsile bitso fe
0: o le tsile ga ta mana ha mo chef
1: ya mwana moholwane e la tata ga di buka e na na ntso bona ndi o tlela ntato wa ka ya lo tu ntate molo yena le ha ga motse a ge fela ka dinare ka nnete a ithle ba ka ta ba kena ba mogulela ba mogulela le se fela motse mme ya ntse tso ka mora o hora ina ya bobedi ha ile ditwe
2: ala ka tlo ka mo hae
1: ka o fela
2: ke tsabana sa go
1: ke nnete
2: ke ntate le bolo la pelo a le ge
1: mogolo wa ka
2: o ntse a le teng ka mama ga bane gaufi le sente
1: ee ya tate
2: ee ke opa o eletsa ntate wa
1: tsela pele
2: ke eletsa lenkgolo ga lekelela gore tatso jana lenkgolo tsewa o iketsetse le brama socks fa di ice cream le ntate mokwetebo a dula botlhaswa ke mahala le ntate kwena kuphito kokomoa le ntate mogolo kisetsa ntsha pelo ntate lebolo la pelo a legego ka mona ka mamogabane o e leta le bona
1: ke a lebogang tate
2: ee ke a utlwa o santse gerelo dinagela ka nna gare mosomo ntse dike teng ke ra butle ko kgaute ka pelenyana ke tleke tsebe golo dinyagela le nna
1: ka nnete ya ruri a itlhe re tlameya re nne re dinyagele tla ga olo tsena re fumane se di le siko
2: ee ya ntate wa
1: ke a lebogang tate
2: a monate ntse ke le teng polagao mona ka tale wena gore nya botaga
1: tanki tate
2: tanki
1: helele mongaka ga re lo dinyagelantlhe baratuwa baka ga re eng he re ile o dinyarela gore na ntse di le teng ya ga o le je o fumana gore ga o sa na letho sa ka le rena o ne o le neile eng

0: mengganti. Hai Lee.
1: Ala hato le gama khete.
0: Kau fela.
1: Ente chawana sa khomo.
0: Ndate.
1: O to khotso khotso ntate.
0: Khotso mnganga.
1: Pete wang e kgolo.
0: Mogala o sa mpapa le ntate wa ka e be wena o ntse ya jwa misonye.
1: Ga mahau ka nnete. O tsebele ke a tsho ke re banna mofutana ha na like ke kana ka le fifi ke re be banna ke go tsoba tswa ke kana ka le fifi ya kana kana e banna e be le nnete o mofutana la like ke ntate o ntse o tshwa jwa hapo
0: nna re
1: ke re be ntse re le tile na
0: e ya monga ka ho jwa
1: a ga nnete ke ntse ke rata maila boko lwena monga ka hle. Ke le rata ka ho fela ka kgutlo tse nne tsa lefatshe. Ke rata maile a baroko ntate, ke setlholo sa batlokwa ke ho lefatla tjena empa e sella ho tjha ditlhapi. Ke tlo ye tona ntate wa kahle ka lebitso ntse ke le ntate Masogo a sebeletsa metso kakaka ha ke rialo ke a setsia sebaka empa ke sesii fela ke sesiela maile a baroko ntate kwaka.
0: Ke a o leboha ho lefatla.
1: Ao kelele.
0: Ke lele moholo wa ka. Ho lefatla tje. Ditlhare tse hantle metsing 24 hantle. Re e foraletse jwalo hora ena ya bokaese hora ya bobedi. Ke tswa dinyagela a na le wena o ile wa ipha nako wa dinyagela na. Ha e letwe.
2: Ade ba la tlhabo.
0: Ndade.
2: Ke di tsola ka yeng ndade mo akho mo re.
0: Mnganga.
2: Ke popa o fana ka ke letso.
0: Fana ka yona ndade.
2: E le di swa ndade ka di tsa ho ba. O no titi ma ga rong.
0: Aha.
2: O ga twa ho luka mokopu.
0: Aha.
2: Ke ena a fite mokgotlong seriti se segolo. Batho bana ba ba sa batleng go laolega. Mokgolo ke tima rongwa o ba romelela mabina a kgwe ba beya go
0: homoga.
2: A kgutla mono tla laolega. Jwale ha ba o lebeletse go gogo e kwaelwe ke metsi e ke mo kgethetse sebaka thaba e teng e bitswang tolodi ka ore mamafadi moo e telele gagolo ke moo a tla sebeletsa
0: teng
2: e no fa a bata moo jale nkgone ke tinagong a o itse difate tse tse tlo kwaelwa ke metsi a ka senko go ba ka di di si go ka o tsela. Mhm. Go le nyela la ho mathaba mo.
0: Eya
2: ndate. Ka ndate ka di ga ka o tla di sa kha, tlo tla di sa kha di ka tsona mo. Pa pa thale ma go nya o tla di phela mo.
0: Aha.
2: A se ka ba na ga e khilo wa le ting le khilo wa le ting. Go nya mara mo kiting khiti. Mhm. Ente go rutse ke ntle go botana mabitso le hona ga se bana ka mabitso o tla nyamela ha o fika go yena o tla fona le sigumo
0: aha
2: a fana le ka yi sa taba yi
0: tsuna
2: ya mwili sa cha mwili sa bana ya tlo go re se di go pitseng cha tseng cha cha cha cha cha
0: ao batho ao batho oi. Wa go nna tega di buka. Ke rata ha o ikutlwela. Go thu hela ka mogotlong. Ho ho be. Bi bi bi bi bi. Ho ja wa itlokomela. Ha ile.
3: Ka ho ke ho ha wa khatse.
0: Ka ho fela.
3: Ho se jala sa o monta ka le ka wa ba di ba se le mo le.
0: Moholo wa ka.
3: Ke nda just ka wa ja se le. Ke ne ke go pa se a ma le ka.

0: 예. 아무나 많지 않네. 그 새끼. 제가 새끼들이 너들로 잡아 나오라 때라. 이 배산아 때라 대세를 새끼 사빠니. 제가 요구판다. 이거 사라 갔다 가리 너들로. 너무 가도록 대산 봐봐. 촤악.
1: 예, 안다.
0: 예, 안다. 그거 군대에 가야 가가. 그따구가 주로 멸치가 있는데. 흠정은 탈라나 가리 펑하고 웃겨오나 왜 탈란기 저거 봐 파나가토 난다
1: 파나가토
0: 계산은 타고 니네 아울리토 베리 타고 아울리토 산은 산은 타고
1: 5-3
0: 아우 니네 아울리토
1: 4-0
0: Very tough.
1: 2-3
0: How little son?
1: 0-5
0: Can't interdict you want to get a telebaba with your cow? Kill away. Catalogera. Let a nurse tell you the time not to kill a woman about the Tatuan to come out of the ke re mme sa laolo tsane ke re ka mogotlong ke re ntate ba tla zero fulan re tlang ke mo
1: hebo
0: o ke re ntate wa go mo ya le foeng ke ntate ha o ke fumana dipinisi tse ke ntate mo ri ya tsela ke re nne ditimo wa o wa ke re nne tsala le poka bo ka botlhe go na le ntate motho a mo naana katlego ke re mme fa mola dinkwa moyao kene ke re mme wa latsuantle ke re go ntate wa madibateleng yentle sebothwane ke re ntate tsena o ka maputse ke re ntate morutau yo tsetla o na le nnete botitsetsi ya thiwa ke re ntate go nna dipela wa itsirela ke re ntate kate ke hlane ha ntse ke se re ya ra ka tlo ka mahaete ya ole wa mo leso
1: ke ya ole wa moholo wa ka
0: ha ndi a ka ntshaga ka nnete o ma le tata yana a se wa mpi ke ka go ja yana ka speed
1: ka pele
0: ha ndi ndate
1: ke ya le bo hantate thank you moholo wa ka thank you hi lidwe
2: ra ka tlo ka mahaete
1: ka ofela
2: sa bona sa kgomo
1: ntate
2: ntate moja itlhapola dume
1: kgotso mogolo wa ka
2: o phela hantle ntate
1: ke sa babaletse ntate wena
2: ke ntse ke phela
1: eya ntate
2: ke a botita ka diamekodi e mogolo wa buang le wena
1: eya mongaka
2: ke kopa o le tatho jane ya ko utlwela fatshe ga ka lonna
1: e tswela pele nna ko utlwa gantle
2: ee ke leboa ga wena o nkutlwa le bamamedi ba e soma letato ja
1: ee anda
2: ee ke mpe ke re ke leta le ntate bodimeng ba matlhomola le abotina molagantsho le ntate gapelelang fatshe la rona ntate le lalang ka tshepo maletato jane ntate bogopo ga o sireletse motho molemo ntate banana ba ipatile ntate ga di buka ntate re lokela gola mogaung wa morena ntate ya sweditse nthaba ka magetla e wela ke re nne boloka kano nne ba tsheya ka meno pelo ga di gate ausi salela mofa ke a leboa ntate bana ba leta le ya botithaka diamekodi e megongoro ke a leboa tlhe moganaka
1: ke a o leboga ntate ke a leboga mongaka gana o itseng kutlwa ka thata ke a leboga ntate wa ka ke leboa go menagane ke leboa gagolo e masome a mabedi a fetse mmedi a metse robedi gantle metsetso go lebile maano reng yane ya boraro gopolao gagafetsa o reng eo ya boraro ke maano mo go tlo fetola mawa mo e le gore tlabe re tlhire

0: επιτέλους όλο κάνουν την παρακή. Χάιλι.
1: Έλα πατέρα τα μοχέτη.
0: Καουφέλα.
1: Το ξαβανό στο χώρο.
0: Ντα.
1: Ναι, έλα και μαζιά η τσάκολα.
0: Χω, τον, ναι.
1: Ο τραβάντατε.
0: Θες θα βάλει τσιμιόν καϊπονόν τσιέζουαν.
1: Ai samba to honte ki sete au a ni le talenta tera di buka le mochesi ya hai khono ka mo le khono se di la di chaba ka mame nane ka mo au wa lo si ke di chap ka mo ma ka mo te ka mo ka mame nane wa lo si ke di chap khono se di la di chaba ke le talenta tera di buka hape ke le talenta tera lo ke la hola mo ha ngwa mo rena ke le talenta te bana na ba ipatile ndate khalema ya ho sele ndate mo holo ta u e tshehla ndate mo holo re file pallo hey ke le talenta ntho ke ntle di batla ke bohle ne ke mo ka mo ka staba thebe a o tle bala le bitso le nkhono matiano nga tsela tsenne ka mo a tsatsa le nkhono phokola ho sanna le leta le bona hangata nkhono tatai le ngwana bo mo yena ke leta le yena ndate po a dinye ka nne lala ndate ka mo le ka moso hono ka ke le ka le bona ka o fela ha ite ka ne na sikudi sa au ke ke pa o le ka le male ka te ya ne ka o fela ka o fela ka o fela o khono mo na te o tshele o ba rata ka o fela male ka te ya ne a tsiba le ba ba ile tanka tsere o khono mo na te o tshele o ba rata rati ba ka nnete ba etsa mosebetsi o moholo ba kgela maje ba kgela maje rempe empa e le hore ka nako e nngwe le a ba kgetse maje etsana tsena di na le bothata ke tsebe na di lokisa ke mang kapo nkgono ka moo wa di lokisa moo ngwana bo nkgono tatai ke tla ke ke bone gore na ebe ke tla e kganna jang petsanena isang pa o nthusa o e lokisa yao ke leta le ena mokhubi wa ka le bakhubi bohle ke le ratarati ke ntse ke re ga re eng majang keng ga re eng date jootane ke noka katlholo a dumele majang tsa ka moo ke a leboga ntate
0: ke a o leboga mme wa ka.
1: Thank you, Dad.
0: Thank you. Hi, lady.
2: Gabe ga tola ka maget.
0: Ka o fela.
2: Re tsaba na sa go.
0: Ho jwalo.
2: Mo le le ho kwe. O re na ma rang rang mo ha o jo mametse. Hey, o go go ntse na motho a ila o lang. A tla teng ba bua tsengwe le ngwe fela. Ka bolo go e bose. Le mahlapa ba na ba ma tala fela. E re ha o wa gena se pa le ba buka mona. Hi. Le bana bana ba temba o kopang se jalle ke thaka tsa bana ba hao. Bana bana ba fereya ha o bere se le ho etsa etse.
0: Ho hloka ditlong ho kalo.
2: Ha se bana ba ba le tsela fa o nna o mokai.
0: Hebe.
2: Ka pa ho etsa lang.
0: A le mathata ona ya.
2: He? Hai. Go tla kala o bona o so ke ne se fa

0: matshek.
1: Kaofela.
0: Ke se tshabana sa ke ba ngwane.
1: Ho jwalo mtlokwa.
0: Wa buka se ye gaudi ha mola ha hulu ho. Ni ne mele tsa mantse le fapu. Ke bo se bua mo. A ga ga ku vetse abutuaka. Na ke tsharela mas tshotsa.
1: Eke.
0: Ha ke rate le igathatsa. Ha ke so bone bo hetedi bo botalo bo ka makangang.
1: Bo hetedi.
0: Bo hetedi bona bo bo hetedi.
1: Bo tsien taolo.
0: Thapa tse ka mono ke tsena tsena tseo.
1: Ha hona a moholo ha hona a monyane.
0: Ai khona makangang ha hona a moholo ha hona a monyane ngwane.
1: We o go utlwe fela.
0: Tani ke hule ka nwa ka o fela ke yana nthekitswa fa nya maganga. Ha ba re nka mona go ne ba bang ba gela la sisa le maganga mona. Ke re se le ta sa luna bana di u bane. Ke ri ri me putse ya go mphu.
1: Ke nnete.
0: Ke nnete go yo ke nthena bana ba go ne ba khisa ba sa phile nna go etedeng. Ha ba tsebe ho hlompha batho ba baholo. Ba be ne ba be setshwantsho sa umono ba hwaki. Ho go ai kwa go na ke ntwa. Ka nnete ke ya batla mpe maganga. Ha ke batla ho bua le ka ona se.
1: Ke hukwa hantle.
0: Eh, se bua ngata ka nkholo. Ja mpeni ya maganga yona e bohloko e mpe ha iqete. Bana bana ba re wata ka fela tatwa. O re se na le molato ngwana o khuwele mo.
1: Hele.
0: Ka nnete makanga ga ne pala o hantle. O sa buile ntho ya bohlokwa ga na hantle a la o lwa ke ma.
1: Jale ha o wa ita o lwa ma.
0: Ah makanga ga ke bidi a o di o tla ba le motho a tla o. E ya ntate se lo re re mamele sela re bua pele. A ke a batle a bohloko. A o tla ka mono wa fuwa le bohete di bona bona bona. O ga ina ba ne so ka kopa ho nna o go akana le bana.
1: Hele.
0: Go ba o ka batlela mo wa batshela ka matheba a pele.
1: Ba se ba tsamaya ka mo bane uwe.
0: Eh a ntate. O tsana na o ga ha o mai. Au a motsetsi. Au kwa ka ka fela sa shebi. A ne dikgetse na bana ba go ne ba sa phile nna go telele ba hlompholla batho ba baholo bo hlaswa fela.
1: Ba le betse mola wa no go hlompha mmao le ntata o matsatsi a o a tla iketse. He.
0: Ke ne ke tlhalwa le wa le swa ba tsotelle thotsedi bana ba bona.
1: Ja le bona ba go itse gore mme le ntate ke ba ile mba madi.
0: Eh a ntate. Ai ke a tsaba ke ba rangang. Ke a ntse ga ngwana wa ka.
1: Ke a o lebo ha se ngwana o mo bona.
0: Ba ke ba tsale ba di hamola mo no ha ke re ho bua ha o babe.
1: Bona ka nnete ke mahala ha ho babe.
0: Ke ka nnete ba sale ba di hamola. Ke ta kopana ngwana tsokolo.
1: Aha. Ha go bana jojolo.
0: Hey. Se alu maelane sona se tla thula na go ke fitla.
1: Aha.
0: Ha ke le madi me ya lone ha le a puti.
1: Jo na na
0: bo nya. Ya ha sa nya bo hlaswa fela.
1: Na bo nya ne se ke putile laka.
0: Ba tla re tla mo ke tena o tega ba le suku. E tla ba se mo khol.
1: Hey. Yo nanga le bona o.
0: A ke se ke na lo ena ga go dwa ka.
1: Ke o le bua wa mohlwane wa ka.
0: Thank
1: you. O tse ya le mahelane sona se tla thola tu. Ka ha bua le hey. Malimi a tla bia le siyo. Mona re kene ka ha mo. Ha re ya le

0: bona re le tjametse. Ha e letwe. Ha e letwe. A se ga thutse ka nqina ke molate ka nqayane. Ha e letwe. Ha e letwe.
1: Ka le ga tole ka magethe se le tebele.
0: Ka o fela.
1: Ke se tshwana sa go.
0: Ke nnete.
1: Ke mametse mme monate a o phuthelwe. Ke re he batho ba sa rata o di amola bana.
0: Halala.
1: O ntse o saelang ka marangang ka moo ba no tla kopana ntho di tsele tsena tse tla o senya kelello le pelo. He ha ke a rate marangang le nna ke rata ho jwetsa ntate wa ka. Nna ke mmenya ka labahala le. Ke rata maleta thojane, ke a rata gati, ke rata le bana beso bana ba ntseng ba itheta tjhe se le hlabula ha ba ke ba pudutjane.
0: Ake.
1: Ho fihlella ba tla amohelwa ka ga lapa lena le leholo la maleta thojane. Le ba ntseng ba eletsa ka tsebe, atjha ba ke ba kene hle, ke ke re be le shongwana, e tla ntse re ya bomajanteng kwana. Papa ba ke ba bese ya rona ha e so tsala malta thuja.
0: Ee.
1: E bo ngwaneso, ke tse ge e letile wa tseba.
0: Ke tseba taba eo.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Nnete ya ruri.
1: Ee, ya ngwaneso hle, ke menya ka la mahadi ke bona ka mantsunyane. A e lale.
0: A e lale mogaduwa makwanage
1: nonge. Bo nkgono bana ba ke ba tswe difaseo tsena tsa. Sa buka manjere ba ino kopa ntho di sile tse ba sa di bellang wa tsa wa ka ne mane ya ngotsi a itse hey luna le swa swa le mpusa Facebook me wa ka o swa Facebook
0: a ke
1: ka o ke re bana ba yi ntho ba e gata go swa Facebook ente ka ba empe enda e santu ke ne ke se ka be se ke tswatela ka be se ke paka koloi ya ka ka thoko o tsela ke ae ha ri ye le batla tangi ntate wa rona
0: ke o leboa mogatu wa
1: a ke na o lesa le o ile talo wena hlelo na o ipala ne koloi yena o e qhobe o fitella ho re nyane a bo gobedi
0: aha
1: tangi ntate
0: ke a leboa hamme hana o itse ke mme mang
1: Menya ka lamba halaledi ka mantsunyane.
0: Ka mantsunyane, ke a o leboha
1: mogadi. Lizisi la ka tsamala ka tsamestatu.
0: Bana wena he yo lo tsiba nna. Antle.
1: Khula zili le lo ka tsela tsikhangelanga.
0: Mogadi.
1: Taki ntate.
0: Taki se wa ka taki. Taki, ha e letwe.
2: Ratu ka mahai
0: ka o fela
2: ja ba za go
0: ho jwalo
2: nna na le ba ya dipo
0: na dirme
2: a nna a ve
0: ke nnete
2: a le ja ja bu dilo rufu a bu dilo rufu ra na yo go pala ka tja
0: tsala pele moholwane wa ka
2: ke le tla go mo mara ba putu
0: aha
2: le di bue da dogo kwa da wa duwa wa sa sa ma ya le wa la dogo la ja go ja u tlo go re ra le
0: ke a le wa mo holwane wa
2: thank you ndale
0: thank you e re bo ngantla metse tso go le bile mane ho re nyane ya bukae so ho ra yena ya boraro ho pula ke tsa go fitla go nyeo ya bogagwe ke se re tla fetola mawa ge fitela jwalo ka mane ka me barakeng ha ile
3: Dalo ga dalo ga mahate.
0: Ka o fela.
3: O tsabala sa khomo.
0: Ho jwalo ndate ga dibuk.
3: Eh, anga ke tsa fela bo song ka pa.
0: E ya mwa.
3: E ya dada. Ya mo go ba nna ya ga lampa ha le di le tane ya ga mantsi nya ga mono.
0: Aha.
3: Le ndate ska ta ma gana sililile. Mela sa gura mo sa ga me ke tla ke se po di nga mo ga mo tsenya. A bu di ke bu gana ga gana ne. Da de mo zo fa di mo gana ga re mo thole me go me nya ka nya ka me tla o pinse me ga ra ya di se ba ne ma khung. Ba se mo ke zo di a di wa me

0: ate papa guru nyamare dao ya dikabe mo khanna bu jali nyanda te moro ta bu fetsa ngoro po nyanda te moro na mo tshu aba to ata su bu bina ya re me ba ila jazo ra ikane anda te die di ya ile ni se skotolo abu dine awana ti shabu digro gile ga pire ko mo nda te testament ya khale nda te ga ya ni sele mal ta to ja no ko ko ma le bese Then that day, first time, the people are now Morena. That day, 2020, that day, we got a Rama Hanga Morena. That day, I sent a minute to our Roma. Ah, the movie of Anna. That day, that day, my daughter said, I'm not so. The answer was General Fusion, Italian, and that. Ah, Anna, I'm very well. I'm not half money, more than Muru. Kannete me wenze hantle mono o lahletse teng kannete gantle ba sotlhe ke batho ba kgotsa ntate majaitlhakola ga nto ile a lahlela go wena ke go tlisa ka makgetha ntate modimo tla go tlisetsa mahlonono se ka botsoga kannete gantsebe gantsebe ae kannete ra mo leboela le mme a go tlisitseng kapa ke ntate a go tlisitseng monomono ae o sebeditse ditaba tsa kgotso tsa basotho ke a lebala le baka ijabola ke ntate ga di bukang tsegeralwe
1: nate ga di buka ijao le boa mongaka
0: ee antate o ntse a tla mme nna ke a tsamaya ke a kereke
1: ee antate
0: tanki
1: tate tanki haeletho ga batho A chadibaki, se se ka mosutse se tseng fela pele re fitla mane gore nyane ya boraro ha ile itwe
2: ka lo ga tola ga mahande
1: ka o fela
2: se tsabana sa go
1: ho jwalo
2: ntate go na se tlo go mo a dire ditsolaka
1: mochana
2: malume ka bo tsopela jo
1: Ke sa baba le tso mchana ka bana ntse ya bang.
2: Ke wa tso ba ntse ya ka mona ka botse tala ku vitsa.
1: Aha.
2: Ke kopa o ile ta malume.
1: E ya mchana.
2: Ka di mo lutisi tsa ntapelo. Ka di le go lola pelo a le we o meta ba ya ntata wa kwete message ne lo hloswa.
3: Ne. Ke baba la di tshwere thekeng mme o motswalle wa ka wa tlhogo ya kgomo ntate sekutswane sa bobe se tlholwa ka thapelo ntate lesole lesole ditano a nna ntse ke mokua ntate ga dibuka ka mbone ka ba makwenya a tlhaleteng o diphaphata tshwakale batho ba modimo ntate ga dibuka o tle le diphaphata a bua majantseng
1: a se ka ba tla le matsogo gogang
3: mme ke tswa thiba tong diponeng bosigo kapo mme mahlo a shebele mmogo ate poane ya kare melala ke a tseba go ntsa kometse ralatasa lebala lela difefong tsa chacha divente bolo banna dibolo kentse tshwarang ka matsogo mme re tshwaola nepo ke mmangwane ntate china ka maputse nkgono shebanako le boteng ei ba kuru ye ne di teng ka ntse ka mona ina ma pone sa ke ba le malume ke ka ntshaga ke di le malume
1: o ke ile mo tsana
3: ka di malume
1: thank you tsana tsana ga ipalela ma polisa ha ba tlo tshwara ha ile tlo
4: ala ka dole ka magae
1: ka o fela
4: je bana sa go
1: ke nnete
4: hanna Mwana mme.
1: Ndati.
4: Ndati bana.
1: Ndati.
4: Ndati bana ba ipatile.
1: Ndati bana na ba ipatile.
4: Ba ba tlhole ba bua ba ba ba.
1: Ha ke utlwa hantle mahala wa ha wa kokotletsa ke tabena le kwantse go botsa hangata na ke ndati bana na ba ipatile.
4: Ana o nna mona go tla ke di lwa ngwane.
1: Ee ka hone ka hone ka ho wena ke dimela ka nna ba ke tlhakile empa nna ka hone ka mona hai mahala wa ha o itse wa hana.
4: Re
1: ya tsa go mpo ile tsa kati mo holo wa.
4: Thank you
1: ntate. Thank you. ka nnete ga

0: mpate ka nga ine ka ntina bana ka mona ding ya molatula haile haile
1: ala wato le ka ba khe
0: ka o fela
1: ja bana sa go
0: ke nnete
1: ya mo kwal ha ga ke ndate bana na ba di le go ke ndate bana na ya mo kwal la ka o sukura
0: o dadi
1: e ke khuti le ya buti da ga ya me go di no
0: e ya mo holwana wa ka
1: e ya ndate ke go paole tsa tlo ya
0: tsela pe
1: mbe ke re ke le tsa tlo ya ne le ntate jo go tane ke no ga ka so ntate bo pro ke ntwa ke mbe ke phete ntate a re buga le mme se di la di chaba le mme na na se ba na go le boti go no se ba na go le boti go no go tso ke le ge la pro go no monate ha o phuthele mme go bela ga mo feng wa pike ke re mme go sale go phiwa ba pitsa e le nngwe mme re tshela ka boiketlo thoyane mme tshao ya sotla mme ngwana ka mphetelo ya hao bana ba ele talenta le a botithakadi ya mekoti e megolo ke a leboa ga ka sokole ntate banana ba ipatile ke a leboa ntate
0: felele mogolo wa ka tanki ntate tanki ga e lepe
2: ntate na ya itlhakole
0: mme
2: ke ntse ka lerato le ka makgethe
0: fela
2: ga ke so utlwe o ka o botsang ntate ga ditwa gona maponesana yone a eseng ena a dutseng a lebelo nako ena ka fela a bale ya maponesa
0: helane taba tsa motho di sa botswa
2: aa he go na gedi hamola fela ga a ka go itse gona maponesa wa entseng go mo kopela tshwarelo e tlhoe sala ntsa bale ya o tla ba gotwe ya wele
0: ke tla mo botsa gona hantle ke eng ene e kanakana
2: o entseng
0: ene e kanakana
2: he motho o boieno ke mmenya ka nna bale ditete ke a leboa
0: ke a leboa mme wa ka taki me wa tseba ena na o entse eng shabanako gantle odumo tlhogo gora ke ya boraro ke nako yane he ya gore jwale ge fetele jwale ge ka mane ka mebarakeng mona jwale se ke lebeletse go kene bane ba rekisang mme gopola gore ke ke tshoka metlha kere kwano he molemong wa gore ke re sebetse ka pona letso ge se ke ra iphumela motlhomong ge se re buletse le ba senang tokelo e jwalo ge etsa bobebe ba gore ya pele fela ga ka keta go dumedisana o ipolela lebitso taba eo e tla re thusa gagolo e tla re sebeletsa ka tsela e e kgetheileng a re sebeletsa ga monnate gona go ga e lepe ka o fela
3: re tshabana sa go mudu ka di ba le tlhago
0: ho tsonda di
3: ntate wa phela
0: mogana o sampa ba le tsi mongaka ka bona ntse ya jwang
3: mogana o sampa ba le tsi hlele tsola ka ke ntate o tatu jwa go ipatlela khotso
0: hele le moholo wa ka
3: e ya ntate ke go pa ba ke isa
0: tsela pe
3: ke ntate a hela mathomato ka steni se sehulu le se senyane ke gulela megulelo yohle e teng ka thaele le ka lesenke ke kenya di-sealing tse ntle tse bileng di tana mane a manyanyana go thoke di-tonlight ke atlea go etsa mosebetsi o notswe o feletse ke etsa planting ke ya metsi hoshi mo motho a reng metsi a ke batla ya kae a hlape ka metsi a tshesang dintho ena o

0: thweng ke kisara a ntho tse di kaofela ke ntho tsa ka tsemo. Ke a teratela ka tshepe gotho ke tebelefoko le ka terata ena e metsu e tlhabang ena le yone go thweng ke security fence e teratela ditsha go be gantle. Ke tsa diwatropo tsa maboteng le diraka tsa boteng. Ke kenya ntho o thweng ke ceramic tile ka matlongane a go phela le ane a go tlapela maboteng lefatshe go be gotle a iqeta go etsa tsona di-planting tseo. Dinotlolo tsaka di na le WhatsApp, motho ga batla ke mo bontshe mesebetsi ena ke a tla go mo bontsha. Dinotlolo tsaka ke tsena ke 5852 5852 le tsa 69 13743. Lebitso la ka la motsheare ke Ntate Fositheko. Ke gaile dikotsi mona a tshiame ga ba ntshwara Ntate Maja Ditlhakolwa. Ke a leboga tlhe Ntate.
1: Ke a go leboga mongaka.
0: Thank you.
1: E mene metsotso go furaletse jalo hora yena ya boraro ha e letwe. Ka o fela. Nate. Eya mongaka. Ha wa ipolela lebitso.
2: Ke
1: a tswela pele mogolo wa ka.
2: A ke a o dire furagana.
1: Tswela pele.
2: A tobo ya ikakola.
1: Ha o ngutlwe.
2: Ke di gwala tlase.
1: E ya mo.
2: Ke go
1: Nade.
2: Ke go ka yo go ga dieta. Ke tama ba ka ma di khwe. E ma ha le te ga di a di home. Le a di tanya. Ke le tsala tsopa ga tama ti. Ke sa tlile ga pa. Ke se go se tswa ka bo mmwe. Ntse ga da ba mo tsaya ga ya uti ya uti mo pele fa ga. Ke se le ga go di sa e timo bi ya grande si. Se ke mo go di nwa mo ga tsa ga nwa tsala tsa ga. Ka bo bi di ga ke tla di bula. Ke go pa wa ya nwa mo nwa tsala tsa ga nwa tsala tsa ga yo 59.
1: Sa no go bong.
2: 54
1: Sano nne
2: 81
1: Rubedi nngwe
2: 45
1: Nne sano
2: 68
1: Bokai?
2: 75 10 88 Yena ya sikisi Nde ala botata Fe tan lo ka ufinyan
1: Eanda
2: Ina mo chao chi Ina ta ta fata kwa mo di ya lo ata bu da de ba ya ja ko
1: aha
2: ya lo ba de ya ja ko a ri ja ja u di ko fu ga na na mo ja ba ja u di mo ti fa ka na mo fu ki
1: helele mo holo wa
2: ya lo bo wanda
1: thank you ntate
2: anya
1: thank you anna ke a hlokomela hore i tle ha ng kutlwe hantle ha ile ke
3: kala ka pele ka magadi le de majai ka kula
1: ka ofela
3: ke tsabana sa khomo
1: ke nete
3: ha ke u kwa hande di notolo tanda de abile mpili e no a reng wa
1: a ha na u lela nga itsa
3: ke ha u tsantsa tsena sentente tsena
1: o tla khutla ka
3: dilo tso di tshegona tso go mphetsa
1: jo nna magadi wa ka labangata ho lo bakeng sa ho nka ditshwaka ka nne ka nne
3: ka ke tsa ho nka tsa le bitse ha tsela bitse ke ntate ba
1: a o tla khutla na ka tolaka
3: ke kopa khutle nna ke

0: kae ntate wa ka.
1: Ke a o leboha mme wa ka, haufinyane o tla bona go tla buleha, hanyane hanyane go tlo buleha.
0: Ee, ya ntate. Ha ngwana a sa, ha ke roma bana motshehare, ke mme Mmatladi Kgwedi.
1: Ha.
0: Ee, ya ntate.
1: Ke a o leboha mokgatu.
0: Thank you, ntate.
1: Thank you. Danke. E robedi hantle metsotso ka morao hora yena ya boraro. Haeletho. Haeletho. A baleya. A kere le mo utlwile ha a baleya a chantsi. Le mo utlwile a kere. Ha se nna o hanga mo baleisitseng. Haeletho.
2: Ka la ka tolo ka makgetho.
1: Ka o fela.
2: E tshawara fa kgomo.
1: Ho jwalo.
2: Madume a fele ntate ba ja itlhakoa.
1: Ke nnete.
2: Lebitso la ka ke ntate o le tatholojana go ipatlela kgotso.
1: Eya ntate.
2: Ke kopa o fana ka dinotlolo mme nyaka la mabala le dika mo ka mantshwenyana. Ga ke tsebe mosantsaa mametsi. Dinotlolo tsa ka ke tlhano go bedi.
1: 5, 8.
2: Tlhano, tlhano.
1: 5, 5.
2: Tharo pedi.
1: 3, 2.
2: Tlhano robedi.
1: 5, 8.
2: Tse ding ke tsena ke tshelela robong.
1: 6, 9.
2: Nngwe tharo.
1: 1, 3.
2: Supa nne.
1: 7, 4.
2: Nngwe tharo.
1: 1, 3.
2: Atšhe, ke nagae o tlamea ditshege o tla ntshwara. Ke a utlwa gore aya ka data ga fa ko ga mokoma ko ga bomme.
1: Eke.
2: Ke le tsitsi, ke a re boatlhe ntate majaditlhakolo.
1: Ke a o leboa mongaka. Thank you. O di utlwile selala ka moo ka mantshwenyana. Banna sekampa ka di-first time pewe ke di tshwere ka tlhogo. O itse ke 5, 8, 5, 5, 3, 2, 5, 8, 5, 8. A re nngwe ke tshelela robong, 1, 3, 7, 4, 1, 3, 6, 9, 1, 3, 7, 4. 1, 3. Hi, Lady.
0: Ah, excellent. That's my jay chakula. Yeah, neboa. You know, it's got so good. It's a big one. It's a kid. It's like a lot of market.
1: Kalewa. Kalewa.
0: Kalewa. Kalewa.
1: Kalewa. Kalewa. Thank you, man. Aha. Wabona. Taba di nepagala ga go le ka tsela yona yona yona ena ga e letwe
3: ala ga dola ka magae
1: ka o fela
3: aaago
1: ke nnete
3: ke ntate bana ba ipatlile ke a utlwagala jale
1: ga o tlakile kgetong le
3: o ga ke saka o le wena o tlase ka mona gona tata.
1: Ha, banna bjo jwale ke tsa o tsa anga ka nyolla mona jwale e tlo senya ya.
3: Ke di tsi ha ke tsi u ka tla u ka tla tsa fela ke tsi u ka nda he.
1: E anda.
3: Ai. Hona jwale. Ai, di wa ga. A go go le nna ngwana e so u pigi. Ke re di se. Ka mona ga ke me ngwana e so. E ja. A go di bua ha ka mona ngwana mme o o ga ntse ke ntse ka mona e se re ne ka ba sedi ni ngwane so o re re di ba sedi ngwane ya fwane ya go se a se mona ngwana nne le ntse e ding mo na di mona a ke di ke go di putse ya tsaka ne la ke tsebaka so ke go e bolela ngwa re a ke re mo bua se so ngwane so
1: a tshona le tsedi ntse le go ka nnete ga tse bona ka sotho go tle bitsa ka engwe
3: ke tlo ka go ga le nna ga ke tsa ha tramele we le le ka sotho e tswa
1: e yana
3: e ka nnete re re ba tlhopeng tlhongwe le police ya dieta.

0: da ma ya re di mona ngwana mmeki di khadi tshe mhm re re le boe mo ga mona ga gusi a se ka mona ngwana iso a bo ha gusi a se bona tini
1: e yana
0: a ga ne di go pa ntse mona ngwana mme o re tsa ntse ntse mhm ha ha ba ntse mona fela go go bona ba ba ba tang ke ba itse Tlano haoleto
1: 50
0: Obong haoleto
1: 90
0: Nne haoleto
1: 40
0: Lelela Obidi
1: 68
0: Ogwe mwana tia kaka
1: E yandade
0: Yugwala hante ya mkwine mwana mde Mwana hati mwoy
1: Ee yuma thakadi ha ole thofela ka nna.
0: Ha e ma thakadi ha ole thofela.
1: Ee ntate.
0: Mo tsiya re ma ke tsa ntate mo gudingwe.
1: Mhm.
0: O go mo ga du.
1: Ee ntate.
0: Ha ba bolela fela la ke ba itse. Ba ntse ba mpolela fela re di tsentse. Ke le bo mo ga du.
1: Ke a le bo mo holo wa ka. Thank you. Thank you. Ele shumela metse mine hantle metse tso re fora le tsi jalo hora ya ne ya borra ro re ntse re tlhigele ka marakeng ha ile itwe
2: ka ba tole ka magete
1: ka ofela
2: ja bana sa go mo tuma ja tlhakola o a pela tabele
1: ke sa ikela mong a ka ba bona ntse ya jwa
2: a ga ntse nda dira ma seri sa mpeile ke ntse ke jaba ja ba mo fa se ke ba ri mo tla se ka le bitso ntato no jo taba jo kwa musiya moto ba ke tsala kwa bolo ba jo ke motho ba mo tsegile motho ba dimo ya ja kora ke go pa go di ja molwana wa ka wa ntumela
1: tsala pe
2: ntato no jo taba jo mo eta mo se jo ma tso wa na molwana wa ka o haela batho matlo ba se na ngwana ba ntse ba ba tla o haelwa wa tla go eta mo se jo no wa na molwana wa ka ke ha ga tsene se se ho ro le se se nyanyana ke morwana wa ka ke ntshang to ka mogung ngwana morwana wa ka ke ga a ntse ka maka motho mo ntse bona matlo a batho a matla jwa le wena o batla ho yetsa o sa tsebe na o ka etsa jwa a ntate no jo ka ba jwa mo matla o ga o etse se tshwantsho bana morwana wa ka santu o e batlang ke ntse ke fumana ya mona ha ntate se le so bana morwana wa ka ke ntse ke kokometse teng le tlo jana dinotolo tsa ka ke hlano go bong nna haoletho nna go bong nngwe kapo tshelala
1: di pete hape o ska di bitsa ka pele o iketle ke o nka nako ya ha e ya ntate
2: o e ya ntate ke hlano go bong
1: 59
2: nna haoletho
1: 40
2: nna
1: 44
2: Ubung unwe
1: 91
2: Ya bobedi ke tshelala tharo
1: 63
2: Unwe pedi
1: 12
2: Nna ubung
1: 49
2: Unwe pedi
1: 12
2: Lebitso la ka la motshege ke ntate re tlhoka bona molwana wa ka maltatu yana ha nna ntshaga le batho ba bitsatoro bo botle ba ite tse mo se be tsone wa matso mo lwanwa ka
1: e ya nda
2: ya ke boela a dinga ya tshakola nna go hlolwe tse mo lwanwa ka dipete tso ko ka lwana khale mpa he tsa dilela go kokile setebele
1: ke nete
2: ha ke le wa mo lwanwa ka
1: hele le mngaka
3: your call has been placed on hold
1: nda di thank you di khomotse o le mane mane a tso na if ya khita hantle le shumile metse supileng nganta metse tso re fura le tsi jalo hora ya ne ya borra ro kitse he o hlonke monyetla he wona le tatujane le letle ka hore o rekise seo e bang city matsong a house o iphidisang ka sona kapa le ha e ba ke mo renga mona ke se ke mpa ke tlatsetsa ho duma engwe e kentseng ke yetsa

0: Mabishano.
1: Hi, Lady.
2: Ana ba tlhoka mafela.
1: Ka o fela.
2: Ichabana sa gong.
1: Nate.
2: Ke ntate le bolala pela le. Ka mama ha ba.
1: Helele moholo wa ka.
2: Iya. Ke ne ke le ta go pa ke le ta.
1: Tsela pe.
2: Ke ntate ga di buka ka mono mo ka papa di gila ka mo sia kana kwana. Ke ke le ta le. Ke ne ke itse ke tla ke tshwara jwa le petana ke ne a nsukodisa goba jwale e ja furu e ngata a ke sa letse e be e tswa e fedile.
1: Eeanta.
2: Ee, jwale batla nsukosukiso a lenkere ga ke godisitse lebitso maila boroka utlwa ntate le bolola pelong tsa le teng ka mama ga bana e go bete. Gana o itse o motaung.
1: A ke le tebele.
2: O wena o tebele wa bonkgolo la gama.
1: La jama.
2: Ona ka matebele ga ba gandaba mme ke yana motaung wa sale le wa lebetse la kgomo lepedi jalo kana molaa.
1: Ee anta.
2: Jale ke ne ke re nka bao malome le nna malome o teng mone ke la ka kwa le yena kwa bomme gantle.
1: Ee anta.
2: Ee ke tla fepa ntate wa ka rata dikokotsa gona jale kena ne se ke re ke ketelele furunyane e ne e teng go nna mo.
1: Helele mongaka.
2: Ee ntse ke re ga e letwa maila.
1: Batho. Phihle mongame empa la ha o le jwalo ka nnete fuku ya gago ga ya welelela fela jwalo ka kutlwa o le seboko ka yona gore ei e na le gore itšhetšha.

Ee, wa bona go wa di hapa. Ee, ya ka.

0: kasi.
1: Ha e le.
2: Ka le ga tole ka mangetse.
1: Ka o fela?
2: Ke tsona sa go.
1: Ke nnete.
2: Ke ke se bata ke. Sena. Se go tsetsela, ke le bitsola.
1: He le le ntate se bata ke. Sena se go tsetsela.
2: Ke mo tsana no ka tse pedi go tane le bokwane ndi se tsa mola mo hale ha ntate ma go ba tsa sa phoko sa pontse mo me tsia phala nga ya uri mo metsa.
1: I le te mngang.
2: I le ta. I me go tla mo tsang bana. Le se ga tlhokile fisola meeting. Wa motlo o ntse swaka. I le ke. I me. Ka nta ke ga mabanta ga mane. Nna go tseng tle. Nga tsa se bo se bana mo tsetsi ka e mo. Ere ke be se ke le ta. Nna ma tle ma khabane nna ke re nne ka mane nne ke tsha ke la pa a tola ke ke ni tsali e
1: ya da
2: e ni ke le nne a pa ma se jari go tse mona tiwa ka thaba tse ka bana nne go se tsa sa go le ya se la teng nna se ga le tsane manna nna he le tsama ga go fa ke tsa rona ngono go ja le fa o thula ke go khuno na ga le ta thuja o nga le lapa lenga ke re nne se se e shaba tsakati ke be se ke le ta le nne mane thala tseka mane mo tsing wa pontsi nne bu tleng hanyane ni ke ke le ta le ye ke re ntate mo go jwa lo palla se ba ke mathele ka mantshonyane ka mane ke re ntate se katama yona ga se lelwe banna ke ngwaneso ke le tele ntate wa ka ntate sekukuru lokoko la goria kwa fa butseng fo wethu tla kobile wa phokong sa masike mo medi a phalelang a ya godimo ele ke le tele wena ntate sebodi sa ka se ke se ratang se moyeng ke le tale wena gangatangata fela
1: ke a itebogela
2: ntumelele ke potele ka nnyena ale ka mola mohale ke mathali bile la tlhie pitso re ke ke se ko mo ya tlo la ja nyamela
1: nyamela thank you mngaka e ba shome ama bidi amse ru bonga tlametse tsukile bile mane ho re nyane a botlane leng ho ra ka rohane uno cha o tsula ha ntontsa.

0: a ka ha go bona a re a nnete nnete ke a le bolella ga le sa sokoloela ba jalo ka bana ba banyenyane ke ke la kena mosong wa magodimo ya ikokobetsang a ba jalo ka ngwana eno e monyenyane ke ena e mogolo mosong wa magodimo. Molaetsa o go fumanang ka jeno e fanyerinya mateu o buya ka boikokobetso. Boikokobetso o tsamaya le legato, o tsamaya le tshwarelo, o tsamaya le tlhompho. Ke sona se ka re bulela mmuso wa magodimo. Bana besong ga re tshwaneng le bana ba banyenyane, ga re ya re lebile bana ba bo rona. Ga ke ntse ke tebele ke feeletse mokuti modimo wa kgotsa o babaletse o sireletse o phethile mosebetsi wa gago ka makgetho le ka maatla a o neng o ena le ona a tswa legodimong. Tsamaya gantle o ntse o sireletseile ka mogau wa legodimo o tlo boele o gutlwe o tlo tla phetha mosebetsi ona. Tsamaya ka kgotso ke nkgolo kgotso ke legela phologo ke a leboga tebele.
1: Ke leboga go menagane nkgono.
0: Ke a leboga ngwaneso.
1: Tanki morati wa ka e ba le mafelo a be ke a tlhonofetseng.
0: Ka mo modimo a lokisitseng.
1: Tanki rato laka. Re kopa he ya tlang re kwalla mosebetsi ka thapelo. Moruti ya tlang re kwalla mosebetsi ka thapelo. Kaponzo tla tshwana le bekeng ya o feta mo. Mo ile ba ka qeteletse ke bile ke kwala. Ke le o ba o se motho ya kenang.

0: pele.
1: Ka lerato le ka makgethentate.
0: Ka o fela.
1: Re tshabana sa kgomo ngwaneso.
0: Mogatuwa.
1: O bua le nkgono re tla fuwa ka legeko ka mona ka mateanong a tsela tse nne ntate.
0: Ee, a mogatuwa wa ka.
1: Ke kopa gore re rapeleng.
0: Mm-hmm.
1: Ka lebitso la ntate, le la mora, le la moya, o halalelang. Amen. Re a o leboha ntate, re a o boka ntate, re a o tlotlisa. O re babaletse, o re bolokile ho fihlela motsotso ona ntate. Jwale ka molomo wa ngwana wa hao, o re hopotsa hore re loketse ho ba le lerato. A ko mpokise lerato ntate, o re ekeletse lona dipelong tsa rona ntate. A ko gotetse pelo tsa rona molo wa lerato la hao ntate. O re hopotsa hape hore re be le boikokobetso. A ko re thusa ntate hobane ha re na matla. Matla ke a hao. Re shebile ho wena fela ntate. A ko re fe boikokobetso. Re thuse ntate hobane ha o le siyo ha re na seo re ka se etsang. O re hopotsa hape hore re tshwarelane. Re be le tshwarelo ho bana ba bo rona ba re sitelwang. Ke tshepile wena, re bitsa wena ntate, re lelaletsa mahlo a rona dithabeng mo thuso ya rona e tla tswa kae. Re re ka ba thuso ya rona e tla tswa kae, mme e tlameha ho tswa ho wena fela. Re a o leboha ntate, a kwa go tse tsena tse tharo tsa bohlokwa le tseo ntate o tsebang ho ba re a di hloka. O re fe tsona jwalo ka ha e ka re di kopile. O tlo tsamaye le mokganni wa rona kajeno, o mo baballa, o mo sireletse ntate. Le ena o mo fe tsena tseo re di kopelang Basotho kaofela ntate. Ke o lebohile Kristo wa holoka. Re tle re boetse re utlwe hape lentswe la hae mona seyalemoyeng. Ka lebitso la ntate, le la mora, le la moya o halalelang. Amen.
0: Amen, moratuwa wa ka.
1: Ke a leboha ntate. Ke a leboha. Ke nkgono re tla fuwa ka legeko hona mona mateanong a tsela tse nne molele.
0: Ke o leboha ho menahane e ratola ka e ba letshega le hlonofetseng ntate Modimo ampolokele.
1: Ho be jwalo ntate, o be le letshega le letle ntate, o ska ba motho a o senyetsa nthabo ya hao ntate. Ke a leboha.
0: Ke leboha ho menahane moratuwa wa ka.

ke tshepelo dumela hle mmamedi gore re sebeditse hantle nna le wena o tlo amano goreng yane ya 12 o fitlhelela mona mo retlo a rohana teng empa ga e ba ga sebetsa gantle e tlakile gona le mo ke bileng le bathateng mme ka ona sentse ke re tlhe thupa shapa fatshe nkinele matsogo metsing wa ukwa ke a e nepa nna ke reng nkinele matsogo metsing seng kaekae se ka ga fosang Sesotho empa ga e ba re sebeditse gantle tle ka nnete mogana a tlhonofatse le nakong e tlang go nne go bejwalo o leboa go menagane ka bomamedi ba gago o mamela fela ka tsebe o sa tle ya le o kene gore ebe o ile wa kena kwa taba eo e botlhokwa gagolo go nna gore ebe o nkentse kgetho ya gago bosibo ke taba eo ke le motlotlo gagolo ka yona ebile ke e bona le botlhokwa ka tsela e kgethegileng mme tlhe sentse ke re le nakong e tlang e sa ka go ka nna go a e ba jalo a ngwana a tshaba kaptima ja itlhakola empa ga e ka letsatsi le tla phagama kapti sephoa mabese wa molele wa letebele lebala mafelo a beke a tlhonolofetseng a senang tshitiso ya letho ke la botlhano ka jeno marašiano wa moriana ebile ke letsatsi lane le e leng go patia ka otlhe a gotse koleke ka lona e le la botlhano jeno a ukwa tsholenaga ga e le la botlhano ke gotsa koleke marašiano wa moriana la botlhano la diofo bašhanyana bontate batla lesotho ya ba tla re tlela he maweekend a tla re tlela tse monatsananyana ga batla mme tlhe ba ratuo ba ka ke nne ke boele ke leleboe ka tsela e kgethegileng ena yena ke lakatsa go etsa tebo e kgethegileng go lona ore ebe ka nnete leila lankopa ore a ka nnete sia dinotlolo he nne re tse ba o bonana go kgatlha-kgatlha metsa mantabeng eno ka nnete ke leleboa go menagane ntate modimo wa mpolokele lona ntate modimo wa ntlhononofaletse lona ka nnete mo le entseng tlhe ka nnete thainyana e se thainyana ga ke tlotla ke telela matsebese bjalo seng monomono wa lone tae e tla tlhaga moo jwang kapa jwang thae e tla tlhaga moo mme ka nnete ke le leboa go menagane tate modimo a letlhonolofane lebe le mafelo a beke a tlhonofetseng a senang tshitiso ya letho ge boele re kopane gape tsatsing le ya o sesane o seng ka madungwadungwana ka nako e na tlabe sentse ke jabajaba mabaleng ngwana ana o sase kgotso o rata ka legato le o ke sitwang go le lekane

0: Sena ke salama ya sala sotho se hasa nga maqhubu ya medium wave le FM. Ho medium wave re fumana ho 639 kHz, 469 meter band. Ho FM teng re fumana dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelo pele le thuto ka jene ke la bohlano la la leshome le motso o mong kgwedi ke yona yane ya Lwetse selemo sona ke 2026. Ya le dumedisang ho seng ka jeno ke Sephoa Bizo Mabese wa molelo wa Letebele. Mme ha o shebana ko hantle ke metsotso e mmedi ka morao hora ya bohlano ke nako gore ka mamela jwalo thagameso e leng yona thapelo ya hoseng ka mme Moruti Maitumele Nape go tlhaga New Testament Church. Mme Moruti o ka tswela pele.
1: Amen, Ntate. Ntate, o seng gwa letsatsi la kasheko, Modimo a lokileng ke a kokobela. Modimo wa ka ya maatla, Ntate a halalelang. Fa se ntse o bona letsatsi la gago ga le tshaba go seng gwa kasheko, Modimo wa ka ga ya leboa gobane ke ka mogau wa gago. Gobane re tlo boela re le bona le ga le dikela. Ntate re ya o leboga Modimo a maatla otlhe. Ntate bana ba gago botlhe Modimo wa legodimo. Letsogo la gago le seke la tloa godimo bona. Ba tle ba bone letsatsi la gago Ntate a lokileng. Ntate ba diphateng tse tšhesang. Modimo wa ka a ba fole gona jwale. Ka go tla utlwa lentswe la gago Modimo a lokileng. Ntate wa ka ke a kokobela hle. Ke a kokobela Modimo wa legodimo. Gore go seng gwa letsatsi lena. Ntate ya maatla otlhe. Ba neng ba robetse. Ba ya tsoga ka lebitso la Jesu. Ba ya fola ka madi a Jesu. Ka lebaka la letsogo la gago Modimo wa ka. Modimo wa ka ya halalelang. O Modimo ya leng teng. O Modimo ya phidisang, o Modimo ya lokolang, go seng gwa letsatsi lena, dintho tsotlhe tse neng di tlamme maphelo a bana ba gago, ke a di tlamolla ka le.

Morena Jesu. Baya lukulu haka madia Morena Jesu. Ntato waka ya mutle. Wahalalela mudimu ya lukide. Wahalalela luhusenina. Utsepe ile mudimu wa luhudimo. Umudimu ya matla. Urebuluki ile busuka ufela. Urebuluki ile ntate waruna. Ntate hasika urata waruna. Horebe rehone hutu hadukubo. Kekale baka la mahawa hao. Horebe rehone hutu ha. Horebe rekobo na letzatzile na la hao. Kekale baka la mahawa hao. Kekale baka la madia Jesu. Ntate rea ulebo ha. Hobanu itere lebo hedi ntontoshe. Kale bicho la Morena Jesu. Basal trotsa bana ba hao o ka ya mesebetsi o ka ya hohle mabakeng a bona ba etelle pele modimo a tleisa modimo merero e lukileng merero e kgahlisang wena ka lebitso la Morena Jesu ntate ke ya o leboha gobane modimo ya matla o modimo ya lokolang ka lebitso la Morena Jesu Kreste ka madi a Morena Jesu modimo wa ka ya halalelang le moo ba keneng teng ka gare go dintho tseo ba neng ba sa tlhokomele gore ga di o thabise modimo wa ka ba ya lokologa gona jwale ka lebitso la Morena Jesu ba ya lokologa gona jwale ka madi a Morena Jesu ntate ke ya o leboga ka letsola ga o le maatla letsola ga o modimo le fana ka bophelo letsola ga o modimo le ya lokolla ka lebitso la Morena Jesu ka madi a Morena Jesu ntate ke ya o phahamisa ke o fa thoriso ke o neha hlompho le borena gobane di tshwanetse wena gobane di loketse wena ga ona ye mongwe e o re ka mororisang ka ntle go wena ntate ka lebitso la Morena Jesu ka madi a Morena Jesu ntate ke ya leboga tle ke ya leboga modimo wa ka ya phelang ka lebitso la Morena Jesu Kreste. Amen. Ke nne maitumeleng go tswa New Testament Church Mogalesuku e dikgutlong tse ka botšhabela pela screen tlasa boetapele ba moprofeta Paul Legotla le moapostola Mofaro Maphosa. Lentswe la ntate Modimo re tlo lebala go hlaga ka go Matthew chapter 11 verse 28. Lona lebale ya tjena. Sehlogo sa teng se re Jesu o bitsa ba kgathetseng. O re tlogong go nna. Lona bohle ba kgathetseng ba imelwang mme ke tla le imolla inkeleng joko yaka mme le ithute go nna gobane ke mosa le pelo e nolo mme le tla fumanela meya ya lona phomolo gobane joko yaka e tšhatsi le phahlo yaka ha ina boima. Lona bohle ba kgathetseng, lona bohle o re tlogong go nna, tlogong go nna lona bohle ba kgathetseng, ba imetseng, tlogong go nna. Gobane ke tla le imolla o re nna ke tlo le imolla tlogong go Jesu a tlo le imolla a tlo tlosa mogatala mathe.

Mamedi ke o dumedisa le ho amohela ka hare ho nana la ditaba la sebopeng ho senga ka jene le la bohlano la la le shumele motse o mong lwetse selemo ke se dikete tse pedi le mashono a mabedi a metso e tsheletseng ke wa mohela jolo le ho dumedisa ka kena ka hare ho nana la ditaba la sebopeng le nana le ho phela khaso le fapeng la ditaba le ditaba tsa morao rao tsa salemea sa lesotho nana la ka jene le ho phetse khaso ke mmalehlo a motiane ho hlaiseng ba mogo le phiana ya lelala khaso ka metsining ke ntshiwa tatolo re to sebetsa le yena go tloga ga jelo tlhola ba setsenya ne mashume a magago ka magago ga bosupa bona gore kgaso e ba e utlulile bolelele ba lena lenaneo mme go tshwara tse dintlha tse pedi mo ntlha ya pele ge o tlatla go utlwa ke mabapi le kapa ke moo sepolesa sa Lesotho se bontshang go se kgatelwa pele mabapi le go kwetelwa le ho hlokofatswa ha monghadi kananelo bolwetse ka utlwa gona ebe ebe ke eng e etsang gore ebe ga ona kgatelo pele ditabeng tse jwalo kapa sepolo sa setlhalo sa go sena kgatelo pele ona ntlheng ena tlabela re tlo tla go buisana jalo le mookamedi wa MISA Lesotho e le gona go utlwa gore na sena se bega ba phatlhalatsi tsietsing e kae gagolo ga e le mona ebile e se mophatlhalatsi wa pele wa go tlhokofatswa ka gare go naga ena ya Lesotho ntlhakgolo ya gona ya letsatsi ke mo retate re tlotla go buisana jalo le mohlomphei motshwane e le letona la bosebeletsi ba setšhaba jalo ka ga a ile a baka mala ka seterekeng sa leribe mmogo le sa bothabothe go utlwa gona tshepetso eo a bileng go yona ka moo ebile ya mofuta ofe jalo ka mehla o tla ntetse dinomorong tsa mogala tsa +26659933 kapa 2231 6429 nna ke re Thabile Theko ga re be mmogo sebopeng.

0: mme dikgemisitswe ke 26 gare lebile goreng ya botshelela re tla kgefutsa goreng ya botshela balelo ya ditaba tse e qalang letsatsi ka Sesotho re wela kgabong ka ditaba tsa rona tse supang ka mookamedi wa sepolesa sa Lesotho Chief of Police Advocate Borotho Matsoso a bontshitse go se kgatelwa pele mabapi le go kwetelwa ha le go tlhokofatswa ga mong ga dikananelo boletse ka ha tlalego yo a ileng a e fa sepolesa e sa lekana go etsa diphuputso. Sena Advocate Borotho Matsoso o se buile maobane mokeng wa phatlalatsi ba ditaba moo a neng a fana ka kgatelopele ya diphuputso tsa sepolesa mabapi le go kwetelwa ga mong ga di bolwetse, mme o bontshitse gore go sa fumanege ga gae go emisitse diphuputso ka gona a ipiletsa go mokgatlho wa baphatlalatsi Lesotho e le mmisa Lesotho le botlhe ba nang le lesedi la mo a teng go fa sepolesa menyenyetsi.
1: Matsatsing a fetileng e leng ka la 5 la kgwedi ena ya borobong lemong sona sena, go etsaetse ketsahalo e madimabe gagolo e amang e mong wa bana ba naga ena e le ntate kapo monghadi kananelo bolwetse. Go latela ditlaleho tseo re di fumaneng, go utlwagala ditlhakanatlhwana tsa ditlodi tsa molao di ile tsa mo kwetela. Mo kwetileng wa hae ya badi ya monka di ya ka yena ebile di ntse di mo gagatha, mme ba ketelela ka go mo lahlela kae kae tseleng e ya metolong mo teng a ileng a tholwa ke mosamaria a molemo ya ba o mo nkela go balebedi ba sesole sa Lesotho ba metolong moo ba ileng ba mo potlakisetsa kalafong. Mme monga di boletse ka morata ba ena o ile a itlale ya go sepolesa sa Lesotho ka la 7 kgweding yone ya borobong, mme matsatsing a tlhatlhamang di la ra qalelela gore re ke re leke go fumana gona gantlentle go etsaetse jwang. Ditlhakanatlhwana tsaya kapo tlotsa tsa molao ga di ka batsa tsejwa kapo dintse di sa tsejwe, fela jelo ka e le tokelo ya ga qaleya gore batle ke ba tlisise gona go etsagetse jwang gobaneng. Mme ka nnete re ntse re le gona moo gona jwale re na le thimi ya mafokisi ya mapolesa e ntseng e batla ditaba tsena. Re ntse re teakalana go fitlhela gona jwale gobane jwale re sitwa go fumana ntate bolwetse. E nngwe ya dintho tseo ke ratang ke tse hlake ke gore ga go ba le ketsahalo ya mofuta ona, go hlokwa haholo gore re kopane le monga ditaba ga e ba ka fumaneng, mme ntho eo e re thuse gore re tsebe go etsa tateliso kapa dipatlisiso tse bang di a teng. Potso e tla ba gore na ya ga teanela e bile a ba teng, fela ga se re dipatlisisa re sheba dingolong kapa statements a faneng ka sona, go na le ntho tse ngata gagolo tseo re le mapolesa re le babatlisisi ba nyewe ba ditaba tsena re tlamehang go di bua le ena face to face, motho ka motho, ge be re tsebe go utlwisisa gantle gona taba ena e etsaetse jwang. Ga golo gobane ke ena fela motho ona wa etsela, ba bangwe botlhe mona ba ntseng ba bua ke bobare, mme motho ya ka re thusang gantle gona a dintho di etsaetsiwang jele ka bomadimo ya bo bogolo basotho ba eso batlaledi ba gabane ga re fumane na ntate bolwetse lenomoro a neng a re file yena a itse ge motshwara o yone ga mo fumana. Ke dumela go go ntse a phela mate, ke tumelo ya gona ntle le gae ba e ka ba made ba mosotse ebe go na le gogo ga re tsebe gae ba e ka ba go jwalo, fela re ntse re maatla cheba pela hae ba bang ba re le lesitsore o ntse a phela, fela jale gona re le babatsi ba nyeo ye kapa ba ketsale ga re mofumane. Re ntse re le letsholong la gore le ke o mofumane, ke ka mabaka ana re reng re sitwa go fa setšhaba sa Basotho dikarabo tse hlakileng gobane jo e le gona re ntse re sa hlaka go yena gore na go etsaetsiwang.
0: Ha tswela pele o bontshitse ha sepolesa se ikemiseditse go fana ka tshireletso go bolwetse ga ka tlhagelela moo e bang o tshabetse teng ho to thusa hore diphuputso di tswele pele a ipiletsa ho baphatlalatsi le mafapha ohle a setšhaba ho fana ka menyenyetsi ya moo a ka fumanehang teng molemong wa ho nolofatsa tshebetso ya dipatlisiso ka se etsahetseng.
1: Re rata ho ipiletsa hle ho bae bang ba ka baphela hae kapa bae bang ba tseba hore na o kae ba ke ba mo kgothaletse kapa ba kgothaletse hore a ka mpa ikopanya le babatlisisi ke a tseba ka lebaka la hore motho o entswe hampe ka nna ba o ntswa le matsoloko.

0: Sepolesa sa Lesotho re malala a laotswe hore re fe bolwetse tshireletso e lekaneng, haholo hobane he is an injured person. Therefore ke responsibility ya rona re le mapolesa a Lesotho ho bona hore o tshireletsehile, ebile ke responsibility ya rona jwale ho batla hore na babolai ba hae kapa batho ba mo entseng hampe ke bo mang, ka sepheo sefeng. Ke a tseba le baqolotsi ba ditaba, le a di tseba tsona tsa ditaba tsa di fumana. A ke le re feng hore na ho etsahetsiwang ka boetsi, ke bo mang batho ba ba entseng thong. Ho ntso ho thwe le utlwile ho thwe ho etsahetsiwang. Re kopa menyenyetsi eo re re rona ha re dingaka tsa Sesotho ha re lahle nye masapo mo ditaba re tla di nka ho lona. A ke le re feng na ho kae, ho etsahala jwang, kapo le utlwile ho etsahetsiwang. Le batho ba haisaneng le bona se re le kopa hle bahaisane moo mo a dulang. Re kopa le be pelonoro, re kopa le re sebele rona ho etsahetsiwang, hobane ruriruri re keke ra ba ra tlohela naha ya Lesotho ya ba e teba mona moo e batlang ho tibisetswa teng ke ditlhakanahloana kapa ditlodi tsa molao. Ke utlwa e ka motho a neng a etsa nthwena ho na le sepheo sa hae sa se batla, mme ha re na e dumela. Ke dumela hore rona le lona re keke ra ba ra e dumela. Ha e ba e ya mme bolwetse tsatsing lena, ha ke utlwe na wena ena o ama hobane, mme ha re ka ra emang ka matla re le kaofela ra re no. Ho buisa ho bona mofuta ona nthwena e keke ya ba ipheta. Ke batla ho ipiletsa ho bana ba ileng ba ke ba di etsa dintho tsa mofuta ona ba kae, tseo di entseng lefifing di tla tswa tsatsi tlhabile. Re tla tseba hona ke bo mang, mme bolwetse ke batla ho ipiletsa ho yena hona jwale. Monna eso hatela pele koho, re kopanyeng matsoho re ntsheng ka metso dira tsa naha ena. Ho bona batho ba entseng jwalo ke dira tsa naha ena, ke dira tsa Basotho, ke dira tsa kgotso ya naha. Nna re keke ra ba ra e tlohela ya ba e dula kana seretseng a ntse re le teng, mme ke ipiletsa ho lona batlalehi ba kgabane, ha ke re le keng ka mekgwa yohle re thusaneng boemong bona. Dilo tsang Basotho re qabetswe dihlakanahloana ke tse ya di batla ho Ferekane, mme re a hana. Kopang ngwaneno wa bo lona bolwetse a tle a hlaele, re sebetse le ena. Ke sa phetha, re prepared ho tshireletsa bolwetse ka mokgwa yohle. Re le bana ba naha ena ba tshwaetseng ho etsa jwalo, re tla etsa. Wena Misa, ke a tseba bolwetse ke setho sa hao. A ko re kopele ena a ka tlehle re ke re sebetse ntho. Ha hona mokgwa o re tla e sebetsa ka ona ha fela a ipatile. Ntho ena e fa le tsona dihlakanahloana tse di monyetla wa go bea dihlakole di-traces tsa tsona ho feta. The sooner the better, re tsebe ho solve bothata bona. Re kopeleng ho Basotho ba re fe menyenyetsi. Re kopeleng ho baahisane ba bolwetse hore ba re thuse ka taba tse. Re feng ditaba tseo le di tsebang tse ka bang di bakile bothata. Re tsebe ho bona na re nokola batho bana ba bonalang ba sa batle kgotso le botsitso tsa Basotho, re ba ntshe re ba behe poaneng e le hore makgotla molao a tsebe ho sebetsa ka bona. Ra reng baeso, ge ke re boneng na re thusanang jwang. Ke Seyaduma, ke itse ha e ba e ya mme bolwetse ga ke tsena wena ena wa maobane e le go ke boikarabelelo ba rona ka ofela o bona go ntho ya mofuta ona ha e phele ka gara ena le so.
1: O tla hopola mama di khamisitse e le shimile mega le metse e supileng ga re lebile gore ya botshelela mo re tlang go futsa go balwa taba tsa gore ya botshelela ka Sesotho e bile tse kana letsatsi mothating ona. Me ka pa o tlaela hloko hore mekgatlo ka o fapana ile ya ntsha dipolelo tse bontshang ngongoreho ya yona ka se etsaetseng ho kapa se etsaheletseng bolwetse. Me ka jeno re rata ho bua le Misa Lesotho ho utlwa hore na sena se beha baphatlalatsi tsietsing e kae, haholo ha e se mophatlalatsi wa pele ya hlokofatswang. Mamedi re buisana jolo le mookamedi wa Misa Lesotho Monghadi Kgotsofalang Koloi, ke ene re tlotla re tshohla ditaba tsena le yena kgele metsotsweng ena e leshome le metso e tsheletseng re a re lebile goreng ya botshelela. Ntate Koloi, ke a dumedisa esita lo gana go amogela ka rala go lenaneo la sebopeng sa lemeng sa Lesotho e seng a kajeng.
2: Ke a dumedisana le Theko esita le bamamedi ba sealemoya sa Lesotho ntate.
1: Nade Koloi, re sa tswa fetisa kgatiso ya Chief of Police mokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba maobane mabapi le ditaba tsena tse ileng tsa etsagala mafelong a beke e sa tswa feta tsa go tlhokofatswa ga mongadi bolwetse. Ka ona re kgatlhilwe ke gona gore tle

0: re buisane le wena ka jeno ka pa le bana ba misa le sotho ho utlwa hore na sena se be ha maphatlala tsitsitsi e kae ha holo matse ha holo ka pa tsitsitsi e kae ndate ina ha holo ina ya ho hlokofatsa ha ba phatlalatsi bi re ntsegela hloko hore e se mo phatlalatsi wa pele wa hore atle a hlokofatswe ka kwano ka gone ha le sotho
1: ho bana na di theko le nna ke bile mo pitsong ya mo ka medu ya sepolesa ntate ka seko empa he re supe wa diketsa hala tsena tse tsa halletseng mphato wa rona e le ntate ka nane le bolwetse ke diketso tse mpe go re tse hore di tshelang ka mathe ke di tshela ka mathe ya ntate o le ho ja di etsa le tsena ka ho toba di phello tsa tsona ntate di keng tsa ama yena fela di tla ama bokolotsi le bophatlalatsi ba naga ena ka kakaretso motho e mong le mong ma teng o santse a dula a hetla nako ena kaofela ga utlwa mokgwathatsa wa mokolotsi a ipotsa gore e se ka tloela ba se ba le teng le ena ka gona ntate ga tlhaselo jalo e etswa go mokolotsi kapa mophatlalatsi a le mong wa setse se itseng sa gaswa taba eno ga e felele go ena fela e ba taba e bakantsitsipano ka gare mosebetsi wa bokolotsi le bophatlalatsi ka kakaretso ke ka lebaka lena ntate re ileng ra ipiletsa go botlhe botlhe go akaraletsa sona sepolesa sa Lesotho gore ntho e thuso e tlhokegang ya molao gore taba ena e sebetswe ka pele ka gotlhe ka moo ka kgonegang ka teng e sebetswe ka tsela e nang le ponaletso e sebetswe ka tsela e tlang go tshabisa batho ba bangwe ba ntseng ba nagana go sebedisa mekgwa eno ya go tshosa ya go tlhasela ya go kwetela kapa isita le yonala ntate obane nakong tse fetileng go dira nna ga ba le dintho tse kang ditlhaselo tse lebisang dipolao go baqolotsi le baphatlalatsi ka go naena Lesotho ka gona ntate ke ha fela botlhe ba amegang ba etsa sotlhe se mateng a bona ba sebedisa molao wa naga ena mo go ka tshabiswang batho ba nang le menagano e e sothileng jalo ka ena ntate ya go tlhasela le go tshosa baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba
0: ketsagalo e e reng go bophatlalatsi kapa go bolokologi baphatlalatsi Lesotho
1: ntate ke tsa lena jalo ka se ke boletse re nka ele tlhaselo ka kotlolo go mokolotsi le mophatlalatsi e mong le mong ka gare o naga e se e seng ntate bolwetse fela ke ka lona lebaka lena re le ba misa Lesotho ntate re emeng ka maoto re thetsana ka mahetla a tla tsebang go thusa gore taba ena e ye moriting e ele ruri moriting ntate re se re boletse ditaba tse thotlo le ditlhaselo le dipolao maemong a mantsi a baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba batho ba tse ba nnalane ya tsona ba tla tseba gore di tloa morago gagolo ntate di tloa dilemong tsa morago gagolo tsa bo late 70s early 80s ka lebaka leno ntate re nagana gore ke nako ya gore re batle mekgwa ya moshwelela e ka re thusang gore ditaba tsena di ye moriting di ele ruri ka gona he taba ena re e bona e le tlhaselo e tse mo ntate bolwetse fela empa go boqolotsi le bophatlalatsi ba naga e na le sotho
0: mamedi metsotso ya rona e lesomele metso e mmedi ga re lebile goreng ya botshelela ntate koloi ke o fa monyetla wa ntlha yo batlang o tla o kene go yone e le gore tlare fe mowamedi le ena a tla tshwaele ditabeng tsena
1: go jalo ntate taba ya gone mo e leng teng ntate theko le bamamedi ke gore tabatabelo ya rone e le gore ditaba tsena di ye moriting ka tsela moshwelelela ntate ke gore go etswe melao e tlang go sireletsa bokolotsi le bophatlalatsi ba ditaba e nngwe ya dintho tse e begang baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ba kwetlisitsweng le ba sebetsang go latela meolwane ya bokolotsi le bophatlalatsi ba ditaba ke mofoka o keneletseng ka gare go baqolotsi ba jwang ka gore jale go na le batho ba bangwe ba o tla fumana gore ba ipitsa baqolotsi ba etsa mosebetsi o kang wa baqolotsi le baphatlalatsi empa jale ntate ba sa tsitsa saleng taba eo e etsa gore dikamano tsa rona le setšhaba di kgwetlheletse tsitsipaneng jale qetelelong ka ga bano ba etsa dintho tse e ratwang ke batho ba sa tlhomphe melao ya bokolotsi le bophatlalatsi e etsa gore baqolotsi ba etsa mosebetsi ka nepo jalo ka bontate bolwetse le ba bangwe e be ba ba tsietsi ntate batho ba ba bone di dira ka ga bona jale ba gana go amoela masiba a dimose ba gana go amoela dimpho tseo ba ka di fiwang gore ba tshwekamise ditaba jale ka gona ntate re ntse re ipiletsa re kile ka nna ka bua ka taba ena ga e batla gopola ntate theko le basotho ga ne re le mane mmokeng wa boikarabelo wa setšhaba.

0: a bua ditaba tsena ka kotlolo le mohlomphehi tonagolo go mohlomphehi tonagolo re kopa go thuse o kena dipakeng o susumetse mohlomphehi letona la diphatlalatso ntate gore a etse melao sethomatiso sa lesome sa molao wa motheo se ntse se le teng seo gara tse dingwe se laelang gore go thewe lekgotlana la taolo ya boqolotsi le bophatlalatsi lekgotlana leo ntate mosebetsi wa lona e tla ba go netefatsa gore batho ba ka gare go mosebetsi leno wa boqolotsi le bophatlalatsi ke batho ba nang le kwetliso e tlhokagalang le gore la ga bana le kwetliso ya dipampiri jale ba tswela pele gore ba ikamaganye le dithuto le meolwane e begilweng ntate ya mosebetsi ono wa boqolotsi le bophatlalatsi ka go etsa jalo ntate re tla etsa gore jale mofoka o be ka ntle mme taba ena e tla etsa gore jale batho ba tlhoke sekoti sa go ipata gobane o tla ka mono ka go wena le theko a fumane o bina pina e tshwanang a go tla ka go nna kankena a fumane ke bina pina e tshwanang a go ya mokoloti e mongwe kaekae a fumane re tsetsitse saleng ka go fela jale taba eo e tla matlafatsa dikamano tsa gona le setšhaba e be etse gore batho ga be le kutlwisiso ya gore ntate ga rena sepheo sa go tlhasela mang kapa mang ga rena sepheo sa go gobosa mang kapa mang re le bokolotsi ke kere ntate ga rena semeo go yona re e fetlhang ditaba ditaba di etswa ke batho ke beng ba tsona mafifing le ganyeng motho o sa ka ikgethela gore na o batla go itsa tsa ganya kapa tsa lefifi fela batho ba lokela go tseba gore e bang a ntse tsa lefifi kapa a ntse tsa ganya ge le bakolotsi ba ditaba ntate re tla di beya poaneng jale se o tla tswa go ena gore na o thabela go tlhaa ka tshobo difeng ka ona e ba ntho e fosaetseng gagolo ntate ga motho a ntse dintho tse npele ga re di tlhaisa ebe o a kwata empa ga a na di etsa a na a sa ragane gore ka letsatsi le leng bakolotsi ba phatalatsi ba tla tlhagisa ditaba tsena ka ona ntate ree pheko ya moswelela ditabeng tsena ke gore go fetiswe melawana ena e tsamaisanang le somatiso ka lesome gore go thewe lekgotlana le laolang bokolotsi le bophatalatsi ba ditaba le molao o tshwanang o etse o sisina gore go thewe lekgotlana la dikgang tsa bokolotsi le bophatalatsi ba ditaba media ombudsman e leng mo haiba gobane le gone ntate re ntse re ka ragipela re le bakolotsi le baphatalatsi ba ditaba jale setšhaba sebe le moo se ka yang teng data ga re se utlwisitse botlhoko gore se tlo lae tate theko ka nnetse lenaneong la gae o ilang go tlosa botlhoko mona le mane jale ebe taba ene e gagololwa gantle gobane ga ba sena mo setšhaba seyang le sona re se gata ditogong date se tla tlalana ke botlhoko le galefo mme taba e tla etsa go jale petelong ebe ka dinako tse dingwe ba ka sebedisa mekgwa yone e kang ya bopefo le ditshoso ele ntate ra ipiletsa ke gona go motlhomphele tona la gone le re tseba ntate gore sebetsa gantle gagolo le lona gore e ka ntate a ka etsa ka gotlhe ka matleng a gae paramente ke ne ya bulwa ka jeno kore ke bolela ntlo ya bakgetha ba setšhaba ntate gore ke a ka etsa ka gotlhe ka mo a ka kgonang gore pele bua phomolong ya keresemese ntate e ka goja a ka ba fetisitse melawana eno magotlanano ka bobedi ya thewe ntate mme re tshepa gore ga o e ntse jalo re tla be re fue tshireletso e maatlafetseng gagolo e ka molaong
1: ntate koloi maoba ka labobedi ka moga wa ge motlhomphehi letona le nana diphatlalatso a tla etele male koranteng ya news day ge ile ganong ya mamedi maikutlo kapa mo mamedi maikutlo kwano selemong sa lesotho mme go le a tlhelela maikutlo a gore e se e ka baphatlalatsi ba ka dumelelwa gore ba tle ba fue kapa go be le molao o ba dumelelang go ba le dithunya e le gona go itshireletsa kgatlhanong le ditlhoko tse ba kapa dira tse ebang di ka ba tlhasela maikutlo a misa lesotho e ka ba fe tabengi
0: naletheko taba ya boitshireletso ntate re le misa re nagana gore gone re dumela gore re sireletswe ka molao taba ya dithunya ntate kapa mekgwa e menotlha boitshireletso e se ka kgetho ya ba mokolotsi le mophatlalatsi ka moo gobane e mong ntate a ka nna jena o itshepela thapelo ntate jale e mong he a ka tshepa sona sethunyemo ya ka tshepa molamo empa ntho nngwe re boetseng re etsa re lemisa lesotho ntate ke gore nako le nako re tshwara dithupelo bakeng sa bakolotsi le baphatlalatsi ba ditaba tse a ka reletsang go ba thusa go ba sedi ditabeng tsa tshireletso e ka ba go tlwa ka tsona difounu ntate gore gore na ba ka di sebedisa jwang gore na ba ka lemoa jwang ga o na le batho ba sebedisang difounu tsa bona go ba sala morago le gona gore ba dule ba lesedi ka tikologo ya bona mo ba tsamayang teng e le gore ba ka leka go koba dikotsi tse ba di tlhokomela e sale pele motlhomo ba ba tseba gore ba ile batla tshireletso sepoliseng jalethe ga e se le mekgwa ya motho ka kotlolo ya boitshireletso ntate ka nnete re nka bakolotsi le baphatlalatsi le batho ba bagolo ba ka tswang go etsa keto gona ma dulang go kenya madi la tshepe kapa ga lekeng empa ntate re le emisa re etsa sotlhe so

0: tsere ka ga tsona ba rutela gore ba ba le mohetikulo heo ba phelang ho yona re ba fa thupelo tse keneletseng tate tseo tse ding tsa ntlha tsena tseng ka ga tsona ho di bua di le moeng empa e le tse ba thusang ho tate go ba dile ba sireletsegile ka hona ke se re le nisa ntho ntlha kemwe go ne ke hore ba kolotsi ba lokela ho fumana tshireletso eo ka kakafetso ke hlokang tsale le motho ka monye le mokolotsi a ka bona nye ka e ka ba molemo bakeng sa hae.
1: Onjo tsaka jo dr meme mo mamiri le haela le monfela mo mamiri ka kena no mo ganya mahala ya +26659933 ke metse tsing e mehlano ka re lebile ho renya botsela mo mamiri khotso mo mamiri khotso ha ga mo fete gentse e mong ha ile mona ke sa utlwane le yena +26659933 ke no mo go ya mahala mo mamiri ka go kana le gona ka yona go utlwa gona wena o re ditabentsena tseo gentseng ge di tshotla ka ile jolo ka ha ho ba palla khatiso ya mo ka medwa sepolo sa sala so tswa for kit matso so mamedi khotso
2: mholo wa nwaka
1: dadi magile
2: e ja ga ngwana lo ne Constantinus
1: dadi
2: ke le mamedi le mo se shumuno e commissioner ga mana wa tsela ke le bue tse bo ntate nna ke bona batho ba ba holo ka gona ha ya le sotho ba fetotsin dipola o tsa batho di ditlokofatso tsa batho papadi yentswe metlae gona di ya le moyemmo ye tsa metla e di pholao tsa batho mona di ditlokofatso tsa batho hona tsena ntwana ya boletswa ba go iutlwa ntate o mamela ya le moya tsena ka ofela ho etswa metla e kana ene ene e tsabea o ka ngwana o o qata ho bua ka ona ne ke o mamela tsema wa mona ha ntse e bua gore ba go di afuela dithunya motho a mole motho a fuela se thunya ke ma ho tsala ka nkana ho tswa afuela dithunya ke manga a tlokofatso ho tswa afuela se thunya bo dada motho a ngile se thunya na ke ngashwa ka patla bolawa ba duba sona soka langa kana hena ko batho ba tshwawe le melao ene ya ntate antsa bua ka ena melao a ke utlwisise melao e tenga ga kana ga tsama ne ke ka ofela betsa lentse ke ho etswe melao ho ke ya eta phala to ga ya babele ya melao ya lori mo tsala e teng re sa e sebedise ka tlo ya le fuiteng le sudumo ka tlo ya bophelo bo tlete ka tlo ya dhula le bota di teng le ni ka tlo tse tharo tse tseditsong go di khalemele motho a tsebe go itshwara hantle ngana ya bule tsona ke re bona ingwe se politiki ba bang ba ga kuna ba bang ga gatle a ema policing ba bang ba ga skatla ba re yengwe ke ipotsa nyona ke ho mo kwamiri wa police bo ba ne mo lete masole e sa a fikela ho bona mola a thotse ke mo samaria e ba ba letsetsa ma police ha ka ba a isa motho di potso nke ha tlo a spetele mo ile ba di a hla mo container a hla motho wa bona ba mo sireletsa bana ba mo etsa interview ba bula case ka yo ntwana ya go nakwana ka ofela ka tlotla mora o etsa tsela jeno ke be tla tla sebetsa ka mogale mo tse hlano ke yone etsa batho ba nne ba bula e batho wa tseba ga kena o tshwawa ga kena ho etswa letho dipaki di be di ife ke ne ke tla ke le go tsama ke na le nne we ena le mo tse tsiletse mo na hona bua
1: ga makhele re re tsha re mo
2: ka sala bula wa ka 2016 le ka jeno le batho bana ba so tshwawa
1: ke le bonda te magile date kolo ka motsotso fela ga di elele digang
0: a ntate ka nnete ke kuka ka ga dumelana le ntate magile ka hore sepolesa ga se tshepetse go se sebedise melao e sentse e le teng taba melao e ketseileng e tobileng makolotsi le baphatlhatsi ka kotlologo ge ntse re sena yona ntate magile ke ka gona re neng re re kopa gore e kenelele e le mokgwa go maatlafatsa empa le gona jale jena mapolesa ntse o na le melao yo ba ka e sebedisang mme ntate kere re le misa lesotho re tshepa mapolesa gore a ka etsa mosebetsi wa ona ga ba batla go etsa jalo ke ka lebaka lena ntate re ileng ra ba ngwalela ke ka lebaka lena re ileng ra ipiletsa go bona gobane re ba tshepa gore ba ka tseba go etsa jalo mme re dumelana le ena tabeng ena tshireletso ntate gore ka nnete motho yo mongwe le mongwe le ga ka fuwa sethunya le teng re ke pelaelo ya rona ke gore re ka banaga e sa tsebe nna e wang ga lemo e motho yo mongwe le mongwe a tla ba kentse sethunya thekeng empa le ga o le jalo ntate re ipiletsa go batho botlhe re ipiletsa go basotho botlhe ntate ke sekile ka bua pejana gore bokolotsi le bophatlhalatsi ba ditaba ga bona feme eo le yona bo fetlhang ditaba mo re dulang gore ka jeno re tla tshwantsha dinyo ka taba tse itseng ditaba tse gore di phatlhalatsang ke taba tsa batho tseo ba entseng ka gona ke re mosotho yo mongwe le mongwe khutlwaneng seo sa a leng go sona ntate ga a ntse a sebetsa ha ke a tsebe gore mokolotsi le mophatlhalatsi ba mo shebile ga etsa ntho tse ntle re tla diphatlhalatsa ga etsa tse mpe re tla diphatlhalatsa mme ke thetha ka gore ntate ke ipiletse go baqolotsi le baphatlhalatsi botlhe naga ka bophara gotlhe mo ba leng teng ntate gore e ka taba ene ntate bolwetse ke kenyakanya ntse a etsa gore re cherche tsela e molemo ka go fetisise o re ka mo bontshang gore re emelelo ke ka gore ntate re tsitse saleng re tlhomphe meolwane.

0: ha di fitla ka go le kala ka mana ke la ka tlhokomela go go sanka dieting ya bona bo dula kae bo batla matlo letsatsi letsatsi ba proposa taba ya matlo taba ke a ithuta gore ke tshwela tlhokomela pele bona gantle ba sanka ga e le mo ba sa go bonala ge ka bona ba sa etse mosebetsi hantle wa bona e ba lokelang go letsa even phe ya bodulo ga se yona e nngwe ya dintho tse ba amang maphelong a bona ya ba re tsamaya le maseko ka go fela ntate go leka go sheba gore na ba phela maemong a jwang empa ya re gantse re sebetsa jalo ka lebaka la boithuto bono ba maseko bo bona etseng bo le bohlaswa ga bo etse ra tswa bosele ba re re ke re mathele diterekeng jalo ka go se o thuto gore e tswa seterekeng sa re tswa ka mona ka site ya north o tsamaile norfo ka ofela ntate a re kene mona beria ta feta ga feta la le be ga ba ga di tsela thabothe hantle mo ga go ene lo go be re lo fihla mogotlo se mpa fela fila ga ka gaoletswa ke tapa tsa na go le mosebetsi ke tlase bonana empa ba ga se rebela mogotlo le tsa tjeleng se phetse se holo ga ke qetela ena ya tekolo ya rona ya matlo le go kopana le bona ba sanka gobane gantle sephewa seo lekola matlo fela ke gore kgwedi ena re ipeetse gore re tlabe re potile lesotho lena kao fela ke yona mo taba e leng gana teng kate fela ke batla go tlhakisetsa basotho gore sebopego seo ba sanka ba phelang go sona mona matlong a mmuso mothong ba dula gana teng mme ba dula gobane ba le tsietsing ba sa tsebena ba ka dula jwa ba ka dula kae gobane ga ba ya malaineng malaine a ba tukela dibakeng tse ba ka phelang go tsona malaine ana dibaka tseno di a ba tukela ka nnete go bohlaswa ka mogomakatsa bahlanka ba phela tlasa maemo a tlhobaetsang e o ka wa ipotsang gona ga o lebeletse ga lo etsa mosebetsi yo mokanakana wa naga na ebe o tla tla o phethe a tswa ka gara ntlo ya mofuta o jwalo ka nnete matlo ana ke matlo a gale ntate pheko a seng a tsofetse gagolo eo batla motho fela motho a keke a phela bophelo ba gae ba dilemo tsena tse o tlong a to sebeletsa mmuso wa losotho ka tsona
1: ke kopare tla re e tshware mona o ntse o tshwere jalo re tla re patele ganyane mamedi re metsetsweng e lesomele metse e supileng re fraletsoga mahantle e lesomele metse e robedi re fraletse ga ya botsheleng.

0: Mamedi mitsone mashume mabedi a motse o mong gefraletse hora ya botshelela ke re ile ga gefutsa jalo ka pao patela mona mo geneng re tse re buisana le mohlomphei mo ketse motshane mo bona ntse a hlalosa hore na ke eng e ile nya mo sisumeletsa ka pao sisumeletsa ofisi ya ba ka pala kala wa rebe o ile batswa jalo ka hore ofisi go hlahloba matlo ana a ba hlanka ba setšhaba ka pao bona hore na ebe ke mabaka afe a ka etsang hore ebe jalo bosebeletsi ba setšhaba bo bonahala bo retsitse jwa ka bo hlalositse gore bo retsitse haholo ka kwana ka matlong a gaso re na le moradi le radiphatlhalatso ofisetso wa lekala Mofumahadi Mamakgwa Molapo mme Molapo ke a dumisa le gore amoena karelana la sebipeng sa nkadimo
1: ke a leba thata ke dumedise bamamedi ba lenaneo lena
0: o fitlha moo ge ntseng re buisana le motlhomphei motshwane mo a neng a fana a bontsha gore etlhile bahlanka ba phela tlasa maemo a tlhobaetsang ka letlhonolo re ithutile gore ebe o nontse o potologa le ene ga re bua ka maemo a tlhobaetsang ke ya jone
1: basalantate ke tholetse letona la bosebetsi ba setšhaba ka moralo ona a la re re o etse re le lekala gore a ke a etele batlhang ka diterekeng ke bontsha gore re ne re ile ya direkeng a gola tse ka bang pedi selemong se fetileng sa ditšhelete fela jwale rona re ne re lo bua le bahlanka ka taba ya tshebetso fela re ne re kopana le bona holong e itseng fole re bua ka taba ya tshebetso fela go rona mohlomong melao ya rona le di-policy tsa rona di ba thusa ga kae gore ba etse mosebetsi kapa di ba setisa ga kae gore ba etse mosebetsi e le gore e tle re thuse gore ga re etsa maano a rona re ntlafatsa maano a rona a bosebeletsi e be maano a kentseng matlhakore kao fela a makala mmuso re seke ra etsa leano le le leng le re dumelang gore le tla arabela tlhoko ya lekala le leng le le leng gona tena mohlomphei thahasello ya gae ke gore o le a tlhalosa ga ntse a bua le batlhanka diterekeng mane ke bontsha gore re se re tswa strekeng sa beria le leribe le bothabothe bekeng ena o ile a bontsha gore ga a fitlha ofising o le a ithuta gore boikarabelelo ba gae e le letona la bosebetsi ba setšhaba ke boiketlo ba batlhanka ka seng e semanotho ke wao fe jwale gape ko go bona gore meputso ya batlhanka ke e phedisang mme ke mona ma ile go a fitlha tlhokomelong ya gae gore a kore ke atamele batho bana bao ba ikarabelelang go nna bao ke tlamehang gore ke ba tlhokomele ga ke re lo qoka ka ditaba tsena tsa bosebeletsi ke bone le moo ba dulang gobane e nngwe gape a la ithuta ke gore e tlile ka re matlwana ao batlhanka ba dulang go ona ga a sa le maemong a matle gogang mme ka nnete re ile diterekeng tsena tse tharo tse ke seng ke di boletse mme re fumane masisa a pelo fela ntate mme ke taba e seng monate ga e ba ge le lekala la bosebeletsi ba setšhaba gere taba ena ya performance management e kene ka gare makala mmuso bahlanka ba bone gore ba performa ba itelele bosebeletsi fela jwale moo ba dulang teng e kae ka gare ba dula ka ntle gere re o fa ntlo re lekala la bosebeletsi ba setšhaba o le mohlanka wa mmuso e le e nngwe ya di-benefit tsa gago fela jwale ke benefit e o phoqang e o beyang tsietsing e nngwe gape ebile ba bua ka yona ke ya gore e nngwe e ba setisang gore ba etse mosebetsi wa bona gantle ke taba ena ya di-transfer o fumane gore motlhanka o tlosiwa strekeng sa bothabothe o isiwa strekeng sa qatšha fela go sena tlhopho e entsweng e tsitsitseng gona ga a tloa bothabothe mono a ya qatšha o tlo tla go ba le bodulo mokgwa o fitlha mono lekala le lokisitse o tlo fumana gore ke bothata bo o tshabeyang gore motlhanka a thuse gore a tloe setrekeng seno se a tlosang go sona a ise go se seng jwale o fumane gore e ba boikarabelelo wa motlhanka go bona gore o a fitlha setrekeng seno jwale le ga a fitlha ba ipatlele mo a tla dula teng e be re lebeleletse gore ga a fitlha fela a ba santse a peka taba eno ka nnete etlhile e laba taba e re bonang gore e tlhile e tshwentse batlhanka ba setšhaba ka tsela e kgetheileng ga re tlwela le ena ya matlo ntate mona mo ba dulang teng le diofising fela mo ba sebeletsang ka nnete re ne re swabile gona go ga re fitlha strekeng sa leribe re ne re etetse ofisi ya DCS re fumana bahlanka ba sebeletsa ka gara
2: ntwe ka na tswa ba o itse le ho sasa ko go ipotsa ona ha pula ena motho eno na o sebeletsa kae ha go le moya motho eno na o sebeletsa kae ko go hona ho bontsha hore motho ka le totla mo sebetsing mohlanga o buang ka go batla ho ya
0: yo mohlongong ha pula ena ntse ka nna itulela o tla sebeletsa hae
2: ke tshwara lo ntate I think it would have a water bear. May Valley Tabena, I have a civil scene that did a limona. A clean it by a wicked Rava Sankabuli, Matsuhunga, Alegal, Losses, Vasita. The Dinzona, give me Carabel Loba Macal, Gaufaban, Moslala, in our one hour Moslanka, civiliza, officing a in a pahising, a mood made long rise and was a bit. Kill a galalea hore, a Basanka, Balegala high. Bana le thepa ya tshebetso bana le mo ba sebeletsang teng mme ha le kana le leng le sa itse boikarabelo ba lona ka ncena tabeno ya ama bosebeletsi ba mohlanga ba le se le mane mo leng gore public service se hla ho thulwa le bahlanga ba hao ha ba sebetsi thaba se yalla
0: mabedi mme tsone mashume mabedi a metse e supile re fraletse hora ya botshelela se lo ke nang re se tlisetse ke se fika pa mohlomo ke tlong ha se ha le mohlomo phe mo tsana mona pisana nya wa tsa bo ntsha go re ka bo ntsitse gore o batla go khodi ene ha e fela ya lwetse a ba potlile le di tereke tsena ka mora o ho tshela le matlatla ke na ho yona ha mora wa tabena ka mora o re letle le phethele tshepetswe le ka le tlo tlhophela go letle letse
2: e ka le bana that e nngwe yo re ntseng re e re re sebetsana le yona re tla ditereke mo ke taba yane ya bosebeletsi ba bahlanka ba yang phomolong kapa ba ileng phomolong e na yo thweng ke terminal benefits ke selo seo re setse bang gore e tlile motho ha sa ya phomolong o nka nako telele gore a fumane ditsiane tsa hae ke nngwe ya ditaba tseo re tla re sebetsana le tsona ha re tswa ditereke mona mme kgothaletso e ntse le gore makala a emetsweng ditrekeng ofisiri ya human resource mono setrekeng ba tlotla ba fana ka report ya gore na ka ga setreke mohlala sa leribe ke bahlanka ba bakae lekaleng le itseng ba tlotla ba ya phomolong selemong se tlang sa ditšhelete jwale go tlotse ba go etsa tshwara morao ya gore na ditaba tse tsa batho ba be re tsebang gore mohlomong ba bahlano ba lekala la tsa lehae faile tsa bona di hakae hobane ka molao faile ya mohlanka pele ya phumulo e tlameha e sebetse go ntse tsheletseng pele a tsamaya fole re tsebe go tlhene re shebe gore na faile ya mme mamakgwa molapo gona ba lete ga tseba go tlotla tsamaya ka mora go ditse le shome e be e boemong bofeng e be sentse re relelekisana le yona go bona gore bonyane tla re ha ya hai taba tsa e tlebise di le pelenyana ya bobedi yeo mohlomphe ya e batlang ke ya gore go tlogoetswe ripoto yeo a tla lo e presenta lekgotleng la matona mo a batlang go fitlha teng ke mo e leng gore lekala la bosebetsi ba setšhaba le fuwa boikarabelelo ba go ntlafatsa bodulo ba bahlanka ke bontshe gore tabena ya ntlafatso ya bodulo ba bahlanka ke boikarabelelo bo fuweng lekala la public works
0: re ge e tshware gona mona mme malapa re potela ga jane re rekisa mamedi re dumela re potela re rekisa
3: Now hloka tjhelete e potlakileng Express Credit ena le tharollo kadima o tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng e ka ba mabaka a tshohanyetso ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi re na le kadimo ya motho e mong le e mong

0: mo mamedi re metse nyama shime mabidi a metse e robong ya gelebile go reng ya bo supa go pola go ba ite ba ha o ke office ga dipatala tso le ka le lena la possibility ba setshaba mofumadi molapo le mohlomphe mo tshane yena e le letona le ka leng le jwalo me molapo ge le re ketela ntlhana o le mane mo nngwe go bontsha o re mohlomphe o tla teka tlaleho ka pele ho le go tla la matona me jwale ke mona mo ileng go be go tla ba le gore go tlo go ntlafatswe matlo ke le ka lena la public se ga se le pele ona mo go tla se batla
1: Eya ntate ke ne ke bontsha hore la ile mona le ka la bosetsi ba setshaba le fuwe boikarabelo ba bona hore le abela bahlanka bodulo jwale ebile e bebe yona e bokeletsang rente ya matlwana boikarabelo ba ho a lukisa ke boikarabelo ba bofuwe le ka la works budget ka bosongane e fuwa le ka la works mme taba ena e etsa hore jwale ho be le bosebetsi bo seng botle hore ha eba lekala le itseng le fana ka matlo le collector rente e be jwale ha le fuwe boikarabelo ba hore le lokise yona matlwana ao a abelang bahlanka e batla e sukusukudisa gona monono mme mohlomphei lekakile ka bontsha tabatabelo ya gae ke ya gore budget ena ya go lokisa matlo e qetelele e fihlile lekale lena leo e leng gore ke lona le fuwe boikarabelo ba go abela bahlanka le go collector rente ya matlwana bahlanka ba dulang go ona eya ntate
0: mohlomphe motshwane mohlomong ebe setšhae sentse re ela tlhoko se re le se ka gare go selemo sa ditšhelete nna ditaba tsa go ntlafatso ga matlo a bodulo mohlomo le tsone di-office mme molapo o bontshitse mona gore ofici ya DCS hlots le re be mane ke gore ke mathata fela gore ba ipotsang gore na ga pula ena mohlanka o etsa jwang nna mohlomongwe momamedi kapa bona bahlanka bana ba ka bona ditaba tse di kenelela budgeting ya kapa dikgakeng tsa selemo se tla sa ditšhelete
2: ke a lewa ka nnete ntate Theko se popeo sa rona ntate le maikemisetso a rona ke gore selemong sena sa ditšhelete re tle ke re bone go e tlile ditaba tsena tsa budget ya go lokisa matlwana kapa ya go sebetsana le matlwana e kena tshebetsong selemong sona sona sena re tena re phalela ka lebelo le 20 tjenana re le lekala la bosebeletsi ba setšhaba gobane re re re sentse re le tseleng ya ho sebetsana le taba tsa di-budgete gona jwale ke moo budgete ya mmuso e qalang teng nakong yona e ne re leng ho yona mme ka gona re batla gore e tle re ka pelenyana re be re potile naga ena kaofela ho le tlhokomelong ya mmuso gore taba ena ya bodulo ba bahlanka e tlameha gore e addresswe ke yona maikutlo a rona ntate wa ka ntle o mono le ha e le mona re batla gore re ka re ke ka ba tukiswa kapa ya bang ke na le maikutlo a gore re lekala la bosebeletsi ba setšhaba mema makgwa o sa buile gore maikemisetso a magolo ke gore tle re ga re tloa modulele re tle ke fete le go ba gaeso ka legotleng la matona mane jale moo re tla ke re lo bua taba ena gantle e le moo jale mmuso o kgonya mmuso teng jale re ke lo tlhokometsisa mmuso wa gaeso re hela go bonala bahlanka ba tshwenyegile empa le ga o le jalo re tshwanela gore ntate re tle ka maano a tlhakileng re le lekala la bosebeletsi ba setšhaba tabeng enana gobane sepheo sa ka se segolo kapa thomo yaka e golo eo ke fuweng ke motlhompe itonagolo eastana le basotho ke gore re tle ka ditharololo tsa moshelelelo ke a gola le re le lekala la bosebeletsi ba setšhaba ntse re lo dula fatshe ka mogago go ke mone bele re shebe gona tharololo ya moshelelelana ke yona e ya go matlo a lokiswe ke yona e ya gore re lo bua ka taba di-budgete tse ya budgete gore matlo a kenyeletswe budgeteng ke fumane o na le madikilana a mangatanyana a taba tsa bo housing scheme ka gare go ofici ka mona kapa ka gare go lekala lena la heso taba ena housing scheme motho ga o e sheba o fumana e na le elementenyana e turelang bona bahlanka o latelana bahlanka megolongyana ya bona ke ya mofutamang o fumana gore e turu gagolo jale o bona ebile e le ntho e sebile e shwele tlhatlha le bašwa ka gona ge tshwanela go tla ka maano a tsitsitseng tatempa he jalo ka re tshware le lekala la bosebeletsi ba setšhaba re batho ba maano ke itse go wena ka re mmuso wa lesotho o itshetlegile ka lekala la bosebeletsi ba setšhaba di-policing melawaneng e tsamaisang bona bohlanka bona ka go makala ka mane e disitseng le yona performance ya bona e leng gore ge tshepisa basotho tsatsing ena re tlile re gotla mona re lo kenyang kwa fatshe re tsebe go tla ka maano a tlhakileng a gorena batho bana ba bahlanka ba dula maemong a feng ke batla gore ntwe na ba hlankang ntate etle go tsunya se tshaba sa ba sothori ha re ya ha se taba ya matlofela go re hantle re batla go kopanya se tshaba sa ba sothwana jwale re batla go kopanya bohlanka ba muso le muso ke yona mota ba gona leng hana te re ke kana go etelela ho loge memane muso ya kwana bahlanka ba ememane le bona bantse ba muso wa ememane mhlomo nka ka ba iteletseng puso pele ntse o bahlanka ke batho ba tjena bahlanka ke batho ba tjena ba kikeng ba etsa mosebetsi le se tshaba ka ntle ka mane se huella bahlanka ba no ditshebeletso tsa bona dimpi le bahlanka ka mane o bona se le diphofolo tse hlatse o ba kusiang go hle ba ke ba etsa ditshebeletso tse ntle ha ba ya ba le bana le se tshaba sa bo bona
0: ka pa mhlomo nge be mhlombe motshane re ha ba ya lokela ditshebeletso ha re ke tse re wa re ke ra tse le tsenga ga le shumile ka ho ra bo go be FT metse ma shuma ba ra ke tla ga ho ra le shumile ya tse ba fihla ke le bona ba ba ba teng
2: o jwa lo ntate o jwa lo ba ne mohlanga eno o tla fihla ka ho ra ya bo go be di useng ka ho ra ya yona eno ya bo go be di o sa nwa di o tla ka la tshebeletso ka ho ra le shumile e mong o tla kena ka ho ra ya bo go be di ha re le le tsho ntse tsa mosebetsi wa ga le shumile o tla kopana le yena santse ja mela strateng ma e mong e bile bo ikgethela ona o se mosebetsi bale ntwana re e tsang hana ba le tsena go re dule fatshe le bohlanka ke ke re dule fatshe le bohlanka bohlanka o ke bo re jwetse gona mathata ke bofeng ha o le motswadi o di sa ngwana ka ntlong ka ma ka ntlong ka mane ha o go kwa ba le nako go go iphese ba ka sa o re le yena le ke le buisana ka dule mona o a ka o fa maikutlo a haya ka bo a ka o fa gona o bona ditaba jwa taba yeno re le ke be la phela hantle le ngwana eno o tloa mona o tla etsa ngwana hlatla o hlafala tla ke dire tsise le ngwana o so sa tsebe go nantle future ha e tla ya ka e felle ka mme ke bone ka re tshwere hantle ntate o bane ba hlanka le getlo nena le o re atle ile mo dula fatshe le bona ge go nne o bona dikholotso tseo ha se tsa bodulo fela ke tsa tsona di office jwa lo ka mme a sa boletse o re ge tswa mane hlotse ke mo hleng re bone di office ka nnete ba hlabisa dikhlonga makatsa mme ka lebelo la mashomo ba ile ba ga keteletse se ke kopane le letona la hae so hona maobane fela gore be re bone bona ge ga go lla taba eno jwa ha o ga go lla taba eno ga go lla bothata ba bahlanka e leng go lebeletse go bone bahlanka ha o keta go ga go lla taba eno wa bona ba gothalla o ya mosebetsing o kokwa lebella gore bahlanka ntate ba tshwere tsamaiso ya puso bana bahlanka ke bona ba tshwereng kho ya tsamaiso ya puso jwale ebe o lebeletse gore ka ba batho ba ka ba ntla sa gatello ya maikutlo ka mo ba sebeletsang ka thepa eo ba e sebedisang ka dintho tsotlhe kaofela ebe o lebeletse go tla bona ba perform ya bobedi eo re e fumaneng e le bothata ntse le ya matso a haellang matso a bona a haella gobane jwale o fumana diofising motho ka nako ngwe a inwetswe ke mosebetsi ke a ga ofisi ke dintho tse re di fumaneng kaofela tshegegeng jwale re kopanya setšhaba nye bahlanka ba mmuso le mmuso ka goga re tloa mono re le bontsha mmuso a haeso hela mmuso o bonala bohlanka bona le bofokodi mo na le mane le mane jwa le re tletse be ho fihla mo taba ya ngana teng ka nnete ntate ke re batla ho ntlafatsa mosebetsi ba setšhaba ha re etsa ka ona mogona
0: mosebetsi mo sa jira ka ho bontsha mo na ho re matsoho a ya haile tabene ho di setsa mo ga ho hanyane mo ile hore ke ho pola hore striking sane sa thabatseka mohlanka mona transport o monto lo rena mohlomo tabeng ena memo lapo mona la sa botsitse mona ke engwe e bona la etsa ke performance ka pa bona hala e ka possibility bo kgitsitse ba bahlanka ke tabena ya di transfer mohlomo e tla matlafatsa jwa nye lo re motho ha a lo ka pa mohlanka ha lo ke la go atlwa kona striking sa masego ke a

0: Thabatseka mohlala ha fihla Thabatseka aba santse lokiseditswe bodulo ba tlang ho bofumana ho qoba hore etla ha fihla mmale ke hana santse na batla bodulo ba matlwa hiriswa
1: ke ona mo re tlile ntate re batlang ho ya hona teng ha o bona re ntse re tsa matjena na ha re tloa re le public service tabeng yona ena ya kabo ya matlo re na le dikomiti tsa rona mane ditriking ma housing committee. Di housing committees tsena maikemisetso a rona ke hore ha motho a fihla mono a mohlanka a fihla mono ba mo fenne. Empa e hlile taba ena hore o tlo bona re na le kotsi. Wa tseba mohlanka a ka dula dikgwedi tse pedi mo a transfer ya fuwe transfer yang mohlala qatsha. Ka lebaka la hore fela ha so fuwe ntlo kona o ntse o thontsa o ntse a lokisetswa. Nako a ntse a etsa jwalo ke nako e tshebetso ya mmuso e eme mane ka just snack. Kana go ngo fuma no re na ntlo ina ka maemo ho latela maemo ana a yona a mabea mohlanga yona ho tloa mona a ya mane ha a fika mane o dutse ha a sebetse ka ba hanke thuto tsa maya go bana go le ntlo ya no kona ntse nye sejetswa ya le tla be sebetswa ke lekala le leng ka nqane leo le sena emergency ena ya mohlanga yona go mohlanga yona a tsebo ke na mosebetsi e tla nka 3 months ka fela motho yona o ntse a metse ntlo ina ha a sejetswe ka mora mono tabelo na ya mosebetsi. Shaba sa ba sothuka nako eno se hloka ditshebeletso tsa motho eno a ba le teng mane ka Chasnack ya etsa mosebetsi. Ke hona mo re yang teng mo rereng. Taba ena di-transfer eno hopola ntate tse ding tsa tsona di saenelwa ke nna. Ke nngwe ya dintho tseo ke identifyileng phoso ko bane bjale ke saena di-transfer ha ke keta ho saena di-transfer motho eo ya kae o ya qatsha. O lo dula kae ha ona malo dula teng o santse a boetse ona le taba ya proposal ya ntlo ha ona ntlo qatsha ke ntse hore re hlerere di office tsa ba busi ba ditriki tsena tseo seng re di tsamaile e sitana le tseo re tlong ho di tsamaya ba re bokeleletse bahlanka bohle kaofela ba re hlere batla ho bona hore na re na le bohlanka bo bokae bo ka ho matlo re na le bohlanka bo bokae bo hloka matlo hlere batla ho bona na tlhoko ena ya bodulo ba bahlanka na ke ntho ya mofuta mang ha ntse re etsa tsena hlere ntse re nka dipalopalo tseno ntate hore re tle re tsebe go bona gore na taba ena ha re toba ho yona hlere ya nthong ya mosholelelana re nkile manane a rona a reng ditaba tsa rona di re file gore ha re ene pile ke ha re tla tswa ka legalo lefeng
0: ge go tlela mokao ganyane fela ho ena ya diofisi tse go bonala le tsona mohlomo ka ke di router jwalo ka e ka sebedisa mantswe a jwalo
1: ka nnete tsona ke tsona ntate mane e ya ntate ke tsona di router tse tshabe ya ntate
0: mohlomo ka ha o sentse o tlile mona hotel setlhare sa ola se le kwa mohlalo tsholo e sentse le go tlo potoloa sentse ke ipiletsa ke go potolola go tse dingwe mohlomo la ka potola tse pedi fela mo nakaleng ke se go bona bona mohlomo o nna teng ha e ba mohlomo setšhaba se ka nna sa e bohlanka bana ba LNBS mane dibohodi tsa mane di putlane o tlo bona gona ka gore diofisi na mohlomo nna le ga ka ba tse pedi fela re tla re bona na o fapoela go difeng mohlomphe le ga o le jalo re tla re utlwa mona ke methadi efeng eo leng gore bahlanka ba lokela go e latela ga ba batla matlo a mmuso obaneke reetse tlhoko kapa botlhophise boetse tlhoko gore ke dikopo tse ngata kapa e bahlanka ba bangata ba etsang dikopo empa ha batle ba ba bana le dilemo ba etsa dikopo tsa go ba fumantshwe matlo a bodulo empa e ntse ba ntse ba thula thaba go fitlhela le ka jeng
1: ke a lewa ntate ke tlo e dula mona ke e nngwe ya dintho tseo ke lakatsang gore re fe basotho ko gore e tlile re eme mona re tlo dumelelana le setšhaba sa basotho kapa le bona bahlanka gore re na le diphoso ka matlhakoro kaofela yona taba yona ena ya o e buang o bua taba ya bohlokwa ya go na le motho a nang le dilemo tse nne tse tlhano a batlana le ntlo go na le a nang le lemo tse tharo kapa go na le a nang le selemo fela a batlana le ntlo be o sa e fumana that is kholotso e re nang le yona eno e kotsi go bahlanka eo bahlanka ba e etsang ke gore bahlanka ba kopa matlo a ba keta go kopa matlo a ba a dule ba a hirisa masekung ona ke bile ke sentse ke fetisa molaetsa a
0: keee
1: ntate bahlanka ba dutse matlong a mmuso maseko mona ba bang ba hiriseditse bana ba dikolo go na le matlo a magolo a nang le di-seven quarters seven quarters mono go dula bana ba dikolo mono ba hirisetsa bana ba dikolo mme ke fetisa molaetsa a nana ka lebile ke re go bona be bang bang ba ba intsikelo ba itse ba intsikelo ba hle ba lokolle bana ba ba bang bang ka matlo ntate ba fa ba gotsi ba bona o tla ka o dula ntlo mono o wa fa mogotsi ya ha ba bang policy ya kabo ya kabo ya matlo a mmusho ho ba hlanka e hlakile ka lekala lena la so la public service o ke ke wa occupy ya ntlo masego mona ha o sebetsa masego mona e re nako o tswang ya streak mane ebe o ntse o occupy le ntlo masego mona o boetse o le occupy e nngwe ape ape mane streaking ebile o koko a sebetsa streaking ya ba nene nngwe o occupy le ntlo masego fela o sebetsa streaking ke policy ka mokgwa o e tlakileng ka teng empa ke rata go bolelela ntate re boemong boo batho ba batlang go dula matlong a mabedi re na le bohlanka bo batlang go dula ntlo masego mona ga le masego a boela le o dula ntlo ma a sebetsang teng streaking mane gobane jale o na le monyetla go ka dikente o tla ba le masego mona kapo masego mona o sa na le lelapa o beile batho ba gae o beile bana ba gae jale o occupile matlo a mabedi di-trekeng tse pedi tse fapaneng policy ya gana ke senda molaetsa o ne gape ape letsatsing ena ke re taba eno e tlamaya e fele batlhanka batle ba tsebe go ba le matlo ya o qetela ntate ke ya gore
0: pele re ya ntlheng eo ya o
1: qetela
0: matlong ana a hirisitsweng ana mmuso tšhelete yaka e tla ka gao lekalekape ba ithusa ka
1: yona ena ke motho a ithusang ka yona ke o e tlang ena pokothong jwa le ena o tla ba ntse a patala rentenyana ke re ntse ba patala rente matlo ana a patalwa rente ana etse re bua ka gone jale o tla ba patala rente eno eo mmuso o e beetseng gore bonyane e ba e afforte ba kgone gore ba dule yena o tla ba e patala ka lekaleng ka mona fela ena e nngwe kao fela ke ya hae ke yang pokothong ya gae ena e ke ne ke bua ka yona ya go ketela ke ne ke re ntate ke reng ke eo matlo a mmuso a le mangata a senyegileng ao re senang a senang mokgwa wa o dule yago gohang jale ke ya o tla fumana gore lekala le na le bothata ba gore le nke motho le lo mokenya ntlong eno ntle le gore e tshwara jale go tshwara wa ntlo eno le teng ga o sheba a mang a matlo o fumana gore banna mona tlile ko gaga ntlo o tloa fatshe jale re kala ntlo ena o tla fatshe o latela bolokiso ba yone gona ke ba mofutama ke mo gona ke reng ka nnete re tlameya go tla ka maano a tlakileng e ntate a gore re tlo bona gore na matlwana a lokiswa jwang
0: mme malapa ke tsena ka tlatsa ka gore ditlheng tsena tseo re ditshwetlhomotlhela jwan
2: a gona ne nka tshwaela monana qholotsong ena ya kabo ya matlo e nngwe gape eo re nang le qholotso ya yona re le lekala ke ya gore motlhanka ga se a lokelwa gore a tswe ntlo nako ya gae ya gore a e phomolong e se e fitlhile ke bothata bo o tshabe yang tate gore motlhanka a tswe ntlong e jalo ebile o tlo fumana ka nako tse dingwe se ebile re sebedisa le bana ba lefapha la tshireletso gore ba gore thusa gore re ntshe motlhanka a jalo ntlong ba bangwe ka lebaka la gore jale taba ena ya go lokisa matlo ga se taba e e tsagalang gafetsa o fumane gore motlhanka o na le bokgoni ba gore motlhomongwe ga e ba festere e tshwatlhile a ka itukisetsa yona ga e ba lebota le tlhoka go pentwa e be wa lependa lekala le la ikeletsa gore a tšha re sie sebaka sa gore re dumelele motlhanka gore ma kgonang go itukisetsa a mpa itukisetse e be jwale o tla tlisa cost eno ya go penta lebota lekale mona jale re dumelelane gore ga e ba go penta lebota o sebedise dikete tse pedi o ne o bolela gore re tlo tla re emisa go hulela rente ya ntlo go fitlhela kete sena tse pedi di fedile ga di fedile kwona bole re tla qalelela go nka rente go tswa go wena jale o fumane gore ka nako tse di motlhanka ga ntse a lokisa ntlo o ntse a lokisa ntlo o itholetse ga se re re jale ke nako wa gore a tswe ntlo nako ya phomolo e se e fitlhile jale e be o tlisa direcity tsa gore le a le mane le re ke tswe direcity tsa gore sale ke lokisa ntlo ena ke tsena mme o fumane gore jale ga o dikopanya ke tsa tšhelete e ngata e leng gore ore ka mokgwa wane lelala re fa one wa gore ga re lokisitse ntlo le tla etsa se ka patala rente o fitlhela tšhelete eno e fedile jale ga e ba motho ona ore ke sebedise 10,000 e go lokisa ntlo jale tebelelo ya gae ke ya gore jale a na le mona sa fitlhile nakong ya phomolo o tlo tla dula dikgwedi tseno tse lekanang le ehe jale fumane gore e ba taba e thata e sukodisang bole ka nako ena go na le batho ba tshwereng line ba batlang go kena ntlong bole gona re ntse re ya pele le morago le motlhanka ena a tlamaya go bole a tswe ntlong nako ya phomolo e fitlhile
0: mamedi re metsitsweng e lesome re a re lebile goreng ya bosupa ka ke nabe mogong tsa mogala tsa plus 2665993 kapa 2231 6429 o botsa a kwana o tlatsetsa ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshohla le malapo le mafelo.

0: kakwana pro 231649 plus 2665993 mhlomolo wena le moye ba mphi motshane le moifo wa habo ha soka afihla go fana gore na boemo ba matlo ke bo jwang jo re itlhokisana tsa ka mafitemo ha le se go thabatsa ka jwalo mme go ntsa soka afihla ka kena gatla go tlo gona wena le go sonno mo nyenyeletse ka pao ba tsa ka pano hla kisetswa ditabetse dintse go kgedi tshohlileng go mamedi khotso mamedi khotso
1: Dada
0: Pete.
1: Ha se di tla na ma halu.
0: Ntati.
1: Ah. Ke mametse mo sompele tuna ga mono, hala nne ho itse ke.
0: Ga di phatlalatsa.
1: Oh, ga di phatlalatsa. Bona le ntle go gwa mba e bua ka bo ya se. Ho tla ya ho ho thwe motho a jwang ka ga ntlo. A iketsetse mo sebetse. Lo go hankatla ngo mo nje se ke mo se jwa mo se jwa ntlo ya mo se hankatla ke re ke se le di jedi ke di ma sho ya ga go o lu di sa ntlo di siling ka penta ka e tsanga e tsanga e tsanga ba tlo di mela go ile ke ntwe ne pa itse ke ntla ka ape e lo ya bo be di ke hore ha ke mametse ku ga engwe hape hape le ya yena ya go matwa hirisi go re mohlompele tuna o bua ka go bela fela ba lo tamelo ge be ntlhengwe le engwe ha e bua wa sona lo fatsa ka hore a bolela hore motho ya go tlo mo fana go le tsena go tlo ba tsena go tlo mo fana go le tsena go tlo ba tsena le ba gara ga di hore ntwe na e bua nya matwa hirisi tswe e hlile le boitshudo ba ka ona pa di hle ho jwa jwale ba ta ho tlisisa ona ke go baleng a e bua ka bosetsanyane bo bokalo gobane haeba o etsa mogalo wa go ntlafatsa bosebeletsi ba setšhaba o tlameile go dipeelo teo a di beha tlasa bosebeletsi bole ba setšhaba ebe ntho e tleng utlwagalang e tshabisang batho o etsa ntho ya mofuta oo. Ke sa jile ntate Theko.
0: Ba sa jile ntate B.
1: Ka nnete go utlwa ka nnete mohlomphele tona a bua ka bosesanyane fela, ka bosesanyane fela.
0: Ntate Pit.
1: Ntate.
0: Nako e tlang o tloga ba tloepela ga o mono.
1: Ga ke re tšhego wa tseba gore na go sentse ngwe e tsalang ne ke utlwetse ntate. Ke kopa tshwarela e sa tla e tsaga.
0: Tolokile ntate.
1: Ee, ya bane.
0: Plus 2665993. Mamedi
2: Kapende le tlo go plavane.
0: A do plavane de shakes.
2: A le tlo.
0: Na le shakes.
2: O kala mo ga o re ke a utlwa hala nna. Ke a
0: utlwa. O hlakile ndatetso la pe.
2: Okay, ne. A ga ntse go kwa mo kwa mo ga lone o ntate a o beha mona. Tsala ba le tsentse ke mahapelo ho ntate. La ha bua mona o bua le ba sanka potso ke hona e ba mametse ditaba tsena. Lo ena lo rona mhlomong e bo noma metsele le nanelo la maobane me le nanelo lona le nalatele maobane mantsiboa me me le boela nenga bua ditaba tse amana le taba tsa bohlanka taba tsena tsa boithuto ha ke re ke taba tse mpe tse o di nkile ka poleto lena lo linkile fela e ska kae ka ho qala dintho tse ding tse ntjha tse ding tse seng tse di teng go tlhalositse hore tokomane e se le teng e tshwere dingongrao tsotlhe tsa bahlanka ha empebe tseno tse o tlang ka tsona e se le tse o tlotla ditlatsetsa tsenana ke kopa go go kopana le mmele boela ganggang salema sene tla o fa ona ditlhatsa ga e fumane ya go kae ha o bua ka taba tseno tsa dirutha tseno tse bahlanka ba dulang go tsona ko e kaa ke bona dirutha tseo ke re boetsa mohlala fela ke re ba dula diruthen tse tshwanang le basebetsi ba sepolesa bahlanka ba sepolesa mo smokomo gobane kantsi ba dula ka gara dirutha tsena tse ga e sale mme e nngwe gape ke ya gore e tlhile le yona mmuso motlhomong nka go iphapanyetsa go etsa taba mosebetsi wa bona wa nako le nako gore o tlhatlhobe matlo a ileng a gauwa go se ka shelwa ditaba tse dingwe go dule go lokiswa le ga o ka ba lokisa ona belo tse nna o tlo fumana ona matlo ano a tla lokisa ka mora nako e telele gape-gape taba eno se ka ba tlhola e etsagala nne ke bone e tlhile le tlang ka mehato eno le tsamaye batlhomphei baka le ithute ha le tloa mono e be lile go kene e mongwe gape o ntse a tlotlang ka ditaba tseno ke tsona tse bile dinyagamitsang se bona batlhanka ka nne ditaba tseno ga di bonagale di ba le bophethagatse ga fela bophethagatse bo lesiwa ka nnete ke gona ba tla bula ba ntse ba safara gobane le ditshebeletso ga diyo le semong ko mona ga tlamasego mono bo di-passport-ong mono e tlabe le bo

Ke a leboga mongaka.

0: British pound is 21 maloti and 90 disente. Euro is 18 maloti and 82 disente. Australian dollar is 11 maloti and 60 disente. While Japanese yen is 11 disente. This is the end of our bulletin. Tune in for the next bulletin at 9 a.m. Once again, good morning.
1: Ke mofile le tsamayang ka lefutso mme ke lefule bonagalang gagolo baneng ba bašwanyana ke lefule e tlhagang ka lebaka la kgelelo ya dihwamesi tsa madi matshwao go bana e ka ba go tlhaa metopa ga ngwana a nkua go ruruwa mangwele ga ngwana a gasa go tswa madi mageneneng a sa emise go ba le matšhatšhetsi go sa etsagala letho go batho ba bagolo go dia manonyeletso go tswa madi a sa emiseng leqebeng go ruruwa le utlwa botlhoko mmeleng kae kapa kae go sa etsagala letho ga o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa go ana a tamela dithi tsa bophelo tse pela gago kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876 0396.
2: Molaetsa ona lotisetswa ke lekala la bophelo ka tshetso ya mogatlo wa hemophilia ya Lesotho.
3: Atamela ka tlo go sebela. EcoCash e se ena le EcoCash mogatlo. O se o ka bulela mogatlo wa lona EcoCash mogatlo account. Go sebetsa ka ponaletso go botlhokwa. Ka hoo, setho ka seng se ka ijebela balance ya pokello ya mogatlo ka founung ya sona. Go kenya kopo ya tšhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe e ananelwa ke setho se le seng. Go romela tšhelete go tswa pokellong go ya go setho, ga o sa tlhoka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. Go ngodisa, o tla tlhoka ID tsa ditho tse 4 le go tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mogatlo account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
4: Mamedi metsotso ona e supile re fraleletse gora ya bosupa ke na jalo mogatlhong wa bogago ebile le wa go qetela wa lenaneo lena la ditaba re fulse ge na le ntate pedi nete shaxi mmogo le ntate molefi mme ge keneng go boneng papele go mongwe ge tle re gapelele le ena go etse go na le meago e meng ya mmuso kapa le ofisi e re tle ke re meago e e leng gore e ke tla re jwang ga e sebetse go leba e phethetswe tlasa gona monana le moago kone o motšha tlasenyana ko mo gore mo na lekale latsa legae go nona leka lefaphe lena la kapa nona lekale la transport ka nakong nyakong eno pele ba ka yamane ba ka fetola male gafoso mme ga o e jalo e le gore ga e sebetse yona lekala le ithegiseditse eng ka yona ga kena o tsona
5: atlhompeng ke a lebo ntate ke kopa wa go nka potso ya pele
6: Entate
5: piti. Mo wane nga bontsha hore ditabeng tsa ka tseo ke bontsha ke di hlokometse tsa hore bohlanka bona la bo hirisa matlo a mmuso. Ha mametse u tla thoni nyana ka ile
4: le
5: bobebe nyana ha ke bua ka taba ena. Ah entate piti thoni ena empa ile bobebe fela ho bana lentswe le lenyenyana. Ke a kgolwa ntate empa fela ga o le jalo ke tsile letsholo ke sebetsana le matlo ke ntse ke tsamaya le matlo ke fumana maemo a le teng anao ke a hlokomelang go na le melao e tsamaisang taba ena ya phano ya matlo jalo ka se re boletse go na le ditabeng tsa hae ke gore o na ka utlwa ke bua ka thata golo kapo ke se ke bontsha gore ke bua ka thata go motho a tla utlwa ka taba ena o tlameya gore a e tloele kapa se ka ba tlhola etsa ka nnete wa tseba ntate theko ga re keta mona go potologa kgwedi ena fela go lekane kgwedi ena e ntseng ke potologa ka yona ga ke keta potolo ena fela o lebelele gore go fedile ka motho ya nka ntlo ya mmuso a sebedisa ntlo ya mmuso ka tsela e sa nepagalang o lebelele gore go fedile ka motho ya tlang ka ntlo ya mmuso a e hirise a sa e sebedise be o ihiriseditse motho e mong setšhaba sa basotho se lebelele gore se tla bona matlwano a mmuso motlhanka ke a sebedisa ntlo a le mona a ba a boela a sebedisa ntlo a le mogotlong gore ba tsebe taba e e tlile ke itse taba ena ke e tlisa leveleng ya dipuisano ya gore re dule fatshe mona re bue re identify phoso mme phoso re e tloele ke yona eo ke e batlang ga e ba utlwile go na le mme le ntate a buileng mo nare ke se ka ba ka re ga ke fitlha motlho mong ka fitlha ka kena ka tse dingwe tsa melawananyana e mengwe ya lebe se ke kena ka tsaya ka jwa le se ke sa sheba gona gantle taba e na phano ya matlo mmuso o nontso o sebedisa leano la mofuta ma leano le teng le hlakileng hantle ntle dintho tsena di ntse di etsa hodima dintho tse hlakileng gona ha o fuwa ntlo ya mmuso o tlameha o e sebedise ka tsela ya mofuta.

0: ena e re tlo e tsamaya ga ke keta go etsa boithuto botlhe kao fela ke se ke bo bone ga ke re ke bua dintho tseo ke seng ke ithutile tsona ke itse ke na le beke ya bobedi ke na le beke ya pele ke neng ka ga toropo ya Maseru ka mona re bone Maseru kao fela re na le beke ena eo re e tsamaekeng ditiriki tsena tse tharo eantate e le gore beke e tlang ena re tlasela south re tlabe re bona south kao fela re tlabe re saletswe ke ditiriki tse pedi le thabatseka le mogotlo di sentse di na le di a tsona kgweding yona e ka mora kgwedi ene ga e fela fela re lebeletswe gore motlhanka ya ntse a fana ka ntlo eno wa public service o mmamele ntate Teko ke re motlhanka wa public service ya ntseng a fana ka ntlo go bagotsi ba gae kapa go batho ba utlwanye ka bona o tlwaelane le bone kapa ona le dikamano tse ntle go bona e tlameya e fele e tlameya e kalegana mong
1: e le gore tla boemong bane ba gore motlhomong e mongwe na le dilemo tse nne a etsa kopa o fumantshwa ntlo e monyana o entse kgweding ya o feta mona
0: ee jale ke go mmamele gore e tlameya e fele go tloa ka mona ka tlong ka public service ka mo ke leng ka teng e tlameya e fele taba eo jale e tlameya e tswele ka ntle e le go fela ka ntle maano motlhanka yena motlhanka eno e ke mo tshegeletse ke batlang welfare ya gae gore e bene o tla fuwa ntlo a keta o fuwa ntlo a e sebedise gampe ntho e ne e tlameya e fele ntho ena e tlameya e fele go motlhanka ya tlatlatlapua ga fuwe ntlo bewa le wa tlatlapua fuwa ntlo e seng maemong a gore e ka ba matlo a bodulo go na le motlhanka re fumaneng a dula ntlong e makatsa mono e ka nnang ya moela godimo e ke kopileng lekala lena la gae sogo ka pele-pele motlhanka eno a tswe ntlong eno a fuwe ntlo e nngwe a tswe ka ga ntlo eno ba ntlo eno e mebeile bophelo ba e tsietseng ga o e shaba o le motho fela wa bona gore ga o ka e tsala mea e mebenyana fela ntlo e ka tshwana ya moela godimo taba tseno kao fela a tsona ke ditaba tseo ke reng ga kgwedi e ne e fela re kena kgweding ene ya othuba e ntšha tse dingwe tsa dintho re tlameya re bese re di entse e leng gore sentse ke arabelela le yane e buang ka taba implementation gore implementation e bonagale e ba teng gempe re sale fela ka matlo ke reng jale se re sena ona ke matlo ana e seng re sena ona a na amang ke matlo e re nang le one re senang budget ya ona gore jale motho a ka kgona go kena empa a naamang ke re senang ngwana gore reng botlhanka bodutse ka mono ka matlong jale ga bona botlhoka matlo batho jale ga rena matlo jale re ka le chapter e ntšha gona gore re ekeletse botlhanka matlo re tlameya re tswele ka ke mane mo jale re tlameyang gore re dule fatshe re le mmuso gona direction ya mmuso e tlameya e be feng tabeng tse gana e nngwe e ne e bua ka
2: e nngwe e ne e le yane ya gore um jale ga matlo ana a bona la sa hirisitswe na gana moralo ko feng re tlo etsang re le leka la osetse ba
1: setšhagaoake
0: empa ke ene ke ketangwe ya gabaa
2: gola gape ke ne ke kopa go itlatseletsa ka gore um re se re ngotse re le lekala la osetse ba setšhaba kgwedi e ne fetile ya August moo re ne re tlhile re tlhokomedisa batlhang ka gore um ba bone gore ba tleka botlhaswa bono bo teng um matlong ao ba dulang mme re bontshitse gore ga re fumana botlhaswa bo ntse bo le teng bone bone boo re buileng ka bone ba gore jale ba hirisitse matlo a mmuso ba bangwe ga ba dule go ona ba file bana ba bo bona kapa bakgotsi ba bona ba tlo tebelwa ga gonne ke batla yotlo tobatsa gona mono gore batlhanka gone tshene ba se ba fumane taba tseno tsa gore ga re fumana taba eno e le jalo ba tswa hanghang motlhanka o tlotswa ntlong
1: hanghangaa
2: entate ke re se re bangweletse kgwedi e fetileng ka di-seven tsa August e ne le ga secular saving ramo e tsamaya ya makaleng otlhe a mmuso mme ga e ba one tshena re kgweding ya September e le gore re ba file nako ko re ba file mogau o tshabeyang ga e ba re ntse re re ratse ba ntse le tsa balo o lebile re le fa gore le itlhophe jale e le gore gona tshenana ga re fitlha se re re tswa e tlebe se taba e mo makatsang gore jwa lesere re a tswe hanghang ke a leboga
1: go beele potso ya ntate Peter gore na go tla jwang gore re motlhanka a itukisetse ntlo ya mmuso re bale ya rena jale boemong ba gore ga ka go sebedisitse dikete tse lesometeng le tlo etsaa diphelo ke difena motho ka ya beyond 5000 kapa 20000 a lokisa ntlo e jwang
0: ke a leboa ntate taba ena ya boitukisetso ba matlo ke sa e batleng ka tsela e kgetheileng gobane motho o lokisa ntlo ena gobane re tlholeile kore ere mmuso o tlholeile e re mmuso ga motho eno a so tho itukisetse ntlo eno o kgona go kena mone o dule ko gobane mmuso o so tlholeile ke ya pele ya bobedi kore na ga re go wena o le motlhanka o itukisetse ntlo re o itukisetse ntlo ka eng ke ya bobedi ntate go bolela gore ga o ka wanka tšhelete ya o a lokisa ntlo ena o se tlo compromisea mabaka a mangwe a

0: ke yona motho ba gona le ngana teng hantle as much as le ntwe ka banye ngotswe o bane ke se ke tseba gore ke ntwe ngotswe mfatse mhlomo ngotswe a mhlanga mhlomo re ka mofa ho fitheletse ho ketetse le shome a dikisetse ntwe no fela le monte e ketetse le show a re fete amount ye ke taba gore na re ntse re reng hantle re mohlanga dikiditse le shume o tla dinga ka etsa o lukisa ntlo wa bona mohlanga o sa tlo lukisa ntlo o bana fela le tla sa gatello la le yo a sena ntsona yo no a sena dikiditse le shume
1: le o tla lukisa ka ntse le se go
0: thala ile o tla lukisa ka ntse le jwalo wa bona na re mmeke tsitsinye ka ka la le ha re tloele o re hana dikiditse le shume ka pa ke ba khona o dubya ho yona ntse le jwalo wa bona gore ke male matla a dubya emela gore re be le mogwa ebe o dutse male maruti ntengwe emetse gore be le mogwa ba wa gore rona re lukise ntlo e jwale a tla tseba o tla tla kena fela bjale mosotho maane o batla sefisi ya motho enwa ke tsona ntho tse ke reng ga re ntse re etsa jana tlile re ntse re identifya phoso mme phoso ena re tlameya re le mmuso re tlo e tloela ntate e nngwe ya thomo yaka ke le letona la bosebeletsi ba setšhaba ke yona ene ya gore ke tle ka meralo e tlakileng re na le bana ba gaeso le ka lemane gore re baleye ditaba tsa mofuta o jalo e tlile le ga e ba ke ntho e ntseng e tsalana bjale tjenana yona ke ntho eo ke reng yona ke belaela gore tlile re tlo e fedisa ka le lekala la bosebeletsi ba setšhaba e tla emeya go fela taba eno
1: metsegole mame lesome le metso e supileng galetsego ga ya bosupa motlhomphe motshwane motlhomong ke tlaetsa motlhala ka yena mme molapo bone ge na le yena ka kwano ka matlong a gase go bile potso ya go katela mme molapo o sa agile motlhomongwe agile morija ebile o ntse a itlwela morija lapeng mane ga gae go boetse na le ntlo ya mmuso fela o e hirisitse motho a sa gaile o etsa jwang ka ntlo ya mmuso a bile a tloa lapeng
0: ga o ka wa bona kgolotso eo ntate ke e tlhokometseng ya taba tsena tsa matlo jalo ka ntse ke tshong mme molapa o na le ntlo ya gae o gaile ke a gola ke batla gore ke re outskirtseng yana le toropo ya masego mona ga mmantshebo kapa mane e ga mmantshebo ke etse motlhala mo a ka nnang a kgona ebile a ntse a kgona go ya jale be ga a fitlha masego mona o fitlha a re o batla ntlo mme o fuya ntlo o dula a fuye ntlo mona masego o dula mane wa bona gore o re beile tsietsing ya mafuta ma o itulela mmantshebo o nkile ntlo ya mmuso o ye o occupile masego mona nako ngwe o itshebedisetsa yona fela mabakeng a mangwe a ga ya gore nka nna ka itulela mono matsatsi a mabedi bogolo ba matlwana ke a tsamaya fela go na le motho a senang ntlo wa e bonana ke ntho e bitswa mmang ke kgolotso ya pele ya bobedi gobane jale ga re na mokgwa wa gore mogane le ka ntlo motho eno ya bobedi le ga ka ba a dula streke mo a ka tlo a dula yona strekeng kwana a ditulela
1: mafuteng
0: a tlwa bere a tloa tlhotse ao seng o long a itlela mosebetsing mona a ba kgona go tlago fela a occupile ntlo maseko mone go na le motlhanka a sena ntlo maseko mone wa bona na ke kgolotso e bitswang mang ya bobedi ntate yona taba ena ya matlo ya bona botlhanka ke go ntse re bua ka botlhanka ja e tsela eo ba behaviorang ka teng ga ba ya ba lebana ditaba tsa matlo wa utlwa re batla matlo a gantle batho ba rereng matlo a ke matlo a boleng ao motho a ka kgonang go dula gore a tla tseba go isa ditshebeletso go batho ga a fitlha ka ntle ka mane wa tseba ba ka tloa ba fuwa matlo ao ga a lokisa ne ke ba botsamao ba kere le batla matlo a matle a leketa o a batla matlo a matle na a le tlo gopola go ba le magalong e ba bothata ape gape a ba keta go dula matlong a matle a ne a ba comfortable zoneng o sitwa go ba le gagae ga a sa gaela bana
1: mo memolapa ileng a bontsha gore o fumane motho jale ga lokela go tsamaya ya phomolong ke bothata gore jale ga o tsebena o ya ka
0: ke bothata o fumana a sa sa tsebena o tsamaya o ya kae go lele kwa mookamedi motho eno a tloang mone ge molelekang ke mookamedi ga e sale a dulantlwa ke re baokamedi bile ba fuwa matlo a matlenyana go feta ga ba ba bang jale o sa sitwa gona re monka re mo isa kae motho eno a tseba o tsamaya o leleko sa lelokwa ke mookamedi e motšha le ba bang ba moleleka ba re tloa moo o fumana sa bile a tlameya go tla sethunyetswa ka mapolese e nngwe ya dintho ya kgolotso e le ntlha ya boraro motho enwa o etsetswa ntlo ena e ba ntle e ba ntlo e boleng jalo ka ga re ntse re ntse re na le mafapha a mangwe a bo gona ntseng a lokisa matlwana be matlo a matle wa tseba ga a tswa moo o tswa sentse ntlong o tswa tsetolotse ntho engwe lengwe ka nako ngwe a sa bile a sa bolela gore oa tswa go nako a tsamayang a sa sa bolela gore ke a tsamaya o tloa sentse ntlo eno a e sentse a e tsetolotse ka mona e ntseng ga e mong ena a tlhoka ntlo a tlhoka gore ntlo eno e be ntlo e nepaetseng e mong a tla e sia e le maemong a nepaetseng ga e mong e tla ga ya retirement-eng a e sia ntlo a tsamaye tsatsi la le ya retirement a le fitlha a pake thoto a ya

0: tswa tsa me ba na la itukisetsa go re ke buile ka dintlha tseng a tanyana ha ba o mametse tseo re le lekala la bosebeletsi ba setšhaba re tlamayang go di lekola na gore go nepagale ntho ya moshwelelela e re reng motlhanka o fumana ntlo ya bodulo motlhanka ga tloa o a tsamaya o tla ya lapeng la gae go tlameya go fitlhwa kae go tlameya go fitlhwa kae gore motlhanka eo ga a dutse ntlong e a godisetse bana ka moo nepagetseng motlhanka eo bana ba golela environmenteng e e re reng ya kgotsofatsa go tlameya go etsa lore ke tsona dintho tse ntseng re di tsomang tse re etsa jena ntate re batla matlhako go ana ka go fela gona re fitlhela kgoya taba ka empa fele ga o le jalo re tsietseng ya gore e tlile re ba le yona taba eno ya motho a dulang a na le ntlo ga e mongwe o na le ntlo ya yona dithabaneng maseko mona fela go batla ntlo ya mmuso mme o a e dise fa o tlameya go fiwa ntlo ya mmuso obane gore go golang ke be ka tloa ke palama tsatsi ke
1: lelelee
0: fela ntse a tlo a palama mona utlwa re ena ke ba palama otloa mone o palama transport tse pedi jale mona e nngwe jale ke yone e mona lofalelang we have to re mo fa ntlo motho e ba re bona re mo fa ntlo disa fa ntlo ke motlhanka mmuso jalo ka ba bang
1: na motlhomphe motho se se se sumetse gore lekala la heno go tlo fetole ka poge se ma a masha
0: ke mo gona ke tshwan tate ke ha o bona ke le tsena ke tseleng ya o tla etsa mano a mang ge le lekala la bosebeletsi ba setšhaba la gore na hantle ntlo motho o tlameya fuwe ntlo lebeleng efeng ke itse go wena ka re ke lo e kala ka bosebeletsi ka lekaleng lena la gaeso ba fanang ka matlo ka ga department e ne eso e fanang ka matlo ntlo ga e fue fela obane jale mme mamakgwa a utlwana le mammang mona e le batlhanka mmoo le ena a ila ba sebetsa mane ba sebetsa lekaleng le le leng jale be kona a utlwa ka go disa fa o fuwa ntlo go feta motho yo mongwe ya batla ntlo kankene e tlameya go fela taba eno e tla fela gore e be fela le mane mo gereng re tlameya re be le mano a matšha a tlakileng gona matlo batlhanka ba mmuso ba tlameya ba a fumane jwang
1: mamedi plus 266 599 3 223 1649
2: mohlomong ba boneka ditšhelete tse di tlang matsogong a bosebeletsi di thijelo jang go tletsiwa ka mokotleng wa mmuso mmuso o tlwetsiwa go itukisetsa taba tse dingwe tse dingwe tsa ona go na le mo ke sa tlhakela gona mohlomphele tona mono gare go bana ba public service ke bona ba tlamehileng gore ga e ba motho o fane ka ntlo kapo hirisit e tlile kgwedi ene tla fela ntlo e le gotletse boemong ba yone ba ba bang bonang gobane ke gopola gore ge na le seponisa ga ke sona se dulang matlong a mmuso ke sesole fela se ke lebeletse se ke utlwisa go sona se dula diofising tsa bona ke ga ke tsebe ditsamaiso moo ge na le bosupisi botlhe ke gore bana ba ditrekeng mona ba dulang matlong a mmuso bona o thoe ka bone
1: mohlakileng tate
2: ee e leng gore nna ke bona ka ditlhao tse ngata ke tsa tšhelete e tlang matsong a basebetsi jala ga e ka mokotleng o mogolo ke ka gona motho a tla tlaa itlokisetsa ntlo empa ga ba bokelela tšhelete ya ba segakeledi se se siusa mmuso tšhelete nngwe le e nngwe e tswa setšhabeng e ditshebeletso kapa e le bosebeletsi e ya ka mokotleng o nepagetseng ke bone ka ntho tse na nyaetsa jale potso ya ka kotlolo ke yone ena gona nna megalo ya go nka tšhelete matsong ano e ka mokotlong o nepagetseng na yona e teng na ke a le bonta
1: ke a le bonta tepit
0: ke a le bonta ke kopa go ke tlhe ke ka le ka yona e nang tatepiti

0: ke le ha ke sa utlwa gore na tšhelete ena e sa e mokotleng wa ya utlwang e ka kare ka naba ja le kare ya ka theko o nthona ke efeng empa ke batla gore e be o nkutlwile mo nneng kere ga ke ne kere bana ba public service ke ne ke bua tlhile ke bua ka ba abang matlo ka mona ka public service ke batla gore basotho ba tle ba utlwisise gore re na le matlo a bitswang a phule matlo a ne a bitswang a phule ke matlo a tlileng a amanang le botlhanka ba public service ba lebere ba le matlo a ne a bitswang a di-institution institution mane ke moo re nang le matlo a maponesa mo re nang le matlo a manese ka makala ka
1: ofapa
0: fela batho bano ba bitswa bahlanka ba mmuso ntse utlwe ntate and then ho etsahetseng kapa ho ntseng ho etsahalana ba le tsena ha re tsamaye hlile re ya le ho ona matlo ano a di-institution lekala la bosebeletsi ba setšhaba le collector rente moo jwalo ka ona a mang a na a rereng ke ya public service empa jale ona makala ao a jalo ke makala ao ehlileng makala ka bona ba ona a fuweng tšhelete ya maintenance wa tseba ntate mo re yang teng ke mo go lo lata tšhelete eo ka gona lo ka ona ka go makala ana ka re ho di-institution tseno tsa rona security sector ka mona ke mo re yang bodulong bono ba batho ba nobane maobane ana a matsho mo nneng re le gana teng maoba a re le bothaputhemane obane maobane ne re tsamaya diofisi fela maobane a re le bothaputhemane re la ga tlameya gore re kene matlong a maponesa le 2 mona re kanna ga etsa jalo ka mmantaga re la ga tlameya gore re kene matlong a manese mo o dulang bahlanka ba health ge le o bona na go etsala bang le ga re a bitsa matlo a di-institution a tshwana ga ona matlo a betere matlo ona a o entse ge makala fuwa di-budget ya ona a tshwana kao fela mme batho ana ke bahlanka kao fela ga bona ntate e leng gore taba ena e re go rona kapa e re go rona re le setšhaba sa basotho bohlanka botlhe kao fela ga bona tlhile bo tsietseng ka taba ya matlo re tlameya gore re le lekala la bosebeletsi ba setšhaba gobane re batlana le gore bosebeletsi ba setšhaba bo ntlafale ge le o lokisa taba eno ga e ba re bathetse ka mona ka bodulong re bone e le yona taba e re tlameile ngwe ya tresa ge mathele ka mone ge le o lokisa yona ntate
2: Ntate a gola gape le go tobokisa taba ena ya tšhelete e ne a reng ya matsogong motlhanka a dula ntlong ya mmuso kapa mosebetsi e mong le mong a dula ntlong ya mmuso ka ga mmuso wa Lesotho rente e nkuang tšheleteng ya gae e ya ka mokotleng o mogolo wa mmuso ga gona mo e fitlhang matsogong a mang kapa mang e hula mane ka ga systeme ena e re patalang e tlosa tšheleteng ya gae e pele e fitlha matsogong a motlhanka e fitlha matsogong a motlhanka selaga motlhanka e fitlha matsogong a gae go se go ntshitswe e ne a rente e se ile ka mane ka mokotleng wa mogolo wa mmuso
1: mme molapotlhende motlhomphei motshwane lebile saba sa lona go menagane ka lona lona ka ditaba la sempe mme ke ela tlhokogo wa ditlhaba tsa matšhatšhe o ne a tla batla gore a tla tlolisa diofising a bone gorena le bone gore na o sebeletsa diofising tse jwang o sa lemetse monyako mamedi lenao la kajeno le tlhophetse kgaso ke Malehlwa Motiane botlhaising ba mogo le Phiana ntshiwi wa Tatolo ke ena o raletseng kgaso ka metšhini ya selona lebitso la ka ke re Thabile Theko go fitlhela ge kopana gape nakong e tlang natefelwa ke mamedi ke mananeo a sealemoya sa Lesotho a tlhatlhamang.

kuja lo yana mamedi wa sema salsoto ki wave rider are sabawele sabawele mitsotso ro na mamedi e mashume a mabedi ana le motso le mong pele re fita jwa lo ho renya burubedi ke la bohlano yana mamedi ke la le shumele motso mong kgwedi ke ya burubong selmo ke sa diketetse pedi mashume a mabedi ana le metso e tsheletse mme wena mamedi jwa lo ka ka tlwaelo ke la bohlano o dumediswa jwa lo ke rapela ngwa radio engwane ke mohlakwana wa mmapulo ya disema wa ngwana maila ngwa thela majapulo go ntse le ka ofela motho re nga tla ja meritite ya ho ba o thea le menyana ya diotlwana ke rapshini mme wena mamedi jwalo ka ka tlaelo ke a tseba gore la botlhano wena mamedi ba bangata ba be sentse ba kena jwalo meya e sentse e le ya mafelo a beke meya e sentse e le ya mafelo a beke ke a tseba beke ka nnete re kganile mme re sebeditse wena mamedi ho tloa letsatsing lang la manta ka nnete e tlile wa hlokagala gore re ya mafelong a beke re ile go phomola empa ke a tseba gore ba bang ka nnete e ka nna ba le taba tsa gore ba lo phomola e sentse e le ya mesebetsi e mengata ya mafelo a beke e qalella mwana mamedi ke wa moela sa mo sala so thujalo ke le bo bo hle ba bile lo wena o tlwa letsa tsidena la ka jeno la la le shumele motso mong le qadile mme ka nnete ke re o kena jwa ho rona re be le bo mamedi bo monate ba sa mo sala so tuke a tsiba ka nnete ditaba ditloetsa la ga to qoka ditaba tsengata ho tloa mona mo re tloang hona teng ho fihlela jwalo mane mo re tla be re a rwana lo wena hona teng ho renyane ya borobedi ha fitile jwalo ka metsotso e mashume a mararo wana mamedi wa tsiba ka nnete re tlo tla re kena lana nna rona la dipapadi

0: Lore na ebe e ka tsela e jwang ye nngwe taba tse ke hlokomeletseng ata matsatsing ana o fete ke hlokometseng ke taba yane ya dikotsi tsane tsengata tse tsalang le fike mane dithabaneng mo eleng gore o le motho wa ipotsa rona taba ena ke le ka e fuputsa ntle ka e batlisisa ka uka rona ebe setting tsa disosa tse ka etsang gore go nne go etsala dikotsi tseno tsengata mono ke efeng wa gopola gore ke la botlhano fela re le moyeng mona mo o rileng ga ukwa ditaba tseno tsa gore go ne se o bile le mathata a accident e nngwe ya re matsatsinyana ka mora mono gape ga boela ga ukwa ka nnete ore e tlile go na le e nngwe gape e seng etsaetse ba bangwe ba batho be ke buileng le bona ditabeng tse jalo ba bontshitse taba ya gore e nngwe ya dintlha tse ka godimo gagolo tabeng eo e jalo ke taba yane ya gore mo nonong go na le dikoloi tse emang gagolo tse o tla thola ka nnete di la e tsholola kapa di la e tšhaba edi yona mono motlhomong ka moregeng e ntse le leineng e ka tseleng ga o sheba e le leine o kareng e ntse le ka slow leineng mme qetelelong e e leng gore motho a ntseng a tla tlhamo a tlayang teng a ntse a tsamaya jalo ka slow leineng ka nako engwe ga e kare ga a tlhatlha a sa tlhokomela gore e ka re koloi se e le kapa o sa lokela go tswa gotlele ka leineng e tatileng ke mane mo a tlhokomelang gore koloi kare e se e le teng mona gore a tla qetelele a ba boemong bo e leng gore a ka qoba taba e jalo ge dio kgotso
1: dumela ntate
0: kgotso mme
1: ee ntate ba maqhekwana re bothateng ngwaneso ga re so kgole ge lapile
0: ga le so kgole le le o kaeng gono ke ne kere le strikeng sona se sa masego sebakeng se feng
1: ee ntate ka nnete go kopa thuso kompoleletsetse sosea le gore na ba re fa tšhelete ne gobane e kare e na e kgatha dibaka ba bangwe ba re ba fumane ba bangwe ga re se fumane he re lapile re botsetse ngwanaka
0: ole ba ba fumanang ka difono kapa ntse o golola sebakeng se o gololang go sone
1: re gola ka mpesa ntate
0: o sebakeng sefeng motlhomong
1: ntate
0: o sebakeng sefeng motlhomong gono
1: ke ka mohala ditwe
0: o gona toropong mona
1: ke ka gona toropong ka mona re botsetseng fela ka mpe re tsebe gore na ga e sa le yo kapa jwa ngwanaka ko a tseya ka nnete ya modimo maqhekwana go bapala ka one re tlhoile botsofadi
0: a nkgono ka nnete e re tle ke re e utlwe gorena e be ditaba ke di feng maemong a nwa jalo
1: jale ge tla ke etse jwang ke tla ge kgutlele go
0: wena a re tla nne go utlwe gorena go ntse o tho o e tsala jwang ke a gola lenaneong la motsheyage re tla leka gore babe ba fumane gore na e ka ba mathata ke a feng
1: ka nnete ya ko go fumanele mora
0: ke a lebogang kgono
1: modimo o tla o ne a tlhonolofatswa o ka e sala morago
0: go jalo nkgono
1: danki ngwanaka
0: mamedi ke nkgono ka nnete gore maqheku a mang a ntse a sofumane ditšhelete tsa ona taba ya botlhokwa e tlhile ke gore ga o na le ba sokang ba e thola ba bangwe ba se ba e thotse etlhile e ba taba e seng monate agolo etlhile e ba taba e seng monate agolo ntle le ga e ne e ba ka o fela ka nnete ga ba so e tholempa ge ga o se o na le ba e thotseng teng etlhile e ama ba bangwe e ama ba bangwe wena mamedi mme ke ne ke bontsha taba ya botlhokwa mona ya kotsi tsane tse e tsalang lefike mane dithabaneng gore ye nngwe ya batho ya dintho tseo batho ba e builweng ke yane ya gore slow lane hangata se pakile dikoloi batho ba mono ba pakile dikoloi mme motho e bangwe o itlhaela moo a ntseng a itlhaela teng ga a ntse a tsamaya a thola go koloi ka ke tsela di eme ka slow laneng o sa khutlela ka mona ka fast laneng e be jalo ke mo dikotsi hangata of tanyane di qetelelang di etsagala ge re tla nne re e shebe taba e jalo re tle re batle ba ikarabelelang ba tle ba qetelele ba re file gore na ebe ditabeng tseno tse jalo wena mamedi ebe pheko e ka ba e feng motlhomong sepolesa ga e ba se ka iphumana se lokela gore se eme tseleng eo e jalo ka nnete e ka qetelela e rarololotse mathata ano eo re nang le ona re mamedi re nke papatso re boele ge feta ka pina mo
2: Third National Music Awards, 19 September 2026, Ntabiseng Convention Center. General ticket, 200 Malodi, 350 Malodi Golden Circle, featuring Ntate Stana, Sanere, DTPLR, Ikgetheleng, Chris Tego, April Mahasi, Silwani Thakanyane, and Patrick Mutsweni. Third National Music Awards, 19 September 2026.

Mamedi ya osheba metsotso rona e mashume a mabedi ka morao hora ya borobedi. Mo re yang teng ke horenyane ya borobedi ya fetile jwalo ka metsotso e mashume a mararo. Mamedi mo re tlang ho fumana jwalo lefapha lane la rona la dipapadi. Mamedi ke shebile taba ena ya ha ntse re bua mona ka maemo a lehodimo hore na e be a tla ba ka tsela e jwang. Ke hlokometse mona hore beke yane e tlang ho tloha mohlomong bo letsatsing lane la Mmantaha le Labobedi. Ba re ka nnete ho ka nna tlo ba jwalo le lehodu o tswananyana la serame le pula tse matla tse ka nnang tsa hlaha. Mme mamedi ke ithutile taba hore pejana re ne re ile ra utlwa ka nnete ka ntho thweng ke El Nino ya motjheso wane o ka nnang wa hlaha o matla o sa tlwaelehang. Mme jalo le motho o so qetella o ipotsa hore na ebe nnete ke efeng ditabeng tsena tse tjena tse ntseng di hlaha hore re ne re lebelletse jwalo taba ya hore ho tla ba le motjheso o mongata o ntshang kwena bodibeng. Empa jwalo ka nnete ha hore wa utlwa hore maemo ke a tjena nenneng o so hlaha hotho pula e tla nne e hlahe seramenyana se ntseng se hlaha. Utlwa o so ipotsa o le motho hore na ebe tse ding tsa dintho di ka tsela e jwang na maemo ana a.

a re ho etsahala jwang. Empa he, ke ditaba tseo ba ikarabellang ka nnete ba tlang ho hlalosa hore na ebe ditaba tsona di ba tsena ha ho etsahalang, maemo ana a serame a ba tsena ha ho etsahala. Mohlomong rona re mpa re tatile ka nnete, ehlile eno ya motjheso o mongata e ntse le tseleng e ntseng e tla re tatla re qetella re utlwa mohlomong ha o so le ho behantle hore ei ehlile wa re qeta motjheso. Wa re qeta motjheso empa ke ditaba tse re tla tla re di utlwa re nne re di bone hore na ba ikarabellang banka e ka maemo ana a etsahalang a mangata a phetophetoho ya maemo a lehodimo a ka tsela e jwang, a ka tsela e jwang. O tla hlokomela, o tla hopola wena mamedi le hore naheng yane ya Nepal ka mora ke kgola kgwedinyana ya ho feta mo ba ile ba bontsha ka nnete hore ho ile ba jwalo le dikgohola tse e leng hore maemo ana a lehodimo ha rerwa ho hang, ha se ntho tse etsahalang di reguwe. Rona ka tla bentse re jwetsuwe ka nnete hore maemo ana a tjena ke ya maemo e leng hore a tla ba ka tsela e tjena. Bona ba bile ba bone hore ditaba di ka etsahala ka mokgwa o ba boneng ka mekgwa eo ba e sebedisang hore ho tla etsahala ka tsela e tjena, ebe ho qetella ho sa etsahale jwalo ka maemo ao re ke beng ra tseba. Morao tjena ke hlokometse e nngwe ya ditaba tse qetelletseng se di hlaha ke ya hore ke a kgola ke batho ba ka fetang 5,000 ba ntseng ba nyametse naheng eno ya Nepal be e leng ka nnete ditaba tsa bona di ntse di se hlake hore na ebe ho etsahala jwang ka maemo a bona. Mme o le motho o se ntse o ipotsa fela hore batho ba fetang 5,000 ha ba hlaha ba ntse ba nyametse ho sa tsejwe moo ba teng dikgoholeng tse ebileng teng o le motho o se lokela ka nnete o be prepared for the worst hore ka nnete e ka nna ba mo ba teng maemo a bona a bophelo le ona ehlile a santse a le siyo ka nnete, mo e leng gore letsatsing lang la maobane ke hlokometse ho no thwe e se e le 1,370 a nang le metso e supileng a batho ba tlalewang jwalo ba se ba lahlehetswe ke bophelo. Wena mamedi, dikgoholeng tseno tse etsaetseng naheng eno ya Nepal mme ka nnete ba sole ba tshireletso ba potlakiso ya pele mohlomong ditabeng tse jwalo ba sentse ba etsa bonnete ba hore ditaba di tsamaya ka hantle mme ka nnete ba etsa bonnete ba hore maemo a ba boemong bo e leng hore re ka tseba re ka qetella re hlaketswe bohle hore na hantle se etsaetseng mono ke sefeng, hantle se etsaetseng mono ke sefeng. E re ko fe jwalo ntate Stana e seng ntate Stena ona jwalo le Nthabi Sings ba re tjekatjeka.

Mamedi ha o sheba metsotso rona e 20 a na le metso e supileng pele re fitla jwalo ho reng ya borobong. Ke na jwalo lenaneo la rona la dipapadi wena mamedi, moo re tla tla re utlwa ka nnete hore na ebe maemo ohle a ntseng a etsahala ka hara sedikwedikwe sa dipapadi ke ya ka tsela e jwang.

0: Mamedi ha o sheba metsotso rona e 20 a nang le metso e mene pele lo fitla jwalo horeng yane ya borobong. Mamedi re qala jwalo lenaneo la rona la dipapadi ka nnete. Re tla go utlwa rona ebe bekeng ena re sebeditse ka tsela e jwang sedikadikweng sa rona mona sa dipapadi. Wena mamedi sentse ke tlotla ke etsa bonnete ba gore ke fumana jwalo mongadi mmiki ya mona a tlotla re fa ka nnete gore na ebe setlhopha sa rona sane se seng se emetse naga e leng setlhopha sa dija batho ebe ditaba tsa sona ka nnete di ka tsela e jwang ka mane ka Aforika Borwa. O tla gopola gore setlhopha sa dija batho se se le ka mane ka Aforika Borwa, mme ditaba tsa tsona ka nnete ba sentse ba itlhopha gore re tle go utlwa rona letsatsing lane la hosane ba tla e hlanaka ka tsela e jwang, ba tla e hlanaka ka tsela e jwang. Empa he e nngwe ya ditaba tse ke di tlhokometseng ka nnete ke gore mokwetlisi wa setlhopha ka nnete o bontshitse gore ae bona e le setlhopha ka nnete ba sentse ba le maemong e ba bontshang ka nnete gore ae ba itlhophile. Setlhopha sa dija batho se ka nna sa ba boemong bo e leng gore ka nnete se ka sebetsa ka tsela e nepaetseng. Sena se bue jalo ke mong ha dikabelo Malapane ka nnete ha ne a bua jalo le taba tsa rona ebe setlhopha se maemong a tsela e jwang. Empa he ntle le mono tse dintsi tsa ditaba tse etsagalang kore ka nnete re tota re bua jalo le mong ha dimatle le ena a tla ka re fa rona tsane tsa karete di ka tsela e jwang gore re tle re tsebe gona ka nnete maemo a rona a sebetsagala ka tsela e jwang maemo a rona a tla ba ka tsela e jwang gore re tle go utlwe tse dintsi tsa ditaba tseo ke itlhokometseng mamedi ke tsane tsa UEFA. UEFA ka nnete re di bone le tsona letsatsing lane la maobane gore na ka nnete ba sebeditse ka tsela e jwang, di bapetse jwang, mme re ntse re lebeleletse gore re tle go utlwa ka nnete gore na e be di tla ba ka tsela e jwang go tloa tsatsing lane la bobedi e sale di otlana mamedi, e sale di otlana ka tsela e hodimo haholo, e sale di otlana ka tsela e hodimo haholo. Mme ka nnete re tla utlwa gore na di ntse di sebetsa ka tsela e jwang dipapadi tseno kaofela ga tsona re tle go utlwa gore na di ntse di sebetsa ka tsela e jwang wena mamedi. Ke hlokometse le gore tse dintsi tsa dintho ke gore mafelong a na beke re tlabe re lebelela tsane tsa Betway Premiership le tsona re tle go utlwa gore na ditaba tsa tsona di ka tsela e jwang wena mamedi. Ditaba tse ntseng di etsagala tsa dipapadi wena mamedi batho ba ka mona ba sokoleya batho ba ka mona gore go utlwe rona ebe ba fumanagala ka tsela e jwang re tle go utlwe tseno tse ntseng di etsagala mme mamedi sentse ke na le ena moramatli kwano moramatli a tla re fe rona ebe tsane tsa karete go ntse go etsagala ka tsela e jwang. Moramatli kgotso.
1: Halo mahala halo. A ke re ngwane so be ke eta ba gona e hona mo.
0: Ha ya hle be ke nyana ka nete mafelong ana be ke taba e ka odimo dimo e hle ke eno ya hlopha seno se seng se emetse naha ka monu ka Afrika Borwa.
1: Ne ke re ba ha ba sa le bolo mo ga o ba itse be taba eno go be ke nyana ke halo mahala halo.
0: Ba tsebe taba eno.
1: Ai ba sagitse ngwane so ke a tshepa ba. Ngwane so u langa la bohlano ke la bohlano ka
0: ke. Ha tatwa ka ke la bohlano ka nnete ke letsatsi mme re tla bona fela ha sele dikela na e be le re hlophetse di feng.
1: Ha mo ga o pusha matsatsi yana mahlano a bimanyana tsena fela ha ke gona bana.
0: Ho bua le ngwana mme.
1: Ah wala mme le kona re ke meise ba mamedi ba radio le sotho ngwane so nana la gona la papa a dikajeno. Ke matle ka lebitso ngwane so ke re ke ba fetsena tsa karata go na tla otana jang ka weekend. Ka sonta mano se ngwane so ha re tlo wa hlopa sa monne. Se tla be se hostile game yana tse mmalwa ka kwala bata ka mane. Hlopa sa ne sa tsa dilo mo ka mane ne sa makonya ne sta be se tsake tse hlopa sa monne ga ho ga le shome. Se ebe pita e tla ba pala le face one ka ho ga le shome. Ke bona ka tla ba pala ka mane ka nthong ka

0: ka letela ebe minora e tla bapala le ditlifi ka mabote ka manene e ke me no ngwane swa pita le face one ke game engwe tlo ba monate ha go dine ngwane swino
1: e matla ho
0: e game eno no ke a nengila ka ofetsa ka yona ka la boga go mola ngwane se tlo ba game e matla ho lo tsebe go dimo mane o tsebe game engwe le ngwe ya bua ntate ka dimo ka mono le minora lo shebana le sopa sena sa de cliff is unpredictable le tsena na e tla ba game ena tse thatanyana ngwane se ke nena tla fa results tse monate e ba routing it
1: tse re tla bua ka tsona di hlile di le bohlokwa ho
0: go botsa nnete ngwane so tla bona le tla tsa tshintsha le lokwa ya rona tsinana e hlile ke game tsa bohlokwa ho lotseno tla pa sa monne tla ba pala le sa ba go tisa ba pala le sopa sa eagles di ba pala ga stabeng e le kwa ri sa tla ba pala sopa sa bashana e be dipone e tla ba pala le kings card ka ga le shume ka ona ka kwala ba taka mane ne le ba le nna monne ke tla ho start game ya la tsemalwa je ebe dipone tla bapala le monneng gape gona ka go ga bobedi mona e le go se buile ka game tse tharolwa lelowaleng le nna la monneng ebe marketing e tla bapala le Kings Card ka go ga bobedi ebe CSTS e tla bapala le pitla ka go ga bobedi wa bona na pitla e shebane ntho tse ngata wang ka tsatsi le leng
1: ngwaneso
0: ebe sopa sa Jan Killers tla bapala le 704 sopa tsena tse pedi tsena ngwaneso tsena Jan Killers 704 ke sopa tse kgolo haholo ngwaneso tse sopa tse kgolo haholo tsa gale fela bobedi ba tsona e di hula ka bimanyana tsena ke tsena e be go etsala jwa ngwana mme e le gore tla bona ngwana ga dikopane dipedi na ke mambunyana a tla ta ka godimonyana wa e di a struggle tsena seasoning ena di le pedi tse ande season e e leng gore e tle o thata ngwaneso wa bona e mo le mongwe o tiisitse mono fela ga re tla ukwana di re be a jwang ka mmanta ngwaneso
1: Ee, a re tle re utlwe letsatsing lane la mmantana e be di sebeditse ka tsela e jwang.
0: Ba ke lebohile ngwaneso manabe weekend e monate. Halo mahala halo.
1: Halo mahala halo.
0: Dikgomo wena ngwaneso.
1: Ha ngwana mme ba letsatsi le mona.
0: Thank you sewaka.
1: Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e leshome le nang le metso e supileng pere re fitlha jwalo horenyane ya borobong pere re fitlha jwalo horenyane ya borobong re ge re shebe mamedi ha se re nkile jwalo ka mona ka baruting re utlwe rona e be ka nnete ha re tle re sheba taba tsa morammatli a re file jwalo tsa gore na karete karete e tla sebetsa jwang mafelong a na beke re ke re utlwe ba bangwe re tle re utlwe na ba fumanagalang ke ba feng be re tlo bua le bona ntse re tsoma jwalo le monghadi mikia gore le yena a tla re fe gore na ebe kamane ka lefa tsane tsa dija batho e bona e ka e tla sebetsa ka tsela e jwang ngwana mamedi a tla re fe gore na ebe kamane ka lefa kamane ka lefa ditaba tsa ka teng di ka tsela e jwang ditaba tsa ka teng di ka tsela e jwang ngwana mamedi re tle go utlwe gore na go ntse go etsagala jwang re tle go utlwe gore na go ntse go etsagala jwang mme metsotso ya rona mamedi ga o sheba e leshome le e nang le metso e tsheletseng fela e leshome le e nang le metso e tsheletseng fela metsotso ya rona pere re fitlha jalo goreng ena ya leshome goreng ena ya borobong re tlo tla re fumana jalo morammatli ka ga re se re fumane morammatli mamedi ke ntlha ya pele re tlo leka gore re fumana jalo ga pita go utlwe gore na catra pita o tlo tla re fa tsena tsa PLMC ka tsela e jwang mme re nne re tsomane jalo le ntate mikia re tle go utlwe gore na e be ditaba di ka tsela e jwang ditaba di ka tsela e jwang sedikadikweng sena sa dipapadi sedikadikweng sena sa dipapadi mamedi a tla re fe monghadi ra pita gore na ebe ena o di bona ka tsela e jwang ena o di bona ka tsela e jwang mehala ya batho bo mamedi le yona ke ya tse dingwe tsa ditaba tse nang le gore ka nnete ebe ga re se re tsoma motho go se go sokoleya ka nnete ga se re tsoma motho go se go tshokoleya mme re tla lokela re itswelele pele ga megala e se e sa fumanei ga megala e se e sa fumanei re itswelele pele ka nnete le di-CMM tsa rona re tle go utlwe rona re tla ga boela re tlo fumana tse jwang.

0: ho se di tsojwa ke mona ho ntse o le jwalo ntle le mono ha o sheba ngwana instability bona la ile teng ka go Premier League Management Committee putso go rena na football re bone ka in any future e tla be le ho kae ya football ya go ka maemo a gona a football ya gona a Lesotho ha o sheba na re tla re football ya gona e tlotla e hula ka pore tla re football e go tlotla ho etsa jwang gobane tse ding tsa diketo tse ntsweng ke dihlopha tsa rona ke ne ke re ha e beng wena o emetse setlhopha sa digodi e ba jwale ho sane re na le phapang pakeng tsa gago o ba le phapang pakeng tsa gago le setlhopha e ba jwale digodi se o hula e kenya e mong gape ka mora kgwedi tse tharo e se ba le phapang le e mong e se mo hula e kenya e mong gape re nka continuity ya football ya rona mohlomo motho e mong a ka nna re ke melao le melawana ka mokgwa e toloke yang ka teng nna nka nne ka seke ka e toloka ka mokgwa e le go ba e toloka ka teng ka nna ka re molao ono ore le a le montsha isang e mong ka mono jale ba mokgethe gobane jile ke ile ka re ga ke kgole gore ga e beng captain e le ena kgetho ka mono ka Premier League ga beng ba kgethile phepa jale se ba tlisa kgethe nna ga ne le kgetho o tloa sethatong a na emetse dikgetho ka mono ka Premier League kgetho a ba ka kgethetse go nka setule sa chairman mohlomong e ka ba chair kapo yes jale fairness e bonala e le seo ka go Premier League ebile ga o sheba ba ile AGM-ng ya rona ba sena ntho a ne bitswang quorum o ne o setse ditho tse nne kao fela ke ile ka bua taba e na le ntate Phetoka leno la rona la dipapadi mane ga ntate a ikonopong tse e kgobedi kere ntate Phetoka le ya di-AGM-ng ya lona le di ditho tse nne a re ee ke nnete go jwang ka re jala ga o ba le nthwane e bitswang tie ka ga decision making process le tlo o tla le etsang o ile araba ka gore se re tla bona ga e etsaga ee e le go eno ya go jetsa le kebelela ba foo ka go komiti
1: e lebilele le setlhopha se senyane
0: ee lekebelela la ba foo ka go komiti le tlameile go bonyana ga le ne le le five but ga le le four fela le sentse le sa etse komiti e le gore in short komiti eno ya Premier League ke gona tsele e tlamee etswe dissolved go e special conferenceng go le o kgethwa ke yona ntho e tlameng e tsala nna ke ntse ke pheta ke eme mona mo ke teng ke maikutlo a ka kere Premier League e ntse tsamaisa league ya rona ka ntle o molago gobane one ga ba etse palo e ne ba etseng two decision tse ntseng di etswa motlhomo ba tla re re nkile go Lesotho Football Association e le re etse practice article 8.5 ye re etse replace the member ka Premier League Management Committee empa ge re na ke molemong wa football na ke molemong wa football na ke mo kgona re ke o bolelela ngwana mme ke ile ka tseba gore bane ba setlhopha seno sa bantu morero wa gore ba hule ntate moruti ba itse re bona ka go Premier League o se o na le maphempe a mangata therefore ga re batle setho sa rona sa bantu le sona se hlae se le ka ga maphempe a bonagalang a le teng ka go Premier League ga ke buisana le ntate posela o ile a re re bona go na le dintho tse ngata tse ntseng di etsala ka go Premier League e le gore ga re batle setho sa rona sa Bantu Football Club le sona motlhomong se ketelele se le teng ka gara dintho tse ntseng di etsala ka go Premier League empa setho sa rona sa Bantu re batla a be boemong ba botsamaisi bo o nang le tšhabelopele bo o nang le transparency bo e ileng bo na le go tsamaisa papadi ya bolo ya maoto fairness jwale kere nna ke ntse ke pheta taba ya ga kere Premier League e ntse tsamaisa ditlhopha tsa rona ka ntle go molao gobane one chairman e beuwe yes but o ntse o bona gore hai go ntse o na le but two dipalo tsa bona dinyane three ke gore na ga ba lo kgetha go tlatsa dikgeo tseo ba lo kgetha jwang ba lo bitse di-presidente dire di-presidente kapo di-general manager di dule mo hue special conferenceng jale go tlatse dikgeo tseo kapo bona ba lo etsa coopt ditho tsa bona go ya ka mokgwa ba ratang ka teng e le go a bona gore gana jale a ke bua le wena tena bolo ya rona papadi ya gona ya bolo ya maoto e file e ntse e tsamaisiwa ka mokgolo wa bona gore e file o tla ipotsa gona e be ke molemong wa papadi ya bolo ya maoto kapo che empa taba ena e bakwa ke ditlhopha tsa rona ere go bolelelenta taba ena e bakwa ke ditlhopha tsa rona ga e bakwe gagologolo ke Premier League Premier League Management Committee e tena e le boemong bona bo e leng gona teng ka lebaka la ditlhopha tsa rona a ke re taba e ya go hula ditho le o kenya tse di ntse di etswa ke ditlhopha tsa rona tsa Premier League
1: e hujalo
0: e le gore taba ene e ntse etswa ke ditlhopha tsa rona le la lone ntate ga mangkatse e le gore nako ya gae ka go Premier League ile a

bophelo bo botle ba kelello lekaleng la bophelo, Dr. Thabo Mokgothu, mabapi le ho tshwauwa ha kgwedi ya matjhaba ya tlhokomediso ka ho ipolaya, a kgothaletsa setjhaba ho bua ka ditaba tse ba amang le ho kgothaletsa ba bang ho tshehetsa ba amehileng. Mokgatlo wa Lefatshe wa Bophelo o re ke batho ba fetang 700,000 ba ipolayang lefatsheng selemo le selemo. Sepetlele sa Maluti Adventist se Mapoteng, ka tshehetso ya ntlo ya boemedi ba German, se ntse se fana ka ditshebeletso tsa tlhatlhobo ya mofetshe wa molomo wa popelo go basadi ntle le tefo. Ofisiri ya lefapha la ntshetsopele ya sepetlele, Mofumahadi Palesa Morosi, o re morero ona o reretswe ho thusa basadi ho elellwa mofetshe ka nako le ho qala kalafo. A re ditshebeletso tsena di fanwa Mmantaha ho isa Labohlano. Ke a phethela. Sepalami se hlwahlwa sa Lesotho sa dithuthuthu sa mokgahlelo wa Sliver Setjhaba Tshabedi o tla emela Lesotho mojaong wa Roof of Africa 2026 o tla ba maseru ho tloha ka Labone ho isa Moqebelo bekeng e tlang. Tshabedi o re o motlotlo ho emela naha, mme a tshepisa hore o tla ba hara ba bahlano ba ka hodimo. Dinaha tse ding tse tla ba le seabo mojaong ona ke Afrika Borwa, New Zealand le the United Kingdom. Ditaba tsa hore ya borobong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya 10:11.

0: Mamedi.
1: Ha o sheba metsotso ya rona e mehlano fela ka morao ho hora ya borobong. Ke leboha kgaitsedi ya ka ka ditaba tseo a di badileng ka makgethe ano a makalo. Mme Mamedi, ha e ka nnete sentse re na le jwalo di-CMM tsa rona, sentse re di teng re utlwa rona ebe ka nnete ditaba tsa rona le bona di ka tsela e jwang. Re utlwe ka nnete se re utlwile monghadi Rapita o sa buile ditaba tse hlakileng. Ke utlwile o ntsa thetsa-thetsa sehlopha sa diodi mona le mane. Mme ka nnete re tla utlwa rona ebe ntate Phasa o tla re fa le ena gore na ebe ditaba tseo tse jwalo di ka tsela e jwang. Ka tshepa le ena o tla nna re fe gore na di ka tsela e jwang. Ntate wa ka
0: kgwedi
1: ho jwang.

0: Muranda twaka.
1: Ai ho bona to ramola raka.
0: Ai kona ke khotso fela.
1: Ha di ba ja ngwana mme.
0: Wa tsi.
1: Ha di ba ja tsena la molano wa ka le botshela molana ma super.
0: Hura.
1: Ha so ti a ti a neng ha bo di o di molano wa ka ba re fela. Ho ti wai.
0: Ho ti wa.
1: Ho ti wai. A molano wa ka re gidi medise bo ka be di ba se a le moya hle radio less station for the nation. Ke a ti di meta wa ti a ti a neng ke a ti di swina wa hantsa ba ne molano wa ka. Ba na wa tsa khodesa ke buela hlopa se se holo sa di ODFC. Dibani sa molano wa ka ka mole le yena ngwana mme.
0: Hura.
1: Ya ja mola le yena o ke se odisa mannete ya koma ngwana mme o tshwantse ka thata le yena. A kwa na kwa se re ke dumedise bo ka me di bohle botsa ba isa ba padi ya bolo ka rona ha ya le sotu hle. Ha ke tshilo tsena he ke dumedise komiti e kholetsa ma isa tlo ba sa di UFC eteletse pele ke president le bo hantu tanyane the ever smiling. Ya ntse nga tshwere ka thata molano wa ka le komiti ya he ka ofela he. Bontate nnukwane ba teng moheta te mono he bontate nkonde ba teng mono e bo mme a mqobelo ba teng mono ngana mme ka ofela mme he e bontate nnukwane ba teng mono molwanwa
0: e a ke mame
1: e ya molwanwa ka mme he ke ha ke dumedise jwa le ke re fela ke dumedise ka alliance ka mane molwanwa ka bane ke yona ntse tshetse tlhopa sena sa di ODFC hle jwale ha ke dumedise technical team e teletsweng pele ke re blessing moyo shusi ute mbono mbono waka lemba ngana ute njesi number 10 ya mehlengi ya khapa sa diwe DFC jale he mkulu talent class skipper adu medise di bapadi sa diwe DFC ka ofela mbono waka barifela hadibaje mbono waka tabakulu fela enze nre ari ishe bile ka maslo anchocho kihle kihlaki se fela ore kitaba yena ya dija watu mbono waka halo mahala halo
0: halo mahala
1: ele mhore ntate ho sasa nze kijwe tamule tano ore a satalle jolo ka mariki ya koloi a satalle jolo ka mariki ya koloi a emetsi a utla he molwana waka
0: a emetsi
1: empa he hantle o e ka becha ai khona molwana waka ai khona molwana ka chikachike
0: a bitse fela
1: mwana nne fela he o le tsala monna o satalle jolo ka mariki ya koloi boy o tsi thopetse khangwa thulwana go bane moholwana waka bohle ka ntiri tsegi tshetse tlhopa seno sa dija batho ba ne ka nako ena ha se se le ka mono se emetse naga ya Lesotho mme he ya tlhaka gore ke bona bomampodi ntate le gona go ile ga pakama ba gotla bo fonoto Sotho bane ke bokgona ba dija batho e se ya kwana ntate ga ipatamela monate ka Sotho ba re tsapa ka tra le monte le
0: tsoko fela fonoto ela
1: fonoto ya ntate ga rena le kgang le yona ntate
0: yaane e ditaba
1: ga rena le taba tsa yona ntate le taba tsa yona trapile la tla itshwarela le bota ha monate molwana wa ka jwale he ke mo gona dija batho e leng yona e emetseng naga ya Lesotho papading tsena mogotsiwa tsa bogope ona mme ke re se re ba lakeletsa mahlohonolo ntate re tlabe re le teng le rona ka mono go utlwe gore re lo ba tshetsa wena molwana wa ka se ke re he mahlohonolo ke yao ba te ba sebetse ha monate molwana wa ka dija batho e leng halo mahala halo ka be se ya bona yane e ntle ya gole trafa ga dulang e le nngwe ke le tshwedi a dula ka bolo gona re tlabe re kene ka mono ntate go tho bua ka ditelefoune fela ka mono ntate trafa ga e nngwe ka pele ebile kana ka mmele ntate ntiso ka boade ba se le motho wa mogolo ba na bontshana tsela gona re tlabe re le ka skoskare masmart tlabe re le ka skoskare ka bona molwane wa ka gona ga ke re bone bese e ngotse dija batho FC ee ya molwane wa ka nnete he se re re e le basotho botlhe he ga re ye re lo tshetsa tlhopha sena sa dija batho mola rwa ka ha ke potlaka ha ke re ge a tseba go di papadi tsa rona tsa Vodacom Premier League di ile tsa emiswa ha thoko le tshetswa sehlopha sena sa dija batho mme he di hlopha tse dintse di itukisa ke ka ho ke re nna ka hla go la esola sehlopha sa di ODFC molono wa ka ge tla be re bapala papadi ya Setswalle tla be re bokane ka ofela ka mane ka bambatha fela he boholo e le gona ba sna di passport gona ba sna di passport tla be re bokane ka mane ka bambatha o sa sa molono wa ka ho ba netla re ba pala papadi ya Setswalle sehlopha se bitswang fela Mangaung City e ba pala mane ho la Afrika Borwa ABC mosepe mane mme ke hlakise ho papadi ya pele e tla ba paketsa dina RFC le sehlopha seno se tlaka ka papadi tse pedi ka sehlopha hape mme he ya ke shwe jwale se ke re bohle ba sa kgonang ho ya ho sala mahala morao ha re yeng ka mane ka bambatha moholwane wa ka sa sina ho sasa go lo bokana le te itle re hantse re thaba ka nkane ha di ja batho e satale tsilo ka magiki ya koloi le gona ka nkena molwana wa ka gabentse re hetsa thuse monate re le mmoho tse re thabang di go ka nkane ka Afrika Borwa re thaba di ja batho hantse koga re thaba hape le ka mona ha di na le diodi intse shapa ba no ba hlanga le seisane jwale tikiti molwana.

0: le ha re ke kena ho yeno e o lampotsa ya bona pele ke ra molano wa ka nna ke buella hlopa sa di FC PLMC hona le motho yona ya e buelela jwale ditaba sentse di kope kopetsa mane le mane ka nnete a molano wa ka di tla arabollelwa jwale ba hlaisa duo di mme ha ba hlaisa duo di fela molano wa ka nna ha ke so be boemong ba jwale nka arabisana le PLMC kapa ditaba sentse di hlaya mono marangrang mono ba ke tsa marangrang ke tsa mangolo ke tsa di petition ke tsa di signature ma mangwa tsela ya ka e ka ile ha ke se di ruta
1: a fela he o hla gidi wa ditse ba ba tsa ke mangolo ke ntotse
0: ka fela jwa le he molona ka nna ka bogutshwanyane molona ka tseo di tla arabuya ke PLMC le ba no ba ntse ba di koka le wena mono ha ile nna a di suna ha ke dikene molona ka tseno ya molona ka
1: o ke ana fela o taba ya ho ya papadi o sala
0: ya molona ka papadi ke ya ho sasa ya ka ba le wena go tla go tla boleteng imbe ya tate mona ke thabile wa bona ke na le limko mgwini ke na se le teng le ona musia ha ke tsebe na o phatlalatsa mona batho ba phatlalatsa ba go tlile ka motho musia o tendela o tsaya musia o tsanya metsi empa ha ke la ho hlantho musia ke no sa le teng ta o tla musia o
1: tla ga di a ke go wa tswa ri ya hla ka la e wina ha nngwe ya hla
0: o sa le la mano nyane le yana ke yo no o tla hape hape mme ke tla utlwa na ena la o tla ge molona ka nnete ha ke re ha re ba dumedise re fela halo mahala halo re re ha di wodi ha di baje re ke ya ha eso tia tia ne molona wa ka morena simpe ga ba siana ba sopa mphile bojati ka dumela hlaba sane sa tia tia ding hobane ke bo hle mo ba kena nteng o itse ke hoeletse fela ke re ha di baje wena molona wa ka di odi tsena la bana ba morena simpe ga ba siane wa hama sopa bo ka tsa ndege to lena ba monate ha to tshwara le botawa yona ka ja gola mmanta o tla le monate o tla sa tswelle le kana
1: o sa ntsana go
0: tsofetsa go tsofetsa sinyela wa bona gore ja batho to ta i wina o to buella di ja batho ke a tsa mona a buella di o di thimise to wina ka ofela ha ile le MPS ene ya tshwara le bota askis boy o tla buja o tsentse monate le ndare ntiso tate o to buella thimise to wina fela ena buella Lucy o ka ba yutwa ho 125 thank you mulanu wa
1: shoto Mamedi emetse tsa rona e le shumelena le metso e mene fela ka morao ho ra ya borobong re ntse re tswere jwalo di CMM tsa rona ka nnete go go rona ditaba tsa rona di gatsela e jwang o santse le teng se le gwana le yena re tso rona e bi tsa ha ke di fense wa ka
2: hai kwataza man
1: o phila hantle
2: ka
1: jeng
2: a monate ka kapo ya jwang
1: ka nnete ke khotso fela
2: ha go

0: Ho ranga kapa.
1: Eh ha ka nnete ke khotso
0: fela. Ke bona tsile na bana ke ditse le matla ya fela ka mona ha ke sa tseba na ho tsala wa. Ha hona le motho a tseba ngo kopanya pina bana ho kopanya mantsi a manga go fela itse le ntse le kwala.
1: Ke ditse ke bona a e kopantse a ka.
0: Ha ba mmaka ditse mane. Jole ke ya bona na metlana ba bentse ba ipatile ka boga mo mang.
1: Oh.
0: Eh ya fela ya fela. Na ba ba ipatile. Bana go bana motho ha o ka kenelwa wa kenelwa le ke bo ntate pass mana ba ikgwehlela njena bana bana ntate ona jena wa bona o sa fatse se mongwa ha se le ka go gata wa hae
1: eh
0: nga se le ka go gata wa hae ntate
1: ha ke le bile wa tsa liki ya se ka ile tshele mmeli ya batho ya thewa
0: o tsilo bona o sa mo go ya ka dipidisi I'm going to go to the house. Eh o higile fela ha ke tabe ha ho lo ha o sa hira bo Joyce. E tla mo hira bo Joyce bo eh ya ke go bona bo flower wa lo ne.
1: Oh.
0: Eh u ba ho ga ntate. Le gats. Yo na mona tsa dile. Ha ke go bona le ka monna ntate ke higile. Ke bona ile ha o tsema go tla ke higile. Ke higile le gona ka.
1: E ya bana le lwana ke ya bona o tla o ntsitse tsa ha.
0: Anna ke ya bona mana nyane go meletse. Hey!

0: jwale le lemkonkwi
1: lemkonkwi hai atla lemkonkwi ke a e bona gobane e ra ena a wa tla inyamelele ga o kua malakadi a o tlile tsatsing le beke ena e tlang ena a o tla ba sa le siko o tla be go le o qeta le itse a bela gape-gape a re kala
0: ane labobedi di ka nna tsa chakere ile se le a nyametse
1: fela bele banna manonyane ke bona e ntse sono ka ngwaneno wa motho a se bangwane ke bona e le sono empa he molanaka hai che ga ona taa ga ke tsebele gona sepa simana ga e le ena nye ka mona le basidane cheba ga ba moamela ke fela ke kua ke tshwile ke bona e le sono tsela e ngwane o thong ke lesome a le a tsamaya tsela e mo ipakateng ga ke tsebe na e ena o tla itsa molwane wa ka ise ke le dumedisitse kaofela ga dumedise kaofela lelapa la football ke batle le gore ke nne ke galele letsatsing le na ke letsatsi le monate le o re kopaneng ga mmoko le di-CMM re tlo bua ka setlhopha se se ka ka Mahala FC kapa dijabatho FC ya o tlhagamane morija magwagane go monate ntate obane letsatsing la o sane re tla dipalama re lebe kamane kamane ka Soweto jale botlhe ba tla sala tsotlhe tse tla nyamela ka gara motse re tla dibotsa bona botlhe ba tla sala mo tsotlhe tse tla sala ka gara motse re tla dibotsa bona re goa basotho kao fela wena molwane wa kago ba gopola gore ga re etswa ditlhopha tsa rona ga di tswa di o bapala ka ntle go naga kao fela re tsatla mathata re le boka diphatlhalatso re le batshetsi ba football kao fela gore re sale setlhopha se jalo mora o tla gopola gore nakong ya go feta go ile rena go a feta ditlhopha tse ka bo Bantu FC bo Diodi FC bo Matlama FC mme ditlhopha tse jalo ga di bapala molwane wa ka di bapala dipapadi tsa matšhaba ge e tloboga bo rona jwale re di salamorago re tsa tla mathata gobane go ikwisisa gore papadi ya bolo ya maoto ka gara naya lesotho sa ntsane e le yona fela molwane wa ka e kopanyang basotho gobane tse ding tsotlhe he di a kagola wena a rialo he di a kagola empa hele ga o le jalo molwane wa ka ke a bona ka nete go monate tsatsin ena ga e ba le bafu ba tswile mabitli e ga e ba le bo lemkonkwine di tswile ntate go tswa gore tlhontena empe gagolo mme ka nete ke thabile ge sentse kare kao fela ga re palameng batsteno o tla tla bua kona ditiketeke bokae di tla fumanea go kae jwang fela tabagolo ke gore go le o fitlhang ka mono ge boge papadi eno ge tsheetse setlhopha seno ke bine gago o laka ka gotla ka mono mantswe a tšhele ge tlatla ka lokisa ka fitlha gemo
0: ntho ya botlhokwa ke yone yone wa go basidane o ne a tshwara re itlhokela bapadi sa lesome le metso mmedi fela e leng letshwene
1: e leng letshwene mme ka nnete ke bone le ka mane ka lesotho football association tsheetso e maatla gagolo ko gona jale ga mokgatlho wa kona o mogolo o tsheeditse setlhopha seno rona re bomang re ka salang mme seke ke go motshetsi e mong le e mong le e mong le e mong wa papadi ya bolo ya maoto sa tsotelele setlhopha sa gago tsatsing la o sane le go tloa tsatsing le na bosio go tloa tsatsing le bosio ga re palameng ka mane ka Dobsonville ga ba ke bona gantle ke re bapala dimasdance yes ke ka mane ka Dobsonville mo dija batho e tla be bapala setlhopha seno sa Madagascar ebile ga se papadi nthona ke ntwa ke jetse batho ba bangata ke ka mo naga ya kone e kalang e kopana le naga e nngwe ntho eno ke ntwa ya dinaga tse pedi mme ke tlameya go ithuta go tloa mona go ba le legato la naga ya rona there is no how o ka emang kankane go ba direng setlhopha sa gago sa naga se bapala ka ntle o kampa wa sala gae ga e ba otho bothata boteng e ga o kwa ke kwa kgona wena o sale gae obane ntho ena ke ntwa ya dinaga tse pedi so ke kwa lwana o lwantsha naga ya eno le ga le feta mo one re tla o lelela ka o feto ya molelile
0: go jalo sewaka
1: o monate a ke ka ke jalo
0: a kgona ke kgotso fela
1: ra palama
0: a ntate mantsi buyana gona re palama mantsi buyana
1: ana wa ke ba sa halo maralo happiness aka le tlo ke wala ka letsa katleo bolwana wa ka ba le ke letsa katleo
0: ho jalo ntate
1: wa a ntate ke theuile ke betseile fela ha ke swabile bana ke a bona ke na le mat aila fela
2: koke
1: ya ke binang le satse bo bina hach go ga ke wa hey monda tlo bue mon ba ba le ile bona ba ba le
0: e ke bana ba ya kwa
1: e ba ba le
0: ke ba lo tsa sinu
1: alama sona sela sa mano yana sona ke tselo go la setloge
0: da dente so
2: manesu
0: o pela hantle
2: monna wa bona o ka re tsa o tsofana wa tseba ka bona da dente so
0: ya
2: ka mona le tshoga o ka re ka tsa ba le tshoga ndumela ka wena ka molo wa ka ke dumedise le hlompha bo ka medi wa sele moya sa le sotho ile nsona sele moya se o ditaba tsa gona ga le mpapadi ya bolo ba tla mo di fumana teng ha ke tshelo jwa lo ke fete mono ke mathela ka ofisinye kholo ya the Soweto Football Association e teletswe mpile ke motho yaane he ha ke wa motsebo
0: e
2: ke motho yaane he
0: fuwa
2: e yana yaane a tlo ngwana mo ke tlwante ne ritinya thaba machata
0: kanne
2: kanne tya go ke motho yaane a bitswa ntate Dijane Thunya a teletswe sehlopha seno sa motho sa tsama jwa bolo pele ana le SG na le mogosi mohapi le komiti ka kakaretso ya naha empa ha ke be ka feta ke sa kena ka ofising e kgolo ya PLMC ke re beng baka ke gona bana ka ntse reng ka ditaelo ke mathe ha ke tswa ka PLMC ke re o sponsor ga se tsholo sa naha Vodacom ga ka be re se mona o ja se ka porapo ko mwana mo rona ka nna ga bitse ke bitse mere tinya thaba machacho bona empa ka Vodacom e teng ha ka nete le gona ba machoga ka teng ha ke tshwere jalo ndumelela ke dumedisa sehlopha sa heso sa mathoga kaofela se eteletsweng pele ke ntate Thabang Lebisa ke a le dumedisa banna ba heso le basadi ba haeso molwana wa ka taba tsa ka ga dingata golo tsatsing ena ke na le ntlha tse pedi fela kapo tse tharo ya pele molwana wa ka ga e le letsatsing la osane sepasmane o ile taba ya botlhokwa mona botlhe ba senang di-passport e le barati le batshetsi ba papadi ya bolo re kopare Mikaele Mane go pata monana ja Marseille go mo fa tlhompho ya go katela gobane ebile karolo ya rona papading ya bolo re bone mesebetsi ya hae mme wena o rialo wa tseba le magashe a patana
0: huralo
2: le rona ba papadi ya bolo ga re yeng go pata motlhankana enono ke motlhankana e re mo tsebang gagolo ga ke wa tseba gabo mo Mikaeleng ya ke gabo bolo mane mo o tswang banna bane bo mosego motswasele le ba bangwe e tlile ke mošana a bolong enono ga re yeng go mo boloka ngwane wa mokana go ga re feta eno molwaka ditaba bogolo tsatsing lena re bua ka mahala nna ke tloa lapeng mane visa ka e teng bue bagolwana visa ka e teng bue go ko shebelela mahala ko tsietsa mahala
0: wena o qetile o se ka itsamaela le ona
2: tse annete le ona jale tsenang ka tsamaya ga ona mo ke tlane ke botswa ona ke tswa kae ke goeletsa go basotho botlhe botlhe ba nang le dipasa a ge go tsietsa mahala ba rona ba ka ke gona le tla go pola go ke ke ga di bua ka mahala ke re ke se tlhopa se tswang ka maseru e ka thokotho e le mane mo le gona ga tswang teng ba machoga ga bitsa masego go ga ga tlamea wa tsietsa tlhopa seno jwang ka po jwang ga ke go bona ga tsona ka motho wa busu yemetse
0: ho ja
2: na re bana ba re bo go simotse theko bo ja ne thabantsu banna bane ba bang nata ka ofela le dibapadi tsotlhe tsa mahala banna ba esoga ka mogao go lona ke gona bao go sasa ga tlo le boga ga tlo le tsietsa ka gotlhotlhe ka mogao ga ka ga kgonang ka teng mme ke difetetse enono batseno tlatla ka fa ditaba tsa teng ngwanetso dipapadi tsa rona dia tsa chechiso ga ga sa tlaba le monyetla wa gao difana gona diemi jwang fela ka labobedi ka labobedi ka utlwa motho a kgotlhela ka utlwa motho a kgotlhela ka labobedi kamane ka bang ba thaka tla ba le double header mme double header ena wena ngwaneso ke re ke hweletsa machoga gotlhe mo a leng gona teng ke re tloa meriting ya tebalo mono bo ntate le tlwaelela go bua ka ntho tse sa tlamehang go bua ka tsona tsamayng leno lebaleno le o shebela setlhopha sa lona ka gora ya pele go tla ba le papadi e kgolo ga o ka tlholwa dipapadi tsena o tla bo gaeletswe gona o tla bo gaeletswe manonyane e tla nkankna le Lincoln Queen e re ka 3:30 matshoga e nkane le diuo ko wa utlwa monate o ile wa ka mono ka utlwa motho a bua nana we ke sentse ke mema basotho ya ka la bobedi ga ka ditikete ba holwane ba ka ge le ba leng go tshetsa papadi eno tse ding di tla ne di beteng mme se reng ka monyetla ona gore a e bana ba eso ke bone manonyane a fitlile ke bone Lincoln Queen e fitlile ntate phasumane o entse phaso empe ka go fetisisa sa phasumane tsa batho bana ba tlameya go ntsha tshwedi ga o kelwe fela mo tsatsing lena ga tloa mona ga a tsamaya ga ga sakisi bo ntate
0: golobeswa
2: tsatsing lena go bona sakisi tsatsing lena banna ntshandi yabo le tseba o baka golo ya rona ga o o seng jalo le tla ditsibisong tsa mafukwana na le yona mona he mosia wa tseba ulakatswa ga ulatswa ge o gutlela gape aaaa ga ke tsholo jalo molwana wa kaese ke go basotho botlhetlheng ga re go tsheetsa mahala beng baka nna ke etsa tsena ga busana mo kakayang teng.

0: Azel, ay para mo mga nang, ay para, ako di para.
1: Mamedi e ho sheba metsotso ya rona e mashuma mabedi a nang le metso e tsiletseng ka morao ho hora ya borobong ke ntse ke tsoga jwalo di CMM tsa rona e wena mamedi re a jwalo ho renyane ya le 10 mega nete le nonyane sentse le teng mona le lona a re tsoga na le yena o di bona ka tsela jwang le nonyane
2: le nonyane le letle
1: ho jwang le nonyane
2: ah le yena le nonyane le de kothe tla ka le le botu ao shambo asina se ka jama ya tela tela mo tela ruru
0: ai
2: fa nema ai ai ai o tla ba jwa yo go ntse ba bua mba ga ke thulo bana ke ga ole monyane o tsena o hlompe ba baholo
1: bujwa
2: e o tsena o hlompe ba baholo ole monyane a bua le ka le bitso ke mo tsana bitso yena tumelo selepe ba tsana ba se ba mpitsa tuntule mo tsana roma tuma le tshabeng se go timpate ba thoma yena tabadi antena se go tinsa mashwala le pegele motho bona mo tsana buitswang mane ha mogana le hlobo bona roma pula kana matsatsi a tsheletseng la bo sipa jo abantu bona ha kila qala mosadi ya motho monna he o tla ba jwa
1: ye
2: he tsa tsinlela la tsema he go tsa mafela ge fela mahala halo halo mahala halo itse ha ke ntse ke tsamaya bophelo monana itse ga ke re ke kwa motho a mmentiona gore bona ke batla go tshwana le ntate tsatsi lela ke shega ntlo e lengwe le ena ntate mahala holo he ke re kamolo ka bo dija batho ke re bona ka tlonka leto go le bakamane ka soweto ke re bona gana ntho e thata mo ntho ena e bonolo e re tswa bo bona ba go tlile ntlha tse pedi ko gona bo gona mona ga ba ikotlele fela ntlha tse tharo fela tlabe re le monate
1: ke ketile
2: ka bona mahala halo ho pula mahala halo ke yana bo manong yana ke ga pa black and white
1: o ntse le bana ba motho
2: ge bana ba motho ha ho lebile ka tlase direkeng sa masiwa a ke tabona e jwalo he e re tle ke nke ditumediso ba baholo ho nna se ba mfile magabo ba itse mona theo ba fela moshaneso he ke kene ka mane ka gaona den thunya tsa mise ba padi ya bola le sotho he ke re hello ntate dumela o dumise ke moshana roma tuma ditshabeng he ke tle ke re ha ke fitlwa mono he le committee ha ke re dumelang ke ya dumelisa ke tle ke fetele ka mane ka PMC he ke ntle ke re ka mo ke ya dumelisa le dumisa ke mo tsana Roma ke tle ke theo fela ke re re ne re le we sponsor sa bona bane ha se ho ja se ka bona ka bentse ke setting ka mona bona ke last bona lona tumelo tuntule selepe he ha re bona he ke tle ke kene ka mane ka sehlopeng se seholo sa Manonyane Football Club he ke dumelisa ntate mpho matobo a tshwereng sekepe sena sa ntsha se ganna se tsamayang ga monate ka tse di kgethehileng motho yo mongwe le mongwe o batla go bona a le ka go go sekepe sena gobane ka nnete ga se tetebele se tsamaya ga monate lo tla sheba le loko wa rona mane gore tse dimpa di dipele fela go latela gona dile tsa bapala jwang ena ga ntse ka mono ga ke dumedise mokwetlisi tate Teboho Mokone ga ntse a tsamaya gantle le ena team ya gae ka monono ba ntse ba tsamaisa tlhopha sena sa manong ena gape ke re tate Mokone o mobe ga thibe o tla thuwa ka difatuku fela ke ikwa ke tswaletswalo ga ke bona bana be e le gore ga batla dipapadi mona batla ka di-4 plus wa le tseote tshwarang di-15 ranta di-17 ranta pele fitlhe ka mono gona ba tla ipona ba lebewa ke boa ka bona le nkwenkwene ke re le gona ge tsamaya ka ntate mo tlokofa ke nna ke dumedise yona Chrysler ke re Chrysler ke yona sponsor sa ona ka nnete se tiisitseng haholo le yona na le di-funeral empa he tate motlhokofane o re bona gotlhe mo leng teng ga le lenonyane o tla fitlha a go tla ba gobe ka mono o a tseba nna he le mong sena ke itse fela ge nka fela a ke re dintlha tse thago ke 3 points ga ba 3 points se ntse re na le 3 points kanke na re ebeleletse ka mokotleng jale he ga re tlase o 3 points se re re 3 ya odi se re nka tirifelo ya odimo e le gore tlhopha se sengwe se se tla kopela le manonyane ka nnete se tla iphumela dintlha tse ka bang tse thago ya odimo ke ipotsa gona e be leng kwenkwene o tla etsala kuang ao ke bone fela ntse ba lata ke sa bone ntse ba etsa kuang ba re ba kopanya hai ke ipotsa gona e be o tla etsala kuang empa fela gopola gore he re ntse re le mane tabeng tsane tsa rona tsa le gore mafelong a na beke re ile ra ukwa botlhoko ntse re le pele dibotlhoko ntse re sedisa ka manene tlhopha sane sa yona LCS re sedisa re seseletsa le sa manonyane ka nnete le sa yona matlamala ai matlamala le yona ka nnete se mpa ka ikenyeletsa fela re sunya fela e tseba taba tsa yona ka nnete empa e rere monna e setswatang COVID malesela go bala ka kgotso mme tsatsi lena la osane re tla la molokela maneneng madi e le maneneng le baleng la teng ditshebetso di tla kala ka gore ya bosupa gantle ha ji tlhulo yo le ke tla re he t tanki ha nwe tanki ha bedi mo tsena roma tuma di tshebeng ya tuma fela la batho se go timpart ke bona la motho a tamelang ke bona ka go watcha watcha ka nete watcha watcha lengwengwini ha ke bona ha ke bona ha ke bona le tla feta go mo manonya le ka nete manonya ne
1: ana go kwa 4 plus 1
2: ah ntate ba tlo go banya di 17 randa di 15 randa di 10 randa o tlo go ntsa ha yo a tsa bilona motlamba price di fella tlo go tsikana le 10 o tlo a go nsie bamba thamo ke double hater ka mono ka bambata he hobane thate o sa buile o sa buile e double hater ke moteng re tlankana le tlhopha sa bana ba sekolo ai re phela le bana ba sekolo ai ko re se ri kametse bana ba sekolo a ke re ba kopana ba le ka o kopanya ba kopane ba le ka o kopanya go mpe ba etse sehlopha
1: ho jwalo ngwana mme
2: ho jwalo ha re tsa re tshwelo ke tla he manong yana matla re kopaneng ka mono ka bambata tsa tsinana la bobedi he motenye re tlankana le ona machoga o se go kwile gore lengkwenkwe e tlankana le manonyane ha le diodi he e tlankana le tlhopasana sa machoga he machoga a tseba entse le bana ba bo rona empa he thupi yona ka netentse le ka metsing
1: mamari ha o sheba metsotso rona mashome a mabedi a nang le metso e robedi re re lebile jalo go renyane ya leshome ntate bo
3: e kwatesa
1: huyang huyang
3: chapoa
1: ha ke khotso fela
3: a che khoni le magantwana a che ba re bitsa dipuo ka nnete we
1: tsa sa hlokahale
3: hai a ngwana mme le nake nge monyetlo ne he u dumedise ha ke tshwere di dimeliso ko milite mai sentlo ba sa le ngongone university football club ka president ya sopha head advocate for machili ha ke tshwere di mistoko mitika ofela ke re technical team e tletseng pele ke Mr. Latata Mampe he ibe ke ya dibapadi mane ke re he is number 10 le mohandinsa shuruka helo yena mo Debla Sopha ku dumelisitse ibe ke re he specialized insurance company ntse le bona he ba pesa se Sopha bona se Sopha se tshwanetse ngwana mme ka ntle ka hare ngwana mme ibe ke fitla ke re ADA purification order le bona ba ntse ba thusa Sopha ka metsi ha ke shuruke qetile ah ngwana mme o mahala fela ka jeno hala ditaba tsa ngata ka halo mahala halo ka ne dimeo sa sa jolo ka ho so tshu kwa no ke ba ke dimpelo hona ka dipala ma ka nyolwa ka kwana ka so wethu ngwana mme mo go se tsa tlhopa sa mahala ngwana mme message ba so tu botle ka nnete ha go nyolong go tsetsa tlhopa tsona sa emela mo go ya fela ha sa emela ma se go fela se metse lo so tshuna ka go fela ne ngwana ba ke jola ke ne ditaba tsa ngata ditaba bolo di mmanta ne ke a ipotsa na malonya ne be se pling ha ka le ka we we we we ke hopola mo fulushu mo mati we ho ka nnete mba he ke tsa dikira ke la bobedi mba he tse ngate ka tla bua tsa dinang la manda tsa dinang ne ka fela moya kwa kwa le jaba football club bo ngwana mme mme sentse ka go fela ha ka nyulong go se tsa tlhopa seno ha ke na daba tse ngata di ba bodi manda halo mahala halo ke a le bua ngwana mme
1: halo
3: ngwana mahalo
1: halo
3: thank you kwa tesa
1: mamari metsotso ya rona e mashume a mabedi a nang le metso e tsheletseng re re lebile jalo ho renya le shume re lebile jalo ho renya le shume temba
4: Yo-yo, matlama yo-yo.
1: Yo-yo, tseputswa yo-yo.
4: Yo-yo, dijabathu yo-yo.
1: Yo-yo, dijabathu.
4: Yo-yo, re tla bina mpepe yo-yo. All protocol observed. Mpa ka o kgethelwa the black president, Mr. Nicholas Moeketsi wa go jana. Le komiti yohle ya ntsa sebetsa le yona. Ho tswa le hwashang ke bua ka Mr. Thabile Seka. E le go fihleletse ha jwale ntse re sekotsometse ka baka la hae. Dumediseri bapadi tsohle tsa setlhopha sa matlama a rona re le setlhopha sa matlama ga re na taba tse ngata ke a e tseba la bohlano ba ithoka ba wina ba etsang ka ofele mo lemong wa wina wina mo ntate wina
1: mantswe ya phefa tsa
4: winang tlo ukwe bile manta wa feta ba tlo gona go toloka bana ba pala obedi la bohlano re free etsa tje manga etsa tje manga gela botlo manga etsa tje ho sane ho ga ke a borago St. Joseph crowned most tlhopasa matlama juniors se tla etela silver stars ke mono pela EMC he ha re tlaileng ka mono matlama gabane Sunday hunt re tla berele ka mane ka machach me lo re tla betsa re launch ka machach branch me ke ga re eng ka ofela re lo tshetsa branch bono ba no ho tlotla ba monate ka mono me ha ke qoa fela he ke re molaetsa kapo matshidiso a tswang ho Mr. Nicholas Moeketsi Gejane o re ho sane ba salang ha re mane mikaeleng re lo tshidisa lelapa la football hobane ya seng a tsamaile e ne le karolo ya rona mme re lokela re mo tshidisa mme o etse hape o ntsha molaetsa o yang ho dijabathu football club o re ho tloha ha le tsamaya mona ba yang le lo tshehetsa setlhopha seo ha re tsameng hantle ha re qobeng ho ikhannela ho bana dikoloi dingata tse re isa mono bana ga tseba hore na re nwang rena ntwane da ueng e loreng e fekanya kelelo jwa lona ha na ho khanna bo 6 hours o le ka pela sterine a maphelo a watshwe re na mangata jwang tloelang dikoloi tsa lona ga tseba hore na le dikoloi ga o feta molaetso jwale ga a dumedisa re awasol kesna.

0: basana botho re tla be re bokaneng ka mo rwale basotho ha re yeng he Dobson V re a tseba hore re le ga bona ha di ja batho e bona la hlaelwa ke letho ka lebaka la hore mohianyanonwa team o bile mo sinan le kapa ho ntle ka lebaka la hore ne ba le mono ba letsa dikuputseng tsa bona jwale ba kentse le nyo mono ba sa geza lo geza jwale ba hatile bana bana ba batho ke nako ya go le gona ke ye ka bongata re lo tla re ba tlontlolo
1: re lo etsa lagata
0: le go re lo hlola re lo hlola team re wa na o hlalosetsa gore ke hopola hantle gore ha e bene le ne le ke o bona le bona bo Champions League mane se tlhopa se bitswa Barcelona se la ka sa o tla Liverpool sa imula 3-0 ya ga ha di gutla ya ba Liverpool e eng ka 4-0 ka 90 minutes e seng added time e seng extra time e leng gore taba ena ya gore dija batho e leng ka 3 points ka 3 goals le tlhopha sa ntse di tsamaela ka noto e tsotse le jalo ke le wetsa tsatsing lena ke le moprofeta wa football gore e lo etsa ka ona gore re ye mono ka bongata re itlhophile ke ratile taba tsane tsa boitshwaro bo nepaetseng ba gore nne ne re sebedise kgemere ga re ya kwana tla ga re atamela re se re gutla re tabe se re nnanabela shilshil le gaufinyane nako e re atamela mogogong be se re kalelela gong ka mashilshil ka makgethe re kene ka ga na maemo a rona a nepaetse re tla re fetela ka gare o metse no dija batho e ga di baje
1: go jalo
0: nnete a modi
1: mme mamadi metsotso ya rona ke eno e fitlha go ye leshome le e nang le metso e tsheletseng pele re fitlha jalo goreng ya leshome bus then ke ena ka nnete a tla go kwalela ditaba tsa rona a re fa ntlha e tlakileng hallo mahala hallo
2: hallo mahala hallo
1: happiness
2: nnete ya modimo rapšhin utlwa ba ntse ba go kgonesa nna a keletseng jalo go na le ntho e mmakatsang mona kapo batho ba bare bannyedisa kotsa hallo lamphoqanga balaelamphoqa mae lamphoqa le nna ke be ketsise motho fela ga o batla go nyetsisa go mamela gantle gore na ke re go se ka senya ntho tse lokile aa ka kapa sentse ko o tlhomphile le kakapa eno e o nang le yona ka mono e kutlo ba mo bisa ka lebitso le monate touch my blood
1: kekramasakamasaka
2: keduša keduša am like a skibi wadada no man rapšhine ka wena ntate se ke kadima ditumediso tsotlhe tse ntsweng ke ntate nte so gobane ke a tseba ga ke be a di fose tlampe ke change fela ke re aka sima ntate siphomašhonoko solcasner our provider nnete ka kapa e kgolo taba ba se ba di buile batho bana ba esogore ga e le taba e kgolo ke tsatsing la go sane 4 o'clock Dobson V mme makeno mono e tla ba 50 a malodi ditekete di fumaneya compy ticket gotlhe compy ticket o tla e fumana teng re ka tla ra kalelela go di batla re le lesotho mona se ka ba ga re fitlha kwana ga ba jale ko ona ntse re phasa-phasa ge re batla ditekete ko gotlhe re kene Shoprite re kene Checkers o fumana ditekete o tlwe ntho nngwe le nngwe le nngwe e le matsogong gobane tsatsi la go sane ntho e lolwana mono ke matlho a mafubiro jala ga e batle tle botla bontse o nletsetsa ke le ka ga gore ga re fumane ditekete re tlhoka ga nako eno e otla odima phuana jale re be re qale motsumpele ai ha tshutshulo mongalo kgona banna la ntsa le matetetso a re se ke nagana ke matetetso ke le mompa ke a bona batho bana ba ntse ba le botlhoko empa ya re amoela bana ba bo rona ba teng ga o ditaba ka kape e kgolo taba bogolo ke gore fela ka bongata bo tshabeyang ga re boneng re fitlha Dobsonville go etsa sebapadi sa leshome le metso e mmedi tshepo yone e ntse e le teng e kgolo gagolo gore e tla re tsatsi la go sane a re dikela re tla gutla re le batlhodi re fetela leotlwaneng le ka pelenyana gobane ka nnete ntse le motlhankanane fela kese susen zabe o samoyase batho ba ba jeka chilisi ya maindi jane thabantsho e taba tsa ntse le dikomsikomsaka ga re shobele bonnete ke nnete ya pele ba tloga mona o le a qalaqala go kwetlakwetla light raining ga re tsebe na ga le kwana o jwang empa ke ena fela ya motlhankananene junior chebe things fall apart mr vruvai gapele tumelo magopo gotlang o ntshepisitsa re dijo tse basotho ya ga yona e le nngwe e teng jalo so tswa gona 1010 mashume shume 1010 special ba search message spamand that classy na ena o tla ga ba re ba re shumela diponto pala pala prisia le ka ne teko ho sheba so rek etse mahlaki di ala a tselano ka etletse man in black ba ga va va vum din totse monate le hlono lo futhwane hore na ibe le yena o tla ga el professor professor ntute ke channel we sometimes senior chef tshotle o jane hore na ibe le yena o tla ga mpa ska ntsontso manka tsohle ke bua ka Lesotho number 1 di ja batho's finest mona henga malofane u itse yena ha ba ka hlabatse pedi mosebetsi u matsong wa hae u itse ga a ba hlabetse pedi nna ke tswa ka clean sheet hohle mo ke tla hona e taba penalty shoot out ke tswa ka clean sheet jwale nnete sebele go rintse le go fela hege le basotho ha go tleng ka lengwe le fatshe gobane ka nako ngwe o thwe lehlonolonyana e lehlonolonyana gobane le kwana mo ke tswang nnete one ne ntse tlhokala e be teng sa go tla dipalo sa go tla ka ga le tanta mme taba eno ya re lehlonolo ne le batla le lesiyo jwale ga re rapeleng gore re bone gore lehlonolo tla ba teng koloi di teng tate ke utlwe ka sa 550 le 530 sentse di na le tekete ba ka letsetsa doctor leanya ka morija ka manene gaholo ba dija batho empa he o ntse na le supporters association e lokisitseng le yona gore dibese di tle di be teng jwale ko gore le bona ba kopane le bona go lokisa dintho gobane ga e le gantla ntho le di etsang ne re tlhoka re nke chopa ga re nke mosotho e mole molemo re tsamayeng re mono gobane re batla support e tshabeyang gobane ke yone e tla re fa dintho tse tlhokagala empa he ke itse tshepo yona e teng ya gore tlholo yona e tla ba teng nnete sebele ruri re na le setlhopha se ka etsang mosebetsi o re o lebeleletseng gaholo ga e ba dintho di le ka matsong a bona gobane ka nako nngwe akere go ka etsagala gore e be letsatsi a sela gago gobane football is a lot of combinations ka fumana go setlhopha se ne e paetse mare ga re tswa o fumana ga ka tlhong ga re gantle empa dintho tsotlhe di ka dula thekeng la tshwene jwale ka ga ke dumela go jalo basotho a baye ntho nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e motsotso ge tlholo go shotagalang fela ke 12 player e leng support mme ke gae ka ba teng ka ditrompeta tsa rona bona kapšhene o apare sa o sa diodi o se ka nna ga ona sa dija batho ga o apere sa diodi batho bana ka mana ba tabentse ba tseba gore o setse rona mogawa ke re ntwa le gae tribal war re santsane re e kwetse jwale gona jwale re lwana international war e le go ga o le mosotho o seja batho mme o thwe ga o se seja batho o se katana empa ga o le seja batho o se betere jwale ga re beng dija batho ka go fela he satsing la gosane re be dikatana se betere gobane tshepo yone e ntse le teng ka kape e golo ke nnete ga o le o ba bonolo fela le gore e be re mone ga o sobe motlhang o le bonolo mme ka nnete go ba utlwile batho bana ba ese gore le bona ba emele dija batho mme ga ke re batho ba ba ka moo ba emetse ditlhopha tsa bona tse lesome le metso e metlhano ka thekolo se e ngwetsweng ke nna e leng sona selo etsa mosebetsi go tsho gore le bongwe bone ga bo tlo go rona mona fela le ka gare go basotho ka kakaretso ka ditlhopha tsa bona tse 16 go jalo fela mme a re mono go lo pinapina e le nngwe o itse o itse re tshwaraneng ka matso Ariyalo, Ariyalo, Ntate Mashonogo, Witse, Witse. Hai, wa kula batho bana bana. Ha mfalaka ka bantsa otla. Ha ile nna nka be ke satala. Jalo wa kula mona o tle ka batla pufu. No ntata re tloa mona go lwetsa taba tsa rona tse bonolo. Ha ntate sa ke simane le lokisa taba tsa leto. La o sa no go taba tsa rona. Di tle di tsamaya hantle mme ka nnete ke nke monyetla ona ke nnete re tla nne re leboa Lesotho Football Association under the buttons of Dr. Dijane Ntu ka nnete re le setlhopha sa dija batho go fitlhetse mo ba re tshwere ka tsela yeo monate bo re ikeng ga lla o ebileng re ba kolotang gore jwale re tlameya re ba fe tlholo gobane ba e tlhoka le bone ga tseba motho a o tshwere hantle ko obane a re le wena o mo tshware hantle gobane o tho matso a tlhatswana mme ke tshepisa basothoge golo ba etsetsa seo ba se batlang kopo ya rona go bona kore fela ka bongata bo tshabeyang ga re etsatsing la gosane ka kapa ere ke sea le leleme gagolo bane ntwa boholo ke ya gosane ko ona golo gapela bosiu bona kago fela re bina di fela e le go tsatsi la gosane a retlola ga re tlowang tate re tloa sentse re tloa ke ga re a tlameya golo le ona a re fitlha re tlameya re tloe mona sentse re betsa melamoena kore sentse re betsa fapha re etsa ntho ngwe lengwe kore ga re fitlha kwana re setse re kakatlakatla re gabelela batho bane gang a re kena ga re no emela gore metsotso fete metlhano ga nga e re tloa fela re tlameya re be sentse re
1: latlhelaona
2: batlang ka maoto a morago mme ke a tshepa le wena o tla bole teng le mamenemene a loo sebetsang lone jale ga o le teng kena re a tseba e re ye ga mamela tsa letse ba diratang tsa ka diagone ka premier league gobane jalo wena o ruptionize go itshebeletsa taba tse gaufinyane se tlhokwang ke shobona kona ba ileng postmortem le ana mosiae e re ke tsamaya ka kapa ka nnete o eletlhe basotho ga ba reke diticete ke 50 maloti compu ticket re tloele setho sentse re di rekile ga o sa tsebena o etsa jwang letse ya doctor leanya kopanya le batho ba supporters association o fumane bese ke itse ke 530 le 550 mme ga di le pedi jalo o sentse di na le tekete jalo ga ba iketsitse bonolo bae ke a tseba o tla bole teng mme ga o ka ba teng ka ga fela tapere motlana seduba motho yo mogolo ga bokebe botshewe o ka botsheya o ka tswa o tabuile pekaneng gobane ke itse le moreši a se mo re tswang teng go ne o ntse go le jalo basadi ba teng ba ntse ba rata banna ba ntse ba tshwana le ba Dobsonville Gauteng goba le bone ba ntse ba kentse sete kao fela
1: halo mahala halo
2: happiness
1: mamedi ha o sheba metsotso ya rona e tsheletse fela pele re fitlha jalo horeng ya leshome metsotso ya rona ka nnete e tsheletse pele re fitlha jalo horeng ya leshome mamedi ka metsotswana fela o tlokofane ka wa hao molangwana haholo re shebile jalo ditaba tsa gore ka nnete sehlopha sa rona sa mahala ke sena letsatsing lane la hosane se tlabe se hlanaka ka mane ka Dobsonville mo e rong ka nnete ba tlabe ba thulana jalo le sehlopha sane sa naga ya Madagascar radio kgotso
3: Warame!
1: Ndade!
3: Ke pala e kgolo ya tlhopha se segolo sa samasama moga wa ga kokogoo!
1: Nzamani!
3: Samazama! A ndade, ne go neba tlhopha se segolo sa samasama e tlile re re fela mahala ee! Nete se le ruri re eme le yona ka mona re na le tshepo e kgolo ntate ga re itse ke mogwara gore mahala ya batho papadi eno e be e solela
1: re tla le yona ntho
3: ka rona ntate bano bona ntle re lokela go ba otla tse ka godimo go tse tharo go lehe
1: ba sa kore letho
3: ngwana ga o reta ba e tsosa se ga ba gona ba bona tla bona tse re tsosa se ga bona go e tsosa empa he ngwaneso le ga o le jalo papadi eno go kgona go itlietsa ba papadi e maatla itlhe ka nete gere banna ba eso se re tsang ka thata le tsela le emetse naga ena ya lesotho ga le le bono ge le tsieditse ka sotlhe sotlho ka naopublic karame ke tlaile ka kale tate ke thewa ka sane ka
1: bone
3: kasakela gona ba tlhopha se solo andate taba e golo wena phabola eso ke ore fela ka labobedi tate re na le papadi e kgolo agolo re le ba tlhopha sa mosamane ka labobedi tate wa ka ke yone e ne e tla kara ya manta ka male ka maputswe tate hai ditsone na le batla ba sale papadi ya lo tlwaela tate ga o tso botsa go sete mamma sete mamma ke kae a tate e ntse re ka male le ba lelale la e bitswane e ne le bitswa maputswe di fa tate wa ka ke ngwa gopola
1: ee go jalo
3: ee jale ke bone tsere re se rongora ke batho ba bangata le batla le baafrikaya jale ke fanke go fela diphamola ga re nka bono ke lo thetsang matlhakana ba lone ba samasama goba botlhe ka go fela ba ne paetse papadi eno ko go fela lcs ntate wa ka papadi eno e gelo e bapala le bona ge lo e tlholela godimo le bona ka nnete ntate sentse re re ka nnete mafelong a na beke ntate bapadi tseno sa gone ntate ga ba seboloke ka katlego ka thelelo ntate go se le tshitiso ya letho ntate mosebetsi wa bona e tlebe mosebetsi o motle ntate wa ka
1: go jalo ntate
3: a ke ntate wa ka go lokile ntate wa
1: go lokile na dekobe mamedi metsotso ya rona e meraro fela pere re fitlha jalo horeng ena ya leshome mo re tla rwana jalo le lefapha lena la rona la dipapadi mo re tla rwana le lefapha lena la dipapadi mamedi re ke o fefela gore na ebe letsatsing lane lala bobedi di tla o tlana ka tsela e jang matshoga e tla thulana jalo le setlhopha sane sa diodi ebe majanja e tla thulana jalo le dinare matshoga e tla be bapala le diodi ka mane ka bambatha ka gore raro a e fetile jalo ka metsotso e masome a mararo majanja e thulana jalo le dinare ka mane ka S Russell ka hora ya boraro ebe LMPS e tla thulana jalo le bantu ka PTS ground ka hora yane ya boraro ebe manonyane e tla thulana jalo le Limkonkwing ka mane ka Bambatha Hamzamane e tla thulana jalo le LCS ka mane ka ST Jane ka Maputswe ebe LDF e thulana jalo le Villa ka mane ka Ratchomose ha members e tla thulana jalo le difofane.

FC le yona ka mane ka Ratjo Moss e tla be le ntwana re bitsang double header wena mmamedi ka hora yane ya pele Ratjo Moss members e tla be thulana le difofane e be hore nyane ya boraro a fetile jwalo ka metsotso e 30 LDF e tla be thulana jwalo le Villa mme mmamedi ke tse tla be di etsahala letsatsing lane la bobedi empa diteba boholo ke tse tla be di etsahala mafelong ana a beke ho tla bo bolokwa jwalo mohlankanane COVID o tla hopola mmamedi le bophelo ba hae bo ile ba fela jwalo kotsing ya koloi mme e be ka nnete ha re tloha moo re ka dipalama re le ba jwalo Dobsonville Afrika Borwa mane mo e leng gore ka nnete mahala e tla be thulana le sehlopha se kaloka sehlopha sane sa naha ya Madagascar mo e leng gore ka nnete wa tseba leotong la pele ba se ba shapile jwalo sehlopha sena sa rona sa mahala ka ntlha tse pedi ho ha ho letho ba ne ba le nahenyane ya Mauritius mme ka nnete ke ditaba tse e leng gore ga di ya ba monate mpahe le rona re le naha re lokela re kgutle jwalo re se re lo iphetetsa ka matla a maholo re tlhoka ntlha tse tharo ho ya ho tse nne le ho ya ho tse hlano wena mmamedi hore taba tsa rona e tlebe di nepaetse hore taba tsa rona e tlebe di nepaetse mmamedi re lekile ho sebetsa ka nnete e nngwe ya ditaba tseo ke lekileng ho di etsa kwano lenaneong ke ya hore re ne re batlile jwalo hore re tle re fumane mong ha dimikia a tla to re fa jwalo hore na ebe tse etsaetse ntlheng ya tsane tsa dijabatho a tla to re fa ka dijabatho hore na di tlo sebetsa ka tsela e jwang haholo e le mokgatlo o ikarabellang ditabeng tseno tse jwalo ebe re boela re tle tla re shebana jwalo re ne re lekile hore re tle re bue jwalo le nne Nemtine ya tla re fetsane tsa Women's Super League mme le ena mohala wa hae o lla fela tate Miki yena re a tshepa ka nnete gore ka nnaba e hlile o phathane mohala o mong wa hae o utlwagala o le busy ha o mong o lla fela e le gore ka nnete ke ditaba tse e leng gore o le motho o ka nna re wa mo utlwela ona mmamedi mme metsotso ya rona e ne fihla jwalo horeng ya leshome mme ka nnete ke moo nna le wena re neng re lokela gore re a wane teng ka ditaba tsa dipapadi wena mmamedi wa seama sa Lesotho re tla re boela re tlo tswela pele jwalo ka mora hora ena ya leshome re sa tswela pele jwalo ka lenaneo la rona la ditlwaela magulo mme ka nnete re sebeditse wena mmamedi re tswele pele ka ditaba tse tsenang.

Mamedi metsotso ya rona e robong ka morao ho hora ya leshome. Lenaneo la rona le tswelang pele hona jwale wena mamedi. Ke di tlwaela makgulo hora ya leshome. E ne e le Alicia Keys, are no one wena mamedi. Sedikadikweng sa rona sa mmino kwane. Ne re phethela jwalo lane la dipapadi ka nnete ba sebeditse. Mme re tlo kena jwalo ditsebisong tsa rona tse akaretsang mo e leng hore ka nnete. Ha re qeta mono mamedi re tlatla ge ba le moeti wa rona hore nyane ya leshome ha e fetile jwalo ka metsotso e mashome a mararo o tla tla re fa ditaba mona tse o tla tla o di utlwa rona di ka tsela e jwang. Mamedi mona ho tsebiswa ditho tsohle tsa mokgatlo wa Boloka Lerato Hasouru ka mokete wa teboho o tla tshwarelwa Hasouru moreneng ka la 20 a nang le metso e tsheletseng kgweding ena ya borobong selemong sa 2026. Mme nako ya ho qala mosebetsi e tla ba hora ya leshome le motso o mong 11 a.m. Ho tsebiswa bontate ba neng ba etetse mme Masotho hore ba lebeletse ho tlo bona bathehi ba mokgatlo ona o qadileng ka selemo sa 1969. Re tla leboha boteng ba lona tsebiso ka Masotho motsamai. Nomoro ya hae moo le ka mo tholang teng ke 5706-5532. Re lebalebedi ba Radio Lesotho re thodisana ka ditokomane tsa mabitso a re a leboha Joshua Molotsi le tsa mabitso a se utlwadi Morebotsane beng ba ditokomane.

letsatsing la kajeno le matsatsing ana a mafelo a beke ditaba tsa hao di tla ba ka tsela e jwang. Ditaba tsa hao di tla ba ka tsela e jwang. Motshehareng lena wena mamedi, ho ka lebella hore le kwaele ka ho kgatha dibaka ho futhumale, empa ho be mahareng dibakeng tsela. Mme mamedi, ha re sheba jwalo di-temperature tsa rona, maseru le moshesho one le mafeteng ke 20°C, ebe mohalesuku le qutheng ke 20°C, ha qacha snack e le 20°C, ebe mokgotlong ke 20°C, oxbow ke 10°C, bothabothe le ribe le beria ke 20°C, methaba tseka ke 20°C, simonkong ke 20°C. Mme mamedi, ha re o file tseno ka nnete ditaba e tla ba tse hlakileng, ke a tseba ka nnete o tla bontse ipea sehlohlolong ka ditaba tse jwalo, o bona hore na ka nnete moo o lokelang ho ya o ya o apere ka tsela e jwang, hobane jwale tsa tsela ha di tsejwe, tsa tsela tsona ha di tsejwe ka nnete. Mme ha se go beile sehlohlolong jwalo, re ne re ra o tlo tseba ho etsa qeto ya hore na o tsamaya ka tsela e jwang, o nka maeto a hao ka tsela e jwang. Haholo bane ka nnete e sentse e le Labohlano, wena mamedi, ba bang ba tloha ba ikela jwalo, ditaba tse ngata di be di etsahala, e be le mafu le manyalo e le mekete. Mme ka nnete re nka maeto, motho o lokela a tsebe hore na o tsamaya a itlhophile ka tsela e jwang. Re kofe jwalo, Jordan Sparks are no air.

Kiriana arestei wena mamedi e ho sealmoya sa lesotho metse tswa rona e mashume a mabedi a nang le motso o le mong ka morao ho hora ena ya leshume ka morao hora ya leshume mme mamedi ha o sheba yengwe ditaba bo riana ke batho ba mona be leng hore o balwa jwalo hara batho ba batsho America na hinya America mane ba bomme ba kameng ba nang le tšhelete ka tsela e hodimo haholo mme taba ya hae ka nnete e itlhaetse fela ke taba ya hore ena e le motho ka nnete o bile le monyetlo wa hore a be le di-business tse ka thoko ho mmino tse ka thoko mmino ya ba ka nnete ke tsona tse reng.

fihla di montlafatsa bophelong ba hae a ba ba a tle a ba boemong bono bo a leng ho bona. Tlhokometse engwe ya ditaba tse nang le ho hlahella haholo ke rate kapa sekgahla seo a nang le bana ka yona. Ke kgola boemong bona ba hana jwale o lata jwale ngwana wa bone kapa wa boraro kapa wa bone hona mono mamedi. Mme taba eno kannete e na le ho baka ditaba tse ngata sedika dikweng mona sa gore marangrang mona mo batho ba tlabe ba bua gore na motho o etsa bana ba bangata jwang e ntho tse ngata tseno. Empa ha o sheba o le motho ye nngwe ya ditaba tse ke e hlokometseng le ka hare ho naha ya rona ya Lesotho kwana, kore e tlile boemo boo o shebang o le motho dikolong mona ho seng ho le boemong bo e leng gore ka nnete dikolo di se di theohile re ka re tshebetso ya bona fela ya dikolo kapa sekgahla seo bana ba seng ba kena sekolo ka yona o tla e bona o le motho re e theohile. Mme taba yono fela ke taba ya gore ehlile ha ho sa ba le bana ba bangata, ha ho sa etswa bana ka tsela e hodimo haholo. Mme taba eno e re ehlile re santsane re le morao, re santsane re feila kapa re etsa phoso ya ho etsa bana re le Basotho, re santsane re etsa phoso ya ho etsa bana re le Basotho. Ke a tseba mona nne ka ga tshwara lenaneo mo ba bang ba ditsebi ba neng ba bontshe hore ehlile ha monyetla o le teng Basotho re ikolota bana ba bangata. Monyetla ha o le teng wa hore ho etswe bana Basotho re ikolota bana ba bangata. Mme ke a tse ding tsa ditaba tse e leng gore ke di shebile kannete, batho ka tloa utlwa banka e ka ho ba le bana kannete ke taba e ka tsela e jwang-jwang. Empa nna e somane ke a tseba ntate a neng a na le bana ba 14 e le ntate a le mong fela le molekane wa hae, a na le bana ba bakalo ka ga lelapa la hae. Jwale gona dilemong tsena tse re seng re le tsona motho ukwa o thona le ba babedi o bona taba eno e baka seboko sa phomela ka nnete. Batho ba ukwa e ka hore na o tla ba etsang bana, o tla ba etsang bana, empa bana e le ba ntate Modimo ba hodiswa ke Morena Modimo. Bana ba hodiswa ke Morena Modimo fela ka nnete, ha hona le ka moo ditaba di ka ba ntsa etsahala ka teng. Jwale rona re shebile ditaba tsa rona hore ho ukwa e ka re ingwetswe ke rona, jwale re nahana hore ha hona le bana taba eno e tla fihla e ama hore na bana ba tlo hola ka tsela e jwang. Re a ba tseba bana ba ntseng ba hola lefatsheng mona kaofela. E ga o sheba malapa a bona o bone ka nnete hore wa ipotsa na ba hotse jwang, wa ipotsa hore na ba ntse ba hola jwang, ba ntse ba etsahala taba eno. Rona batho ba seng ba kgona e ba bothata gore ka nnete lebe le bana. Mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 4 ka morao ho hora ya 10. E re ko fe jwalo Sellwane a na le phoka ya borwa ba re Memeza.

Mamedi metsotso ya rona ke ena e fihla 20 a nang le metso e robedi. Pele re fihla jwalo ho reng ya leshome le nang le motso o le mong. Mamedi, re nke ko balle taba ke ena mona. Ke qetang ho utlwa e makatsa le ka tsela e nngwe e jwang. Monna e mong naheng yane ya America. Monna ya bitswang jwalo Lawrence John Ripple. Wa toropong yane ya Kansas City. O tlalewa jwalo a ne a kene jwalo ka hara banka a nkile sethunya se seng sa nnete ya ba neng o fitlhe a tshosa jwalo basebetsi ba banka eo e jwalo a kopa jwalo tšhelete. Empa se ileng sa makatsa kore ba ile ba mo fa tšhelete e kalo ka 2,000 tse nang le 900 tsa didolara tsa America. Mme taba ena e ile ya boela ya makatsa boemong bo e leng hore ha o sheba o ne a sa balehe. Ntho e ileng ya makatsa ke ya hore o ne a sa balehe. Mme o la qetela a fihlile ha qeta ho fuwa tjhelete eno jwalo ya ba o itulela ka ntle ho bitswa maponesa a fihla a mo nka a mo tshwara. Ha le tlalehong ya maponesa mane a fana ka ditaba tsa hae, ntlha ya ileng a bua ka yona wena mamedi. Ka nnete ke ya hore fela ke ne ke utswitse tjhelete ena, ke qhakile mona hore fela ke tsebe ho tshwarwa. Dipatlisiso ha se di etswa ho utlwahala ka nnete monna enwa a dilemo di 70 monna moholo eno. Taba ya hae e ne e le hore fela ka nnete a mpe a tshwarwe a balehe ho ba le mosadi wa hae ya neng a se a mo duba. Ho mo duba ka tsela e leng ka nnete. Plan eno ya hae ne le hore ha nka ya tronkong ka nnete ka hore ke qhakile banka. Taba ena ya ka e tla fihla e mpha monyetla hore ka nnete ke kwallwe ebe neneng ke baleile stress sane seo re reng mosadi o ne a mfa sona. Empa taba ena e nka mothinya o se le boemong bona bo tjena na mamedi. Moahlodi ya ileng a kena nyewe eo o ile a moahlolela jwalo ho hwehla dikgwedi tse 6 ka hara ntlo yona eno ya hae. A re dikgwedi tse 6 tse o di qete ka hara ntlo eno ya hao. O sa tswe ho hang. Ebile o le hona pela mosadi eno wa hae yona eno yo neng o leka ho mmaleya. Mamedi, ha ke tsebe taba ena haeba o ikwa hantle, ke ukwa jwale e le polao e emotional damage. Ke ukwa e le emotional damage. Motho ena ka nnete moahlodi yona ke ukwa le lehodimo a ke beng a le bona. Monna moholo o re ka nnete mathata hae. Hobane fela ka nnete moahlodi a kgethile hore ae ha e tlo etsahala ka tsela e jwalo. O mo kgutlisetsa hona mane bothateng boo yena e le motho a neng a bo baleya. Ko o mo kgutlisetsa hona bothateng bane bo e leng hore e le motho o ne a leka ho bo baleya. Ke ditaba tse etsahalang ngwana mamedi ka hara lefatshe kwano. Ke ne ke re ke o fe tsona o tlo dutlwa hore na ke ditaba tse jwang tse ntseng di etsahala lefatsheng mona hore na maemo a bophelo a na le hore beya kae. Wena mamedi. Re ko fe jwalo Drums of Faro go utlwa hore na ebe ditaba di tswela pele ka tsela e jwang ha ntse re itswella pele.

0: Mamedi e ha o sheba metsotso ya rona e le shumelena le metso e mihlano pele re fihla jwalo ho renya le shumelena le motso le mong. Mamedi ke bontsitse ka nete hore tlo tla ga ba le moeti kwano, tlo tla ga ba le moeti a tla re fetta ba tsa rona ka nete. Tsengata tse re ka ra ri tsitsitang letsatsing la kajeno. Re na le metsotso e le shumele metso e mihlano fela le yena, mme ka nete o tla boela a tlotla a hlalosa hore na ebe taba tse re tla re bua ka tsona mona. Hore ke go beya leseding fela mamedi, ha o sheba maemo a rona a bophelo a letsatsi le letsatsi a ntse a fetoha ka mabaka e leng gore o le motho ka re a ntse a etsagala gore nthwena le nthwena ke tsona tse pele. Ntate wa ka kgotso, a moela mmamedi wa Seama sa Lesotho, o dumedise mmamedi wa Seama sa Lesotho, ka nnete o bo hlalose gore na wena o ntate mang?
1: Ke ya leboa mogaiso, lebitso la ka ke Kgotso Mahonko. Ke thabile haholo kong wa ka wa mehla.
0: Ho jwalo ngwana.
1: Yeah,
0: taba e bohlokwa ke ya kgola ke ya hore papisong fela re bapisa fela maemo a bophelo hona tjena, mohlomong le dilemo tse o ka reng ke tse pedi tse fetileng, o ka re a nngwe ke taba ya ntho ene re ka bitsang fluctuation ya moruo ka tsela e jwang.
1: No, ke lebo dintho dingata tse amang moruo jwalo ka o sebedisa lentswe fluctuation, hore moruo o ya hodimo, moruo o ya tlase, ho latela hore na mabaka a etsa moruo o performe hantle ke afeng, a etsa moruo o performe hampe ke afeng, ne? So Lesotho kwano, we have had a lot of challenges.

tsona o di ballwa ke mmola yentladi mo mamedike o dumedisa. Tlhokagalo e ya tshwere molepo e le mookamedi wa mafu a bophelo bo botle ba kelello lekaleng la bophelo Dr. Thabo Mogotu mabapi le go tshwauwa ga kgwedi ya matšhaba ya tlhokomediso ka go ipolaya, mme a kgothaletsa setšhaba go bua ka ditaba tse ba amang le go kgothaletsa ba bang go tshegetsa ba amegileng. Mokgatlho wa lefatshe wa bophelo o re ke batho ba fetang 700,000 lefatsheng ka bophara ba ipolayang selemo le selemo. Ditabeng tse ding, sepalame se hlwahlwa sa dithuthuthu mokgahlelong wa Sliver setšhabatšhabedi o tla emela Lesotho mojaong wa Roof of Africa 2026 o tla ba maseru go tloga ka labone go isa ka moqebelo bekeng e tlang. Tšhabedi o re o motlotlo go emela naga mme a tshepisa.

sa hore o tla ba hara ba bahlano ba ka hodimo. Dinaha tse ding tse tla ba le seabo mojaong ona ke Afrika Borwa, New Zealand le United Kingdom. Ke a phethela. Sepetlele sa Maluti Adventist se Mapoteng ka tshehetso ya ntle le tefo. Ofisiri ya lefapha la ntshetsopele ya sepetlele, Mofumahadi Palesa Morosi, o re morero ona o reretswe ho thusa basadi ho elellwa ka nako le ho qala kalafo. A re ditshebeletso tsena di fanwa Mantaha ho isa Labohlano. Ditaba tsa hora ya leshome le motso o mong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya pele.

a tlo tla re fa ditaba tsa rona o ntse a sebetsa jwang. O tla hopola re kile ra ba le moeti a neng a re jwetsa rona ebe tselenyane e hlankamane ka ha leqele o ntse a e lokisa ka tsela e jwang, mme ka nnete o qetelletse a bontsha hore e ka re ke 30 ka morao hore a 11 moo a tlang ho re fa rona ebe ditaba tsa hae di se di le ha kae, mme ka nnete o se a ntse a sebeletsa Basotho ka tsela e jwang. Hobane ka nnete ke mosebetsi wa boithaopi fela ono mmamedi, ke mosebetsi wa boshwela tumelo o e leng hore ha ona le moputso wa letho, ha ona le moputso wa letho o re ka buang ka ona. Hobane ka nnete ka hare ho taba tseo re sebetsanang le tsona, yeno ya hae yona ka nnete ke e itlhommeng pele, e leng hore ena ka bo yena e le motho ka nnete o etsa mosebetsi o jwalo ka lerato fela, o etsa mosebetsi o jwalo ka lerato ntle le ditaba tse ngata. Ntlha ya bohlokwa ya a ntseng a re thusa ka yona ke ya hore ka nnete re qobe dikotsi tsa mebileng tsena tse etsahalang ka tsela ena eo di etsahalang ka tsona. Re qobe ditsela tsa mebileng ka tsela ena eo bonalang ka nnete e hlile di iphile matla di etsahala. Re ne re bua taba ena ya mane Lefikeng Thabaneng mane, tsela eo etsahalang ka yona rona ka nnete maemo eo dikotsi di seng di etsahala ka yona mono beke fela mamedi ha e fete kapa matsatsi a mabedi a bonala a sa fete mono ho sabe le kotsi e etsahalang, and e se kotsi fela o kareng e etsahala hobane le kotsi, e hlile le kotsi e mpe di etsahala mono ka nnete, e le kotsi tse mpe haholo. Le ha re soka re ba letlalo yo thweng ka nnete bophelo bo se bo ile ba fela moo, empa kotsi tseno tse etsahalang di etsahala jwalo ka tsela eo ke bontshitseng mamedi rona batho ba bangata ba re ntho ba e shebileng ba bona e ka mathata ka hodimo ke eng. Ke bontshitse ka nnete rona mathata eo ba bontshang hore taba tseno tse etsahalang mono di etsahala ka tsela e feng, mme ngwaneno wa bo rona yena a ntseng a re thuse wa bona hore ntlha ya bohlokwa e ka hodimo o leka ho qoba dikotsi tsona tsa mofuta o jwalo tse etsahalang moo ka hara tsela ho tla be ho ena le dikoti. Moo ka ra tsela ho tla bo ena le dikoti ka nnete ebe o ntse a fitlha a etsa letsola monna moo a katakata dikoti tseno le ha e ka ba ba ntho ya moshwelella fela hore o be o ntse a kata dikoti tseo tse jwalo ka nnete e ba thuso e kgolo haholo, e ba thuso e kgolo haholo. Metsotso ya rona e 15:50 ka morao hora ena ya 11:45 re nke pina mona ke Semito a re ngo wa me re tle re boela re tlo kgutla re tle re utlwa rona re kgutla ditaba tsa rona di se di le ha kae. O sa ntse a le teng wa mphato ka monana a tla o tla re fa rona di ka tsela e jwang tseno a tla re beele seding rona o se a le ha kae.

0: Mamedi ke Ringo Matlingosi o re sondela metsotso ya rona mamedi e mashome a mabedi a nang le metso e robong ra re lebile jalo horeng ya leshome le nang le metso e mmedi mamedi ke bontshitse ka nnete gore re tlo tla re ba le moeti wa rona kwano a tla tlo re fa ditaba re kile ga bua ka tsona ditaba tsena wena mamedi wa sema sa Lesotho hona se a le moyeng mona mme ka nnete boemong boo a seng a le go bona o lokela nna refe re lokela re totobe tsela ena le ena gore a tla nne a refe gore na ebe ditaba tsa gae di sedile ga kae mme ke tlo mo fa monyetla gore a tle a itlhalose a o bolelele gore na ke mang jalo re tle re boele re tswela pele jalo ka ditaba tsa rona ngwana mme kgotso re omela sa mong sa Lesotho
1: kgotso ebe le wena mogolwane wake
0: o phela gantle ntate waka
1: gantle wena o phetse bang
0: a ke kgotso fela ke kgotso fela a ko fe mmamedi wa seama sa Lesotho gore na o mang mohlomong o mo hopotse hanyane le gore na a ka o hopola ka tsela e jwang
1: lebitso la ka ke Thapelo Tšhetšhile ke motšha wa Galeqele ya ithaopang tlasa kgwebo e bitswang Ekasia wa Roads Care mono teng ke mo ke gokaganang le batšha ba eso gore re fiele tsela re leke go gobolola matshwao a tsela e bang a ka kgona go gobolleya ka bokhutshwane re leka go etsa gore ditsela tsa lapeng kwano Lesotho ditsela tsa lapeng kwano Lesotho di bolokege di tsamayeye e le gore Lesotho ebene ga e fitlhelegang ka bokhutshwanyana
0: gana ke letlhakore lefe mo fe moamedi gona gana ke sebakeng sefe mo mo leetsang jalo
1: ke Galeqele ka motseng tseleng ena ya letshwane e gokaganyang Galeqele ga nne lese Galeqele le gamatane
0: ntlha ya botlhokwa e ka tlhaba mona motlhomong o tlo fe momamedi gorena tsela eo o bone e le botlhokwa gobane go etsagala jwang ka yone go tsamaya ditaba tse o kareng motlhomong o ka nna re go na le ntho e itseng le itseng le itseng tse o boneng botlhokwa ba gore tsela eno e tlhoka e ntlafatswe ga ngata
1: ke tlhokomele dikoloi o ha drive ke le teng bo ga motshweneng dikoloi tsa bona sareta Thabatseka di a feta gagolo ka mono bo tsa bo tsa bothaba bosibu kore e batla
0: etsae
1: fokotsa sephetephete se senga
0: a ko re fe ngwana mme ga se legatlo la gaola pele o tla kwano a ko fe mmamedi gore na ebe go tlwa nakong eo re neng re qetela go kopana ditaba tsa gago o ne bo tlile seyale moyeng mona o re ditaba tsa gago ke dife mme o se o le gaka e ka tsona ga jwale
1: ke ne ke tlile seyale moyeng kwano ke tlo bolela ebile ke tlo kopa dithuso ka projeke eo re neng re etsa moo go ne o na le metsi a emang ka tseleng ya ba re batla kotopo ka letlhono la ga e fumana gabe re e kenya gore metsi a se tlhole a ema ka tseleng jale re ne re ile ra tlhokomela gore go ntlafatsa mosebetsi oo e ka re ka gaya foro eo e phallisang metsi gobane e ntse fela ga ya gauwa e le gore ga e le jalo e kata trenche ka pelenyana goba mobu o itsamaela fela tjena jale ke ne ke tlile seyale moyeng kwano go tlo kopa dithuso le ditshietso gore re phethele mosebetsi ono e ka ba digarafu mahlabathi mafielo a tsela kore dintho tse e ka etsang gore re atle go ya go fisa mosebetsi ono mme re ile ra etsetswa lengolo ke morena wa rona le mokhanselara moo a neng a re kopela go baagi ba moo gore re tshwarisane ka matsogo ke a gola lelapa ka leng matlong a hiriswang e ne e le 20 ranta moagi gantle ena e le 30 ranta kgwebo e le 25 ranta mme go tloa go fitlhelela ga jwale ke motho wa kgwebo e le nngwe fela ya ileng a patala ba bangwe ba bontshitse e le ntho e tlileng ka pelenyana e ka re ka e sheba mafelong a kgwedi yone ena
0: e le gore ditaba bogolo e tla batsatsa mafelo a kgwedi ene re yang go yone
1: go jalo molona
0: tse dingwe tsa dintho ke ya gola ke taba gorena boemong ba gana jwale tshebetso e se le ka tsela e jwang
1: tshebetso e ntse e batla e le monyebenyana gona jwale gobane ke qeteletse ke fumana gore go na le dintho tseo nna jalo ka mothei ke tlhokang gore ke be le tsone tse ntlhokang gore ke tloe mosebetsing motlhomong ke tle kwano ka motlhala kapa ke ye bo di-officing tsa go utsimane go ka batla gore na e be mokonteraka a qalang akakala ka tsela e jwang di category tsa teng jwale ha ke kala ke tsama ya fela batho ba ne ba salang ba sala ba lahla tsepo jwale kana
0: ba batla ketapele
1: ka bogutshwanyane jwale ke yona ntho e tsang hore ho batle ho le hona jwane ke yona tlholotse e bodutu hoba jwale ha re sa sebetse ke hlola hore ke be le transport ya go tsamaya kapa hona hore ha ebe category e mohlala ke 1.5 e kenyeleditse hore ke tla le rupelwa hore ke be mo kontraka re hlola ho etsa tšhelete enono and really le teng nako le yona e nsusumetsa hore ke be le tsona gobane batho ba bang ba bangata ba re reka rata empa jale mangolo a
0: itseng mme ntlha ya bohlokwa ke ene ya gore mmamedi a tle a tsebe gore o sole boemong bo e leng gore o so registerile company e se e le teng license ha e se e le teng e re jale o se tlhoka disebedisiwa e le gore le mane mo e leng gore o ka kena teng o batla mosebetsi o batlang o batlang ba o tlhoka jale gore a mpa ga ona garafu e le gore ntho e tlhokang ko gore jale company ke ena e se le kara kgetsi ya mmuso e registerwe jale ntho e ka godimo ko gore jale gore company e sebetse go tlhoka gore go be le dintho tse itseng
1: go tlhokala go be le dito

0: tsitsi e ene di
1: hantsa re qoka qoka mona o buile ka maka ka tsedintsa diphephetso tso reng ke nthwenyane e motho ka ngawe she ba thola gore le nthwenyane mpa ho motho a qalang ke nthwe ka odi o tla bokokota o fitla ofising ya mamang o wa kokota o batla ntho itseng ba fitla ba o batla tokomane tse dingwe tse itseng ha o wa sheba ka nkena thola founu ke mathata ka nkena ke ena e shwile e borolegile le ntho tse dingwe a ko fe mmamedi taba tseno jwale re mong ke ore na ho ya pele re bona e ka re ka thusanang ka tsela jwang.
0: Okay, ho tloha ka 2025 bo kgwedi ya bohlano ke ile ka ba le mohala oo re neng re se re o sebedisa ho nka difoto ha re sebetsa and ene le yona e re reng ke ya kgwebo eno le ho hokahana le batho ba hlokang hore re bue ka di-WhatsApp ne re sebedisa yona ke founu ya ene e kgolo ena jwale ka bomadimabe ha re ntse re sebetsa hona tseleng e be re ha e mo mosebetsing wa go nka foto e be wela jwale ho eleng wa yona ke mo e seng e sa penye mme tse ding tsa dintho tse ya kang bo license di ka hona ka mono ba di romelletswe ka email ho nna se ke na le yane eo ke neng ke tsamaye ka yona fela hore ke ne ne ke bontshe mo ke fitlhang hore license yona e teng
1: jwale le yona o bontshitse mathata a yona.
0: Eya, ke yona e ke yona e ntshwarisang hlo haholo hobane ena le ka bo yona ke ka sia bo rose care ena di ka bo yona ke ka sia bo rose care me hai hai ka loka e tla be le kgotso fela bo ikase.
1: Ntla ena ya kgwebo ha o songile step sena sa hore be re se re o registerile license e selte ke ntho motho a ka e shebang e le ka hodimo haholo empa ka tsela e nngwe e tlo o tswela molemo haholo hobane ga ke re ntlha bohlokwa le mmusong fela mme rona re le sealemoyeng mona ntho re ka e etsa e re tlole ka ho etsa ka tsela tsohle kore hobane motho a iketsetsang company ya hao ha e ka ba boemong bo e ka iphumanelang mosebetsi ntho re ka reng ke tendera ke re ke di-tendera ho jua di-tendera jwale o je tendera nyananyana e monatenyana e ka o thusang hore o tlokoetse spane sa gago ka tsela e nepaetseng e le gore re na le thahasello ya gore mohlomong bohle ba utlwanye ka bana le thahasello ya go fana ka tendera e nyane ntho nngwe ke ya kgola e ka gara license eno ya gago ga o ne o ka tlhalosetsa mmamedi fela gorena ntho tse bang mohlomong le re le a di etsa ka gara company eno ya lona mohlomong o tolokele mmamedi ore mosebetsi go ka o etsang ko ona le ona le ona jale e tle re batho ba bare ke kopa batho ba nonong ba tlotla ba nyetsetsa mosebetsing yano itseng gabe re tseba gore na taba tsa yona dikateng tsa yona ke di fe
0: license ena e ha e qala e re quarrying of stone sentently mme eno tšhe le yona e ntse batla ditokomane ke kopa ke tle go ena construction of roads and railway ke yone ena ya tsela mme ha re bua ka tsela ha re bue ka tsela ya letshwana fela ka nako nngwe lapeng mono go na le diforo tse teng tse bang di o setisa go fitlhe hae re teng go thusa ke gola tlhoko e tla ba teng ke ya majwe kapa kwa re gore mosebetsi o etsagale empa ga tseno di le teng re re job
1: done mosebetsi
0: yone o ka etsagale ke a gola ke dibaka tse mmalwa tseo ke lokelang go ya di sebetsa jalo ka ga ke tsho gore ke ne ntse ke batla le nna gore na ntle le ena ya boithaopo ke e fenye mohlomonye ka ya nthusang gore re qetelele re butse mohala ona jwale kholotso e teng mo ke tsela e telele tjena jwale go na le diphaephe tse hlahileng tsa wa sekgomong jwale di a dutla ke ile ka etsa mohala gore bampe ba re thuse gore go kwale jwale re tsebe gore godimo ga tsona mo re tla beya diseresere mohlomong tsetsetseng letlhabatho ba ka tseleng ka mane ke letlhabathe jwale re di ale godimo ga tsona re tsebe go ala kwa re ye naeteng e le gore koloi le ga e ka tsamaya e sekebe ya kete life e di fihletse ha e le go kholotswe te ngwana ba le ho mosebetsi wa pelo ka bateng ke yone eno ya hore mono mo rabetseng hore re ka lo sebetsa di pipe di dentse dutlametse
1: wa sky wa skwe kene jwale le yona fihletse mosebetsi
0: yo e fihletse mosebetsi yo yona le re tsebetse wa lo jwale ba sotho ba tsebe ho fumana tsela ya bona
1: go wa hlokomela bophelo mona ntho engwe le ngwe e qalang e qala ka diphephetso tse ding tse ngata hona ho hore o fihlela mo batlang ho fihla teng. Mamedi, metsotso ya rona e leshomele e nang le metso e supileng pele re fihla jwalo horeng ya leshomele metso e mmedi ntse re bua jwalo la bothithapelo mona hore a nna re fe gore na tshebetso ya hae e sale a e rera go tloga gale mohlomong re shebile ntlha tse mmalwa ka nnete tsa ntlafatso ya ditsela tsa setšhaba e le monna wa mosotho fela ya nang le thaselo ya gore ka gara metse eo a phelang ho yona metseng eo re phelang ho yona re le basotho na re thusanang jwang re thusa mmuso ka tsela e jwang gore ka nnete o be boemong bo e leng gore dintho di tsamaya ka tsela e nepaetseng ngwana lona ke yona mmamedi o bontsha ka nnete a na le ditlhoko tseno tsa bontshang ka tsona gore ha ka fumana ditlhoko tseo tse jwalo mosebetsi wa hao o ka tswela pele ka tsela e nepaetseng mme re tle re hlokomele mmamedi gore tse ding tsa dintho ha ke re taba ena ya hae ke ya boithaopi mme boithaoping bona ba hae o thusa motse oo a phelang ka gare wona mme motse oo a phelang ka gare wona o hloka thusano ya rona re le basotho gore re a qetelele a fihletse tabatabelo eno ya gore ka nnete le yena a be motlotlo ka gore ka gara motse wa ka nna ke kidi ka etsa tjena gobane o ntse o ithuta gore company ha e ka loka ntho tsotlhe tsa nepagala ka nnete maemo a hae a ba boemong bo nepaetseng a ka nna a fitlha re kenyetsa le letshwana ka gara ga leqele ka mononong ka motseng ya baneneng taba tsa rona di ba ka tsela e nepaetseng kodi tsotlhe tse bang di teng ka nnete a ka nna a ba bonyetleng goreng a ka re kwalela tsona gore di qetelele di le boemo bo nepaetseng ngwana mme o buile taba ya bohlokwa ya gore go na le diofisi tse o ntseng o kena go tsona a ko refe gore na o ntse o kena diofising difeng mme o thula thaba ka tsela e jwang kapa go e tsala jwang ga o ntse o kena ka gara diofisi
0: ke ile ka kena ka gara ofisi ena ya MCC hape
1: lekgetlho
0: la boraro kgetlho la pele ne le ka ntate SPP la bobedi le ntate Sechache la bararo ke ntate Sefuthe mme ke fumane kamohelo e mofuthu ka nnete ntate Thabo o ile a hlollwa ke ditaba tsa ka gore na go na le batšha ba e bang ba ntse ba etsa taba e tjena empa fela ba sa ka ba ba leseding mme ke mo kileng ka elelediswa gore gore Masego City Council e fane ka mosebetsi mokonteraka o lokela gore a be le ditokomane tse itseng le tse itseng le tse itseng mme boholo ba tsona di fumane ya mane Rose Directorate e leng mane mo ntse ke re dicategori jwale e la ba taba eno ya gore fela o ko lokise taba ya dicategori gore e be hantle empa he re etsetse mokgwa o re na lebakae mono mo le sebetsang e le gore re tle re shebe gona mohlomong re ka sebele ha e se le dikhouni kapa direflectara kapa ho hong le hong gore ka ra nehelanang ka sona gore mosebetsi o no nno tswele pele jwale le itukisetse gore le tsebe go ba le taba tsane tsa dicategori
1: tse o tlatwa le boemong motlhomong ga ba ke bone ka ba sebetsa ka CBE motlhomong ga ba le categoring e itseng a re kare motlhomong mosebetsi o le ka o tlhokang o le ka o fumanang kono je
0: ee jelo ba bontshitse ga rona re tla qala go ee gobane re sa le maintenance o tlase mme taba tse monate kore ba bontshitse gore gang fela goba go etsagale ka o fela re tla imona monwana lebaka leo ke reng ka o fela re tla imona monwana ke gobane e ka sia wa roads care e le yona e le jalo e na le molao o reng annually 10% ya fano go basotho mme 5% e fuwa batšha e le investment ya gore mohlomong ke fana ka 500 a rekise a bokeletse 500 le yena a tsebe go fa e mongwana abo e le gore ga se ya kalokalo tšhelete e tlo gotlela go ye kasi ke gore fela sebetsa o fe e mongwane eno o mo jwetse ga e ho etsiwa tjena ebe
1: e tsena e sentse ba e le tsano eno e jwa.

0: hobane re na le tsona di license capital ha e jwale le ano le eno ke le ka le hopola ho a manga bosibu ke go betse ke re batho bana sentse ke sebetsa le bona bana mme le bona ba lokela ba be le di license tsa ntho tse dintse fapane tseo
1: ka ga company le mo fela e ka se mohlomentse le yona
0: e le yona e re reng jwale 5% e nngwe ke o kileng ka e shebela di batho ba phelang le bokuwa le maqheku jwalo jwalo e le gore e tlile e ka se ha re re e ka se hour nthwena ke ya rona kaofela Basotho ee and then ha se ya rona re le bang re le batjha kapa le wena o ka rona ee and
1: then ke taba tse monate tsena ngwana mme mme ke ntho tse e leng o le motho ha di etswe ke batjha haholo mohlomong o ka sheba fela phephetso ya gore o le motjha o ka dilemo tsena tsa gago o qetella o nyoloha o ba boemong ba go ba le tabatabelo ya bontlafatsi je o bona e ka phephetso tse o tobanang le tsona o le motjha fela because phephetso e ka godimo ke eno ya go motjha mme o tshwanetse o tobana le taba ya gore e ne e lokela ebe o blomme le mazida mantšha blomme kae kae mo a blommeng o monate maa go kgethile gore aa nna nkampa ka etsa mosebetsi moje
0: a phephetso ebe e ne le lenyatso ka nako eno no e ne le lenyatso
1: motho a uka a batla go izokelela wena
0: ee fela jena jale kalong ehlile ke ne ke utlwa botlhoko go ke mamelang bo dipina tsa bore ha e sebenyaneng jwang e ka ba jwang fela yo diqetelong ya maqetelelo ke atla ga ke le mong kere motheno o mokwatelang yo ga ana mosebetsi o tlhoka mosebetsi ke nke naemang moo gobaneng o tlo ikabanya le ena kapa o monkele tlhogong fela o tseba gore ntho ya e tlhokang ke ntho yo o ntse o batlha go ka e fumana mme ke mo kileng ka itswetsa fela gore gae matlhong ke tlameya ke dula ke thabile ga keta go bua ntho e kana ke mo ketse fela gae wena o buisa ko tlhoka tsebo re sa pele gang pelo eeand mme ke yone e laya etsa gore ka nnete gona jale taba engwe le nngwe ga e tla ka tsela e leng ka teng ke iphe nako go e sheba go empe e ka bantle ga nka ka e phumula mane ke e phumule e
1: bentle gore wena bophelo ba gonne bo tswele pele
0: ee ntate go jang
1: mme gana jale ga o sheba nna ke le motho ka tsele ya leeto le re tswang go lona le wena ke bone e ka o so gannile o so le boemong beleng gana tsena ka nnete e se le gore ga e baneneng mamati a lokela go bulea e se le taba mamati fela o kokotile ntho tsotlhe di etsaetse e se le gore mamati a bulee gona je
0: aa lebebele ke e badile watho kokota se ke emetse fela
1: go na le momamedi mona ntate pete o a bontshe ka nnete gore o a feta ka mono o ntse a batla go teana le wena a ka thole motlhomong a bona gore na o ntse o sebetsa o itsang motlhomong ka tsela ya gore le gantse le eme mono fela a fitlhe ga makwenyanyana ke yana fela gore a bona gore kore a lenyolole morolong na a dina lo etsala ntho tse e ka ntse ga ntse le mo
0: di etsagale fela e se motho a re dijwa ke tsena ka nako nngwe e tla bere ga a feta ke tshwere serotware jele nna ke na tšhelete ke ntse ke ja e be ke re ae sejwa senyana a se fete molo e be ke mane masa sa fana ka jakase e dutsheretse bagatši mona e setla se re tla nne re kopanya le go gong e tla ba ya dijo eyena eno e e tsala ka tsela eno e jwang empa chege ntse re eme ka tshepo gore eno yone e tla fitlha le
1: go fitlhela kgolo ya lona e le teng
0: go fitlhelela kgolo ya rona e le teng
1: mebileng mona go na le ntho tse mona tsa batho ba bangata kore motho wa koloi e ntse e le motho wa koloi go ntse o mo thusa kore motho e ne ntse le etsa ke re le thusa bona ba dikoloi fela go thole ba feta mono ba le dipuonyana tseno tse jalo e wame ka tsela e jwang taba eo
0: chekgale e neng ama gona jale ga e sanka mabitsong la gore ga keta go feta bua ntho e bang ga e monate koloi e ntse tla ka moga ga e tlomfagante mme go mphaganto wa yona go tlakola yane ya motana ke sa le
1: tshimosentse
0: ke tlaola ena e ntšha e nanang e taba dimonae gale teng ka nnete ke ne ke gopola ntse re sebetsa nqe nngwe jale di a jaelelana difoane tsena jele motho enwa a batlang go feta eno o tsamaya ka leineng e sese ya gae e ntseng ke sebetsa ka go yone.

0: lebella o koloi
1: And
0: e
1: e ke
0: dula e
1: sa
0: hlahe ka
1: lebellang
0: moo.
1: koloi hore ka hlahla kore le eno ha holo ba dikhoni di teng ho bontsha hore mona ho ntso sebetsu. Motho eno o le a nfeta ka tsela ya hore ha ke sa ka ka swaya fela ho
0: Ngwana
1: ba o
0: nna.
1: etsahetse ho. Ke le ka nkwa ke pelo. Koloi e ntse tla ka morao ka be ke re ntate ha re re late koloi ya. Mohopolo e ne le o mobe wa moya o sa hlwekang. Empa motho eno o la ba nkokobetsa ho fihlella boemo ba hore ke utlwe fela hore tharollo ya bothata bo ke nang le bona ke hore ke lle ke kgaohe. Mme hwa ba jwalo ka morao ho be jwalo ya ba ke se ke ba hlokolosi hore
0: La o ntso etsa hantle
1: le
0: le
1: ha
0: hore ho na le
1: ntse ke
0: motho a
1: etsa
0: sa batle
1: hantle
0: ntho e o ntso etsa
1: ka
0: e.
1: nako nngwe se hore ha a batle a shebile mabaka a hae
0: E.
1: mme a sa shebana le ya ka hore a enwanang o borehile. Ee, athe ha se hakalo ke boreileng, ke etsetsa hore ha a thola moeti a tla elelle kwana koloi tse pedi di kgone ho
0: Di
1: feta.
0: kgone ho feta.
1: Ee.
0: Mamedi, metsotso ya rona e tsheletse fela ka morao pele re fihla jwalo ho reng ya 12. Ditaba ke tsena tse ntseng re di tshetshetha mona. Wena mamedi, ngwana bo rona ka nnete o tlile ka ditaba tse tjena, mme ke a tseba mamedi ka morao mona le tlo tla le ba monyetleng o e leng hore le ka mo thusa tabeng tsena tsa ntseng a bua ka tsona. Bamamedi ba bang ke a kgolwa ba sentse ba tseba jwalo dinomoro tsa hao. Ba bang e ka nna ba di tsebe, mme ba na le thahasello ya hore ba ka thusa. Moo ba ka o fumanang teng, o ka re ba o fumane kae?
1: Ke ntse ke fumaneha ka call fela hona jwale,
0: Ee.
1: mme nomoro ya ka ya 5 ke 5 6 pedi pedi pedi pedi 4 1.
0: 5 6 pedi pedi pedi pedi 4 1, e leng hore ke 5 6 22 22
1: 42
0: 41.
1: ebe ya tshelela yona e re tshelela pedi tharo ha o letho tshelela pedi supa tshelela
0: 6 2 tharo ha o letho,
1: ho jwa tshelela pedi
0: 6 2
1: supa tshelela
0: supa tshelela.
1: e le hore ke 62 30 62 76.
0: 7 6. Ngwana mme, ditaba tsena kaofela ke a tseba di kene di tsebeng tse utlwang. Bamamedi ba Seyalemoya sa Lesotho bona ba tla o letsetsa, ke a tseba bona ba tla o letsetsa le pele re tswa mona. Mehala ya hao e tla be se ntse e kena, ba o letsetsa ba batla ka mokgwa oo ba ka o thusang ka teng. Ka
1: Hojwa.
0: taba tseno tse o seng o buile ka tsona, ke utlwile nna ntho e ke utlwileng le ya tse ding fela, hore mosebetsi o qale taba eno ya mohala wa thekeng fela ke ka hodimo hore ntho tsa hao di tlenne di tsale ka tsela e nepahetseng. E
1: Mme
0: nngwe e
1: eh
0: mme e nngwe ya bobedi kapa tokiso ya eno haebaneneng re re ke e hloka tokiso. Mme e nngwe ya bohlokwa ke utlwile ka nnete, disebedisuwa ke utlwile hona le moo e leng hore tse ding tsona ka nnete ka nna ba o sontse o di fumafumana, o sontse o hloka tse ding tse itseng.
1: Hojwa.
0: Mme ntlha ya bohlokwa ke hore re a tseba tsona o tla di thola taba tseno tse jwalo, empa e ka hodimo ke yane ya hore tender ya yona ra e batla. Tender ya yona e lokela e tsuwera re tsebe hore taba tsa rona di monyetleng o nepahetseng. Mme ngwana mme, ntlha ya bohlokwa ke hore ka nnete re a tseba le hore le ha ntho di tsamaya hantle, o tla nne o tlo kgutla ho rona o tlo tla o re fa hore na ntse o etsahala jwang, maemo e se le afeng. Ba tebello ke hore re tle re bone katleho ya hao, jwale re boele re tsebe hore re le Seyalemoya sa Lesotho re bile karolo ya ho bona hore taba tseno tsa hao di sebetsahala ka tsela e nepahetseng.
1: Hoba ehlile ke tla be ke kgannwa ke lebaka le le leng hore ke nenne ke etse jwang. Mme lebaka la ka ke hore fela ke phamisa flaga Lesotho
0: Ho
1: mona.
0: jwalo ngwana mme.
1: Eya ntate ho jwang.
0: Molaetsa wa hao o ka fanang ka ona wa ho qetela pele re ya rwana ho mmamedi wa Seyalemoya sa Lesotho.
1: Molaetsa o nka ka fanang ka ona ke hore Basotho ba ntate ba lepoqo hle ke tswetswe ha re hokahaneng ka diatla ho bona hore naha ena ya ntate ya pele. Ee, ho etsahale re be le mehopolo ya hore re fihla mona ho se ntse o senyehile mona. Empa ha se patuwe hore taba eno ha se nnete. Re ntse re fihla ekaba ho senyehile fela re monyetlong wa ho lokisa. Mme hle ke ha re tshwaraneng ka matsoho ho bona hore naha ya ntate ya lepoqo ya fihleleha. Jwale le bonkotsatsa ba tle ba iponahatse ke mo re tla hloma hore di-investor ga di teng empa ntle.

mamedi ha o shebana go metsotso e le 10 le motso o mong ge foraletse hora ya le 10 le metso e mmedi e bang ke hona o bulelang sealemoya sa hao le wena o amoheleile mogatlhelong wa pele wa lenaneo la re o tlolla taba re kopana le wena ka ditaba tse supang gore ka jeno Spelling a Business Africa saba e fihletse sehlohlolo le qetello ya ditlhodisano tsa selemo sena tsa dikolo tse phahameng mo bahlodi go tswa diterekeng ba qothisanang lehlokwa tshebeletso ena e tlotlisitswe ke boteng ba mohlokomedi wa saba e leng kgosana lerothodi mohlomphehi tonakgolo le motlatsi wa hae mmogo le mothei wa saba e leng mohlomphehi le jone mpotjwane saba e thehilwe go kenyeletsa kgwebo dithutong tsa bana e le go tsosolosa lerato la kgwebo ka gare go batjha naheng ya lesotho o tla gopola mosotho wa esego naga ya lesotho ke e nngwe ya dinaga tsa lefatshe e tse tobaneng le qholotso ya tlhokagalo ya mesebetsi mme e le go tlola sena Spelling a Business Africa ile ya bona ho le mohlokwa hore e kenye legato ka patshiseho ho batjha ka hare ho naha ya Lesotho ditabeng tsena tsa kgwebo. Ho utlwa haholwanyane ka ditaba tsa letsatsi la kajeno re tla buisana le mohlomphehi le monghadi Tefo Sefothane re tla utlwa hore na ditaba tsena tsa letsatsi la kajeno di tsamaile kapa di ntse di tsamaya ka sebopeho sefe mme ha re ntse re tswela pele ka ditaba tsa rona mosotho wa heso le wena o tla ba karolo ya ditaba tsena re tla o mema dinomorong tsa mohala tsa 5933 ke tsona tseo o tla hokahana le rona ka tsona ge metsotsong ya 10 le metso e meraro re fogaletse hora ya 10 le metso e mmedi mothating ona re ntse re etsa mawajalo a hore re hokahane le ntate Sefothane ho otlolla taba mme re tla kopana le yena jwalo le wena o tla ba karolo mosotho wa heso jwalo ka kamehla ditabeng tsena tseo re tlang ho di otlolla le ena mothating ona wa lenaneo la re otlolla taba kajeno ke la bohlano le lenaneo la rona

0: Mamedi, e re re tle re potele ha nakwana ke tle ke hokahane le wena hape re tswela pele ka ditaba tsena tseo re ntseng re tse
1: kana ya bo itlo go go ngata go bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa batho a tsaga dipelo a tsaga dipelo tse amanang le naha ya ditaba le tsada o tla ba le ena ya
2: kannete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ha ona mo e tlaisa naha ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kaofela dihlahiswa di tlhodilweng tseo mokana bodimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaha mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
3: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga reka koloi license na le license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotse gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwaro se bonyetlhe o fitlhela moo moo se o sa nagane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka lekalobane ka molao ya fanang le ya moela ke setšhaba a tshwana molaong ke ditlwele tsa molao ba le babedi.
4: Ke ne ke tla go basotho ihle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere ntse e etsagala ka ga ditsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e gobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamente ya social cluster re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gore re bona.
0: Mamedi ha o sheba nako ya metsotso e leshome le metso e supileng re furaletse hora ya leshome le metso e mmedi mme re se re kohane ka katleho le ntate Sefothane ho otlolla taba. Ntate Sefothane
5: kgotsome
0: ke a o amogela sealemoeng sa lesotho lenanong la go otlolla taba. Ntate lebitso la ka ke Dimpho Kabedi.
5: Mme Dimpho?
0: Eya ntate.
5: Eya mme la o buela gole fela ga ke utlwa ke utlwa gone
0: ke a leba ntate. Re gokagana le wena je ntate Sefothane re ithutile gore ka jeno spelling a business Africa e fitlhela setlhotlholo le go qetela ditlhodisano tsa selemo sena sa 2026 mme re re o fe mosotho gagolwanyane ntate gore na ga re re ditlhodisano tsena di fitlhela setlhotlholo re bolela eng di etsagala tsa letsatsi la ka jeno ntate.
5: Ka nnete ke a leboa mme ke o dumedise ke dumedise le basotho botlhe ba mamedi ba radio Lesotho. Ka lebitso jalo ka o sontlhalositse ke Tefo Sefothane ke mookamedi wa pheta

tso ka mokgatlo ona o bitswang Spelling Business Africa. Ka jeno se mona National University of Lesotho mo re bokantseng ba ithuti ba dikolo tsohle tse teng ka rana ha ya Lesotho tsa high school. Ba ithuti bana ke hlalosa hore tsatsing lena ke letsatsi la makgaolakgang, mme ha e le makgaolakgang tjena setereke ka seng ditrekeng tsena tse leshome se ngwetswe ke bana ba bahlano, mme tjhe go sa tsotelle na ngwana o tswa sekolong sefeng, gobane ditlhodisano tsena di la tsa potoloa le ditereke ya ba go qetelela go gauwa ga bahlano bao thweng ke ba ka godimodimo ba ipabotseng, mme bano ba bahlano ba ka godimodimo ba ipabotseng ba teng ka jeno kwano go tlatla lwanela boemo ba makgaolakgang a naga kore bao re tla re jele ke batlhodi ba naga ba naga. Mme ka mora tlhodisano eno ya ka jeno re tlo gwaya batlhodi ba bahlano ba naga, re ba tlhwaga jalo ebile re ba fa dimpho. Mpho ya pele tla ba 250,000, ya bobedi e be 330,000 tsa malopi, ya boraro ke 220,000, ya bone ke 115,000, e be ya ho qetela bohlano ke 100,000. Ka ntle ho tsona re boetse re na le 5,000 o mohlodi e mong le mong a hlahileng boemong ba pele setrekeng sa habo, e leng hore ke 5,000 ka makgetlo a 10 tseo re tlotla re fana ka tsona. Ke hlakise mme hore sepheo sa ho fana ka tjhelete ena ke hore ka ha Spelling a Business Africa ke mokgatlo oo ka ona o reng o kenya thase ya kgwebo ho bana ba sekolo, ke hle ke itikise eno hore le tle le utlwa re sebetsa le bana ba sekolo fela. O tla hopola mme wa ka hore ka kgwedi yane ya Mmesa re ne re tshwere ditlhodisano tse tshwanang fela re di tshwaretse bana ba boemo ba university. Jwale hona tjena re se re le boemong ba high school, jwale re sebetsa le batho ba ntse ba le ka hara sekolo fela. Lebaka la rona ke hobaneng rere tla sena kgwebo re batla re e kenye batho ba sa le sekolong, ba ba tlwaese ba bona batheni ba dikgwebo ba bile ba hira ba bang. Ke mo gona re bitsang Spelling a Business Africa, re peleta mantswe ya kgwebo. Jwale mantswe ano a kgwebo a re a peleta a thusa gore ngwana mantswe le kgwebo ebe karolo ya bophelo ba gae, e le gore ntho ena ga re bua re bina over and over and over e thusa gore qetelele thopotetse, e le gore boholo ba bana ba sa ile ba kena dithusano tsena ba tla o boetsa gore motho la ga o tsamaya fela o santse o nagana ka kgwebo, o nagana gore na o ka iphedisa jwang, o ka igolola bofumeng jwang. Mme taba ena ya Spelling a Business Africa ga e tlo felela Lesotho mona, ga re qeta go feta Lesotho mona re bona gore e sebedise hantle re a entha jale re a dinageng tse ding, e le gore le ka moka le motse seng kae bana bana ba bahlano ba re tlotla re ba tlhwaya mo e tla ba ga o le tjena jale re re ga ba tloa mona ba ya ba lo tlhodisana boemong ba basadake kapa boemong ba Afrika, empa gono e sa le toro e sa le mosebetsi o santsa o le ka matsogong. Ke fa ke ise mme gore letsatsing la kajeko le ga e le mona re etsa tlhodisano tsena tse kgolo re boetse re lebeletse baeti ba bohlokwa-hlokwa ba tlotla ba bona taba ena ba e bona ka matlho ka senyesemane re re ke to witness the occasion kapa to honor the occasion. Moeti wa mogolo wa bohlokwa ebile ke wa fitlha mme ke go sana le go thodi mohato seiso, e leng ka senyesemane re mo bitsa patron ya Spelling a Business Africa kapa modula kgowa. Ke modula kgowa a ileng a fauwa mme a ananela thomo ka gore re hodisa batjha kgwebong, mme le ena ke motjha re lakatsa gore ka moso a tlo busa bahwebi, a seka ba busa mekopakopa, a seka ba busa batho ba nang le bothata ba tlhokagalo ya mesebetsi. Mme taba ena o e ananetse ka diatla tse pedi, e mo kgothatsa haholo ebile o kgothala haholo ha a na le batjha. Jwale a ba bolelela gore toro ya Lesotho ke gore le iphumane le lona letswile bofumeng, mme bofuma ba Lesotho bo tla ntshiwa fela ke bana ba Basotho, ga go motho a tswang ka ntle a tlatla re ntsha bofumeng Lesotho mona. Mme ke mongwe wa baeti ba bohlokwa, moeti e mongwe wa bohlokwa mme eo ke sa tswa tseba gore o tla ba teng le ena, ke tsebile ke kgola tsatsi la maobane ke motlhompe itona gongwe.

0: Mopresidente Tona Kgolo o hlaloswa gore ke mongwe ba go iba bagolo Lesotho mona. Ke mongwe wa batho bao ba reng ke ka kgwebo fela re dumelang gore Lesotho go na le mo lekala yang teng. Jale o boetse go na le tse ding tse e leng gore mehato e seng nkuwe ena e kang ya bose ba batso ya boeng e a reng ka yona e thusa batšha gore ba tlotla ba bonana ba qala dikgwebo jwang. Jale re re a motlhomphei ga e le mona o santse o na le sebabatso se thusang batšha ba seng ba qetile dikolong, gona re re ba otle ba sa le sekolong mona, mme re ba otle e le gore nako e ba fitlhang mane go sebabatso tšhelete eno ba fang yona go sebabatso e be se e tlatseletsa 50,000 di ne re seng re fane ka yona. Mme taba eno itse ga e utlwa ke ga re ke utlwa eka taba ena spelling ya Business Africa e bua le toro eo ke sentse ke na le yona jolo ka mogwebi a thomeile Lesotho mona, a golela Lesotho mona, a ba a godisa mokuru wa Lesotho. Re lakatsa gore le ena o lakatsa gore a ka tlo tshwaetsa bana bana gore le bona ka moso ba iphumane ba le ka godimonyana go yena. Go na le baeti ba bangwe ba botlhokwa ba gore ba lebeletseng jolo ka letona la thuto. Letona la thuto ke gobane boteng ba yena ke go tshwana le ga thaba ena e le ya gae, gobane ke partner ya Spelling ya Business Africa. Re re na gobaneng Lesotho ge na le le motseng a thakana-kana re ipusa tse balwang ka masome, empa ge ntse re le boemong bo re bonang re na le bofuma go haelelang, empa re na le magraduate, re na le batho ba nang le boko bo thatsi fela re gana go gola. Jele re re ka nna bathuto ya rona go na le mo e nang le bofokodinyana, mme re re ga re kgolotseng bana ba nang mane thutong, mme letona la thuto le re ke ananela kgolotso ena e le buang ka yona, ke batla ke tlotla re tsamaisana tsela ena le lona. Ge o utlwa gona baithuti ba nantse ba kena sekolong ge etsa jwang gore ba ba santse ba nagana kgwebo, empa go sena mo e tlotla e ba matabeng ya gore ba seka ba tswela pele ka dithuto, e leng gore ke tsela o bona gore ka nnetefile ntho tsena di tsamaya mo fela ntho re batlang go e tšhentšha ke the mindset, ke tsela eo Basotho ba naganang ka yona. Ge re tloelelang gore le lo nagana ka go batla mesebetsi, tloelelang gore le lo nagana ka gore le dule le lwantsha mmuso, empa naganang ka gore na le tlo tlhagisa mesebetsi jwang. Ke a gola ka gara baidi ba bangwe ba botlhokwa ke bao bane ke re ke ba bolelele go tloa mono kana le mekgatlo ya matšhaba, gana le baemedi ba dinaga tse dingwe tsa matšhaba, gana le dikgwebo tse ikemetseng mme tse e leng gore le tsona ka nnete di teng kwano go tla bona gore na ba re tshietsa jwang. Ke bolelele mme gore jolo ka ketse ke dikolo tsotlhe tsa ditiriki le matitšhere a teng jolo ka feleditse bana ebile e le bona bakwetlisi ba bana tabeng tsena tsa bona. Ke kopa ga ke tsholo tsena mme o tsebe ga ke bua ka Spelling ya Business Africa o ka nna fumana ke se ke sa thole ke sa kete ke mpe ke heme o tlo mpotsa dipotso kapa o tlo ntataisa ka dipotso. Ke a leboga.
1: Ke a leboga Ntate Sefuthane. Ke a gola Ntate Sefuthane, Mosotho a ka re na bahlodi bana ba bahlano ba naga ba tla fumana tšhelete ena eo o seng o e supile, ka mora gore ba fumane tšhelete Spelling ya Business Africa e re a elehlotse go lekane kapa go na le tataiso eo ba e fumanang ditabeng tsa kgwebo ka tshetso e ya tšhelete eo ba e fumaneng?
0: Ke a leboga mme. Spelling ya Business Africa e na le diprogramo tse tharo. Ena ya gore be re se re tshwere di-competition ka jeko e leng Spelling Challenge ke nngwe ya tsona. Ga ba tloa mona ba fetela mokgatlhelong wa bobedi o bitswang mentorship e leng wa bosupisi kapa tataiso. Tšhelete ena batwana ba keta go e fumana mona ya bankeng go sasa e tlabe sentse e phuphuma ka ga diakhaonto tsa bona mane bankeng ba ntse ba e bona. E kena ka bankeng re e bulela akhaonto e dumelelang gore e nne e tswale ga re ntse re o tla motho. Re tlile re re sa ba kapa Spelling ya Business Africa e fapane le tse dingwe tse ngata ka gore ga re qeta go fa tšhelete ga re re o lo e sebedisa ka tsela e ratang. Ga ke re batho ba gona tse ba etsa business idea pitching e leng gore ba presenta gore na ba lakatsang ba re fa ditoro tsa bona ka kgwebo. Jale re re ga se go file tšhelete re lo o batlela mosupisi yo o ka se go areng ke mentor. Mosupisi eo o tla tsamaya le wena a betle a o thuse go betla kgwebo ena ya gago. Nakong eo a ntse a e betla o e betlela go sheba gore na kgwebo ya gago e ka kgona gore e fumane ditšhelete tse ngatanyana tse tla e thusa gore e kale. Kgwebo ya gago e ka kgona gore e se e kalwe hanghang ke ntho tse basupisi bano ba di shebang. Ga ba sa ba entse qeto ba gotlela go bona ba re saba se bona e ka taba ena ya motho ena na e present ga e so beredi gore ka tala, empa e kaya kgasi e kaya

0: sabab e kaya go go ba enterprise e kaya go bo swabatso ya go pantlete ya tlatetso e le gore motho tsa go rena kwa lo ba tlatetso aba a le hantle itle ga fitla mo nwa e kopa taba tsa hete ditlwahale empa ba le teng e le bo mo morereng e ka gona gore e kane ba tla re lokollang tšhelete eno ge kale kgwebo ena motho eno ga a sa kadile ge mokenya mokgatlhelong ona o direng kwa borago incubation ke taba yane ya gore jale ge se re alamisa tse re tse go tla kgotsisa gore a kanete se go file tšhelete o kadile kgwebo o setse morago ge tsamaya le wena ge tata ya le wena go fitlhela o le boemong boo re tla re kgwebo ena ga o e lokile ka itsamaisa ebile e ka thusa le tse dingwe e le gore ga ba tloa moo ka moso e se le bona ba tlo tshwaetsa bana ba bangwe ba ba ruta gona jale re tsamaye jang letone ya la kgwebo ke tsela e re sebetsang ka yone.
1: Ke a lebogang thate matshwao ao le a shebang le le saba gore le tle le re kgwebo ena e lokile e ka itshematlela e ka itshebetsa ke matshwao a fe ntate Sefutha?
0: Go na le matshwao a mane. Ya pele re sheba bokapi le boinagano bo re karareng botibidi innovation and creativity ka senyesemane gona motho o ntho a e etsang na ke ntho e siko kapa le ga e ba e le teng na o e nagane ka tsela e fapaneng na motho o bona la sebeditse boko ba gae gore ntho e na e fumane ke matshwao a pele. Tshwao la bobedi ga a sheba gona taba e ya e kadile na kgwebo e ya gae e tla kgona gore ka mora nako e seng ka e nne tswele pele e se ka ga tšhelete e tata o kena ebejale le yona kgwebo e ya fela ke yona ntho yane e rereng profitability and viability na e tla be mofele kumo go na le ntho ya tla e fumana e tla etsa gore a phele jalo ka re kgwebo ke boiphediso etse masala ka motho mongwe a ile a ka etsa kgwebo e nngwe a bua ka kgwebo yanaare o tlotla wa etsa
1: ke kopa o ntse o tshwere jalo pele re o tlhalosa mokgatlhelo o ne a borago ntate re fetise mabenkele.
0: Ke a leboga.
2: Mumamedi or eleditse mme re utlwile
3: SADC focuses more on communication and visibility.
4: Munungwaha a lenana ola haola ditaba tsa tikoloho e ka borogo Africa SADC 360. Le se letla kena moyeng ka puo ya Sesotho ka labohlano le leng le le leng. Ho tloa ho reng ya bobedi ho isa ha ifitile ka metsotso e mashome a mararo.
3: As an entity, SADC's main aim is to try and give and tell the narrative as seen from our perspective as Africans.
2: Lenana o lena le tlo beha sehlohlolong ka dintlha le dietsahala tsa moraorao tsa tikoloho tse kenyeletsang dipolotiki, moruo, ntlafatso, hammoho le kgwebo le kgwebisano.
5: I am from Politia, reporting for SADC 360 in Maseru, Lesotho.
6: Reporting for SADC 360, Farida Hamis, Dar es Salaam, Tanzania.
7: Mamela lenana o lena mathwasong a kgwedi ya Lwetse.
2: SADC 360, ditaba tsa tikoloho ka lentswe la rona.
8: Lesotho, bakeng sa merero ya kaho e meholo le e menyane, rekang Afrisam All Purpose 42.5 cement ya maemo a hodimo le ipehe monyetleng wa ho hapa divouchara tsa kaho tsa boleng ba 5,000 maluti e le nngwe. Dipalete tsa Afrisam All Purpose cement, di-generator, divoucher tsa grocer, ditofo tsa parafini, dikobo tsa Basotho kapa airtime. Rekang kajeno le kene le tlhodisano hore le be bahlodi. Afrisam, the A1 choice for Lesotho. Ho na le dipehelo.
1: Mamedi re metsotsong e mashome a mabedi a metsosupileng ga re lebile goreng ya pele ntate Sefutha?
0: Eyamme.
1: Re ka tswela pele ntate re ne re le letshwaong la boraro.
0: Ee, ne ke re a tshwaola bobedi ne ke tsa mohlala ke re. O tlo fumana go thwe motho a re ke na le morero wa kgwebo mona ke bona heso mona dikoloi di sa tsamaye. Ga di tsamaye hantle ke tloka ka koloi eno o thoma mokoto a 4x4 ke tla palamisa batho ga o bala gona o tla etsa tripi tse ka re gona o sokoleya uang o thola go hiwa. Tšhelete e teng ebile ka moraa selemo o tla ba rekile nngwe fela jale o thola gore motho ka ga programme ya hae ntate moteano o sa ntsa a bile a fane ka budget gore selemong sona se a sa ditšhelete o lo etsa tsela moo wa e bona kgwebo ya motho ga e sa le viable e leng gore ge ka mofa tšhelete a tala nthweno ga keta go e tala ya ba ka mogabeketse tharo ga ntate moteano a fitlha a etsa tsela ya ba ena gae ga e sa le jalo bane taxi se tla kena jale di-quantum ke matshwao a ga a shebang ano ka go fela gona na motho o entse dipatlisiso tsa ntho ga e batlang gore a utlwa gona ehlile e tla fela e tsewa nna e tla ngwa ke ntho tse ding jwang jale ya borago ke ena e rereng re sheba response to climate change e araba taba e ya phetophetho ya legodimo jwang na ha itlotla e senya itlotla e bakela bothata ba ba ba new ho fita ba re be e re bakela taba tsa di pollution le ding kapa e bogagolla go mo sonzo boleteng ke ntho tsona tsentse re di shebang e ba o qetela ke a communication and presentation skill bo mo bona nang ke sebetsa jo lo ka di teacher re ngwana no hantsa bua motho ha bua ditaba tse leng tsa hae wa mo utlwa la go nngwe mme o ntse ka nna a thola ona jelo gona nda di tefa ke bua le ena je o go nngwe mo ka botaba tse ke tsa hae pele motho a go nngwe o tla utlwa go o phopholetsa dintho tsena tse a le kang go bua ka tsona tsena tse a le kang go di rekisa taba tsena tse a ga fang tsona a re re di hlokomele a go nngwa dikopa a tshe o go nngwa se tsa hae e leng gore ke ntlo tse di shebang ke mo gona le ha re bua le matitjherere dumelang bana ba lona ba lore ngwana ha sa lorile mo thuse gore toro eno ha e phethale e leng sona se re se buang gare se ka mo kopiletsa empa mo thuse gore a e mo a batlang teng ke dintho tse gore di shebang mme ga re shebile matshwao ano ka go fela e ba a re kgotsofatsa ka nnete re mo fa dimaraka tse godimo e be re se re di bapisa le gore naa nako ana peleta o peletile jang na o tseba go peleta ono ke gore na o utlwisa mantswe a kgwebo gobane ga o tlo amana gere o lo bua le batsepedi o tla bua jang le batsepedi o sa tseye puo e sebediswang moo kgwebong kele motsepedi o tlameya utlwa ga ya ka nnete ga e ba ke makheniki wa dikoloi language ya ka e utlwa gale gore ke ya kgwebo ke ya koloi go seka utlwala fela go gatse motho eno a ka kwa IT ga a tsebe letho ka ntho tse itseng o sito ga di a dikopanye ke yona ntho e re etsang mme ga re fana ka matshwaro
1: ke a lebandate go batlhodi bana ba tlotseng diterekeng bao le bona ba tlo fumana tshehetso ya tšhelete bona le ba tshehetsa ka tsela ya mofuta ofeng tšhelete eo tebelelwe ke gore e tle e ba tswele molemo ka sebopego sefe
0: ba tsamaya mothati o tshwanang mme wa mothati wa o go tsamaisang go ba ba batlhano ba retlo ba kgethamo ke mothati o tshwanang gantle le o tsamauwang ke bano ba bang ba retlang re bankile diterekeng ke sa kise gape-gape gore motho a ka wina streking kapa a ka gapa tlholo streking a boela a tlata gapa tlholo e ka godimodimo mona e leng gore motho a jalo o kgutlana le tšhelete e ngata go feta e leng gore tle ba tsamaya leeto le le leng batho bana ba tshwana empa e le gore e mongwe o tlotse streking sa gabo e mongwe o tlotse boemong ba naga
1: ke a lebang data ba ga ga baeti bao o buileng ka bona ntate Sefothane o buile le ka boragwebo boragwebo bona ba tlatsetsa jwang gore toro ena ya go hudisa bo ya go hudisa kgwebo ka ga gona ha ya Lesotho e fele e fihle mo re batlang teng
0: ba tlatsetsa ka mekgwa e megago ya pele ke bontshe mme gore ba ba gore ebe le tšhelete ba tsewa tšheletenyana e bang le yona ke yona ga re ntse re kena re ba dithota sa bae joining fee mme ke tšhelete e nyanyana gagong jale re boetse re phela ka tsona dithuso tsa bagwebi bana bagwebi bana ba re thusa ka ditšhelete ka kotlolong bagwebi bana ba boetse ba re thusa gape ka yona taba e ntse ke re ke bosupisi mentorship ke bona ba re thusang ka tsona mme dintho tseno ka o fela le gore re ntse re fegale ba bangwe gore ka gara diprogramo tsa bona ba ba sa ba bona gore na ba tla kenyeletsa sa ba buang le tabenyana gore tle ga re etsa taba tsa bo incubation be ba teng ga ko o tsebisa gore ka seitemo e batla go tla bona gore na jele nako e re seng re ba isa go yona molagege e re thusa e tlo sebetsa jang Bedco le yona e teng mo e tlile gore e tlo tla e bona gore na ga tla le thusa jang gore toro e ketele phethala ke a kgola ke ne ke etsa metlhala ka tse pedi teno gobane ke re ke dikgwebo tse tsebagalang gore na di etsa jang tabeng ya thuso ya dikgwebo tsa basotho go tloa mono dikgwebo tse dintse ngata tse ikemetseng tse e le gore goja monyetla o ne o le teng neng ka ka fitlha ka dibala ka o fela wa di utlwa
1: ke a lebandate mo e bang mogwebi wa mosotho o teng ka ga rona ga e ne a lesotho o mametse ditaba tsa rona mme a ka lakatsa gore le ena a tshehetse morero ona o amogeleile ga kae mme e bangwe o amogeleile o gokagana le lona jwang gore ditaba tseo di phethagale
0: kanete ke a leboa mme ke bontsha gore radio Lesotho ke qale go leboa lona pele wa tseba sealemoya se ke sa naga mme se mamelwa gotlhe gore ebe ke bua le wena tjena ka jeno sena se re ke bagwebi ba bangata ba utlwang lentswe lena ba utlwang taba tsena tsa rona mme go na le monyetla wa go batla go thusa mme ke boetse ke bontsha gape-gape gore dintho tsa rona re di etsa ka baka la gore marangrang a sa re dumelela se re etsa gore dintho tsa rona di be life kore motho ga di bone nako yotlhe a batlang motho ga a kene Facebook mono fela wa re bona wa e bona gona spelling ya business africa na keng motho ha batla go tseba ka gona a ka letsetsa le lekaleng la thuto streaking sefe kapa sefe motho ha batla go bua

0: a le gona ka boelageng tšhakela di-officing tsa rona a rival center mane motho ga a batla go bua le gona o ntse a ka nletsetsa ka kotlologo gotlhe mona ke a fumaneya mme ga ke motho a sobodisang
1: ke a lebandate bathombana ba e neng e le karolo ya ditlhodisano tsena tsa selemo sena sa 2026 empa a sa atlega go fitlhela megatlhelo ena yeo o e boletseng e fumanang tshetso ya tšhelete empa go na le mogwebi ga ga baeti ba lona mono ya dutseng fatshe ya reng ka mokgo Medimpho a beileng ditaba tsa gae ka teng le ga a sa atlega gore a tlaelele gobane ba tlhwauweng e le batlhodi empa nka rata gore ke mo tataise ke be ke tsetele ka gare go toro ena ya gae nna taba eo ke taba e amogeleileng
0: lebaka la gona mme la go ya life ke lona lere bonang he mohlomong go na ke le saba rere re bona motho eno a sa fitlhela tse ore di tlhokang kapa o le a thothomela jele wena a ntseng a shebeletse o le thokwana o ka kgona go re tshware kapa o tshware motho a jalo gatshe ke tsamaya le motho le batlileng jalo ka memo tsa rona tlhe dipharal ge re go bona tlo boneng nna go e tsalang keng e le gore ngwana a ka kgatlhang kapa o kwa bua le wena e be o se kgona go o tsamaye le ena leeto lena ntho ena se ile nna ka e bona ga e etsagala mme ise ke ntho e ntse e tsala ka mesa
1: le sireletsa jwang boqapi ba ba batho ba ba kenang tlasa morego o yo wa saba ntate Sefothane gobane ka nako e nngwe motho a ka re ke gatlhiwe ke taba ena ya gago e be qetelong o bona o se o saleletse ka thoko empa toro ya gago yona e sebetsa kae kae le thusa jwang gore ditaba tsa boqapi ba batho di sireletsege
0: ka nnete ke a leboa mme wa ka taba eno ile ka ya tlhaga ya ba ba le kgolotsonyana e batho ba neng ba bua ka yona ba gana re tsa buang go tshireletsa taba tsena tsa bana go na le ga re ntse re tsamaya ka letsholo lena la rona re na le batho bana ba ikarabelelang tabeng tsane tsa intellectual property rights protection go na le ditataiso tse o banne ba fane ka tsona mme empa e le gore tsatsing lena nako e re peteditse re be le advocate maema chaka ke CEO ka ga organization eno mme ke motho a nna kgone ga a tlhokomedise batho gona ga o bona e kaekare e kaekare toko ya gago e tlokotsing na o ka e tshireletsa jang le gore na ke eng e o e sebedisang go pakagatsa ga a kanete toko e na a ka ehlile e utsuwe fela ga o ka emamela tabeo ya batho ba reng ba utswetswa di-idea o tla utlwa gore e mong idea go thwe ka nako nngwe ke ya gago ga fela o sobile o e ngodisitse e le gore e be yona ntho ena ya gore ya pele go tlotse ba gore o kopa o e tshireletsa o tlameya o e ngodise pele mme ga o e ngodisitse o tla ba bonolo gore e be ga o dumelele mang kampong mao gaenke empa ke bolele gape gape mme gore ka nnete go bana ba rona ba fana ka dintho tse o rereng di boemong ba bona ebile re dumela gore ba ka kgona gore ba di kenye tshebetsong ka boemo ba bona ke mo kgona rereng re qala re ba tataisa ba lore ganyane empa toro eno wa bona ga ba logile ganyane ba leka ga ntho ba tla gola sentse ba leka ga yona
1: ntate Sefothane o ntse o tshwere jalo ntate ga o di beile tje ke kopa ke tle ke amoele bamamedi ba babedi ba bararo ntate ke a tseba o ntse o tshwere ka thata ge tle re tsebe go lokolola momamedi go kagana le nna le ntate Sefothane dinomorong tsa mogala tsa 5993 gore le wena o be le seabo ditabeng tsena tseo a seng a di otlolotse wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go yena ka tsona o amogeleile mosotho wa eso ge go kagana le ntate Sefothane je kapa re bua le yena je e le ga ka jeno ditaba tsane tsa tlhodisa no ya spelling a business Africa di fihla pheletsong ka jeno kapa sehlohlolo sa tsona se le ka jeno e le mo teng ba phatlalatsang abahlodi ba naga ka megatlholo yotlhe yeo a seng a e boletse mme ke a o amogela ge mosotho wa eso gore le wena e ka ba o na le potso e ka ba o na le tlatsetso e ka ba o na le maikutlo ditabeng tsena tseo a seng a di otlolotse ke o amogele dinomoro ke tsona tseno tsa 59933 tseo go amogelang ka tsona gore o be le seabo ditabeng tsena re tlang ka bamamedi ba bararo fela taba ena re tle re behe kgutlo ka ga ntate Sefothane o ntse a le ka gare go mosebe tsi getle re tsebe go molokolla mosotho wa heso ya o amohela he gore o be karolo ya ditaba tsa rona nomoro nyeno ya mohala ya 59933 5933 ke nomoro eo o amohela.

0: ka yona hore o be le seabo ka yona ditabeng tsena tsa rona ha o sheba nako ka metsotsong ya leshome le metso e tsheletseng re ya re lebile horeng ya pele hore nya pele re tla fa ba lenanola ba le fapala ditaba sebaka ho fa ditaba tsa hora eo ya pele mpa mothating ona ke ntse ke o hehla he mosotho haiso hore le wena o be ka rolo ya ditaba tsena tse o ndate sefutane a seng a o tlolletse tsona wena ditaba tse o di utlwa ka sebope o sefe o re eng ho yena ka tsona o amheleile he nomoro ke yona eno ya mohala ya 59933 59933 ke nomoro yeo o amohelileng ka yona mosotho wa heso. Ka lebaka la hore ntate Sefuthane o ntse a le ka ga tshebetso ke kopa hore ntate Sefuthane ke o lokollehle ke lebohe nako ya hao le seabo sa hao lenaneng la go otlolola taba le ka moso ke a leboha ntate e re ke o lokolle re tla boela re gokagana le wena gape ka ditaba tsena ka nako e nngwe.
1: Ke lebohile haholo hle nna ka nnete ke lebohile.
0: Ke a leboha ntate. Mohamedi yeo ke ntate Sefuthane he ho tswa Spelling a Business Africa o ikutlwetse ka mo a beileng ditaba ka teng e re repotele hana kwana re tle re hokahane le wena hape re phethela mogahlelo ona wa lenano la go tlolla taba
2: re bua ka morena ya ile a iphana ya bo itlo go go ka ja go bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa batho
0: Mamedi ke metsotso e leshome le metso e meraro ge a re lebile horeng ya pele. Hopola hore horeng ya pele re tla beha lenaneo la go tlolla taba feelwane ba lefapha la ditaba ba o fe ditaba tsa hora eo ya pele tsona o tla di fumana ka puo ya Sesotho. Mothating ona re sheba ditaba tse ntseng di etsahala dinaheng tse ding mme ditlaleho tse tswang naheng ya Democratic Republic of Congo di supa ha e le bonyane bana ba sekolo ba 24 ba hlokahetseng nakong eo ho neng ho baleka ho baleha sebakeng kapa ba neng ba leka ho baleha sekolong seo sa bona se leng sa aparelwa ke Malakabe mme sekolo sena se tlalehwa se le tikolohong ya Bukavu e leng e nngwe ya ditikoloho tsa naha ya Democratic Republic of Congo e bonahalang e le sentele sa Marabele mme ho tlalehwa le batho ba baholo le bona hona le ba hlokahetseng mollong ona le ha e le hore palo ya bona e ntse e so phethelwe hantle mme ditlaleho di supa ha palo ena e lebelletswe hore e ka nna kapa tshabo e le hore e ka nna ya nyoloha ho latela dikotsi e etsahetseng sebakeng se jwalo bohle ba atleileng ho phonyoha ditabeng tsena ba nketswe ditsing tsa kokelo tse haufinyane mme he ho ntse hona le ditaba tse ntseng dipotoloha marangrang tse bontshang ha ditsi tsa kokelo tse ding kapa tse pela sekolo seo di bonahala di imetswe.

tswe haholo ke bakudi ka ha ho bona hetse bana ba bang ba ntse ba tlohetse ba le fatshe ka hare ho dipetlele tse jwalo ba so fumane thuso. Mme he ditlaleho di tswela pele ho supa hore ke matlo a ka bang 330 a tlalehwang a sentswe ke mollo ona, mme sesosa sa mollo ho fihlela ha jwale se ntse se sotsejwe. Mme he baetapele ba Marabele ba bontshitse hore batho ba bona ba hlokahetseng ba 24, mme tlaleho ya bona ba e ntshitse letsatsi phirimaneng ya letsatsi la maobane. Mme tshabo ke hore e ka nna ya ba ho na le batho ba fetang moo ba hlokahetseng. Mme he Bakhuvu ke e tlalehwa e le motsemoholo wa South Kivu province, mme e le e nngwe ya di-province tsa naha ya Democratic Republic of Congo e bonahalang e le kgolo haholo. Le ha o le jwalo, e ile ya bonahala ha e haptjwa ke Marabele a M23 ka Tlhakubele selemong se fetileng. Mme mmuso o tlalehwa o ntse o tshwere ka thata le balekane le ona e ka sitana le mekgatlo e kenyeletsang SADC ho bona hore ditaba tsena tsa Marabele naheng ena ya Democratic Republic of Congo di fumanelwa tharollo ya moshwelella. O tla hopola he Mosotho waeso hore masole a na tikoloho ya kapa mekgatlo wa kgodiso ya moruo tikolohong e ka borwa ho Afrika Ellen Sadak o ne o romele mabotho hona naheng eno ya DRC e le hona ho leka ho lwantsha taba ena ya Marabele. Mme naha ya Lesotho ile ya ba karolo ya dinaha tse jwalo. Le ha o le jwalo, bothata bona bo bonahala bo ntse bo sa e moriting. Le ha o le jwalo, SADC e tlalehwa e tla tswela pele ka dipuisano ho bona hore taba eo e fumanelwa tharollo ya moshwelella. Ke ditaba he Mosotho waeso tse hlahang naheng yane ya Democratic Republic of naheng eno ya Democratic Republic of Congo. Mme ditaba tse ding ke tse supang hore matswallwa a makarolo e nngwe ya setjhaba sa naha ya Zimbabwe e tlalehwa e maketse haholo le ho ho swaba ka mora hore president ya naha eno ya Zimbabwe, President Emmerson Mnangagwa, a phatlalatse letsatsi la hae la tswalo e le letsatsi la phomolo ka hare ho naha eno ya Zimbabwe. Mme ditlaleho di supa hore naha ya Zimbabwe moruo wa yona o ntse o hola, mme taba ya matsatsi a mangata a phomolo e tlalehwa e sa thusi haholo hore naha ya Zimbabwe e ka boela ya itshimatlela hape moruong. O tla hopola ya Mosotho waeso hore matswallwa a naha ya Zimbabwe a bonahala haholo dinaheng tse ding. Taba ena ile ya bonahala haholo naheng yane ya Afrika Borwa nakong yane eo naha ya Afrika Borwa karolo e nngwe ya yona e ne e re matswallwa a dinaha tse ding a kgutlele dinaheng tsa habo bona ka ha ba bonahala ba nka mesebetsi ya bona. Mme matswallwa a naha ya Zimbabwe ke ba bang ba ileng ba bonahala ka bongata ka hare ho naha eno ya Afrika Borwa. Mme he matswallwa a dinaha tse ding ho kenyeletsa le yona eno ya Zimbabwe ana supa a le naheng eno ya Afrika Borwa ho ya leka ho batla bophelo bo betere. Mme he jwale President Emmerson Mnangagwa o tlalehwa a sa thusi ka hore e be letsatsi la hae la tswalo e ba letsatsi la phomolo hore e be moruo wa naha eo o ka qetella o bonahala o hola ka sekgahla seo matswallwa a naha ya Zimbabwe a ka lebellang ka teng. Ke ditaba he Mosotho waeso ho tswa dinaheng tse ding tse ahisaneng le naha ya ya Lesotho. Mme re metsotsong e mene re metsotsong e tsheletseng mamedi re ya re lebile horeng ya pele, mme ha nako e le tje re tla suthela ba lefapha la ditaba ho ofa ditaba tsa hora eo ya pele. Nna le wena re tla hokahana hape ka morao ho ditaba tseo tsa hora

0: ya pele ka ditaba tse ding tseo go fuparetseng tsona lenaneong lena la re otlolla taba. Mme he re tla re ha re ntse re tswela pele ka taba e nngwe eo go fuparetseng yona, ebe le wena re ya go mema he Mosotho Haeso gore o be karolo ya ditaba tseo tseo re tlang go otekela tsona. Mme nomoro ya mohala yeo o gokaganang le rona ka yona ke yona yane ya 2231642 ya 59933 ke yona eo re gokaganang le wena ka yona gore le wena o be karolo ya ditaba tseo go otekelang tsona. E re ga nako e le tje ge behe lenaneo la go otlolola taba feelwane ba lefapha la ditaba ba o fe ditaba tsa gora ya pele, nna le wena re tla gokaganagang ka morago go ditaba tseo.
1: Ka nnete taba ena ya saga le mollo e bembaka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng, gobane e senya tsotlhe kao fela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mokana badimo a re fileng tsone Basotho gotlhe mo baleng gona teng. Ha re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya saga, mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona Lesotho la rona le ntse le re latlhegela.
2: Go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho wa reka koloi license na le license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka ke le bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo o sa nagane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse, mme yena motho yo ena o reng ga e tsa taba e tlhabisang ditlhong a ka lekalobane ka molao ya fanang le ya moena a kereche ba tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi.

0: le bolelle ke a gola ka parliament teng ka mono ba ba utlwisang democracy they are only 2% bo bolo ba lona le an democracy ga le tsebe how to pusha ka la ka tshaba bo le bongwa se tsha ke se ka mono bo tsha ke ka ona na ha ina ena le mantlo nya mangana ka in se ke futane ao ya go sa bona a le mo ya mane mo re mo no khwe le bo tsona bo le le tsona a enda de file ke a se ba ke ke hlaela le tsho mona ke tsho falla le tsho mona so ban o ne o tsheta mo eta tlo a wa ne ke ke rona le ba ka lona le mo ba le tara a di ka dikolo go tlwa ma lwana ke mo ba ka bele ba mo tsetang ke mo ba ka bele mo tsetang kampanye tsa seo di se eng hore di ro sebeletsa naha le setšhaba sa yona
1: ntadi le tshwanelo nnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ntadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na omotekisa ga e ba utlwae kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena ko gore ntate lesono le nnete a ka salosa lentswe tomokrati ke nake ga re na go fitela ditumelela ga o soka seba go na le e tomokratike o motho gobane o latela gona o shebileng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ote go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa reke 2% ga ke dumele a sa ilaetsa
2: ntse ileng kaka le batho ba palamenteng moo ntate wa ka le le tlhokomele ba dieletsa ke tla ba ya geile ka nnete ga e bata bana ke ke nna elelelwa nna ke ne ke gele mpe diikeletse se le lekgotlala e di ikopana setšhaba gore ora seba ke mokgetho wa bontate ago lwaileng palamenteng ka le batowa ke le tare mara bontate nna ke gele lo ikeletsa ke mpa kelela ela ntate mosara e ka nnaba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua mesebetsi mane go na le batho ba ka kwang ba ithetsa bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke le raela ontate kgwere ka nna ba taba eteng empa ya ntate ke tsamagotla a bona a kedipedi empa ke re fela ba sebedise re ntsweren la gore dipolotiking ga ona se ga tsamokelelang

0: ke ne ke tla go ba sotso ke hle ka ntse re tabele re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsa gala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ke le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tsere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phane motlhomo ke re kopane le tsona di kopane ka ofela di sa le di sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona ka ofela di sa le lekala la thuto le baotlhe ba amegang di sa le megatlho go shekisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e e phahameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena go tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tsenga tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti
1: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta.

Nako ke hora ya pele, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Profesa Ntoira Papa lebitsong la Letona la Ditjhelete le Ntshetsopele ya Meralo o hlahisitse dikgakanyo tsa ditjhelete tsa bohareng ba selemo sa 2026-2027 ka pele ho ntlo ya bakgethwa lekgetlo la pele maseru ka jeno. Sena se etsahetse phuteong ya borobong ya seboka sa pele sa paramente ya 11 ka mora phomolo ya Maria mo dikgakanyo tsena tsa ditjhelete di fetiseditsweng komiti e amehang mo mafapha a tlang ho kenya letsoho ho itshohla ka botebo kgweding e tlang. Ho sa le jolo matona tikoloho le meru le labo sebeletsi ba setjhaba a tekile melawana ya tsamaiso ya makala ya 2026. Letona la Tekano ba Charlie Ntshetsopele ya Setjhaba Mohlomphe Bitso le Sawana hore batho ba phelang le bokoa ba na le ditokelo tse tshwanang le tsa batho ba bang, ka hona ditaba tsa bona di lokela ho phatlalatswa ka ponaletso. Mohlomphe le Sawana o boletse sena ha kwala mmoka wa matsatsi ya mabedi wa baphatlalatsi ba ditaba hodima ditaba tsa batho ba nang le bokoa, mo a itseng bophatlalatsi bo lokela ho tshwara baphatlalatsi ba lokela ho tshwara ditaba tsa batho ba nang le bokoa ka hloko, ka ha di bona ba ntse ba tla tsetsa kgolong ya moruo. Boetsa ipiletsa ho ba phatlalatsi ho ela hloko puo yo ba e sebedisang, ka ha e bopa maikutlo a setjhaba ka batho ba bang. Ho sa le jalo, moemedi wa molao wa lekgotla le lwanelang ditokelo tsa batho ba nang le bokoa, PWDAC, Monghadi Mokete Metsotsane, o totobaditse bohlokwa ba ho fetoha ha mekgwa o ditaba tsa batho ba nang le bokoa di phatlalatswang ka teng, ka ha setjhaba se ikamahanya le ditaba tsa bophatlalatsi. Thupelo ena e hlophisitswe ke PWDAC, setsi sa bophatlalatsi tikolohong e ka borwa Afrika MISA Lesotho le mamekgatlo ya batho ba nang le bokoa Lanford. Letona la Thuto le Kwetliso le ananetse hore lekala le tobane le qholotso ya dikolo tseo diphaposi tsa ho rutela di senyehileng naha ka bophara. Profesara Papa o boletse sena nakong eo a neng a hlahloba sekolo sa mathomo sa tswelang pele Berea ka mora sello sa baahi ka boemo bo sa sireletsehang ho barutwana le dititjhere, mo a itseng boemo bo renang bo ama thuto. A re lekala la habo di tlo etsa sohle hore sekolo sena se ba boemong bo lokelehang le hore e ba sebaka se bolokehileng molemong wa thuto ya ngwana. Mokamedi wa sekolo Monghadi Mokopela Tau itse boemo bo ame thuto ya bana. A re o tshepa hore ketelo ya letona e tla tlisa tharollo ya moshwelella. Ra diphatlalatso lekaleng la ditlhodilweng, Mofumahadi Makanane.

0: yo o ka lakatsang ha moifaro o tlolla taba o ka wa iqoqa o ka hokahana le rona dinomorong tsa mohala tsa 2231 2010 ka dihora tsa tshebetso. Re se re hokahane ka katleho le Mme Setlaba ho otlolla taba. Mme Setlaba? Mme Setlaba?
1: Mme ke a leboha.
0: Ke a o amohela Mme Seyalemoyeng sa Lesotho lenaneong la ho otlolla taba, lebitso la ka ke Dimpho Kabetso.
1: Mme ke a leboha.
0: Mme Setlaba, re hokahana le wena tje re ithutile hore lekala la thuto le kwetliso le bile le mmoka wa matsatsi a mahlano mo teng le neng le lo hlahisa taba ya inclusive teacher manual. Ha ke tsebe haeba ke nepile ha itse ke ha kere ke botataisi thutong e kenyelletsang bohle. A ko fe Mosotho haholwanyane Mme, hore na lekala le ne le shebile ditaba ka leihlo lefe ha le tla qetella le ba le manual o, le hore na o reretswe hore o fihlele eng?
1: Oya Mme, dimpe ke kopa. Ke so ke tsuba ke kopa tshwarelo ka le ntse ke monate. Ke kopa o dumedisa wena. Ke kopa le o dumedisa bamamedi ba Radio Lesotho. Eya Mme, o bua nnete hore dipelotsile ho tataisi kapo this manual e re reng tse e kenyeletse bana bohle ba nang le ditlhoko tse ikgethileng le ba nang le bokoko. Morero ke hore re ntse re tataiswa ke ditaba tsa rona tsa molao. Re ka qala ka hore re re Lesotho mona re nka thuto e le tokelo ya ngwa le mong le mong. Jwale lekala la thuto le etsa tsohle tse tsa etsa hore ngwane mong le mong a sebedise tokelo ena motswe le molemo. Ka hona lekala la thuto le na le molao ona o bitswang Education Act 2010 o song o amenduwe. Ka hara molao ono ho na le ditaba tsena tse re reng ho tsabahale le kgethollo ka tsela efe kapa efe. Ngwana e mong le mong a fumane thuto mme a fumane thuto ya boleng. Ha re tloha mono hape re na le leano le bitswang Lesotho Inclusive Education Policy. Mme leano lena ke lona le re tataisang haholoholo. Le re reng le tla bona hore le etsa implement ditaba tsa molao ona o re reng ke molao wa naha e leng constitution. Jwale le ona wa lekala la thuto wa Education Act 2010. Ka hara lenane leo ho na le ditaba tsena tse re reng re itse ngwana e mong le mong a thole thuto ya boleng. Jwale ho na le tsela eo re buileng ka mono ka hara policy hore na ditaba tsena re tlo di fihlela jwang. Mme e nngwe ya tsona ke yona ena ya hore re tla etsa dithupelo o batho bohle ba fanang ka thuto. Se etsa mohlala e ka ba rona re le diofisiri tsa lekala la thuto, e ka ba di-stakeholder tsa rona tse rutang, e ka ba matitjhere. Jwale haholoholo lekala la thuto le la la bona hore ha re ntse re rupela matitjhere hobane ho na le matitjhere a sa kang a fumana ditaba tsena tsa inclusive education a mane ka thupelong ya LCE, Lesotho College of Education kapo NUS, ba ileng pelenyana le ba bang ba e bang ba di fumane ha ba di fumana ka botebotebo. Mme ya ba re ikeletsa hore ho be le botataisi bona kapo manual ona o tla etsa hore motho e mong le mong a batlang ho rutwa ka ditaba tsa inclusive education a tla rutwe a ipapisitse le manual ona. Hobane o no fumana hore re sebetsa le mekgatlo ya rona ya batho ba nang le bokowa, re sebetsa le di-private sector hore motho e mong le mong o na utlwa ekare a ka utlwanyeng ekare a ka rutwa ditaba tsa inclusive education ho matitjhere. E mo le mo na tla ka ditaba tsa hae o tsholo go ditaba tsa rona ha re se dikolong kwa na ga di tshwane. Jwale manual ona o tlo tsa ho o sebediswa ke mo ke mo le mo ba tla ho tsena ka sekolo ba tla ho tsena ka tshere ka e le lekala la thuto kapo e le di-stakeholders re sebetsang le tsona. Ke a lebonne ge ke tsebe ga ke arabe dipotso ya gago gantle.
0: O e arabile, Ms. Tlabake, ke a leboa. Ke a kgola mosotho wa ka gana ke dikgaelelo dife.

0: ba tsamela bana bana jwa jwale ka mona ka manuali ona le di strategies tapo adaptation e boletseng hona ha ba ke ngwana nang le bokwa ba pono o ka se le di thusa thuto di boletse ka mono la re ke keng ga di tlhollla ka ofela fela di thusa thuto hore na ngwana nang le bokwa se se sebeditse braille ha ba ke bokwa ba pono ka po se tshwanetse se sebeditse sign language ha ba ke bokwa ba kutlo le puo tshwanetse di classroom tsa rona di bonagale e le classroom e se ka ke ka kerekeng le bota le sekolo fela ko go be le ditaba tseno tse re tataisang tse bana ba di bonang mme ebile ntse e kgothaletsa mekgwa ya go ruta ena e re reng re ke re tswe mekgweng yane ya gale moo titšhere ne re tseba gore titšhere ke ene a tseba ntho ngwe le nngwe gona tsena titšhere e kebe mothusi fela e kebe facilitator-a ngwana e ke be ena a sebedisang a tshwarang dipho tsena dithusa thuto tsena tse re go thusang gore re rute mekgwa ya go ruta e keneletse ka mono mme gore na ke ditsela di feng tse re ka rutang bana ba rona ka tsona le taba ya curriculum ya rona e ne e bonagala e ntse e le a tsela eo e sa amele ngwane molemo jale manuale o re thusa gore re bone gore na curriculum ya rona gore e tletse bo go amoela ngwane molemo na e tshwanetse e be jwang ka mokgwa o tshwanang le taba ya assessment gobane jale ngwana kapo assessment e assessa curriculum jale curriculum ga e lekile assessment tla tseba gore e be gantle e se ka ba ena e rereng ke ya ngwane mongwe le mongwe e re kgapaga ka ofela le ga e ba ga re felele ka mongwe ngwana nang le bokwa ba pono a fue ditaba tsa gae tsa ditlhatlhobo ka braille dipotso e sake gantle bakeng sa gae go seka botswa ngwana a nang le bokwa ba kutlo le puo ya ba gotse a mamele sebalelwa kutlwisiso a semamele a ba bue gore na go e tsala mono empa e sakile gantle gore ngwana nang le bokwa ba kutlo le puo o tla leka go sebedisa puo ya matsogo sign language ga enwa go itse a mamele enwa o tla saenelwa gore na go ntse go thwe mona mme mo o thweng a bue enwa o tla tho a saene le ene ke metlhala fela mme wa ke
1: a leboga mme ke gola mosotho wa ka gana ke kwetlisong mokeng ona o le neng le le teng ke matitšhere a boemo bofe a neng a le teng mme tebelelo ke gore ba tle ba fetisetse ditaba tse go bomphato wa bona ka sebopego se feng
0: o ya mme ke a leboga ka poso ena re na le dikolo tseo re di sebetsang le tsona gagologolo nnete ko gore lekala la thuto le beletse gore sekolo se se ne se seng se amaele ngwana empa ka gara policy ya ona yone e ne ya Lesotho Inclusive Education Policy ya 2018 a tlhalositse mono gore Inclusive Education ke leeto ke mokgwa o motle wa katamelo jale empa ke leeto le o rereng re ke keng ra tsoga re se re atleile ga re tsoga ga o sheba naga ya rona re na le dikolo tse ngata re na le di-resource kapo disebediswa tse batlang di sa anele mme re ka re re itse ka moo ka leaneo re itse Lesotho lekala la thuto le tla sebedisa mekgwa e mmedi inclusive schools and special schools mo na mo rereng bana ba nang le bokoa bo sevie re tla nne re ba ise special schools bana bana ba tsebang gore mo re tsebang gore go na le di-resource tse lekaneng matitšhere ga teng a kopeleile gantle go na le di-technology devices tse bana ba ka di sebedisang bana ba sevie disability le profound re tla ba isa mo empa lekala la thuto le ngwane mongwe le mongwe ka ga this is a principle ya inclusive education e re ngwane mongwe le mongwe a kene sekolo se gaufi lekala la thuto e file le gatelela le yone taba eno gore bana ba mild and moderate ba kene sekolo se gaufi mme re ntse re na le

0: na bo fokodi bono ba hore la ile mona re re a kene sekolong se haupi ho tsona le matitjhe a mangata a ntse a sa tabollo wa ka ditaba tsa inclusive education mme le ano le tlo go tsa hore le atamele matitjhe ano jwale ke sebedisa matitjhe ana a dikolo tsa special schools ke bona ba teng mona le inclusive schools mme bona ba tlo tla ba sebetsa le diofisiri tsa rona tsa dithekeng tsa special education go anetsa thuto kapa go disseminator this manual dikolong tse haufi mme ka sebedisano mmoho le lekala la thuto gona jale tsena ga ba fitlha ba tla fitlha ba share-a kapa ba arolelana ditaba tsena le dikolo tsa bona le dikolo tse gaufinyana le bona jole kaya ke tswa kere ka thuso ya diofisiri tsa rona tse ditrekeng ba tla fetisetsa dikolong tsena e ka ba ka di-school based workshops kapa ka di-center based workshops gape le rona re tla nne re etse tshalo morago ya gore leano lena e tlileng this manual e tlile go fetela matitšhere ka ofela gobane ke o bonolo wa tataisa le titšhere e bang ne sa tla workshopong mona a ka tseba go bala mme a o sebedisa le ga ka soka thola workshop
1: Mr. Ba ke kopa o nthuse le mosotho re etse tlhaloganyo dipakeng tsa inclusive school le special school. Sekolo se se rereng se kenyeletsa botlhe ke mo go yang ngwana e mong le e mong go sa tsotelege boemo ba gae. Tse tsa special schools ke tse go yang bana ba nang le ditlhoko tse kgethegileng fela.
0: Ke leboha mme Dimpho. Special school ke mona mo rereng go ya ngwana a nang le bokoa. Ke etsa mohlala re na le Resource Center for the Blind. Resource Center for the Blind go ya bana ba nang le bokoa ba pono feela. Le Kananelo Center for the Deaf go ya bana ba nang le bokoa ba kutlwa le puo feela. Ga gona ga ba kopana le ba bang. Empa St. Benedict ke eno pela Resource Center for the Blind moo. Resource Center for the Blind e nka bana go tloa grade 1 go isa grade 2. Ga ba lwetsa grade 3 ga ba isa ka mane ka mogereng ka St. Benedict ka mo re bitsang inclusive school jale o sa lo kopana le ba bang be re karareng ga bana bokoa. Eya.
1: Ke a gola mosotho wa ka rena botataisi bo dikolo tsohle ka ha rona ha ka monana ho sa tsotele hore na ke sekolo sa bana ba ditlhoko tse ikgethang kapa sekolo se keng kapa dikolo tsohle di amoheleile hore di ka ba le bona
0: ho jwalo mme jwalo fela ka ha inclusive education policy e fitlhileng sekolong se seng le se seng le botata e bona e tlaga ga bofedile jwale e se le tokomane e sebediswang ke lekala lekala le tla bona gore le etsa dissemination e go matitšhere le go di-principala sekolong se seng le se seng gobane ehle re lebeletse gore sekolo se seng le se seng se be le sebo e jwalo gore bana ba sekene ba ya sekolong fela ba futa ba sa fumane thuto ya boleng.
1: Mr. Ba ke kopa a go gana le wena metsotso e meraro re balelwa ditaba tsa senyesemane re tle re gokagane gape mme re sebile re mema le momamedi gore le yena e be karolo ya ditaba tsena tsa rona. Mamedi e re ga nako e le je re tle re boele re fe motshedisi tšhakela makaja sebaka go fa ditaba tsa hora ya pele ga e fetile ka metsotso e 30. Nna le wena le mesla ba re tle re gokane gape ka morago go ditaba tseo re se go mema gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo a seng a o teketse tsona mme ge re tla tswela pele ka ditaba tseo e go fitlhela re se re mema bane ba lefapha la bolepi.
2: Ka nnete taba ena ya hlaga le mollo e beng ba ka ga gona mo e tlaisang naga ena ya moshweshwe teng hobane e senya tsohle ka ofela di hla.

0: sa di hlodilweng tso mo gara ba di mo are ha re file ntone e ba so to go tle mo ba leng hate ha re thusaneng ka matsoho o tle e rena lona go bona gore re nena taba ena ya saha me re boloke tikolo ya rona go bane ke yone ta thusa gore na go itlang ke se ke ga bona le sotho la rona le ntile le la hlehela
1: bala ba le batla go di khumbu mo na motho ha re ka go itla license na license ndo tsa fetse di tlhong go re o ipotsa bana ba hlanga ke le bona ebe bana bo itswa go se bonye tlo fitlala mo mozo sa nane le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang go re wa ketela wonje taba tsitse mme ena motho yo ena o reng ha itsa taba tlhabisa ntlong a ka le ka lobane ka molao ya fana le ya mo ena ke tshe ba tswana malao ke ditlwa di jamla ba le babedi

0: bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batsotlhe a tshwara ditshupelo a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya ketsa le sada o tla ba a beuka ena ya kose o no to another development for sade another development for lesoto a leka go tsonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore na ga go nepa e e ka ba naga ya lesoto e ka tsamaiso gantle jwa o botlhabe kgotsotlhe ka le kereke boetapele ba gae ga boka babo ba dumelwa gore bo bonagale gobane jale golomoke gae ba dikokodi ka gara puso tsa dia e fapane tshaba sena tsa basesese tla gopola wena sedimo se sele sa 1970 o na ba anelekwa a itswa nezanezo ka se sonya sesone a nelekwa a ya lata fela kere a ke le moo ke ka bona ha ho tsana le baba puso ya motho ya dipane ya seo a tsumela hore ha e ba tsumelo ya ka ke puso ya dipane ya tsana ka tsaba ke le le wa se ke no ke la ho tsola bo ke nyo lo hele ho di mo tsa yo tsana u la e ke la taba yeso me ba bona ha a e sa ho re le mme kwana ba tsu ba tsale le ho ba bua ka makgota ntlafatso a seteletseng a setsile di-council kapa di-community council tse o re nang le tsona ka keleng.
1: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhaisa ditlhodilwe tseo mokana bodimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya tlhaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
2: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho a reka koloi license nang license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotse gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo mo o sosa naane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yo yena o reng ga e tsatabe tlhabisang tlhong a kale ka lobane ka molao ya
3: Mohamedi re lebohe motshedisi Tshakela Makaja ka ditaba tseo tsa hora ya pele ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo tseo a sa tswaga fa tsona ditaba tseo di re fihlisa mokgatlhelong wa boraro wa lenaneo la re otlolola taba metsotso e le mashome a mabedi ya metso e mmedi ge a re lebile horeng ya bobedi ge gokagane gape le mas tlaba go tswela pele ka ditaba tseo re aroganeng le wena mosotho wa eso re ntse re di otlolola le yena mas tlaba
4: Ee,
3: mme. Ke wetse ke amohela mme.
4: Ee, mme ke a leboha.
3: Ke kopa ha re se re o amohetse tse mme se laba re tle re memele ba mamedi mme gore ba be le seabo ditabeng tsena tseo o seng o di otlolotse. Mamedi ho ka hana le nna le mme se laba dinomorong tsa mohala tsa 59933. 5993 ke nomoro ya mohala. Yeo ke o memang ka yona gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo mme se laba a seng a o teketse tsona. Metsotso e le 20 a motso o mong ge a re lebile goreng ya bobedi. Wena ditaba tse tseo mme se laba a di tekileng o di utlwa ka sebopego sefe mme ke a o amohela he mosotho wa eso dinomorong tsa mohala tsa 59933. 5993 ke nomoro ya mohala yeo ke o memang ka yona gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo re di otlolotseng o ka ba le potso o ka ba le maikutlo o ka ba le tlatsetso o amoheleile 59933 ke nomoro eo go amohelang ka yona ga o shaba nako ge metsotsong e 20 a motso o mong ge ya re lebile goreng ya bobedi goreng ya bobedi lenaneo la re otlolola taba la letsatsi la kajeno re tla lebega gotlo 59933 ke nomoro yeo o amoheleileng ka yona gore le wena o be karolo ya ditaba tsa rona tsa mokgatlhelo ona wa lenaneo la re otlolola taba mme se laba ke bone ka ditaba tsena tseo re di qoqileng le wena di wetse ditsebeng tse utlwang mme ge leboga nako ya gago le seabo sa go lenaneong la go otlolola taba le ka moso
4: oyamekeleboke
3: a leba mme mamedi ge metsotsong e 20 ge a re lebile goreng ya bobedi e re re potele ga nakwana re tle re gokagane le wena gape ge e tswela pele ka lenaneo la re otlolola taba
5: ke ne ke tla go ba sotso ke hle ka ntse re tlamile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e gobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka se fisa fela ke le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phaameng motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le ke sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phaameng gore kannete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena go tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngata tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
6: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang sentse batho bole santse re ga ba le teng re a phepa ee nna re gathetse ke batho ba etang
7: tsa letumo ga ona ntlhe e reng ga e tloa e tlo e setsenyesa.
3: Mamedi ha o shebana ka metsotso e le shomele metso e robedi ge ya ge lebile horeng ya bobedi nna le wena ge tla arogana ge behe lenaneo la go tlolla taba kgutlo mme he ke boele ke o hopotse gape gore selemong sena seo re leng go sona naha ya Lesotho e tla tshwaya dilemo tse 60 naha e ne e fumane boipuso mme he o tla hopola gore re ne re qoqe ka ditaba tseno ga supa gore gore re tle re fihle sehlohlolong sa go keteka dilemo tsena tse 60 naha ya Lesotho e ne e fumane boipuso go tla ba le mekete e mmalwa e etelang sehlohlolo seo pele mme he go se go bile le thapelo yane ya naga e ileng ya tshwarwa ka laboraro e le yona Pula Madiboho gara mesebetsi e tla etelela pele mokete wa boipuso wa selemo sena mme ga ditaba tse dintse tlang go etsagala e le go tshwaya kapa go etelela pele sehlohlolo sa ketekelo ya dilemo tse 60 naga ya Lesotho e ne e fumane boipuso go tla ba le taba yane ya go phagamiswa ga folaga sepheo sa mantlha sa taba ena ke go ruta setšhaba ka gore na folaga ya naga e bolela eng le gona gore Basotho ba nke boikgantsho ka gore na folaga ya bona e bolela eng mme taba ena e tlalegwa e tla etsagala ka mekgwa e mmalwa mme gotlhe mo e tlang go etsagala e tla bentse e etsagala molemong wa setšhaba e tla gara ditaba tse ding e tla ya makaleng ka fapakana a mmuso gara mme e tla boela eye le di-officing tsa babusi ba ditereke mo he teng go tla ba le go qoqa ka ditaba tsena tse amanang le folaga ya naga e ntse e le gona gore Basotho ba be le boikgantsho le lerato la naga ya bona mme e tla boela gape ya dikolong mme e tla boela gape ya le ditsing tse ding tsa setšhaba mo setšhaba se ka ategang gore se fitlhe teng mme ditaba tsena re tla di qoqa lenaneong lena la rotlolola taba ga re ntse re tswela pele ka mananeo a rona kapa mesebetsi ena e reretsweng gore e tle e etelele pele go keteka dilemo tse 60 naga ya Lesotho e ne e fumane boipuso ke ditaba hetseo re tla nne re o fe tsona Mosotho wa heso gore le wena o utlwe gore na pele re fitlha mane ka la 4 Mphalane naga ya Lesotho e tlhophisitse eng gore re tle re fitlhele sehlohlolo sa mokete gara ditaba tse dintse e neng di tlaelele ke gore go tla ba le dipuisano le baetapele ba metlheng ba naga ena ya Lesotho moo go tla ba le sethala seo Basotho ka megatlhelo ya bona ka go fapakana ba tlang go qoqa ka ditaba tse amanang le naga ena ya Lesotho e ka ba ditaba tse amanang le dipolotiki ditaba tsa setšhaba ditaba tsa

0: dipuo tseo naha ya Lesotho e di fihletseng ho tloha e ne e fumane boipuso ka selemo sane sa 1966. Mme he taba e nngwe ke taba ya ho hlahisa kgosana senate e le lesupatsela ditabeng tsa nalane ka hare ho naha ena ya Lesotho e ntse e le e meng ya mehato ya ho keteka dilemo tsena tse 60 naha ya Lesotho e ne e fumane boipuso. Ke ditaba ya Mosotho haeso tseo di tla nne di tswele pele ho tshwaya dilemo tse 60 naha ena e ne e fumane boipuso. Re re boele re potele hape Mosotho haeso re tle re hokahane le wena, re se re hokahane le ntate Nketsa ho tswa lefapheng la bolipi hore a tlo o fa hore na maemo a lehodimo a ka lebellwang letsatsing la kajeno e ka sitana le matsatsing a mang ke afe.
1: Re bua ka Morena ya ileng a ipha nako ya boitsuyo bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa Basotho, a tshwara ditumelo, a tshwara ditumelo tse amanang le naha ya Lesotho le SADC. O tla ba le buka ena ya Kgoshe Onodutu, Another Development for SADC, Another Development for Lesotho, a leka ho tsonya maikutlo a ditumedi tsa naha ena gore na ga go nepagetse e ka ba naga ya Lesotho e ka tsamaiso gantle jwang puo botlhabe kgotsotlhe dika le kereke. Boetapele ba gae ga bo ka bao ba dumelwa gore bo bonagale gobane jale bolomoke gae ba ditlhopo tsa gara puso tsa dita e fapane tshaba sena tsa Basotho se tla gopola gore ka selemo se se sa 1970 una bane de kwa ai tswatsa le le ka se tsonya se tsone a nene kwa a ya la ja fela ke re a ke le mo le ka bona a go tsana le baba puso ya motho ya dipane ya se o a tsumela o re ha ba tsumelo ya ka ke puso ya di ya tsabaka tsabake le le re wa se ke lo tsena go kolla nyolo hele go dimo tsa yo tsana pula e tla taba yeso re ra bona ha a etsa go go re nne kwana ba tsutsu ba tsale le go bua ba bua ka mahota nta fa a tsene le se a se tsile council ka ba di community council go nna le tsona ka kgwedi.
2: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e bimbaka ha ona moetlaisa naha ena ya moshoshoting gobane e senya tsotlhe kaofela dihlahisa di tlhodilweng tseo morena badimo a re fileng tsone Basotho gotlhe mo baleng gona teng. Ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaha, mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona Lesotho la rona le ntse le re latlhegela.
3: Go laba le taba tsa bo dikhombo mona motho a reka koloi license e nang le license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka kele bona ebe ba nna boitshwaro se bonyetlhe o fitlhela moo o se o sa nagane le motho yoore o a fela go na le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse, mme yena motho yena o reng ga e tsa taba e tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moena.
0: Mamedi re khutla jwalo re se re hokahane le ntate Nketsa hore a tlo beha leseding ka maemo a lehodimo ao o ka lebellang ho tloha letsatsing la kajeno ho fihlela matsatsing a tlang. Ntate Nketsa, ke a o amohela lenaneo la go tlolla taba ntate, re ke o behe Basotho leseding ka maemo a lehodimo ao ba ka lebellang letsatsing la kajeno le matsatsing a tlang.
4: Kaitiri ya kase ha go le boe ke di medise ba Sotho ke bontse sala ke tlo fana ka boemo ba go go ka lebelang ho tswa ka jeno le tse tsa tindane la manta me ke kala ka maemo a re nang ha jwa le ke bontse sala hore le go di mo le hlakile bo go ba di ba ka ho mahare ho isa ho fitumetse ka moya o fokang o le bobebe le mahare ho hlaha le ba prima me ha ke sha ba boemo mo tshiso re ka lebella ho fitlela dintlhatse mashome a mabedi a metso meraro go isa dintlheng tse mashome a mabedi a metso tsweletseng dibakeng tse ka mabalane ga tse ka malotseng re ka lebelela gore motsheso o nolele dintlheng tse 10 go isa dintlhang tse mashome a mabedi a metso meraro ntle le Oxford eo yona re ka lebelelang gore e be tlasenyana

ha re shebentse ding tse itlhommeng pele ditabeng tsa Afrika. Ketikelong ya letsatsi la mokgatlo wa kopano ya Afrika AU ka la robong Lwetse, modulasetulo wa komisi ya AU mohlomphehi Mahamat Ali Youssef o ipileditse hore dinaha tseo e leng ditho, mekgatlo ya moruo ya ditikoloho, ditsi tsa Afrika, lefapha le ikemetseng, mekgatlo ya setjhaba, basadi le batjha, ho tswela pele ho aha Afrika e kopaneng haholwanyane, e itshepileng, e bileng e nang le boiphihlelo ba ho ipatlela bokamoso. Motlatsi wa mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o bile le mongodi e moholo wa komisi ya UN ya moruo ya Afrika, ECA, Clever Khatet, o ipileditse hore dinaha tsa Afrika di kgaotse ho itshwara jwalo ka diphofu, mme di behe hlwahlwa ena boetapeleng ba merero ya lefatshe ditabeng tsa maemo a lehodimo, pulong ya mmoka wa 14 wa phetoho ya boemo ba lehodimo le ntlafatso Afrika, Addis Ababa, Ethiopia, moo a hlakisitseng hore Afrika e lokela ho sebedisa dihlodilweng tsa yona ho susumetsa tharollo ya mathata a lefatshe. Mokgatlo o ikemetseng o bitswang Africa's Brain Bank o phethotse lekote la kgaho ya morero wa toropo ya ditsi tsa bophelo Afrika, Tokbloku Oko, seterekeng sa Ada, Botjhabela, Ghana, o lebeletsweng ho kenyelletsa dipetlele, ditsi tsa thuto ya bongaka le ditsi tse ding tsa ditshebeletso tsa bophelo, e ka sitana le ho theha menyetla ya mesebetsi le ntlafatso ya ditsebo, o bile o fana ka ditshebeletso tsa bohlokwa tsa bophelo le kwetliso molemong wa Ghana le dinaha tse ding tsa Afrika. Kenya e re tla ngodisa matswalla a Burundi le dinaha tse ding tsa Afrika Botjhabela a phela naheng eo a bileng matswalong matsatsi a mmalwa ka lebaka la taelo ya President William Ruto mabapi le matswalla a dinaha tse ding a nang le dikgwebo tse nyenyane. Mme radiphatlalatso wa mmuso Charles Owino o re ba senang ditokomane tse hlokwang ba ngodise matlong a boemedi ba dinaha tsa habo bona, ka ha mmuso o sebetsa le matlo ao ho tsitsisa maemo a bona a ho kgweba naheng eo.

Kia leboha Let's na kwa uki hora ya boraru, sena ki selemo ya Salisoto. Umamidi kia udumidisa, ditaba udibaluwa kimo sidisi chakela makaja. Professor Mpoi Rapapali biso na letona la di chelete li nsiso pili ya miralo. Utla isise di khakanyo tsa di chelete sa buhareng baselemo sa 2026-2027 kapilu hundlu ya ba khetlo la pili masiru kajenu. Sena se etsa hetse iputong ya borobong ya seboka sa pele sa parlamente ya re shume le motso o mong ka mora phomolo ya Maria. Mo dikgakanyo tsena tsa ditšhelete di fetiseditsweng komiting e amehang mo mafapha a tlang ho kenya letsogo ho e tshohla ka botebo kgweding e tlang. Letona la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba Mohlomphe Bitso Lesawana o re batho ba phelang le bokoa bana le ditokelo tse tshwanang le tsa batho ba bang, ka hona ditaba tsa bona di lokelwa ho phatlalatswa ka ponaletso. Mohlomphe Lesawana o boletse sena ha kwala mmoka wa matsatsi a mabedi wa baphatlalatsi ba ditaba hodima ditaba tsa batho ba nang le bokoa, mo a itseng bophatlalatsi bo lokela ho tshwara ditaba tsa batho ba nang le bokoa ka hloko ka ha le bona ba ntse ba tlatsetsa kgolong ya moruo. Ha re phethela letona la thuto le kwetliso le ananetse hore lekala le tobane le qholotso ya dikolo tseo diphaposi tsa ho rutela di senyehileng naha ka bophara. Professor Ntwi Rapapa o boletse sena nakong eo a neng a hlahloba sekolo sa mathomo sa tswelang pele Berea ka mora sello sa baahi ka boemo bo sa sireletsehang ho barutwana le diditjhere, mo a itseng boemo bo rena bo ama thuto. A re lekala la habo le tlo etsa sohle hore sekolo sena se ba boemong bo lokelehang le hore e ba sebaka se bolokelehileng molemong wa thuto ya ngwana.

0: ngwana khotla ho sha au le ntili le lile re go nyonyollele mona ngwana ka o bua bua le ka mona o tlo he ho ho sha pora
1: ho sha
0: ho sha a nda demo wa hebe le manyo o la le tsetela ka le ntse eh
1: ke bona ga nda tle ke bona haholo
0: Olo?
1: Niki bina olo.
0: Olo bina o ita kalo bona sekele fela ile ta mwana ka wa gaqo.
1: Eh? Ke bona ka gila la bra wa re fihla.
0: Oho, le fihla bra go.
1: Ya ntate.
0: Ai kho yo me fa we fihli bana. Bo mere. Ai fihli bana. Tse ke ke tsepile mona. Yo le ke a bona go fihli go le mala mona. Tsela wena o swetse credit man ya khetsi ya.
1: Le credit 7 ntate.
0: Credit 7. Ke tsola ho ke ma.
1: Pabalo.
0: Pabalo. A se pabalo wena ha o qeta sekolong o batla ho ba.
1: Doctor ntate.
0: Aye, bo madam. Ke bona ga ihlile ntsha di doctor fela mo. Eh? Wa tloba medical doctor. Okay. Hona le mefuta e fapaneng ya dingaka la ha o le bua. Wa tlo fodisang ha holo holo.
1: Ke batla ntate.
0: O batla o fodisa bo mafu a feng ha holo holo. Hona le a monana bo mona bo tshwenye bi specialist. Ba fodisa mo cancer monna ba go wa bona. Ka pa tshe wa tla go tlana bo sefue mo bo. Hanana mo.
1: Ke batla
0: wa tla o fodisa a monana o tshwenga a thata o fodisega
1: eh ya ntate
0: oho ntaba tsa bohloko ga tile ka ya getse ntho bona lo lwana he o kopele ba bagago ba mane lapeng o ba bitse ka mabitso ba utlo gore eh ha no bitse o sma
1: ba balalo
0: a o sma balalo ba utlo o sma balalo sa le mo sala so thotsa tsinye
1: okay ntate hello tubukong and abutubukong pikichi and mema plelotol ikilopots
0: nga pikichi ka ntlo go ganna ba ye o shore oho ke taba tsa bohlokwa tsene ga itsedi ya matswela pele ho phusha to go enwe ha o mamele bo mmeremo tja tsa ba o shapa magaseng a holo je
1: dede
0: a ke tsa ba ba magaseng a holo je
1: a holo ntate
0: watana ba ne ba etsa ba ba lo ba ne ba o gata utlo ba batla o re to go enwe ha o ya ho bangaka o tsebe ho ifihlela je
1: eh
0: e bile ga tisa ga bangaka mane ne ho ba monate je Yes, you le gato e kwala ka wena o re fa pina le nngwe e gatwang ko wena o batlang ga e bapala sala mo sala sotota tsinina go ba ko wena a ketellane ga bapala efe ya house mo na nna mo na ke
1: gautele selever
0: o gautele selever hey li ah ja o jwetse ya di tsipe ke
1: eh
0: e hlo batla yona makoe a re go fe yona mwanaka ba ga tio baka ke la gata ka ofela la utlo ga tlo sitwa o bua ka ofela empa ke la gata ka ofela la utlo e ba ba enhe ba ga tu oh tip ya manyane ga ka mono ho ha

2231 6429 plus 2665 993.

0: ntatwata.
1: Shapurang, shapurang wa tate.
0: Ah, ntate monate, monate ke kgotsofela, ke mekgathala ka ntho tsena kaofela. Ey, di-gay di bowile ntate, ke labohlano.
1: Odi mix masala.
0: Ah, ntho di ngata ntatwaka.
1: Ah, ntatwaka, ba tena ka mafelong a beke ha o le jene. Eish.
0: Ah, ntate a bodutu, re a bodutu.
1: A bodutu nyana, ne?
0: Ha, ana ditaba.
1: Empa he. Ska ba tswa ho hang. Wa tsebe ha o le pela DJ letse o ka ba surprise ke ona ra.
0: Anything can happen.
1: After my show.
0: Hey, tarasu.
1: Otherwise, ga ba tsoga tsentsa tsela ka je.
0: Na mwana mme e ntle le tsatsi yo ka mang e ditaba tsona e tla ngeng le ditaba. Ha o sheba e ditaba tsa rona ka nnete e hle di teng tsa pinya la ka je mme empa he re ntla bo hlokwa e re ka nnete ke medisi mamedi wa se ama sa Lesotho. Letsheareng lena la mantsinye ke bontshe gore ka nnete ye nngwe ditaba tse teng kwa notla gopola gore ka morago le setlhopha sa diori le difofane di kene jalo dikgang e kgolo ka sebapadisane sa setlhopha se ne le sa setlhopha sa difofane e leng Sello Jafta ka nnete mogatsa papadi ya bolo wa maoto Lesotho e leng Lesotho Football Association o la lokena go kena dipakeng ka taba ena letsatsing nang la maobane mo e leng gore ka nnete setlhopha sa diori e keteleletse se beya paneng jalo taba ya gore ka nnete ba lokela ba patale bonyane taba ya transfer fee gore ka nnete difofane e be e ntse qeto gore e nehelane ka sebapadi se jalo ya ka setlhopha sa difofane ka nnete taba ena e se le ya ka nnete sebapadi sena e leng Sello Jafta ha re bua se re ke setlhopha sa diodi ka mora mathata a mangata a dileng teng mme taba ena e tlo tshwarisa batho ba bangata ke a tsema gorena ebile go tlo etsala jang ka sebapadi sena e leng Sello Jafta ga e le mona ntha ne re e bitsang transfer window e se e kwetse mme taba ena e bolela fela gore go tla ba le monyetsa gore ga e baneneng go kgonagala lefa e ka nna iphumana e fane jalo ka ntho mone re ka e bitsang special clearance mo e leng ka nnete e ka nna moregistera ka maemo ao ke bang go tla dumelana ka ona e le setlhopha ke tsentse ka ditaba tse e leng ka nnete di ne di tafoleng ya rona letsatsing la kajeno mme ra e sheba ga bona rona e tla sebetsala ka tsela e tsang yo nngwe ya ditaba tse o di tlhokometseng o tla gopola gore taba e ka godimo ke yane ya setlhopha sane sesane ja batho se e leng ka nnete se nageng ya Aforika Borwa mo o se tla thulana jalo le setlhopha sane sa CFF CFFA e leng setlhopha sane sa naga yane ya Madagascar mo e leng ka nnete se ile sa tlhola jalo setlhopha sa dija batho ka ntlha tse pediwa go letho nageng yane ya Mauritius mafelong a beke ena e fetileng mme ka nnete letsatsing le nana ka jeno monghadi Kabelo Malapane e le mokotsisi wa setlhopha sa dija batho o bontshitse ka nnete ga setlhopha sae se malalalaotse nnete lelele gore ka nnete se se gutle ka comeback e leng gore ka nnete e tla thabisa Basotho e thabise setlhopha sa dija batho le batsamaisi ba dija batho taba eno ka nnete ere o bontshitse gore ba lokela ba tlo ba le leano leo a reng ka nnete le tla ba bobebe gagolo la gore ntlha ya bona e be go hlasela ka tsela e maatla gagolo a re ga o le motho o santse o le maqeba ntlha ya botlhokwa kore ka nnete ga wa lokela mo ipe gantle kore fela o tlolwane o tlhokale fela o santse wa gela melami gore ka nnete ditaba di tlo di tsamaye gantle ke taba ebileng ebile ya ba ya tiswa ka nnete ke ra diphatlhalatso ya setlhopha e leng monghadi Moletsane go tsengwa ka jeno mo a bontsing ka nnete gae ntlha ya botlhokwa e le o ba gore ba tle ba kene ka ra setlhopha ka ra papadi e jalo ba itlhophile ka maatla golo mo a bileng a bontshitseng gore e nngwe ya dintlha tse ka godimo agolo e bileng e ka nnang ya tlonyagamisa kore mohlanganane Jane Thabantsho o tlaleile jalo a ntse a soloke go ya ka injury yeo a bileng le yona o tla gopola gore re bua ka e mongwe wa ditlhebantlha ka rona ka kwano e reng o ipabotse agolo empae bosio ba gae ba bontshitse gae ga se bo tla qetelela bokare bo emisa taba eno ya papadi gore e tswele pele empa ke tsa tseleng tsa ditaba tse tla nne di bonagale na di tla sebetsala ka tsela e jalo re ntse re le go tsela gae ye nngwe ya ditaba ka nnete kore letsatsing yona ba go sane re na le dintlha tse pedi tse o bonagetseng tse tlaleletseng go sengwa ka jeno mme e leng gore ntlha ya botlhokwa ka nnete ke ya gore letsatsing yona la go sane roma maantima ditšhaba go tla bo go bolokwa jalo mohlankanane COVID o tla gopola gore ka nnete ebile a tlhokala jalo kotsing ya koloi beke tsa go feta mme ka nnete e tla ba tshebeletso e tla etelelwa pele jalo ke setlhopha sa LCS tse o reng ka nnete o nantse a le go sona mme e ntse e le tabeng e ne jalo ye nngwe ya ditaba tse di tlhokometseng ke ya gore letsatsing yona la go sane ye nngwe ya ditaba ka nnete ke gore ka mane ka bambatha setlhopha sa dinare e ka setsana le sa yuri di tlabe di hostile jalo Mangaung City FC mo e leng ka nnete ke ditaba tse tlabe le ntho e ka e bitsang double header e ka di tsala ka mane ka lebaleng la Bambatha mme ke tsene ditaba tse leng gore ha maswantse ka shebitse jalo Dobsonville mo e leng gore ka nnete di ya batho tla be ba pala tse dingwe ditaba tse ntseng di tsala ha e mona e tla be e le sekantseng tse o re buang ka tsona ke nka ditaba ngwana mme e teng e hlaleletseng ke ya gore ka nnete tla gopola gore papadi yane ya naga yane ya Morocco ka nnete e lokela go tshwara jalo mogato wa lefatshe re bua jalo ka mogato wa lefatshe wa 2030 mo e leng gore ka nnete ntwa e mehlaya dipakeng tsa ditlhopha tseno e pedi tse e leng gore ke Spain e ka setana jalo le Morocco le Portugal tse e leng gore ke tsona tse tlabe di tshwere mogato wa lefatshe mme taba e ne e le gorena mogato wa final o tla tshwarelwa nageng e feng Aforika Borwa kapa Aforika ka mogato wa papadi ya bolo wa maoto wa naga ya Morocco e le Morocco Football Federation ka nnete ba bontshitse ra ka moporesidente wa bona ba gae gona ntlha ya gona e sele gore ka nnete diqeto kore mogato wa lefatshe final ya yone e tla tshwarelwa nageng ya Morocco bane petelong ya letsatsi ya bontsha gore mogato wa lefatshe hantle ko wa bona empa Spain le Portugal di kena jalo ka go thusana ke tsa tse dingwe dintho tse e leng ka nnete re di shebile le ga FIFA yona e bontshitse ka nnete gore qeto e jalo ke qeto e tla etsagala go ya ka gore na ka nnete tafoleng ya FIFA maemo ke a seng o tla gopola gore engwe ya dintho tse nneng di tlhelela ka nnete ne sentse le ya gore FIFA ka tshetso naga ya Morocco ka tshetso ya mongadi Infantino Gianni Infantino ga gola ka dile jalo dikgethong tsena tse tlo ba teng ka mmatche tsa FIFA o bantshitse ka nnete gae bona tshepo ya bona e ne dumela gore mongadi Infantino o tla ba karolong ya bona empa ke tsa tse dingwe tsa dintho tse e leng gore re tla nne re di sheba re tla re bona gore na di tlase di tsagala ka tsela e jang ka ntse re ditabeng tsa dikgetho ngwana mme e nngwe ya ditaba tse tlhaleletseng ka nnete tsa dikgetho ke ya go bontsha gore o tla gopola gore letsatsing la laosane Aforika Borwa mane go tla botshwago jalo dikgetho tsa boetapele ka go mogatlho wa papadi ya bolo ya maoto South African Football Association mo e leng gore ka nnete mongadi Denis Jordan e le ya nkile mokwebo go jalo ka dilemo tse lesome le metso e meraro ka ofela o kuthisana lotlhokwa jalo le mongadi Sandile Zungu yo o tebelelwa ka nnete e leng gore a tle a qetelela ka iphumana a entse taba e nngwe e tlhaileng ditabeng tseno ke ya gore mongadi Zungu menyetla ya gaeo ka ka iphumana a winne ditlhale di bontsha e fokola haholo ka ga ka ra papadi ya bolo ya maoto ba re dipolotiki tsa teng go feta ntho nngwe le nngwe ke tšhelete mme mongadi Denis Jordan o bona etse a sentse a le menyetleng ya aparekareng o pharaleletse haholo go ikamaganya le mafapha a ikarabelelang a dipapadi Aforika Borwa mme ka nnete maatla a gae wa bontshitse gore ae o monyetseng e leng gore a ke be a ba a iphumana a ka tlhola jalo ke mongadi Sandile Zungu empa ge qetelong ya letsatsi dikgetho ke dikgetho ntho e nngwe le nngwe e ka etsagala ngwana mme ditabeng tse ntse jalo ga a sheba ngwana mme e nngwe ya dintho tse etsaetseng ke ya gore re tlhokometse letsatsi nena la maobane ka nnete di bapetse tsane tsa UEFA Champions League mo e leng gore bone ga PSV e bapala jalo ka go lekana le Shakhtar Donetsk ka ntlha e le nngwe go lekana ya ba Bayern e shapa jalo Bulls ka ntlha tse tsheletseng go gaolethe ya ba re bona jalo Lynx e shapa jalo Slavia ka ntlha tse tharo tse pedi ya ba Leipzig e tlhola jalo ke Khumo ka ntlha tse nne go e le nngwe mme nngwe ya dileng ya makatsa ke Manchester United mme e tlhileng ya tlhola jalo Saba ka ntlha tse nne go gaolethe mme ditaba bogolo di mafelong ana a beke mo e leng gore ka nnete ga taba re lebeleletse go shebelela gore na ebe tsena tsa Betway Premiership le tsona di sebetsa ka tsela e jang ke bone ka nnete le go tloa letsatsing la kajeno Stellenbosch ka be thulana jalo le segogoni ebe letsatsing la gosane AmaZulu e thulana jalo le Marumo ka lantsi Polokwane e thulana jalo le Kaizer Chiefs ebe Chipa e thulana jalo le Mamelodi Sundowns e ka setana le Milford e thulana jalo le Richard Bay ga letsatsing lane la Sontaga re tla bona Swidele e thulana jalo le Golden Arrows ebe TS Galaxy e thulana jalo le Kruger United mme ke tsa dingwe tsa ditaba tse e leng gore di shebile ngwana mme ga o sheba go tsane tsa Manyesman re bone ka nnete gore ae e nngwe e ka godimo le tsona ka ga di ne ntse di le break mona ba UEFA Champions League re sheba tseno tsa Europe ke mo e leng ka nnete re bone gae letsatsing lane la gosane re bone gore Liverpool e tla thulana jalo le Fulham e be Palace e thulana jalo le Ipswich Town ga Benamos e tla thulana jalo le Brentford e be Aston Villa e thulana le Nottingham Forest Chelsea e tla thulana le Hull City e be re bona Tottenham Hotspur e thulana le Everton Sunderland e thulana le Arsenal ebe letsatsing lang la Sunda Coventry e tla le lokela thusana jalo le Brighton, ebene ne re tla bona Manchester United e thusana le Man City ho Manchester Derby, ebe Leeds re bona e thusana jalo le Newcastle. Re tla tla ka lebelela re bona ka nnete gore na ebe di tla sebetsa ka tsela e jang, mme ngwana mme ga tseno tsa Europe re tla ka re di a kgutla dipapadi di tlabe di kgutla tsa EPL, re bone gore le tsane tsa La Liga le tsona di tlabe di kgutla ka mora breakingyana bona bo fokolang bo etsaetseng haholo ga re ne re shebile jalo taba tsane tsa UEFA Champions League. Mme ngwana mme metsotso ga e le mona re re rae ditaba bogolo ga tla di bona mantaga, re ka nnete mamedi a be le mafelo a beke a monate.
1: Corruption.
0: Itarasu ntate.
1: Itarasu. Mamedi wa semasala sotho ke ena Corruption Raps. Mamedi wa semasala sotho se ka ditaba tsena tse monate he tseo a neng a re tshwaretse tsona tsa tsenya lena la ka tsena. Nna o tshwaretse taba tse monate ka tsela kgethehileng ka nne. The MOB Sports Bar.
2: Emotions, it is.

0: Ma kame tu tu ma sha Allah sulhe le shumela metro bedi khabile o renga yane ya bogae khabile o renga yane ya bo hlano tsetsinga lena la ka jeno hle wena mamili wa sha Allah sulhe me wa kahle ke kopa kuwa moele sha Allah sulhe tsetsinga lena la ka jeno me nete sale ke boele hape hle ke re go fa monyetla wa hore hle mme mahale o go dumedise mo sotho mo betse mabitso ha wa felletse le gona ho hlaoka ga tse botsola pe
1: ke le bona de go tsomba mamedi ba le nana le nala ga tang di tsela ka ke media di le mahale ke dula ha mabote ke buswa ke mema bo hloka majara mane mapeleng ke motho ya ratang theater ha holo ke go ntse ngata but ihle mosebetsi wa ka handle ntle ke wa ho etsa di theater production bona jwale ke teacher ya theater and e nngwe ya dintho tseo ke di etsang kapa nngwe e meng ya mesebetsi ya ka ke ya ho hlahisa mesebetsi ya theater mesebetsi ya kalaneng le ho mema di-company tse tswang ka ntle ho naha hore di tle ka hare ho naha di tlo bapala di play tsa bona e and that
0: ditaba tsa bohlokwa hle mme mohale wa tseba ho na le maemo a mona a teng papadi tsa kalaneng tseo re reng ke tsa nehe tseo re tsamayang ka script re shoota mona e be re tla kgutla re tlo shebella empa ena ya theater go tla ntho ya rona mono Basotho kapa setšhaba se shebeletse ke batla go tsena fela go utlwe go kana ebe mohlomong o ka re phepetso e kgolo ke e feng e ka bang le kopana le yona mohlomong bakeng sa boitlhopho bakeng sa papadi
1: wa tsebang theater e hloka discipline e ngata I think le ho feta TV hobane o tla bona le script and o tlameha hore se ngotseng scripting o se utlwisise o bo se phele o bo se beye staging hore motho a shebeletseng ka nako eno a shebe wena feela and ho etsa ntho mofuta ono ke mosebetsi o hlokang boitlhopho o hloka le wena ka kelellong le sebapadi o bo hlakile o tseba hantle gona ho etsang jwale hangata o tla fumana hore ba dibapadi haholo batjha ga ba na mamello ba batla ntho tsa tlhahla fethe ba batla gorekore ebe ke tlareng e ka o tshwere o tla ithusa di-line gabedi gararo fela ebe o sa di-best staging ae ntho ena ehlile e tlhoka
0: nakoboitlhopho
1: boitlhopho bo phethagetseng yes
0: mme jale re ka re ke eng gantle e tsang gore papadi e ebe ikgethe ke batla go re utlwa ona motlhomong e ka ba mabone mmino diaparo re ka re dinka karolo ya mofuta ofe motlhomong ha re se re le malebele se re shebeletse jwale
1: wa tseba ntho e kgologolo ka yona ke ya gore o kgona gore o le sebapadi ka nako yeno yeo ke o shebeleletseng kapa ka nako eo ke shebeletsweng ke etse gore motho a ntshebeletseng ke mo tlose mo wa leng teng ke mo ise lefatsheng le leng gore ke yona ntho e kgethang ka theater le gona ka nako yeno wa tseba gona jwale go so bua ka dintho tse etsagalang in real time gape monato wa yone kore ga re tlhoke kore ga o tlhoke di-light ga o tlhoke no ka nako yona eo le motsotso ona oo ka boitlhopho bola bo nkileng ntho ka etsang kgwedi o ntse o itukisa o ntse o itlhopha either wela o ntse o bina kore ntho nngwe lengwe ka wena ka nako eno ga o le staging e kgona gore e nke motho a o shebeletseng e mo ise lefatsheng le leng ke yona ntho e special.

0: kgale haholoholo ka theater.
1: Mme jele re utlwe hore na ebe mohlomong jwale casting ya teng o qetella o di kgetha jwang kapa o tseba jwang hore jwale enwa ehlile o nepaetse ka ho etsa mosebetsi o le hore wena mohlala o le mohlophisi wa ditaba tsena role e itseng mohlomong o tseba jwang hore ena e lokela dipholo yane e lokela Thabang yane e lokela mang.
0: Wa tseba nthwena e ntsetsa ko gore ke kgola e gago kapa gabedi one re na le ntho e bitsang di-audition ko gore go lo iketa dipholo tla kae kante ke bone ka playng ena ya lona kapa papading ena ya lona nka ehle ntate molefi ke bone ka nka mo bapala hantle kapa ledimo nka le bapala hantle jwale ke kopa go le bontsha e mono matla iketa ebe batho ba tlabe ba bitse ka pene le pampiri mone ba ihle re bone ka dipholo o tla e wota nthwena kapa ga re mone hantle kapa nna ke le mohlophisi e ntsetsa male ka nako e nngwe ke taba ya neo fela le moya wa tsa re dumela gore nthwena ke ntho ya moya ko go na le ntho o kgonang go jwetsa gore motho a itseng karolo e itseng ka e bapala hantle and-e o fumana gore ehle ke nnete go jalo so ihle e etsagala jalo kapa ka nako tse dingwe o tla fumana gore pele o itswetsa gore o tlo fa mangmang ka golo itseng gore a bapale le tla ke le etse di-activity-ng yana tse tla o bontsha gore na mang o na le talente e feng mang o na le eng jale ke tsona tseno ga le qeta go etsa di-activity tseno kapa ka gona mone mo o tla kgona go bona gore ae ihle ene o kgona go bina kapa ene o kgona go lela gantle ene o kgona go etsang ebe o se o kgona go fe batho dikarolo tse o bonang hantle gae di tla ba tshwanela.
1: Ke a utlwa mme wa ka ehlile ya hlaka taba ena ke a utlwa gona e hlaka ka tsela ya mofuta ofeng mme ke batla gore ke utlwe gona mohlomong mo sebakeng sa motho ya a nang le takatso ya go bapala papadi ena ya kalaneng he mme ke o fa sethala sa gore o ko bue le ena ke utlwe gona o ka reng motho a jalo ya ikutlweng ka ga tseba nna ke utlwa ka ga talente ena e teng ke ntho e nka etsang
0: ena. Wa tseba nthape ke go tlame o bo hlakile ka hlong gore na ore o batla go lo etsang ga o qala go tshwa jalo gobane gangata batho ba batšha jele ka kitshulo ba batla ntho tsa tlhatlhafedi. Motho o batla ga kapa o batla wa e be enang o be ena matwetwe kapa e be ena steri ka jalo ka gagetsho motho o batla gore e be le ena a tlhelelang ka pelepele ene ga o sebetse jalo mona re bua ka matsoo a tlhatswanang mona re bua ka kopano ke maatla a se mosetsi ntho o ka etsa ngwe le mongwe taba ya bobedi ke gore ga eba motho a ntsa so a sa kgoneng go nka ditaelo a sa tshepagaleng a dulang a ipha mabaka ga o tlameha go ikwetlisa ga se ntho ya gago kapa ga eba ke ntho tse o fokolang go tsone a ko itlhatlhobe pele o kena go tsona gobane taba ya fiatha wa tsewang data e tibile ka gore re bua ditaba tsa bophelo re sheba bophelo ka matlhokoro a fapaneng mme re bo bea staging jale o tlame gore pele o etsa jalo bo ile wa etsa mosebetsi o maatla wa boitlhopho and boitlhopho bono ke bona bo wena o le motho o tlhokang go o itukisetse bona and-e ga o tsebe gore ga o fitlha mono ga o lo etsa ntho e batlang o lo etsa ntho e tlhokagalang jale ga ba motho a sa rateng go mamela a sa rateng go fua ditaelo kapa dulang a itšhebile bo ena o tla tsamaye ko itlhatlhotlhatlhobe ere ga o keta go etsa boitlhatlhobo bono he o tle jale o tla natefelwa ke mosebetsi ono kore ene le ona o monate o tla o natefela wa tseba e tla re ga o qeta go etsa le wena o tla utlwa gore gele leke le batho ba o shebeletseng ba tlo kgotsofala o tla utlwa
1: ditaba tsa bohlokwa mme mhale ke batla ke utlwe gona etsatsing le ka jeno here ka re mohlomong ke ho mosotho ya ka reng ga ke lakatsanye ke bohe ya ngwana le kgiba ka ditaba tsena he tsa theater mohlomong go na le eng e haufinyane yeo mosotho wa ka iponelang kapa inwesa ka nkgo le go bona
0: oletsebela ba tla ka bua ntho e nngwe taba tsa monate kore ke na le batho bao ke setsang le bona ka mane ka South Africa ba go na le di-production tse tharo tseo ntse re tlhophisa ye nngwe ke a be ke e tlang ka moqebelo e bitswa Woza Albert ye nngwe e bitswa Ama Gottmane e tlo bapalwa ka di-27 Matheveng College Theatre e be ye nngwe ke lebalelang lebitso leo ke tla gopola fela ke tsona di-play tse tharo tseo ka tlo di bontsha at the Matheveng College Theatre mme le gona mono re tlotla re bontsha gape le bana ba sekolo ba tla le teng le bona ba tla ba bontsha di-play tsa bona tseo ba di entseng so motho ga batlang go bona go ipunatefelwa ke theatre ya batlang go aka tsheya natefelwe ga ka tla gape a ka tlo tlhabololwa at the same time a ntse a ithuta ditaba tsa nalane le ditaba tsa bophelo so ke di ka di-19 e leng moqolo o ne o tlang ka di-27 e leng sontasane le ka di-18 tsa October re tlabe re bontsha play e nngwe yona re tlabe re bontsha mane Masego Club
1: jwale ke ne ke tshokege to the closest one ke a tshepa gore ka nnete ya gore ga e ba re sentse re buisana ka taba tsena kwano go ka nna go etsagala ka letlhonolo la mote ya pala gore ebe motlhomong he e ka ba o tshwaretshwaretse bamamedi ba ka le ga e se ka ba thonyana ya mokgwa lethonyana la gore ba tlaelele ka mono ba boega ngwalegiba bata ba botlhokwa mona qetelong ya tsatsi ntse le gona motšha o qetelela a ithutang ditabeng taba e e tshwaretseng motšha mme a ba rere tsatsing la ka jeno ga modikong wa batšha monana ka nna ba re tla ba surprise ka lethonyananyana e le gore ba tle ba unese kanggo mme ba tle ba re gosane go tloa salemone sa lesotho kele ka kua taba ena mme ka thuseya ka tsela itseng gore ebe ke se ke le karolo ya theatre tsatsing la ka jeno
0: wa tsa thunyana ya ditekete e tla tlhaa ke mpa fa lebele ke sa ka ka etsa e le nna ke bile letlaile ka gore ke tlhophe motlhomo mpotsanyana tse pedi tse tharo empa ebeke wena konkeletse gore na two yeo nka fana ka yona jwang
1: aeba memphala haeba o ka fana ka two eno go bona wa tseba ko ka habele se re ntse re sa tlhopha ke a tseba gore beketelong ya letsatsi ne re tlameya re ko ga re utlwe fela motlhomong re ka ba surprise fela ka gore re ba babedi ba tla kena pele
0: oho ba babedi ba tla kena pele ba botse dipotso tsa bohlokwa re ke tlhobale
1: tse amana le taba yona ena ya theatre fela ga ba ne
0: kapa kapa motlhomong re kare ba babedi motlhomong baka buang gore na go tswa ditabeng tsene tse ke buileng ka tsona ke eng ya botlhokwa eo ba enkileng ke eng ya botlhokwa eo ba e fumaneng
1: ee ba ithutileng yona
0: ee ya ntate
1: plus 2665993 ke tsona nomoro tsa mogala ma mesimo sa lesotho tse re sebetsang ka tsona kwa lesamo sa lesotho kena kwano ha jwale re utlwe gona wena kwa go ithutileng tabeng tse re buisaneng ka tsona tsatsing leela ka jeno ga re tloa gore va ka theke go be monate gore va ka theke go be monate mme tle ga re ntse ka tswela pele he mme mogala re ntse re ba emetse re utlwe gona e be motlhomong he bo di-social media handles kapa dinomoro bakeng sa dintlha ditlhakisetso ditabeng tse tsa theatre motlhomong e be ke di feng
0: oh yes please so motho a ka kena go Bahale Arts Development Center ke gona ma ka fumanang ditaba tse buang ka di-production tsena tse tharo teng gaololo ena e ya pele leng Woza Albert so ke Bahale Arts Development Center we are available on Facebook haholo ke ona mo re leng active haholo ka nnete kapa a ka ntetsetsa dinomorong tsa 5902 8509 o fumana dintlha ka botlalo.

0: ba slow vela ba ke ne re tla ba feta ra le rona.
1: Ah ntlentle feta motho.
0: Mm ka nnete.
1: Ntlentle feta motho.
0: Ba etsa jira iphetela bona go ba bele re se re bile re fitle pheletso ya ditwa tsa rona. Mme nne te sa le hleme wa ka. Ke buile taba tsa bohloka tsa lekgetheileng se kae ka ge re ka hlaka hodisa haholo ka fiatheng ka mono hoba nnete e sale ke a tseba nna hore talente e ngata haholo kwana Lesotho, mme empa fela e le hore e nngwe ha e so be le dikatse fela tsa hore itlhahise, mme ka fihla mathabeng ka mantswe ha o qetela fela hlameng wa ka re kwala ditaba tsa rona tsa tsatsi le kajeno.
1: Mantswe ka o qetela ke hore batjha ba se ke ba itshaba. Baske ba itshaba taba ena ya theater requires motho a sebete, batla motho a sebete, and batho ba bangata ba na le ditalente ebile bamba fela ba tlhoka sebete. Ke kopa baske ba itshaba, motho a na le lerato la ntho a nkatamele ke tla moutlwa ke jwale mokgwaka kona mantswe ya ka o qetela.
0: A nkime wa ka ke lebelela tsela kgethile ntlhame mohala ka ditaba tsa rona tsa tsatsi le kajeno, mme
1: ke ngwaneso.
0: Ke a leboha. Thank you. Ba meri wa sa theater ya kalaneng mo ke otlang hantle sethaleng mona mang matshaba bona ho ba monate. Ba re thula mama.

Mamidi wa selema sa lesotho ke a dumedisa le gona go amogela letsatsing la kasheno ge letsatsing la leshome le mosomong kgwedi ke ya bogobong selemo ke diketse tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng ga ke na le nanao la o tlwatela go ya metšhatšhane ga le metsotsong e dilengwe leshome le mosomong ka morago ga ya botshelela go tlwatele go ya metšhatšhane setšhaba pele o tsotlhe lenanao le tlhophisitswang kgaso selemeng sa lesotho lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao le na lena le fa ditaba go tlamakale le mafapheng a mmuso mekgatlong e ikemetseng metseng le metsaneng ya lesotho botlhagisi pela kajeno lenaneo e bile botlhagisi le botlhophisi ebile ba mmeko photledi o tlo lebelwa moeng ke Thabo Sisa ka metšhineng ga tlo sebetsa jalo le Justice Lekopa mabedi lele gona go kwa gona tele e o tshwaretse dife phirimaneng ya kajeno mme ka tlelo senya nako re tle re wele kgabonya ditaba tsa rona tseo tsona re di simololang ka taba ke ereng kajeno morago wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho ka mokgatlhelo wa bobedi o leng wa bobedi e leng gago ya letamo la podihadi o nehelane ka magogo a mabedi go mmuso wa Lesotho jalo ka ha morego ona e le wa dinaga tse pedi nehelano e entswe ke matona makaleng a metsi e leng mohlomphei moleko go tlhaga Lesotho le mohlomphei Phemi Calistin Pamela Majotina wa Afrika Borwa lebitsong la mmuso wa Lesotho letona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang mohlomphei Matjato Motiane ke ena ya amohetseng mpho ena ditlaleho di supa ha tshebeletso ya nehelano ya marogo e ne e thakgolwe ka la 22 kgweding ya Mmesa monongwaga ha Presidente ya Afrika Borwa e ne a ne a nehelana ka borogo ba senku go motlotleletsie wa bogago marogoana a magago marogo ana bogago ba ona ke gago botšha ya marogo ao diphuputso di bontshitseng a tlo kwaelwa ke metsi a letamo la podihadi go utlwa ditaba tse e feletseng ketsagalong ena re buisana le moswi wa setereke sa mogotlo monghadikepa keke yeo re sentse re etsa mawala a go ka gokagana le ena gore a tlo tla kena ditabeng tsena re betsunye dilang jwa lohe le shumele metso e mehlano ka morago ga ya botshelela sa le mo tsala sotho le nana o kela ho tloa tele ho ya metsa tsana ka tlobisa nako le yana mong ha dikepa keke ditabeng tsena mme o tla tla le gona ho tla tla o ikukela tsona mme ang ha re di phethela ka pa ha re se re buisana ka tsona ke mane mo re tla o fa monyetla hore lwena o tle ke o tshwaele ditabeng tsa letsatsi la kajeno hopola nomoro ya mohala yo o tla letsetsa go yona ka yona yo o tla gokagana le gona ka yona ke a 2231 6429 mmogo le +26659933 mme ka mora gore re buisane ka mora gore re phethele taba ena ka mora gore re buisane le yona re tla e phethela re e fetele ntlheng e nngwe yo re tla bego yo go tshwaretseng yona e leng re tlabe re tsepamisitse maikutlo a rona ka bane ka kopakaseng ya ntlafatso ya bogatlhaodi Lesotho mabapi le tlhophiso mona mo kwalang e tlhophisitse kelo mmoka o ikgethang o tlang go tshwarwa golong ya diboka kwano Masego golong ya diboka ya Manthabiseng kwa Masego ka letsatsi la le16 go isala la 17 letse le tsona ga tlatla ge buisana jwalo le monghadi Molapo Matela yena e le a tlhaga koporasi mo ke mookamedi wa diphatlhalatso koporasi mono ha jwale re repotepotele ganyane re bone gore na re atle go gokagana le ntate keke re tle re tsebe go tlatla re tswela pele ka dintlha tsa rona metsotso ilekolegolesome le metso supileng ka morago ga ya botshelela sealemokisa Lesotho le nanao kela go tloa tele go ya metšhatšhane re repotepotele ga gutlha.

0: Kenarsal Karakalı. Uyum işte geliri, ara uyum kalanına gidiyorum. Basıda basar bir kumana var, ama kum kumana sonra otesi babun. Bak uçak kumu, bazı çaba bulana, kumunu kuna kalsın.
1: Yaga bunu teke şimdiye sen hamusu kaba kutsiz. Yönen dede ben tabi sütlen ya, şimdi tabi yana yana inti sütlen ya. Bu oku ya pek, yana bak sütlen var hay sütlen ne. Kali bak fena bu kuwa. Dedo ledi yale bu ya muha, laka bate lo fela kira tu buwa, uko gono wa kastungwe. Kastungwe si mi iso, kastungwe si mi buhudi. Kastungwe si wana ma polo tijivana. Kwa hauna nte lo gana kete, kwa wali kisa. Hauna nte wana nte puso mwana yetuwa. Dedo lo wana shonu uzo chere tia wumuse, level chin chiki ena. Aba ba le tsogo na ba fase tsa le di ke mo ba ka nna fa fana ba o fa lu di ka mo mo mo le stenti
2: ai e lo no a ga di mpho a ona ta di mela nge ba ba it ba re ha ba ho ho wa di phofolo ka ga topo ke tlo ya mara o ka po ke ho ho hloka di planet tsa kileng ho ya ka bo ya le ba re taba e ya ke o mo so ndwe ho tla tsa ya bui tsa go re itjara ka masimpa le dikwangwa ga tse ntseng di bolaya bana na e ntse dingwa.
3: Ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng. Mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng. Bunyane a ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa
4: bobotsolobae go tla re lebesetsong e dulang kelogo ya 20 ka mora hora ya botshelela. Ntate Ikeke. Ntate Ikeke.
5: Ntate
4: re sealemong sa Lesotho ntate, lena le ke la o tloatele go ya mothatshana go dumedise le o amogela letsatsi la kajeno.
5: Ee, ntate ka nnete le a sentse ke tsoga ka lata motsheng. Ke tloba lotsego le nna ke ananela sa ntate go ba retswe Lesotho. Wa utlwa go tsatsinyene kaka ke ka tsebe sa tlwaelantle seng tshwagele o santse ng kotela tshwagele go bamamedi ba gago. Ke ka ga tsela jale dija go tswa mosebetsing ono mogolo ka le motho o potapota o bona gore ke re dishopo di kwalwa ke bapedi ya ka maleng empa ge ntate ka nnete.
4: Re tle re kene o tsona ntate o be Mosotho le leseding ka ditaba tsena go etsaetseng ka moo ka mogotlong ga etse tlhoko go rona lesebeletso e etsaetseng mabapi le
5: mogotlongaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
6: sentsinyane taba ya a hao yane ya matamo ke be mo lo ha matamo jwa go tla shebo gona ke ba ndi a me ile ke se nka ha go hotsebetse jwa mo sala fela ile na go abatho masimo ke ka sika le ditipa so ke tse ka kenyeletsang le tsona ditsela tsa gale le magogo a wa ka fokang gore a faliswe ka fa a bee boemong boo dikekeng tsa ba ka tlase go metsi jale ke moo go ne o neelwana ka magogo a mabedi a noka e bitswang khubedu le mabunyaneng a tshelelang ka mosewane go tloga kamogotlong ga o tloa ka letlhakogo lena le a tlokoeng e leng ka mona ka maphulaneng
7: Ndare ke matona a mabedi le nna Afrika Borwa mme Majudina le ntate Moleko Mohlomi letona la rona la ditlhodilweng tshebetso ena e etsaetsetsatsina ka keno ka nnete ka katlo e kgolo ka dipuo tse maatla tseo thabisang gagolo e batlang e gatlhile basotho ba mogotlong ga mmogo le lesotho ka kakaretso mokontraka a naga ga magogo a

0: anama bijana ileng ama bunyani ayente silikani yimung kwa nesutumuna kanete je matumasiri jizeng hanche hahulu lesicha wa samkotung kabu huwebi ikasita le boho yuwa mkotung lele sutu kakakari ito kichozoro baneng babo ntite mo ilimbo naba huwebi hamole morena ka kotulo babu supa huwe ditse pa bo holo tene di sebetsa ho etsa gaoena ya magogwana a majaba jabana ine le tsoe mo kontraka a di batlang mo setšhaba banna ba ge eno mo kontraka ke a tsebileng ho ne papu ya mo khompetu na kholo mageng mo ulo etsa mo seletsi teng a ko fe batho ba se ba ka seno monyetla wa ho kenya le tsoho e ka ba e ka o adima ditšhipa tsa bona e ba ho wa di hira ka pa isletse ding tsa tsona wa di reka ani tiki mo go bona matshwa jwa re go ditipa go holo tsene di moro ine le taba go bi ba ne sutu mona tsekelele go go a tloa ka tsha go di tsela mogodi gana mogotlo mmono o mo tla di bona ka mefuta ke le bana le se tshaba ka go tlo mo huna le ditaba tsena tsa o e ka ga di bitsang ipehelo tse itseng ka ge go tsamaiso ya mogago wa metsi a tsaba gore tsheko ba tla gore lona me kontraka e tsang ke bone ba ba se nang ditsebo bogolo e be ene batho ba potapotileng projeke e jalo bana ba ditsebo di magareng a o ka namanama go fitlha lesotho ka kakaretso ba ditsebo di tlile di phagaletseng a o tloana lesotho morago a dikela dinageng tse dingwe ke bone tshobotsi e jalo e tswile ka nkakageng ga nkaka e beya ka dinoko tsena tsa diperesente ka nnetse bane ba e otlile go 99%. Ke mo batho ba ba thabileng haholo ba re sietse ditsebo bane mo ke ne re sena ditsebo bile ba bang ge hlohlelletse ka ditsebo mo go nona di ditaba mo kontraka tsa bang rula fatshe le setšhaba e ka ba ke setšhaba se mo hatileng togong ka pa e hlile ke mo kontraka a hatileng setšhaba sena togong mana ba rula fatshe jwa lokisa e loge ba ga monyetla ya tshitiswa mo sebetsi ha ga e bona ka bona ba neng o tsiba rula fatshe o sena mo ka bona matsho wa di traiti kapo ditshwella neng neng so thoko etse tshebetso ga o sebetse ya ha ba hlalositse ba ge ile ga hlelwa ke tse bohloko tsa gore e mongwe wa basebetsi ula a lahlelwa ke bophelo ka mono tshebetsong ya nagana e neng ya metšhini mo o ka nnete matso o dutla a sebetsang e ka nna ba ga o a elelwewa ebile a gatwa ke motšhini ke mo
1: ntateke 99% of the people who are in the city.
0: Ke bona ke tsalosa fela gore ka nnete tsebetso nyeo ya morerwane ke tla ka mo. Ho na le mo a ile la sala ke bophelo ke tse ding tse di le mohloko ha u kwa kere. Tsebetso ka ka re tsa teng ha e bile e thabisa ka gore dinoko tse mashume a re bonga ne tse go bong. Ka nnete ke ba thabisteng. Ha sono go se le sense eno ka nnete ba la setse ke motho eo. E le mosebetsi wa ka mono ka gaonyena ma magogwa mabedi. Ine le mo ya sebetsang ka metšhini yo bona la ula hatwa ke metšhini o sa elelwewa ke tlhaloso ya bana ba ebeang ebile se bohlaswa ba e mongwe o ka thweng ke ya ka thoko ke tsona tse ba di bolelang ba re bogolo ka nnete o sebeditswe hantle le magogo ke ana majabajaba mme tlhaloso ya teng magogwana ga a neelwana lokala lena la bogone la dipalangwang kore ba tlo phetha maeto a ke ke a sitiseya ha maetsi a sa kwetse jwale a fitlhile mane moo matshwao a o bontshana letamo ga se le kgile gantle bodima bono bo kwaetse gotlhe a tla fitlha kae a ka nnetha o na tshitiswa letho o tla nne o phetha maeto gantle ke magogo a boleng a maatla re tla gopola kgweding tsa go feta go tshwanelwana ka bane bo bogologadi ka nnete ga o sheba wa bona ke diathoteng di bapile ke magogo a boleng a boiphitlhelo ka nnete yo basotho ba thabileng gagolo ke magogo a jalo mme boipiletso e se le gore ga a sebedise gantle go se ka bona taba tsa gore jwaletsa

0: Conflict Resolution Panel. Ofisi ya lokotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Re metsotso ye dilo engwe ho ema shuma mabedi a metso tsheletseng re lebile ho renyane ya bosupa. E ga go bulela mmamedi renke ba babedi ba ga go fela ba seng ba kae. Ba tla tsena ka beng yena gatlagetse be go iphethela. +26659933 rao amohela hore o agela ha o mola mwana. Fatswa mmamedi.
2: A tsama ba tsisa.
1: Mmamedi.
2: A re tsisa.
1: Fatswa mme.
2: Ke bua le mantle wa rent haba se.
1: Ne mantle boele.
2: Ha o re thabile ka lokala batho ba ba mo ho senda tsisa e jena ntho ka la ho bona ka la le tsela ka tsini. Kubane ka nnete go se mona e ba le rata e ba le rata le ha batho ba se ba faile tse ba nala go ba sala tse tse ka le kang ka nnete ka mpaka go tsanda tse tse go na mo kontraka e o kwa le futhi mo ka pa kwa ka ntse ona ha ba kwa ka ntse ona go tla hana go ga tse ya le bo anda tse tsa
1: ya le bo me mantle wo le ntha ya le bo ha go boele ga nke mong hape go kwa gona yena o di bega ka tsela e fe +26659933 go tswa mamedi
3: e tsona la nne
1: nda den nne
3: e ya tsatsi a nne ke go se di skala ka ena ya jwa e le mo ba ntjang a bo onta ke ke le tsai tsa la mo go le se di e di le se mo se ka se tsana ya le o ke ho jala ja ba bo ba ne di buja ke a le tsena le na Afrika bo raga ke le ba nna le sa men se ba tsoko le tsoko ba ba le jang ke ya ka le ba ka mo di tsana mo jwa mo le ke ke ho ka feta mo ke ke ne ho e tsho go tsaka ke peta go tsile ka mo tsile le metsi a manga ya le mo kontraka ena ba nna ona le ke na le kele le se mpa go go go tsela ka go go go se di di go la se di ba le motho go a go re tsela hore na le go ipotsa hore na mona mo a bile mo go batho bana ba ha u tsanyane ba a nwe di morero na ba ta se ba tshe ka tsanyana o se kgwa se ka dimo ke sa no ba la le ka mo le se di ba a ne di mo kontraka na se di hantle e re ena e mo nke ke kgwa e ya le bwanta
1: e ya le bwanta tennete ndate ke ke
4: ba re di
1: ha re kena tsona ntate
4: ke ya ka di kanete e o tla mo putsa putso nna ndi vele mbudi de putso ga ke ya ntshikala nyano ntshakela jwa lo ka ntse ke tshweke motho ke a ukwa go le nna ba mang la tlhaya tsena tsanta teng ne ke dikile ka ofela ke ke ka nna tsanta teng ne ke mo pota mente bo ile ke ke ne ke u bua ka taba ya o re hela le tuna le ne ka le tswa me ka reng ke hai ka taba ya o se ba taba tsene o hlo tsho lwa lo re ke le motho a nne nna ne ke a losa e bile ke la ka ka holela le so thuma se go mono o hlalositse e lo re ka ba tsena tsa di buang o na le botsibi bo phethahetseng ka tsona gona o bolela le ha tsena tsa go a go etsa magolo di bue ke letona moleko ka nnete e leng letona la Lesotho setshwantsho sena sa motshikemedi ha ba bangata ba tla se gopola gona se jwang ke ntlafatso ile a etswa ke moka kwa metsi a ditlhaba mono tlasa boalosi bo tshatsi ba ntate tente le yena ntate moleko ke gore fela taba tseo tsa dikgakeledi tse tse etsalang go na le mono o se o sena jwang o hang o ya jalwa tate.

0: nnete hle ba bujala ke bona gore le sothole ka ikapetsa la ba la apiswa ha ke rata tsabaka seno mpa fera ile gore ditlogo tsa la tsa tsa ditswela matla tsa ba ka o tshesa empa he kule sa sabo kuna sa phama ka pele se tshwangisana le mahokela le marena go bona gore ba jwalo ba tla ya ka pele magota o latela tshinyo ntse tsa la mo ke gore go bata ile ntho tse e tsalang tse regeng ga se dipuo fela e sele tse e tsalang tse fatshe tse go tlaka disupang gore ka nnete taba ena ya gore lefatshe le ikapese ka jwang gapeape e teng le apare jwang jale ke fetele go ya gore na basotho ba nana ba ke e balela ga feta dilemo tse tlhano ge bua kena ntate nnete ka basotho ba sentse ba tlo supa matlo a bona ao ba supang ba gaetse ke morago wa metsi a ditlhaba ke go faleliswa go setse ba fokolang fela dibakeng tse dingwe tsena tse ka gageng bo magogo a ne a sa phetetse bogolo ba bona ka nnete ge tla bua ka batho ba se ba abetse thipa tsa bona ba leswang masimo ba se ba leswe ba leswang taba tsa bo difate ka kameo ba leswe go setse mo na le mane mo o kabang go tlhaile taba tsa gore ditokomane jwale ne e le bothata ba go di fumana ya tse pakang gore thipa e jalo ke gago ge tla gopola ba bangwe balekane sale baya jale go tlhaa bo batla bopaki ba go molekane sale a ya kae jale ga ge bone o ngodisitse ka yena jale ge tlametse o bona gona jale o se tšhentšhela mane ge thole fannete gona e fela a nyametse kapa o tla guta kapa o ntsatla jale taba tse kang tse ke tsena tse ne di edieisa tse ding di ga sentse di sebetswa e re tle kena go ya
1: mmemantemoele o batla go tseba gore jalo ka ga o itse mokonteraka le o sebeditse gantle ke mokonteraka wa go kae ke wa lesotho o kapa ko wa aforika borwa
0: ke mekonteraka e mmedi ko wa lesotho le aforika borwa mme ka lekgonono ga o ka go fitlha ka go bona mono a ba ipuela sesotho le a e le se mona se re tlwaetsengwe ke sepedi o tla utlwa gore e ka nna ba mona bana ba kgwale ba bitsana ka melodi mona wa utlwa gore ke tsa siba le le leng ke yona ntho e nthabisitseng gore ga ngata re tlholwa ke batho ba basweu bana empa ke bana batho ba batsho ba kopane ba entse ntho e ntle bona bo tshabileng ebile ba ba sebetsa basotho ba bona ga monate bona bo kgotsofetseng ko gore le nna ke tlage nalaneng ke tsala e bone ke laba ka utlwa morena a phatalatage e lwa mokonteraka ga mesebetsintse a taka ga sebaka tsa a eso mona nka lakatsa go mo kopela o bona a ekeletswa mosebetsi ga ona motho a sebeditseng le basotho bana ba eso ga monate o feta batho bana a re ka megatlho le otlhe ka bagwebi ka batho ba metseng le nka go fela a gopola ga a fitlha fela a etsa motšhanyana wa tsela go ya ka tliniki mo ne o sa fitlhee gore ka gare go torotswana e namapolaneng mo rone o sa fitlhee ka nnete ke ntho e ba thabisitseng a golo gore basotho ge thabisagre ke ntho tse kananyana tse o ka di bona ka dinyana ga fela o bona gore di fetola maphelo gore ka nako nngwe motho o timela ka tlhola o mo isa mono a palame four plus oneng a ya ka tliniking ka mono e be o a timela o bana fela a tlhola go nkuwa empa ntho tse jalo ka nnete di bapetse ka golo e golo mo basotho ba thabileng le ga ya diphoso ke itse mo na le mane ne ntse ditlhaga fela di atamelwa ga monate bo o tshabeyang e se ka mekonteraka e mengwe ka o ya ka puya mogena le ka ba tjena a re ba bang re dula majwana mesekaena ka ditaba tse sa tlhokelelo go e bentse re dula majwana tse tlhokang fela lone dulang le setšhaba tseba na setšhaba sa mona se phela jwang tseba gore na se batla go phedisana le wena jwang tsere o tla bona go sebetsa monate ga o se entse kagolo ya projeke ene gago
1: ke ya le boantate ke le boela seabo sa gago ditabeng tsa gona le ka moso ka lebaka la nako ya lokela go fitlha pheletsong ya ditaba tsa gona mona
0: ka nnete ke lebile golo ntate sise
1: ka le boantate mamedi ke na moeti wa rona monghadi kepakeke ke mmosi wa setereke sa mogotlong a ne a re fa dikwalo tsa tshebetso e bileng ka jeno ka mane ka mogotlong re gatela pele ka taba e nngwe go tshwaretseng yona ga le metsetsong e e dulang jalo go ya lesome le metso e robedi re lebile gorenyane ya bosupa mme yona ke e reng koporasi ya ntlafatso ya bogatlhaodi lesotho LTDC e ntse e tlhophisa mmoka o ikgethang o tlang go tshwarelwa golong ya diboka ya Mmanthabiseng go tloa bekeng e tlang ka la 16 go isa la 17 Lwetse selemong se godimo mmoka ona o tlo sebediswa e le sethala se tlo gokaganya mafapha otlhe a ka kenyang letsogo ntlafatsong ya bogatlhaodi lesotho sethala sena se bitswang tourism pitso 2026.

0: strategies e tlo se sebedisa e le ho phethahatsa boikarabello ba ho phahamisa Lesotho hore e be sebaka se ratwang ke bahahlaudi le ho hohela batsetedi hore ba tlo tsetela lefapheng la bohahlaudi kwano Lesotho. Re buisana le mookamedi wa diphatlalatso ho hlaha LTDC yena hore a re fe dintlha tse feletseng ka sehlahiswa sena. Yena ke Monghadi Molapo Matela yo re sentse re hokahane ka katleho kwano mohaleng. Ntate Matela, sealemaki sa Lesotho lenaneo ke la ho tloha tele ho ya metšhatšhaneng. Ntate, ke o dumedisa le ho amohela ditaba tsa rona kajeno.
1: Ke a leboha mohlomphi wa ka.
0: Ditaba ke tsena tseo re seng re di rapaladitse ntate. Ha re bua ka Tourism Piso 2026 re bua ka eng?
1: Ke a leboha ntate. Tourism Piso ke sethala ntate moo re nenneng borakgwebo Basotho, dikgwebo tse fapaneng haholoholo tseo re reng ke dikgwebo tse amanang le bohahlaudi, ho tla tshetsheta, ho tla tshohla, ho tla fana ka malebela hore na re ka hodisa kgwebo jwang haholoholo re shebile kgwebo ena na eo re leng ho yona ya bohahlaudi ntate.
0: Ka kotloloho ho mengwe bahwebi ba feng? Re na le bane ba ntseng ba thuthua, ba bake ba ngodisitseng, ba bang ha ba so ngodise. Re shebile sethala se bitsitse ba fe ka kotloloho.
1: Eya mohlomphi wa ka, wa tseba ehlile ha re kgetholohe le o yane yo re ntse re re kannete dikgwebo tsa ntse oreng di a thuthua, a fela jale a batla hore a tlo tla thakela ka nalebela, a tlo utlwa le hore na menyetla e teng. E mong kannete o ka fumana hore ha a so qale, empa go atamela sethala senana o tla ukutlwa a tlatseile moya hore hele ke ka tseba nka qala kannete, ho na le ba ka kgonang hore ba nthuse ka ditšhelete. Jale re tlo tla re bua le hape le bana beo re reng ke di-financiers kapa ba ka thusang ka ditšhelete. E mong ka fumana gore o na le tjantjello, empa ho shotang fela e ba taba ya kwetliso. Jale o tla ba le mafaphane ba reng ha kannete rona re ka go kwetlisa. Jalo ka mohlala ho rona monana re tlo tla re bua ka menyetla e teng. E mong ke motšha yo ng a sa qetile sekolo, jale ha a tsebe gore na a ka etsa eng. Aa, o bebe fela hantle go ka kgona ho etsa ntho o thireng ke tour guiding, o tataise baeti. E mong re ntlo ele ya gago nkgono kapa ntate yo no se o ntse o sa e sebedise, wa tseba le yona o ka e sebedisa wa amohela baeti. Wa e etsa ntho o thweng ke rural homestay kapa ntho a ne re reng ke B&B. Ebe jwale o ntse o amohela baeti hobane bana ba se ba tsamaile ba nyetse ba bang, jwale o no ba haile dikamore tse ngata. Jwale re tlo ba bontsha menyetla e mengata e teng le hore na e mong a ka ithuta ho hela wena mphato wa heso o ile wa etsa jwang hore o bo fitlhele mo mo leng teng. Jwale ebe ba thakelana ka malebela, jwale o mofa maqiti ao aka nnete ke tsamaile tsela e jena e jenana, diphepetso tse teng kgwebong ya bohahlaudi ke tsena. Mme nka ke le ka nka methati ena hore ke bone hore ke fumana tharollo ya tsona.
0: Re bua tjena ntate Matela, bang ke ba nang le mehopolo le ho jashwa le ba soka ba e kenya tshebetsong. Le ka re ntate ha le hlile le ba bontsha hore ba ka ikagala ka setotswana ditabeng tse tsa bohahlaudi.
1: Ha ntate le re e ka nnete ntate tloho le tlo ithuta. Ka kgola e nngwe hape eo bang ke lebetse hape. Ke hore re na le dipontshuma ka puena se tao re ke di-exhibitions moo mafapha a mangatangata a bohahlaudi ke qala ka bang le re reng ke batataisi ba baeti, ke tla hobane le re reng ke di-tour operator-a, ke tla hobane le re reng ke matlo a bodulo, ke tle le hobane ba iketsisa mosebetsi wa matsoho. Dintho di ngatangata fela tse e leng gore batho ba tlabe ba etsa yona kgwebo eno. Mme re na le monyetla gore baeti ba teng mono e tla be le ditilatile batla ba bang ba tla fitlha ba reka, ba bang ke bane beo ke bontshitseng gore ba tla fitlha ba thakela ka malebela. E mong ka nnete o tla fumana hela ke na le mphato wa heso monana eo a ka batlang gore re etse setswalle sa kgweba gago, a tseba ke utlwa ke gata dikatiba tsena tsa gago, ke se o ka se etsang gore bonyane o kong romelele tsona. Wa utlwa o sothile maqhama a kgwebo gobane e nngwe hape eo re e shebileng ke gore re bone gore Basotho re ba bulela mebaraka.

0: kapa yona ntwa ne reng ke market mo ba ka khona go ba rekisetse pa ya bona teng ne ba bang se sentse re file ba sotlwa ba monyetla ga a ha o ntse le mo sotlwa ya ne ya nga ntse a khona ga phele di jotsa ntse se sotlwa tsa maya go fa mona ke mahala hala fela monyetla o tsena ntate o tla hangwe selimo go ba ne ke gato la pele re ba le mofuta o tsena na o re ke potse men pitso ka pa yona nye o eno pitso eno re seng ke ya bohatlaodi ga le re ga a ka nete ha pela o ka ya ya mono o to phe o be magethe ba le o tla bo hona le dintho tsa ntse re ke di stolo me ho ye mong go fana ga ke o le bona tse ke ba nwe leng go gatla ga ke go ikotsa pele ka pa ke di nenya na tsantse le ntsa tsa tla tsa eta jwale ha o sna mo nya tla o le ga a ha o na le motswalle wa ha o ka pantate ka pa mang ya nan le tente ne e nyanyane o re reng re bitsang gazebo jale hape hape o na le studio o na le tafole re ga a monyetla kuno wa o buleile o ka ile soma tente ne me e nngwe ka ba mme monga tswa go tswa ke na le o etsa dishosho tsentle jale ga monyetla kuno wa go jale go ile go ntsha e ba iti ba tlile le sotho go ba letsa tsile nna la o tla hape hape nne ntate ko hlalosetse ke monyetla o mogologolo go ba neng e hape hape re tla be re na le baiti ba rona ba hlaga nainyane ya kogo ya ke diketsalo tse pedi ka se tlabe di etsagala gona mono e leng sona hape hape sethala seno jale re tlabe re na le baiti ba bangata jale wa utlwa gona ke monyetla o jwang wa go ba sothoge baiti ba naga ba se ba le mono ba ka tloa ba gatlhwa ga ba se ba gatlhwe ba re akanete go utlwa re e rata thepa enana e be motho yo ne o sa fumaneng kgwebo kapa business ke yona ntho eo re batlang gore re etse me ha o ntumelela ke bontshe gore hape hape tourism pitso enana ke kgoeletso ntate yo ke leng ga e fumana ke gola mmusong wa lesotho kapa go tsena golo ya lesotho gore na eng seo rona re ka se etsang re le koporasi ya ntshetsopele ya bahlaodi lesotho o tshwagane ka matsogo le lekala la nna rona la bogatlhaodi dipapadi botapi ntate gore na re ka etsa tsa go ile ra bona gore tourism pitso kapa bogatlhaodi bonana bo re reng ke pitso ena bogatlhaodi ke gona mo e leng gore re ka fa basotho ba ba menyetla e jalo mme ke a gola nako e tla ntate ba tla patala ntate wa tsiba gore go fumane mmaraka le wena ga o beya patalatso ya gago kapa o batla gore ntho yago e rekisee kapa e tsebale o ya radio mano ya dikorante mano wa e patalela empa rere e nako obane ke ya go tlala rere ga ka nnete monyetla ke o basotho
1: ke yela wa ntate na ebe o kwe ka gona le ntlha ka e saletse mogao e o ka qetelang ka yona ga tlabese ga fetela ho mongwamedi gore a phete a tshwaya le ditabetse
0: a ntate ke gola ntho eo ke nka ipiletsang ka yona ke eno go ba sotho ga ke ga salela mogao a re nne re sebediseng le mogwa wa marangrang gore jale motho ga o ile mono wa tsaba ba batho motho ya bohlale o ya tseba o etsa jang ye mongwe e tsa le kagetenyana fela gore a go bonagale gore business ya e go kae se ka rekisa fela e baneng ga o sebedise ditaba tsena tsa marangrang le wena o bonagale o na le Facebook page ya gago mo e leng gore motho ha batla go fumana ditaba tsa gago o fumana ditaba tsa gago mane Facebook page ke yona ntho e leng gore re se re sebedisa technology ena ya mahlale ntate e leng AI gore re bone re a itsebagatsa ntate jale ke yona monyetla o mogolo o basotho ga a le sekeng la salela morago e tsang go le lona le bone gore le sebedisa mokgwa wa tataiso ena baiti ka nnete ke gola se ke ipiletse gape gape o setšhaba sa basotho re ela baiti ba rona ga ba tlile ka gana lesotho ele a re ba feng le gape a re ba tshwareng a monate gobaneng ba tla batla go tla gangata fela ka ganna ya lesotho ntate ke a leboga mme ke gola pele ke qetela ke re a re rekeng thepa ya basotho re ke re boneng gore basotho ba phela re reke thepa ena ya bo bona ntate. Thank you, sir.
1: Mamini ga o mema nomoro ya mohala ya +26659933. Re go kore na wena o reng ka ditaba tsena monghadi Matela ke no mohaleng re go go kore na wena ditaba tsena tseo a seng a ditekile o reng o ka mo botsa potso ka pa hona go tlatseletsa ditaba tsena re se sengile go le ho supileng re lebile ho renyane ya bosupa e leng mo re tlabe re fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno ka gona ka go bulela o le momamedi gotlhe-gotlhe mo o imameletseng tsona ditaba tsena go fa monyetla nomorong eo ya mohala ya +26659933 ke yona e tla o gokaganya le go

0: reng ho di maltaba tsena tse o moedi wa rona a seng a o teketse tsona ke mabapi le moka wana bo ba tlota ba o tshwara ka letsatsi leo la shupeletso tsheletsei ho isa la la shumele metso e supileng kgweding ya hodimo kwano masego ka hona re go fe monyetla re o fa monyetla hohle hohle mo o ibabeletseng teng nomorong ya mohala ya +26659933 ke yona e ka o hokahanyang le rona go tswa mamedi ntatenete
1: o ha tsaudi ke mo ya kaunta ba ke ntse ke nyang tlhalete e ka nna le tsena ba le ke ne ke mo go tsa putse ya hore na ka ha di mo nyana ke mmala ke nyang ka nyang ke le khoa le be le le tswa le marang ra mo na le re ha o etela tsotso ma pone sa tinga o batla tsotso jale ke ona ba ka yetsa jang ho ba tsene ba rutele sepone sa gore ba Saudi ga ba batie tsotso ba tataisa mo ba mo bang ba ntse tso ya ho qetela ba bue le batho leseng kore ba ke ba ikee ba tsamaye meseng tsotlhe mona gore ke bane ke butle gore kae kae bana bana ga ba bona batho ba baseng o tsentse ba re ke dimane ke dimane mme ntho tse kang tseo go ditsuelelo bane ka nnete e ntate wa ka re ka go uwa ga re ka ga sebetsa dintho gantle ka mokgwa o tsileng matsogo ya le bontate
0: ntatenete ga le bontate ha re nke wa bobedi ebile le wa o qetela +26659933 nomoro mohala e ka o hokahanyang le rona e re go kona wena o reng ka ditaba tsena ga metsotsong e leelo go ye mehlano re lebile gore nyane ya bosupa mo re tlabe re fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno ntate mate ke yena go tsena tsa ntate nnete o sobile o phethela taba tsa rona
2: ke a lebo ntate ntate nnete o buile taba ya bohlokwa gagolo ntate ena ya maponisa a tla batla tsotso e seile ya re tlhaisang te wa tseba ntate gobane ba bangwe ba bagatlhaodi utlwa fomeno ja lebile o beile sekio ka monana jale lepolesa leno le tlabe le sa e bone jale ga ntsa eng ka ditšhelete kapa a tlhekefetsa lepolesa wa tseba ntho eno ntate e silafatsa seriti sa naga ya lesotho gampentente fela mme ka nnete ntate wa tseba re a leka re leka ka gotlhe gobane le gobane beo re reng ke makolwane ke re ka le gona teng ntate gore bane bao ba ntse ba le kwetlisong re lo ba tshwelela ka ditaga tsa bagatlhaodi ntate gorena bogatlhaodi bo botlhokwa kae ka nnete re retse re go bona mapolesa anana re ba tshwarele tsona ntho tsa ntse re reng ke di-training kapa di-workshop-o ebile re bua le beng ba bona gore jale bogatlhaodi bo tshwauwe e le nngwe ya ditshia tse ka godimo ga ditaba tseno di etsalang tate a ntate a retisa rona se pesha fatshe gampe se go ba se a senyega ntate mme ka nnete re ile nne ra bua le bona mapolesa re ile ra bona kae ka ene neng e ka yabeatla e timela kapa yona tabe e sa etsagale empa re tlameya re nne re dule re tswela pele ka nnete se sebetsa le sona sepolesa sa bo rona ntate gore taba tseno tse jalo di re tlisetsa bodutu di re tlisetsa bofuma ga di keke tsa tswelana ga lesotho letho ntate jale ke tle tabeng ena ya bobedi ena ntate ke tla tabeng ena ya bobedi ena ya bana ba rona bana ba banyenyana ba kopang di-swits ba kopang dipompong ba bangwe ba tlabe ba fumana go ba bangwe ebile ba se ba beile ona matlo ana ke wa tseba betse ebile o na le taelo ene mpe ya bana ba rona be o fumanang gore ditlileng monana e se ba iketsa ba batho ba katang tsela jale ba tlameya ba fuwe ditšhelete o bane ka re jale gotho ba e rungwe le yona eno ka bo yona ntate empe gona re le bogatlhaodi mona re tshwela ka mathe ntate gobane aa ga se mosebetsi wa bona ga gona ntho e tlameng jale le yona ena ka nnete wa tseba re ya tsamaya re ya dikolong monana re ya ba ruta bana ba rona re ya setšhabeng sa rona re ya le go batisa ba rona re ba rute ka tlhokomelo e ntle ya bogatlhaodi ga se ra le ntate kgweding e ne e fetileng re ne re etetse tsona dikgwebo tsena tsa bogatlhaodi le setšhaba ka bophara re ntse re bua ka tsona ditaba tsenang gore na go botlhokwa ga kae gore ba tshwarwa gantle kapa bogatlhaodi ba tshwarwa gantle mme ntate mosebetsi onana ga

Nako ke hora ya bosupa sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Ofisi ya morero wa metsi a dihlaba LHDA tlasa morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho o gakotse borogo ba Mabunyaneng le ba Kgubedu Mapholaneng mokgotlong kajeno. Ha bua tshebeletsong ena letona la ditlhodilweng a Mohlomphehi Mohlomi Moleko, o itse ketsahalo ena ke a bohlokwa ka ha marogo ana a ile a thehela baahi ba metsi e potileng letamo la podihadi mesebetsi le ho matlafatsa bophelo ba bona. Letona la metsi le bohlweki Afrika Borwa Mohlomphehi ya Phemi Majordina o itse le hoja marogo ana a butswe mosebetsi o ntso o so phethelwe, a ipiletsa hore beng ba masimo a sebedisitsweng morerong ba lefshwe matshidiso. Ho sa le jwalo, mookamedi wa LHDA Monghadi Tente-Tente o itse tshebetso ena e tla ka nako e nepahetseng ha ofisi e qeta dilemo tse 40 e le teng, mme ditsela le marogo ana a tla nolofatsa maeto hape a fetole bophelo ba batho ba mokgotlong. A re selekane sena sa ko fisa kgotso le nala dipakeng tsa Lesotho le Afrika Borwa. Mokgatlo wa Lefatshe wa Bophelo WHO ka kopanelo le letlole la sewa di ne haelane ka disebediswa tsa mahlale le tsa bongaka tsa boleng ba dimilione tse 2 tsa malote ho lekala la bophelo maseru kajeno. Moemedi wa WHO Lesotho Dr. Innocent Nwagira o re disebediswa tse fanweng di tlo matlafatsa.

0: gobane re bolokilwe ke mohau ka tumelo ha ho tswe ho rona ke mpho ya modimo mamerike re ha se ka lebaka la mesebetsi ya rona ha se ka baka la rona mang ke mang se chabentho re bolokileng ntse le nngwe kha ibile e tlodula e le nngwe ha e tlo fetuwa ke mohau wa Jehova modimo ka ka baka lena skebe ka utlwa motho a itorisa
1: si yo bona
0: le tla ke nka monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatletse mofutu le se fahla ho se tletse mposo selo ka dinako tsohle hohle mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setjhaba o le hona teng phirimaneng yena ya letsatsi la labohlano e le ha kgwedi eo dimo ya lwetse mamedi tlhola fela matsatsi a leshomele motsomo lebitso la ka ke maletuka taonyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batsi ke motho wa mantshentebedi wa medicine na di omela mokgwabotlong re ha ke ipate ke the wa ka le ribele letle le letelana la mamo salemo la poke ngwana na wa dihlabatsa pepe re ke tloko ho potse le ka jeno le kharon la pe ka moya o ntso sa kene ha o ya teng o siela mao bana na ba teng ba tla o khwaela empa jwale nna ke se ke qetile mama wa gatwe ba ka tle le ntumelle ke le tsebise hore ke le fatsa le itshotse mollo

Ron Tumele hle ha ho le tjena wena mamere motle wa Selma ya Selesotho re fetele ka ditsebisong tsa mafu nako in tumela ho etsa jwalo wena mogatuwa wa ka ho utlwe he re ke fetele mona fela.

motho ditshiu tsa hae di jwalo ka jwang o khaba jwalo ka palesa ya naha ha moya o feta ho di mayona ha isaliyo isita letulo ya yona ha isaitseba ho le hlohonolo ba fu ba shwela moreneng ho tloha jwale moya o re e ba ya phomola mesebetsing ya bona me mesebetsi ya bona e tla balatela mameri wa salmoya selesotho ke ka maswabi le kutlwelwa bohloko e kgolo salmoya selesotho sitsibisang ka mafu a batho bana ba latelang lefu la tshidiso Robert Modumisa ya hlokahalletseng sepetlele sa sehopotso sa mofumahadi Mamohato ka la 20 a metso e meraro kgweding ya Phato o tla bolokelwa piting ha tumo hosane ka moqebelo wa la 12 lwetse ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa jwalo ke rakounyana Modumisa lefu la mamojela Cecilia Mahlo ya hlokahalletseng qime matukeng ka la 20 a metso e mene kgweding ya Phato o tla bolokelwa qime matukeng hosane ka moqebelo wa la 12 kgweding ena ya lwetse ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle.

tlahatsa ya hlokahalletseng kgobetswana le cop maseru ha kgwedi ena ya lwetsene hlola jwalo letsatsi mofu kennel mweketsi Jacob mohlahatsa o tla bolokwa ho sane ka mo ebelo wa kgwedi ena ya lwetse ha e hlola matsatsi a le shumelemetsweng medi a bolokelwa lefikeng ha kwadi Mount Morosi Qutheng o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso ena e etswa ke lefapha la dikgokahanyo tsa sesole le setšhaba lefu la Joasa Thae Makgele ya hlokahetseng ka la 31 Phato o tla bolokwa ka Sontaha seo re yang re se lebile ha kgwedi ena ya lwetse tla be hlola matsatsi a lesomelemetso e meraro a bolokelwa difelekwaneng ha mabote Bereya o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso momamedi e etswa jwalo ke tshidiso Makgele. Re a bitswa Mose Mahodimong ke mmoloki ke Kreste morena wa rona. Mamedi hopola hore lefatsheng lena ge ba fiti re ya hae mmusong wa ntate o sa feleng. Lefu le hale le bohloko hakalo le le boima. Hopola hore ke lona fela le nqosa le molemo. Le kopanya motho le mopi wa hae. Bohle ba hlajweng ke tsinene ena ya lefu. Sealemoya sa Lesotho se se se re phephi, phephi, phephi.

Amedi metsotso ya rona e dutse hantle fela hle ho e mashima mabedi a metso robong re furaletse hora yena ya busupa mothating ona re fetela ditsebisong tse akaretsang ho tsebiswa setjhaba sohle sa hara mabanta le mathoko a teng ka pitso ya X minus e tlo tshwarelwa mono hara mabanta le baleng la bolo ala le shume le metso e tsheletseng kgweding yena ye hodimo ya lwetse ka hore ya le shume ho seng ho lebelletswe jwalo ba hlolohadi ba basebetsi ba mehleng ba merafong bana ba batho ba sebeditse merafong le basebetsi ba merafong ba mehleng hore ba tlo iponahatsa pitsong yena e tlo ba ka lona letsatsi leno la le shume le metso e tsheletseng kgweding ena ya lwetse tsebiso ena e etswa jwalo ke mongodi e moholo Dr. Rantsho Mantsi. Bakeng sa ditlhakisetso dinomoro tsa mohala ke 5894-7944. Tsebiso e nngwe e re fela ho tsebiswa setjhaba sohle sa makola le mathoko a teng ka pitso ya X minus e tlo tshwagalwa mono makola moreneng ka la leshome le metso e mehlano kgweding eo dimo ya lwetse ka hora ya leshome hoseng meteng ho lebeletswe jwalo ba hlolohadi ba basebetsi ba merafong ho lebeletswe jwalo bana ba batho ba sebeditse merafong ho lebeletswe basebetsi ba merafong ba mehleng hore ba tlo iponahatsa ka letsatsi leno la leshome le metso e mehlano lwetse. Tsebiso ena e etswa ke mongodi e moholo Dr. Rantsho Mantsi. Bakeng sa dintlha ka botlalo o fumane ha dinomorong tsa 5894-7944. Tsebiso e nngwe momamedi e teng matsohong a ka kwano phirimaneng ena wena moratuwa waka. E re fela re le balebedi sealemoyeng sa Lesotho re thodisana ka ditokomane tsa mabitso a re a leboha Joshua Mmolotsi le tsa mabitso a Seutlwadi Morebotsane. Beng ba ditokomane tsena ba kopotswa ho itlaleha mona sealemoyeng sa Lesotho hang hang ha ba utlwa molaetsa ona. Tsebiso ka ba lefapha la tshireletso kapa ba lebedi mona sealemoyeng sa Lesotho. Ho tsebiswa ditho tsohle tsa mokgatlo wa boloka lerato ha Souru ka mokete wa teboho o tlo tshwarelwa ha Souru moreneng. Kala mashume a mabedi a metso e tsheletseng lwetse ho qalwa ka hora ya leshome le motso mong. Ho tsebiswa bontate ba neng ba etetse memasotho hore ba lebeletswe ho tlo bona ba thei ba mokgatlo ona o qadileng ka selemo sa 1969. Tsebiso ena e etswa jwalo ke Masotho Motsamai. Tsebiso e nngwe wena momamedi. Metsotso ya rona ha e dutse ho ye mashome a mabedi a metso e supileng tjena ga re lebile horeng ya borobedi.

yena yona e keneletse mona ka phoso le ha ho le jwalo e ke taba ya memo ya mokete o lo tshwarelwa mane St Angela Home for Disabled Children e le mo ho dulang bana banang le bokwa ba masapo tla ba le mokete mono mama medi yo mokete o jwalo ke wa tukiso ya marulelo a ntlo le dimpho tse dintse tsentse tlo nehelanwa mono sebaka ke ha seleso kala mashume mabedi a metswe medi kgweding ena ya lwetse a thena go ke metsotso e mashume a mararo ka moraho ra ya le shume mamerihle ko fella ho ditsebiso tse akaretsantse o ke neng go tshwaretse tsona matsohong a ka ke bile ke ikokobetsa ngwana motho hore o nkinela matsoho metsing ho mabitso a batho di fane di baka tseo e bang ke dilobile ke di bitsitse ka tsela eo e seng yona thupa shapa fatshe hle thupa shapa fatshe wena moratuwa wa ka.

metsotso ya rona e ituletse hantle jalo fela ho ema 20 ga ha bile horeng yena ya bo robedi wena moratwa wa ka. Hopola hore he metsotsong ya 15 re ya re lebile horeng yena ya bo robedi re tlo fumana jalo fela palo ya buka o tse yere he ha dikolo di butswe tjena sentse re tlotla re re gefutsa huwa phomolong yane ya boipuso. Naha ya Lesotho e keteka dilemo tse 60 monongwaga e ipusa. Ee, jwale ke re bana ba sekolo ba nke pene, ba nke pampiri, jwale ba dule fatshe ba mamele, ba nke tlotlontswe, ba nke ditaba tseno tse monate ka mono, ba tsebe ho rua tsebo. Taba ena e tla ba thusa hore ha ba fihla mane sekolong, ha ka re ke a bona ha titjhere ntse e tshwaya mane. A fumana ngwana enwa motlile ka mantswe a monate fela a boima mono. Se bile ka rona ntse a ngwallwa ke mme wa hae kapa ntate wa hae. Jwale taba ena ebile e ba thusa le horeng puo ena ya rona ya Sesotho e se ke ya lahleha. Ba kgothaletseng ke hona he batswadi hore ho bohlokwa ho mamela taba ena ya palo ya buka. E tlo ba thusa hore ka ntle le puo eno e manoni ba ithute le hore na ha ba ngola ba lokodisa ditaba tsa bona jwang ka tatellano. A ke re hore motho a tseba ho ngola ntho tse monate, boqapi, bokgeleke. Ba qala hona tlase mono pele ba ka ba fihlela hodimo mona mo motho a tla re eya nna wa ka ngwana o batla ho ba titjhere wa ka o batla ho ba sebohodi o qala tlase mane.

Alala, ere go dumedisa he wena morati, mothasele, motholetsi, molatedi, motsietsi. Wa lena ne ola palo ya buka, go lela ha ofi ho hle ho hle mo mametseng selo mo sa sotholona ding. Le bitso la ka nna he ke president Masimene, me sentse go hwa hlakaletso le mfuthu, ka letso la moya ke ratamela hle nna le wena re go ka ba mo. Lena ne ngolo le ratang lena ne ola palo ya buka. Buka re tsho reng ke chaka, buka re ngolo tsong ka bagabane go go holomono ke nna re Thomas Mofolo. Re qephelana la mashume ya tsheletseng le metso e mmedi ka sa sekolo se reng ntlebe le malunga ba fitlha go tšhaka ke kgaolo ya borobong. E re ko gopotsege ka mela e semekae mo nna le wena re ileng ra rwana teng. Go tla gopola gore he ke nakonyane eo tšhaka a ileng a fitlhelwa ke baeti ba mofuta wa bona ntlebe le malunga. E re ko gopotsege jale tšhaka o bua le ntlebe mona gore le wena o romilwe go nna. Jwale Ntlebe o re jwale tšhaka o re go tla etsang. Ntlebe wa moarabela mona o re go utlwela ditaba le makunutu gore o seke wa tshwa o kunutwa. Ntate Mofolo o re mona he tšhaka o ne a belaela ka segole sena se buang le ena se ntse se inametse fatshe se gana gore ba tadimane magong le ke dikarabo tsa gae tse gutshwanyane tse kang tsa motho ya sa rateng go bua. Empa ya phakisa mogodisa gore o fela a tlile ka ona mogono ono o a ipolelang ka ona. Jwale o botse mong gore wena o mang le re emisa ona mona mme nna le wena he re tswela pele re utlwe gore na eno e mong ke mang. Monne eno a botswang he gore batho ba mpitsa malunga. Jwale tšhaka gore wena o ipitsa jwang ga gore batho ba o bitsa jwalo. Jwale gore a bo mona nna ga nkebe ke ipitse e tswe motho ga itheile bitso o le rewa ke batho ba bang. Jwale tšhaka gore taba ke dife tse o letlileng ka tsona he bontate. Jwale malunga mona wa bua gore ke a kgolo eno potso re se re arabile ntate ga ntle ke o tla dula le wena go lebela le o ba gaufi le wena ntweng. E tswe ntwa e kgolo e gaufi yo o tla gaba ka yona go morena wa gago go feta ka moo he o seng o gabile ka teng. Re tla ema le wena dintweng tsena. Ntlebe ke ditsebe tsa gago o tla utlwela ditaba nna ke letsoho la gago ke tla o lwanela. Empa bobedi ba rona re tla kena ntweng ga e se tlhakane e loile. Kgotsong he ga o se dintwa nna ke tla dula mo o leng teng ke rerisane le wena mererong ya gago. Ke gore he ga o gopotse taba pelong ya gago o mpolelele yona mme nna he ke tla batla mokgwa o e ka qalwang ka ona gore ke phethe gantle ka mo o ratang ka teng. Ntlebe ena he o tla dula malapeng a moreneng le pela morena mme batho ba tla ipuela fela a ntse le teng ba sa monatse ka moo le wena he o mmonang ka teng gore e ka re ke motho a sa felelang gantle. Empa ntho e ke ratang go bolelela yona ke ena he tšhaka monneno o feletse ke motho ke a o bolelela. Gape nako ya gago he ya o gotlela ga eno o yang ka borena e se le gaufi. Ke ka lebaka lena he izano se itseng go molemo gore re tle kwano re tle re be gaufi le wena. Ore monga bukena tšhaka ga a utlwa gore nako ya gae ya o yang ka borena ga a bo e gaufi a gutsa fela ke thabo a nna a bala ka pelo mono gore na e ka ba go tla ba jwang motlhang ono ga ena tšhaka selatlhwa ke ntata sona a fitlha a dula setulong sa gae le gore na jwale boiphethetso he go dira tsa gae e tla ba bojwang. Ntate Mofolo mona gore go ba bolaya a fumana e le nthwana e nyenyane gagolo e sa lokeleng ba jwalo. Ba nyoloa he ba ya gae mme a tsamaye a ntse a ba botsa mono tsa ntw ena yo ba reng e gaufi mme tsotlhe tseo ba mmolelelang tsona o ne a golwa ke tsona e le fela ka gobane he di bolelwa ke matlhana a isanosi. Gapeta ba bobedi e re makatsang ke gobane tšhaka ga a ka bolelela mmaetsa o fitlhe ga banna bana o ile a re fela o iphumanetse segole se tla mojagala dikobo a se ke a mmolelela ka o tlala moo ba tswang teng le mosebetsi o ba tlileng go etsa le ona he a bolela le mong fela wa bobedi a mopata. Ntate Mofolo mona gore re sa botsa gape gore na isano se o na le eng le matlhana a gae a na le eng ga tsotlhe tse bapileng le bona tšhaka dipatela mmae. A the mokgwa wa gae ke o mmolelela ditaba tsotlhe tsotlhe tse mpe le tse ntle. Phele.

tsela wethu re tsela gaolong ya bokae gaolong ya le 10 le qephe 63 le metso e miraro se khosa ditaba se re chaka o tshwara zwiti hore ndate mo follow ka mo ile ntshwanelo chaka a hlaisa ntlebe le malunga ho dingizwa yo hore a batsebe ya ba ha fihla hore morena e sale ke fihla mona ke baleha ke tsamaya ke le mo me ka jeno o tswa fihla ba hlankana ba babedi ba tswang ha eso ba o ile mba fobaka me le hona nka re ke motho a le mo nyantsa ka lang dikobo ke sehole wa bobedi he ke motswale wa ka o tlompona me ke ba hlaisa ho wena ntate ho ro ba tsebe o tlo ska ba makala hore na ke bafe ha o ba bona ya ba ba bitswa baya ya re ha ba qala ho hlaha ndate mofolo hore mmele wa tinkizwa yo wa baleha bohloko wa tseba a ba pha.

fase ke letswalo. Ya re ho bana ba tloe are. He mona chaka. Na o re bobedi ba bona batswa haeno. Jwale chaka o re e mrena. Monna o batsibile bongwaneng ka pa o tswa tsebana le bona ona jwale. Ke ho tsela bona mrena. He mona ke riolo ba ne mo nke se hole a o pelaelo. A lo gelo lo ja gala dikopo wa bobedi yena ha ke mogate monna chaka mahlo a hae ke mahlo a molotsana a tletse ho ye ka le bohlabo phio o moqose mona monna ke a motshaba o mobele ruri na o re le yena o motsibile bongwaneng ba hao chaka e morena o re ndate mofolo tsa tsinde na chaka re qala o mofumana a bolela leshano a thire motsibile bongwaneng ba hae lo holeng ha hae e le motho a tlwaetseng ho bua nnete o qadile ho patela mmae ditaba tsa kopano ya hae le Isanose le tsa bona bana ya ha mmolella o ile a di okola hodimo fela a ba ba tshasa hanyenyane fela ka leshano jwale ho tingiso ya teng o hlile a ipuela lona le bata le sa tswakwang le ka nnetenyana fela jwale moshana ona o ntsa ritsa butle ho tloa nneteng ho ya moo re sa tsebeng teng. Jwale tingiso ya mona hore o itemohele chaka motswalle eno wa hao o patile ntho e lekgolo o tla o ntsha kotsi ho ja o itebetse ke makala haholo a hore o motsibile bongwaneng ba hao hobane le sebopeong haholo mahlong o bonala hantle hore ha se motho wa kwano ke senokwane se tswa moo re sa tsebeng ke moloi wa nnete. Ndata mofolo hore tingiso yo hantse a bua jwalo mmele wa hae wa boela wa baleya ha hopola bolotsana bo wa bo boneng bo bonala le mahlong a Malunga ka phirimana Malunga a re o chaka monna ke a bona morena wa hao wa nyonya o hopola hore ke motho e mobe ka baka leo nke ke ka dula moo ke tla phela hampe ke ipuelela hae sokwana mme ke a tshepa ntlebe o tla o fumanela tsohle tseo di hlokang o mo tshepe o tla bona hore ka nnete ke motho wa nnete ya tshepahalang ha o mo tshwenya teng o tla thoba o mmaballe hantle ka dijo e tswe o ja haholo o tla o jagala dikobo ke pele se matla o tla o selela ditaba ke ntja e fofonelang e tsebe di lethwethwe mme ntho e kgolo ke obane dintweng he o tseba o senola merero ya dira ore ntate mofolo he magotla tswile hae ho ya kopana le Zwidimedi le ho ikhanela hore he ba yo fihla a soka a senya ditsela ka dihlare ba kopana ka hodimo ho sehlaba seo ka metseng kgokgo yono ka mfolozi e fetang ho yona tingiso yo ka moo e le mokgwa wa hae ka teng he o na sa neele hong ya ba o hula mabotho a mang a hae hore a tla tlatsetse ka ona thekong tse fokolang tsa ba hae ha bua ditaba ona re batho ha ba qala ho kopana ba santsane ba tswelane dipelo ba e balwane mahlo a le matsho e mong le e mong a tadimane le motho wa hae fela ba sa tadimane hore na ba ntse ba le ha mmoho ka baka leo ba bang he ba e ba kenelle hare ba ntse ba reka ba ba bo bona ba haufi mme ba bolawe e ne e se tshwanelo le botho le laolwang ke chaka he ya e ba lona le hlileng le neelwang pele le neelwang sethathong. Ore ntate mofolo ntwe ena e lwanne halelele Zwidi a ntse a kgotsa a be a boe sekwele ka pele mme a ntse a hulela ba tingizo ayo ka kgotlong ka kwana ka meruo motshare o moholo tingizo yo a neela ba ntseng ba le ka ho yena kaofela hore ba yo fihla ntweng ka boima ba diele ba Zwidi ka dilong mme ka ona motsotso ona ono ntlabe a fihla ho chaka a le diretse jolo ka ntja e tswa matha wa tseba manyetse a potleile a wetse morao a le maseno jolo ka ntja e utlwang mohlala wa phoofolo a bile a hlame a hema jolo ka yona ntja hantle ya ba o re mongaka kotsi teng mona moruo o fadimeye o itebele Zwidi o patile magotla a mangata morung mona le o baleya hona ha hae ha se o baleya ntate ke o leekela moruo le tleletelwe hare le bolawe ka ofela. Ke o eletsa hore o hule le botho la hao ka santhao e ke hojane o le phomotsa hobane ke lona le qadile ntwa pele. Mme o ska ba wa ba wa nela ke soka ke fihla. Ona ntate mofolo he ndlebe a kena morunga phunyeletsa a ba ya tswela ka kwana. A fihla a chesa hlaha hobane ne le

ria jwa mbuomile le hona bo le boholo e le mofero moya o no foka wa tseba o foka hanyenyane mono o rena re mofolo mona o ghanela hlaha nqa montwa e lwana nte mena go nyeno ye o ntle ba chesa nka yona cha ka ona le ka hodimo dimo gogo le le botlhola hae ntwa ene tshwarane mono le tswapong la gogo ha o file moru me a skopa sa ba zwiti se se le mabapa le mo me gahlelo e patilweng te ya re ha ba re ba re he ba bona le la ka ba le fubedu a tseba le bohale le phakisang ka bakala moya le jwang bo boholo le se le lepella ho bona me gahlelo ya tswa morung ka le hlaphahlapa mo ba tsabang ho tshela morung empa bona la hore he ba ke ke ba tswela ka nqane ka hae ka ho ba ne hlahe e thibiletse ka ona he ba tlameha ho kena ntwe hore ba sututse ba tingizwa yo ka santhao ba tle ba tsebe ho bona mogwa empa le teng he ho sututse ba tingizwa yo hwa e ba buima ka ba ne ba ba okametse ke ona mo ntwa ile nya bolana haholo ba zwi di ba qhojwa ke mollo ka morao ba tingizwa le bona ba thibile kgoro ba bonela hlolo haufi mo halwanwe mahoma fubedu ntate motho le motho a ipatlela gogo yo a ka phonywang ka yona a sa sa lwanele dithoko le dipina a se a lwanela bophelo ba hae ore ntate mofolo ka motsotso mo kgutshwanyane haholo ditopo tsa ba wa mono tsa feta tsa ba wele motsheare hole ya re hoja e tshwarane ha bohloko ndlebe a fihla go tshaka ya ba ore ee, e re remise ona mona hlengwaneso nna le wena re tle re kopane gape ka moso re ke utlwe rena jale ntlhabe ona reng lebitso la ka nna ke President Masimane re tla re kopane gape ka nako eo e tshwereng kgotso. Bye bye.

re ke molebohe jalo he President Masemane ka palo yeo ya buka phirimaneng ena ya letsatsi la labohlano wena mamedi motle wa Seyalemoya sa Lesotho e le ga kgwedi ye godimo ya lwetse e tlhola fela jalo matsatsi a leshome le motso o mo ei o tse letlabula ga se le thwasitse tsena go maphatephate mamedi huwa odimo le tlase ke nako tsa mekete le meketjana graduation eng kae go phathagane fela ke nako ya ne o tlo bona he gore sekolo se botlhokwa sekolo se moleng fela o qeta go phethela dithuto tsa rona ka katlo mono se ka emela gore na o tla hirwane ga re nne re matheng fatshe re zame bophelotlhe ge bona gore ra itshebetsa ge bona gore re thiba ka nqena le ka nqena. Ee, o ntumeletle ha ho le tjena ee ke fetele mona fela wena moratuwa wa ka ke fetele mona fela ga ke renke lehlaso fela wena mamedi motle wa Seyalemoya sa Lesotho.

0: Moratwa wa ka.
1: Wa tsira.
0: Ka nete ke bolokwe ke mohau ntate ka ba wena o phela jwang?
1: Eh, e bana. A je re phela ka thata la fasting. Ha ba motho ha o rekile eng
0: o tsala le poster.
1: Oi la, o tsala ro han printle ho. Bana nan ntwe ke tla edula ba.
0: Thank you. Ko go sotla ipotsa dipotso.
1: Ai, ai, ba tsa ke so ke. Ai, nda devu si ya ile ri go tsi mora tsiane. Wa tsara ya ga tapina ne. Ira o dira ona le thomo. Wa o gera ga sa tsabe le tho. Ne ke bana wa thoro ba bina wa o.
0: Le kana kwe wa e batla.
1: Eh, ai, eh, a mo ya tla o le teng me o ga fitla wa ithetsa hanyane ke buto bana. Ke mo tsamana.
0: Ke nana we batla ha re ikhutsitse fela di horeng tsa bo chachela kwala.
1: O tsa bo chachela kwala.
0: Eya.
1: Ai, e bana. Hai, a ga re di jamela mo mo si ande go ire ka tsela.
0: Ke o le wanda te fusi. A ga e kona. Eh, basotho ba jwalo. Basotho ba jwalo o motho qetella ke le ha ha handlo fela o sontso ipotsa gore na ebe ntlo ye ke tla e phela ke tla dula ka gara yona jolo tse bana ba gona ha ba ya di graduation ntjena ba yo ba tlotlwa ha mane ba sentse ba sa di study nthwana nthwana mora mamere ho molemo ho bohloka ho gapella maseano a lona hle o bua bophelo o bua tlhonolofatso ganya ya le hodimo hoduma bona ka dinako tsohle wa bona batho ba ba pela lona ba ba ntseng ba le tshehisa hantle ba o ke bona ba tibileng o feta mokotu wa lebitla 6 feet deep ke bua nnete wena mogato wa ka ha ke swaso o moyeng tumele
2: tumela mohauelo phela hantle le gato
0: ke phela ka mohau le gato ka ba wena o phela jwang
2: aho mohau wa mogana ke ba ba letse ngwane sei wa e bua nnete
0: ke bua nnete
2: kore e ba o sontse ipotsa
0: go na ho tletsa
2: halakeng go bo go tletsa lang a ke go tla bo o ithuletse kana ko nngwe o sa ba jwetse le togo tsa hao e re ba di bona togo tsena tsa hao ba kalella ka mona
0: ake
2: ha ika go wena wa tshanela o ba le seno
0: diloketse bona fela
2: diloketse bona fela go ba ne ba entse bona a tsara ba ga pele
0: ke nete mme
2: ka nete re a sentse re ba be bana bana ba bo gona bana ba bana ba bo gona ba ba sebile ho anka mangolo a bona hey o bui masela empa here tshepile ntate modimo go ba tlaya ba khutlele malapeng ka thabo e kholo le malapeng yo ba thabo e kholo bana bana ba sebeditse ka dilemo tse mahle Ke go rata mawuelo.
0: Ke le ba bona mogato wa ka tsa kokobela boloko wa ke Jehova.
2: Mane se mempatile ata ka mina.
0: Mempati ke o le ba wena mogato wa ka.
2: Tanki ratua.
0: Nete re phela ka mohau fela lona ba gatu wa ka. Ha se ka bohlale. A se taba gore na manke manse chabe. Ntse re bolokile ngentse le nngwe fela qha ke mohau wa Jehova modi. Dumelangwe ha ona le thomona ha ona le thomona se kukile ho theke ke tshwaralo mamedi mo yentumele
1: dumela me maletu
0: magato wa ka
1: ka nete o bua le Jeff kana go tsohle ha o ke ne moye mono o dula go kgothatsa e bile o re letsa
0: ke a kokobela
1: ntate ke go bona tsela pele o tla fumana tholo mpe
0: ke a kokobela bona kgaitsedi ya motho hlonolo fela boloko ya ke Jehova
1: ke a leboa mme wa
0: dikgomo a kore ke gefutse hanyane ka mehala ke thabise ke be poso selo sa fahle ho ntsa ntate o itse ke re fela ha hona le thomona ke kena ke sa tsabile tlo mangari a ke tsena ba metsolo ka e hle dumela ge le bo ha o gentse kgetho ya ha o tsebeletso ke kgolo ke e ratwang le bitso la ka ke mohauhelo

reletse ntho sa etse beng wena mogato wa. O tsebe yena ke engwe ya dipina tse o le nna ke ratang ka mogwaletsela e kgetheileng. Ha hona letho mona ke mogometse fela. Ke lefafatsane, ha hona pula mo. O kile bona nakong e mo ye ditsukutsana tsa bophelo di lente. Opaki momamedi hore batho ba bangata nakong eo diqholotso di batlelang ba bang ba qetelletse ba ipolaya. Fela nnete ke batlang ho bolella yona ke ya hore sefefo ha se le teng o tla fumana batho ba nyagala ka di-first rants ba le utlwile nna le bone ntho e ka ntle ka mola yo sefefo sa jalo ha se fihla se bile sebaka dikgohola sebaka tshenyo go na le matlo a tla ba fefoile momamedi ho tla bona le difate tse weleng ka hara sefefo seno fela nnete ke

0: ha se fefo se no se feta se khutsa tla bontsona le matlo a tla bantsa yeme a le matle o tla bontso ho ena le difate tse tla bentse di yeme e ka le hoka se fefo ha se a ka sa ditlela o bo o nkutlwe hantle hore se fefo se jalo ha se fetile a kire dintho di ngata bophelo mo o tla o ha o sontso bua ntso thwe le hopola thona thoela ye nebe le teng ka 2020 ho ntso thwe kire 2020 ha ba sa e hopola le ho e hopola e se hopolwa ke methwaela fela ha e le hantle fetile nthwe jwale ne ke tsho yona taba eno wena mokato ba kana o itse ntate motlatsi kapa ke ntate fusi ha ona letho mona ke le fafatsane nthwe na mamedi se a di nwe metsi ke mbothata manoti fela go bana ke itse ba sadi bana jwa le tsena ba pala megantsa nthwana e hile ba ietsa o ithute go mamela le di fela tlase wena mogato wa wa butlwa na oreng o motlwa na oreng dibuka o re labaka ba o bitsa ka mabitso ba polilo gona senggela mare empa ya ka letse maruki ena fela kha monga phophelo ke tsebe ba nkutlo hantle wena mogato wa ka ke tsebe ba nkutlo hle ga hatela pele dimela
1: mwanamme
0: mogatu
1: ba utlwala go itsene kase
0: ntate
1: ba utlwala go itsene kase welesale
0: ya kena kase
1: ka nnete wane o utlwala gantle ga ikene ele mafata a kwaela ka ga selale mo
0: ya kena kase
1: ke ntate nko ya mmantsha bo mona ngwana mme
0: gwa tshwa ke mo e tlang le
1: thank
0: you dade mothamoka loka mema caswell motshwari o re ke ne ke ene ke mamele selmo ya sa lesotho mosia ha o kene fela motlhang ko o ne o bua ka ya kena katse ha e sale ke o ratelela landeswa ke la ba ka ngola fatshe ka tshwaya ka re mosia o kena kana ko itseng o kena kana ko itseng le itseng go bana bjale ke sa kere ha ke sa batla o fika bana ba seng ha go wa tsamaya thopo mono le ha go wa bua fela ne ke kopa o reka ntho itseng kapa ha lo medimela ba sentse ba utlwa le ke mo ha o helwa wa tsa ntho ye le yetsa strate mo ba so thwe ke rata ya nkokobetsa ya kena katse mamere mo ye ndumela
1: o tsena
0: mo ratu
1: a na ke mwana ke mwana la ke di
0: Ei.
1: Mo tla itsela ndipila.
0: Ndate.
1: Ngwana ke mangela ke ya ke tla itsela ndipila mo na ke.
0: O na ke ngwana.
1: Ee ya nne.
0: Oho.
1: Ya ka le jang ka tse tsana tsa ho tsamo ya ga ena ke tla itsela halile.
0: Ha ring.
1: Ai, ha le tsa ha yi ena e tlo hanne.
0: Oh. Le bitso la gao kwa ena mangwana
1: o ke tang ke tsala ka mona ka mnye go
0: o lokile di khomo

0: ntse go ke ntse bokwata ba ka tlase tlase botse bo mba pelo mamere mo yeng dumela
1: a
0: Elewa na
1: ai ke le buta ta kutse seno
0: o go ye me mo yedi ngwa go kae
1: e le buka ta kutse mo sa seata
0: ke di buka
1: Motuwatsi ke nese nna le hloka mo tsiya mo tuwatsi ngwana a tshela le baja.
0: Ngwana a tshela ha le baja ka tskats.
1: Alala alala alala alala alala. Di buka!
0: Khotso ha ya tsamaga tlo waka.

0: tsamo ka loka saolo wa sono le ena o tsa ikemetse hona mo no fela mo yedimo sosia ka mamedi mo yentumela
1: mo sia motobatsi
0: mo gatwa wa ka
1: ntlo ke ntsela mo gatwa
0: a ke bui ha holo
1: a se a kujete tla dumana ha e tla la thota ka mo ka bo town bo tselo hantle pa ke ntsa thabuke le mangawo go la ambo ba
0: hai wena hai wena
1: a se ba wetsa le ka ba ke mbuke
0: eh
1: ko manetsi ka hai ka bo wetsa le ka ba ke wena ga tsi ya ka go rata se le bosimo
0: ao tsa go kobela mogatu wa ka
1: ke a bitimuliki handle ha se le bosibu ya ke na dipolelo nna ke mang
0: re ke la ona botata
1: ke tile se ga ga tele ka magete ka o thafone ka mona ka section W botabelo
0: thank you wena ga itse ya motho
1: ae dibuka ha itse le ha ka bakeng
0: eh ke mbothata
1: how do you feel
0: ke mbothata mamedi ke mbothata ka pele fela wena se ha di nweme tsitle ke bona molaetsa motho mo kaloka a usima mo hodi ka mane ka ha leqele are helele lu na
2: Amen. Hallelujah.

Ke putse ke nya rele ka mane ka Facebook. Re malaitsa wa re fela. E hlile ha ona le thomo na hlame mama le tuka. Si. Manga malaitsa ona wena mogato wa ka ke motho mo kaloka mama le sedi. A re ntse ke mametse tsebeletso e golo ya sechaba ha o ka mpona na ke be ke tsheile jwang ha ke utlwa lentswele. Mamere re metsotsong e le shumele metso e robong. Ga re lebile horeng ya borobong Killer Joy le ena o re o busy hakalo. Hey.

0: Mamadi o moyen tumela?
1: Eh, mamadi na afeli shamusi.
0: Ndate.

0: Eyona o ile ga iwa
1: Ntse ke le te
0: Oh ntse le te ha ya le te o ntse di se ka tshe bana we o ntse di se ka tshe ha o re a se di gera fela ke sa tsabe di to o na le ba dwe lo ga i khona ba ita fela fela ba di go re ai ba mo o le thata fela ba bo le ba thata ba fitla mba ke na fela
1: ha se nna e kupileng a ke go a hopola nte ke ntate motlatsi ka pa ke ntate manga itse ngwa bona o ka re ha ona ne
0: to zinda de bu ye ra ra ndo mya re ra ke ndo ye o ntsa tse thati
1: ra ratu wa wa ka hle
0: eh di ga di ntse ke go be se ka bona ga di go di se mo sia
1: ke taba ha o le jwalo
0: eh ga le da ha cha ha ke ba tse fela ana kwane ha mo tshetsela kwane
1: Ke ga le tshwara
0: sa le moemolo le nna ke tshwara le motho a itseng a ka le di po so so ga ka ya le di ga ke na ba go tra sa le moya
1: eh ha e wena mogato wa ka
0: ke a le bo a sa mo sia
1: go tso ha ya te
0: ke ntate fusi ke a ile di go di mona
1: ntate fusi thank you wa ngopotsa le bitso yo lantsa ke re ntate motlatsi
0: eh
1: e di go homo
0: ya le bo wa bi
1: thank you ntate
2: Sekopaneng ke ditaba le go ela pina
1: ha ke tshwatsena ha ke re sekopaneng ke ditaba ela o tse ba bangata ka ona re ntse re tla kopana mapatlelong hohle mona mamari mo yentumela mogato
3: dumela hlemme wa
1: ntate
3: hana we e mo ikizi ke mona ka kwa ring ka mona mwana ha wa moholo wa mashanya
1: bana iso nhle
3: ha ke wa mami di le kwe kana la re vela jere mino na ke mme wa ka ima
1: ao ka nete
3: Dan ni di jela khala lentswe lo ja ke le kete khala ka lokwalo empa yana tse
1: ke le chaketse
3: o eh a se mo gantse ko ma metse hlemme oi
1: ke le bagaitse ka motho phirimane ntle e hlonolo fetseng
3: a tsoba ka o tsona le wena mme wa ka kola ka
1: tsa ba homo
3: Thank you.
1: E ka bona mla itsa o the wanka maneka. A cha sneka. Amofu magaula. Motamkalo ka me mathapelo sneimane. Are katskats o tsekya be kidutsi mona eno tsebe korata fuwa.

0: Mayentumele.
1: Mosia.
0: Mogatuwa.
1: Ha o na le thomona re kena ka fakoko.
0: Ai.
1: A mo tsang ho tsa ka.
0: Ai. Ai.
1: Ai number 1. E la ka ka se tsa mosia. Ke nka di tula re di ba. Kuri hela wa sampa.
0: Ke a kokodela.
1: Kokodela, mo hela.
0: Ke mang ho
1: kae?
0: Ke mang ho kae?
1: Ke nna kha go ka hlebong ka mona.
0: Ke ke le mo motho ka le ripe.
1: Wana ngwane.
0: Ha go di fifo.
1: A ke go ankwa.
0: Mogatuwa.
1: Thank you.
0: Thank you. Thank you wena mogatuwa wa ka hle. Mamari a ke tsebe ha ba yena wa e utlugo yona ke thapelo ke koria malla. I'm talking money I ain't the money I'll send you.

0: Bara bana bantate ba moshwesh. Talente ha e mona mo mameri ya ntshosa en se isa letswalo ka mehla a ege motlotlo ka basotho. Mameri mo yendumela. Awo mgato waka ke mang ho kae?
1: Awe
0: go tsentsetse ya matlapa ntobaki.
1: Ayo a tsana lwe.
0: Ke khomo wena mogatwa wa.
1: Kore mo hawa hawo. Kore ke go etsa ga ga basuthu, kore ke mo riana o le ntse la ga o ke pidisi go.
0: Ke a kokobela ntate.
1: Ke the go ja le bo wa nne ma le tuka.
0: Ke re mana ntle hlono lo fetse ntate.
1: Ke a le bo nne.
0: Ka ha ke ne ke thewetse mona mamedi mesonyeletse se la la boraro wena mogatwa wa ka. Ha me hala ntse ke na ditholetso mona melaetsa ka o fapana. Mane he mo re neng re kene ka ka le hlakeng ke la ka re ke ne ka le hlakeng ke re phure re shotla ditaba tse a mamase ya ho e ba monate ho e ba hotle ke la ka le bolella ha ho a bohla ditaba tse tsena ke tla dula ke pheta mantswe di gothatso tsa me makatiso taung yana ke a mohlompha mokwena eno ngwetsi ya basia o ye a re honna wa bona talente mo di mo a feeling yona so o leng sona o dula o le tsena le ka mohla mwana ka tlo se ka batlala ka boigabi o dula ntse o kokobetse tsena o tlo bona ha o putsa ke Jehova a go tsebe ke motlotlo. Ke motlotlo haholo. Mme taba ena ya nkokobetsa. Ho ntse ho sena letho mona le hona tjena.

0: ga ke tla keng ke ba bararo fela e le ga ke kwala ka jeno lona ba gatua ba ka ka nnete nako ile mamere mo yeng dumela
1: ngwetsi ya ka ga o na le tshomone
0: ala la manie bogadi ba ka
1: ebuka o wa e senya kuthilwane wa e senya matale a tsa go ituletse mo ya ba o senya ntho nngwe le nngwe
0: matale a dile ka thaba ikotle sefubaga nna ngwana ka o tsebile o nyala
1: wa ha mona ke wa nna ngwana ka o kgethile mosadi ya motle
0: jowe ntho tla kgosa ka yona e mang godima seeta
1: ke ne ke tshwatse e kgelang kobo ka setso
0: wa bonehe
1: a ke nna ka mala ja ke ka scotching khoko
0: nna ka mala ka tsone wa ke mane monate
1: a ntate a a wa nkhotsa fa tsa o shuaka
0: di go mo legato laka
1: thank you sidi
0: motho o go itshotse o lefatsa le itshotse molong nne ka melo ja ke o re ke batla ho be sa tlo ha ka mone mamere mo yeng dumela
2: a o tlo batle
0: magatuwa
2: ba tlo ke ba tlo ba tla utle di dibuka mona botshabelo mona nke le tloetsa le ga ka bakeng
0: yela e ka ba ke tla fumana dinomoro tsa gao ra e gatla ke retle ka moo
2: ke tla etsa polane ke tla etsa polane gobane gona jone ke tletsa ka tse dingwe tse ntšha mona e re ke tla etsa polane mphetsa gao ke bae
0: ga ke tsebe o kene ka nomoro ya sapateng ga utlwa go balwa ditaba moo fela ke kopa o kene ka nomoro yane ya 2231
2: Alright, all right.
0: Eh, hanga ka dibitsa mona fela bontate ba be ba tlo ntshwenya hore. Olukile wena mogato wa ka, olukile wena mogato wa ka. Hanga ka bitsa dinomoro mona fela ke re bontate o tla ba utlwa. Le ka gitla fela o tsebe ba ntetsetse. Ha ke ba tshabe. Kana kwa ne ngwana motho ntse ke ithlalosa hantle go ke lefatse le itshotse mollo. Mamere mo yeng dumela.
3: Katsi, katsi.
0: Ya ke na katsi.
3: Ya ke na katsi.
0: Ake.
3: Ah. Ke le tsela tsa ona di tshwenye.
0: Ha di hlatswe ka jikile ya ka e batho ho feta.
3: Ah, ha e bile la le o tsere di tshwenye, di tshwenye o tsane le kana kwa.
0: Elele. Hello, hello.
3: O mame tsa ha mona a tsa.
0: Ke a kokobela mogatu ke memang ho kae?
3: Ah, me mantebele re thaba, se go mona mogatu.
0: Me mantebele mme ke a le bo ha hle bosibu ha e be bo botle bo hlonolo fetseng.
3: Ah, sono fa lwana ka tsakatsa.
0: Di go mme. Ne le yana wa ho qetela ke kopa le sehlole le ntetsetsa lona ba gatwe ba ka kile ka re keng ka ba bararo fela ba ho qetela le bitsong la nako ya rona e re

dumela ma meri hlakire nna lwana re ntse phirimane nyana ya letse se la la bohlano ele ha khwedi o dimela letse hlola fela matsatsi a le shumele motsomo mo banki le ka khibela hlotlong kinela matsomo a dinga morana Jesu Kristo tse ba go kilikile ngwana ngwanana empa nete go re matsoho ona o dutla a sebetsang a sa sebetseng a ka dutla jwa monga ona a yentse masoto ate mo banki ntse handle tenkisa matla poko thoriso ho ya ka letse mmalo hopola le bitso la ka kemale tuka taunyana wa mahau he a ka se boka ke mo siya ke motho batse ke motho a mantsentse ba di wa medicine na di wa mela mogobot ke na re ha ke ipate ke thewa ka le ribelele tlelele tlana la mamo salemola ke ngwana na wa di hlabatsa pe nete go re lekhano la peka mo ya hao ke ne ha o ya teng o siya le ma ho bana bana ba teng ba tla o khwaela empa se le tla khwaelwa ke ba bang nna ke mapetse ka le ma ka le bakalena ka phatle pa menhle ntumelle ke re ke le fatsa le itshotse mollo ke ke le mosadi ya bui ma ba ba ba ba ba ba ma bua le saka hantle fela o imetse le go mosha segwe go tswa pulana la chaba satisele ha re kopane he ka sonta ha o seng ka hora bohlano o fikela kana go ye o haibe etsho go tswa

o re ka mora ho kengwa tshebetsong hwa sehlomathiso sa molao wa motheo wa bo 10 ho bonahetse ho ntse ho ena le sekgeo le ho se tsamaiswe hantle ha setsi sa tlhopho botjha a kgothaletsa mekgatlo ho lokisa tsela e nepahetseng ya ho tsamaisa setsi sena. Ho sa le jolo Mofumahadi Kgodu Tsumane wa mokgatlo o boelelang ditokelo tsa thuto o re ha tlhopho botjha e qala ho ile ha thehwa setsi se ikgethileng ho netefatsa hore morero ona wa phethahala. A re le ha ho le jalo, melao e tsamaisang setsi ha e ya ka ya hlaka ka hona ya ama tshebetso. Ha re phathela mokgatlo wa bobedi wa morero wa phepelo ya metsi Mabalane LWDP2 o ntse o etsa boithuto nokeng ya Makgaleng ho lekola boemo ba mohlodi wa metsi o reretsweng ho ntlafatsa phepelo ya metsi o baahi ba Mahaleseng le Mafeteng. Ofisiri ya tikoloho le tshireletso Monghadi Hamilton Ntshege o re boithuto bona bo shebane le boleng bongata ba metsi. Lebitsong la badisana Monghadi Ramasoko Rampai o re badisana ba lokela ho phetha karolo ya bona e le bahlokomedi ba tikoloho ho sireletsa sebaka seo metsi a phallelang ho sona le mekgwabo hore mehlodi ya metsi e dule e le teng. Ditaba di fella mona, mamela se latelang boesa.

0: ty že ti to po amor vente vel betu mer ifra rr bi horenya ko horenya runya rubu ati bi yota sa ni fela ha ta bi ma party party ha atal te bi sibile kama ne ka masurutla muka go tlo fela ta bona gospel life 2026 but wanga te bi le ti modu le za ka mo je le ka di vip
1: halo nya
0: bi le ka mo
1: le ka mwana ka so ba tle mo sebetse khone le mino wa ho.
2: Ah, ke ba tlhomisa bitse, ke ba tlhomisa bitse. Ke go popa one day, just trust me, trust me. Ntshepe, ntshepe. Ah,
0: ke ba kumba kariye.
3: With a superstar. I am talking about a man that created a song that actually went.
0: Ke mo pina tsoka go tlo letsa etsa 2025. Ah, 2025. Eh, go tumetsa one time two time. Kariye o la etsa ntwe rata. Ke fara botsabelo.

ene pina ne sebetsa hantle haholo ene ke pina ena e setso ba palena e sebetsa hantle haholo marakeng ha o shebile YouTube mane e ka hodimo pina ena ya di TPLR le kudzani kama ya Natala e ka hodimo 1.1 million ene o tla hopola se khale haholo ke khole ena le kgwedi kapa kgwedi tse pedi man ha se kgale haholo e le teng empa e sebeditse gantle gagolo morakeng o shebile ka YouTube ka mane e senala di-view tse ka odimo 1.1 million ke shebile gore ke mongwe wa batho ba sebetsang gantle gagolo esenege e mongwe wa batho ba sebetsang gantle gagolo ke shebile le minister spokes ne ke shebile le gantsa roba direkoto le ena gantsa roba direkoto tsa batho mo mamelong ka rona ka bona go hae bašhana bana ba ta gantle ge ke e bona ke mathe ka mane setting zen lse go tlamatho.

I'm not going to be able to do it.

Hello, I'm going to go to the house.

0: Ntate mogana o le re kwa ha le se le topong ha se dilo.
1: Ntate.
0: A ke go noga ha ga so gape.
1: Ntate.
0: Ke za ya lunda nne. Ka le bua mo di mo rona. Ka go bala gone o fihlela tshimane ya ka jeno. O tla bala gone o fihlela bosibu sile. Menga go pa go ntate. O re etelle pele modimo wa rona o be go gone malemeng a gone ditaba tse fekileng ge tle re tsamaise lenaneo ka tsogo. Re kopa tsena mabitsong a magago, ntate le mogale moya o galalelang. Amen.
1: Amen. Thank you, ntate. Hala o ise ntate. Eyelid.
2: Ah, zwala ka magate.
1: Kaufela.
2: Zwala za huma, uskari.
1: Ndate.
2: Dumela, zemalengi.
1: Dumela, sendate.
2: Na, kintate mwuru mkukwa malta tujane, kabutabu.
1: Eko kolo kolo.
2: Kiku paole wata, perenze, kintate. Mwana ule reku, ahali.
1: Ndate.
2: Ke ntate mogolo mo go ba ntate kana ka botabuti ka mona a tsaya mo go hlulwetse tsere go
1: ne ke le hlulwetse go re hlwena tshise
2: a tshe go hlulwetse wala le nna go dira mo tswang ai ga le hlulwe
1: e o khatsa ntate
2: a ndi se
1: a let a
3: to le ka magetse
1: ka o fela
3: e tsara sa khonela sekang
1: e dimelang khone
3: o phela jang
1: ka le gato le ka magethe bona ntse ya jwa
3: o bulukwe ka mhau a ga le bo mo gana mo dimo a ile nga o baballana ko nye o ntse ngwa gwane ne gona malatatsana ke le bo mo gana mo dimo a ile a o pepa o tla fitla ka go magangangana kana go tsona tsena tsa mafisi o sekele ditse ka manyiro ya ha ya halalela ele wenda temogena ha halefe o le geko mogena o le geko ha halefe ka sedile ya ge tsetse ntapelo matla abanta temogolo mo kwa malatatho jane ka botabuti wa tsena o le wa thapela le nna ke le wa ke neng kgone go tso ke le gela phologo ke le wa sta mme pela ha o he ngwane so
1: e ke o le bong khona Eyelid.
4: Magat.
1: Kaofela.
4: Ke tsalana sa khom.
1: Mme.
4: Le kwa kwa.
1: E ya mme.
4: Ah, ke o ka ntse iphile tsa hanetse.
1: Ka la gato le ka magethe.
4: Ba nna we ke taba netse ina. Le kwa kwa ke le bua wena ka ho tloga qhubela go le yena a thujana tsa tsula ka jeno. Ke le bo ntate mogena o le ge kwa ha ha le fika go hulela mosebetsi le sa tsula ka seno ka thapelo e monate. Ntate mogolo mo go kwa malatsa thojana a ke ba ile bo ha. A latelwa ke ngono khotswa ke le ge na pholo. Nna le bitsela ke nne mahla ha a sebele mo ba nna we ka henga skutsi ka mona hle.
1: Ba nna we.
4: Ba nna we.
1: O le ke le bana ba mesa.
4: Thank you morati ho ga tsa bohlano.
1: Mo ri ya nteng.
4: Wa bona ta.
1: Thank you. Le shume le metso e robong la metso so a re fraletse hora ya le shume le metso e media re qetile ka mogahlelo wa pele wa lenaneo la le tathojane ona kwa thapelo mo le diteboho jwale re hlekela mogahlelo o latelang e le ngwane wa ditsebiso mmoho le dithotobolo a kena ngwana mogoma kore ya utlwala gore ei go kene ngwana mogoma nna ke gwala go sagi a se le thabo ka jeno ke minister spokes yenwa.

0: Lid.
1: Kala ga dolo ga magete.
0: Ka ofela.
1: E tsa bana sa go.
0: Ntate.
1: O bua le ntate mo se ka le go nyana ka mona mme.
0: E ntate.
1: E ya mme ke kopa o ipiti ka. Tutu go nya ka pele.
0: E ntate. Na o so re tsela thola le bilonya le mo ho go le tatho jana. Ao ba

0: botswasi ke a tseba re mashumeng a mabedi anang le metso e tsheletseng a metsotso re furaletse hora ena ya leshome le metso e mmedi. Eyaled.
1: Eya mmele se ke ba yetsise.
0: Date.
1: Ne se ke ba bolelele.
0: O itse ha wena ka nqela wa tla mo ke tontso le tema ha le tshuku.
1: Eya.
0: Ke a botsa.
1: E ntso le teng.
0: O ya ntate.
1: Eya.
0: O ka dula thotobolong ya hao ya dipele.
1: Ke a leboha mme.
0: O ntate. A re kena ditsebisong he.
1: Mme?
0: Re kena ditsebisong.
1: O mme.
0: E ntate.
1: Ke lewe.
0: Thank you, Dad.

0: Alet.
1: Magethe le ka nyakallo.
2: Ka legato le ka magethe.
1: Le ka magethe. Go bontsha ke tsa ne previni ya gore ke hopola ga ile previni ya jwale se ke ipuela tsaka. O tsela le nkgono a kegetshwa ke tsofetse ke nkgono setao dipake o tshwanetse o tseba.
2: Ao nkgono setao dipake ka se ke ka thaba.
1: Ha ke previnia.
2: Ya nkgono a ka setao dipake.
1: Itse ha ke nahana ha o thugea re ya mahali suku ke gopola previnia a beng ba teng ba siyo. Bana ba ka hai ba hai suka mona ore mono mono ha o newe ntate modiatsebe a o phuke ke se ba bona na go tswale kae
2: mono mono
1: o sa ka sa masimo
2: ntena ya go mangwana shopong
1: wa yo we mama mama o tsama hantle ka mogo ya tsantho tsengata ka teng
2: e ya mkhono wanka
1: hey ha ke a tsaba ga nge ke le tsiba ha o mono go tlotsa tsa phogini ya kwa
2: e ka ntoka ke ka ntoka
1: e ga ke tsama ba ba se ba ka ke ntse ke le teng
2: o kha tsa mkhono
1: ke ga ka ho wa tsa ka tsebe hampe ba ne ba bua ka nna mona ba ke ba tle ke tsena ke ge ke ba tswela ba se ba bua ba keke
2: e ke yes e kentes
1: ba bua ba kete o tsho mukwa mosomphe ha u kwa se ba u teng mona ntate matla selo o tsho u kwa le mosomphe ntate madi a tsebe o tsho ba mamela
2: ba hlomphe ke ba mogotlong
1: ya o tsho tso tso ba he o tsho tso tso ini sa sai ka pa shoulder sai ka pa shoulder ya ship
2: le tla go re ka ofela
3: Kaofela. E tsaba masa khong.
2: Mkhono aka.
3: Dimela mogatuwa.
2: E khotsa mogatuwa wa ka.
3: Ka le uipata. O tla go nya mogatuwa.
2: Ka la gato le ka magethe. Wena o ntse ya jwang?

0: Ha ka ntemo ha ngwa mo kana ke ntse ke ba baletse.
1: Eh.
0: Ntse le nako ya ditsebiso le ho ipitika.
1: Eh ya nkgono.
0: Ke kopa ho fitisa tsebiso ya bo nkgono le bo ntatemoholo ba tlamang thoto. Bo nkgono le bo ntatemoholo ba tlamang thoto. Ha re itukiseng. Ha re itukiseng hobane kgweding ya lesome le motsomong makalo a yona fela. Re lebaka kuthing ka kwana. Ha re boneng hore re tlama thoto ya rona. Ha re tlameng thoto ba ratuwa. Re tsebeng ho bona hore na re leba kuthing jwang bo nkgono le bo ntatemoholo. A re sisinyeheng ya re nne re bona na re tlama thoto jwang. Ya leboha nkgono.
1: Nkgono?
0: Ke nkgono monate ha o phuthelwe. Ka hodimo sehlaba sa matsieng kwana. Ha moima ke ha eso le haka. Bo nkgono le bo ntatemoholo a re etseng jwalo.
1: O kgotsa nkgono.
0: Tanki moratuwa.
2: Hoja la tsitsinya mesedi la ditjhaba hobane o tla re o la utlwa. Apale mangolo a balwa re mense tsunye lish e mashume a mabedi anang le bese o e robedi jole re ya re lebile hore nyane ya pele.

Alan. Alan. O buela fatshe. A ntate o ko nyonyolle ka mokgwa o mong. Ntate.

0: tô ligado,
1: mas... Kaofela?
2: Ndade?
0: Ah,
2: tô
0: ligado, tô ligado.
2: É, né? O

0: Island.
1: Kala ga tolo ka magete.
0: Ka ofela.
1: Se tsabana sa go.
0: Eh.
1: Ke kopa go go ta tlamano.
0: Jesu. Ho ba neng? Na helana ka dipelo sa rona tsohle e ka ofela re le maleta thujane jalo go etsa hala a leto
2: a re ga tlo ka magetsi
0: ka ofela
2: go tsabana sa go
0: ndate
2: a tsama mo le me
0: go tsontate
2: o fela ba
0: ka le ga tlo ka magetsi bona ntso
2: ya ba a tsha a go sa ba le go nna me ke ntate mo madla se lo se fona mo go lu
0: ndate
2: kilimba ke tsho sa ke ntate a ga ngo batla ho kokota
0: e a bila ho ka mogotlong
2: ha tshi a mana mana ka ha ke na go dibisa ke kopa ho dibisa ofisi yo se ya le tatu ya no re ndate mo ho ro khabana ha di go sane me ga di ha ga sana le ya fatshe le ka kwano me tshe tsa le patwa ha go soka go di tse
0: ao batho nana o ka mogotlong
2: iya a gere difeta a gidi paka gari
0: tsala hlakogela nku
2: huya hafeta go hono feta ri pake gari gera ha gidi pake jalo ka ha sa tsalose di go na ho tuhuli bili ho tuhuli belwei
0: Eh.
2: E ya le ke tshe ke phathata.
0: O tsibisa ba hlomphei bohle ba re le tatho jana ka pa o tsibisa ba hlomphei ba mogotlong fela.
2: A ofisi ofisi o tshe ya le tatho jana.
0: Oho.
2: Eh.
0: Ha o ofisi ba bua ka bomang.
2: Ka bomang.
0: Mm.
2: Ka tsiega u.
0: Ha na ofisi yohle ya re le tatho jana e bupue jwang. Ibu pue ko ga hawe
2: ka mekho sa girapa le ofisi ha i yosi le ba di la di ba di province tsuhle
0: mhm le male ta thojane ka
2: le male ta thojane ka ka ka re
0: aha
2: ke le bo
0: e ke o le bo ntate
2: ba ingi

0: ntate letsema matshela a hoa uwe uwe uwe lele a re kopaneng re be ntho e le nngwe re metse song ye mene re fualetse hora ena ya pele ha lethe
1: wa tsela o ska malo go ya le feta masuma mara e tsadi Halona lo tsa ba shu pa tsa go tlhanya le feta mashu
0: ke tseba hantle taba yeno
1: e jale
0: ke ka hona ke ke taba tsena ka ofela di kenelle moketeng wa mahalosuku batho ba mahalosuku ba be le lentweno e reng hey thojana
1: a tsa tso ya le ka ke ka batho ba gago ba ka tsa bo si profet
0: mm
1: taba tse wa di
0: re qoqele
1: he nagi ma ka ja se ba ga ela ka thuku baba ya le
0: pepia eska le bua hey taba tse di ntsona hanjo ke rata di etsa hala ke le teng ho bana ke a kwata pelo ya ka e utlwa bohloko ke hlolwetse ma le tatho jane tje
2: Soto wabana
0: si si pelo mafisa hle dikhutsana ha bo dikhutsana ha o kwatwe

0: pelo mafisa hle maleta thojane re mentsutsong ye tsheletseng re foletse hora ena ya pele a let
1: kala gato le ka makha ke
0: ka o fela
1: se tshavana sa go
0: dad
1: ya o se tamane a maleta thojane
0: a ha tsontate
1: o bezanta o swaga
0: e kala gatole ka magethe bona ntswe jo
1: pare tense ga ba le se ka mahau a mogena ntsaga pe hi se ka mahau a mogena la ho le thata o swaga mpa he ntsaga ja ba ja ba ho di malena la ba ukwa
0: ndate
1: hey ke ndate phumulo e teng ho mogena mona ha tsuru matebele ae rata polelo ya ntate a sa ipulela le lebitso la hae ha ke neng a sa tatile ka poko wa rale ana sa fepa hantle jwalo ka ha ila ba tabana ha ke tsebe ha o sitlamahana ae rata polelo ya hae banna ka baka ukwa ke gatile o be ke tsebile yona ke ntate mang ke leke ke mo tshwarela khoneng ho wanona gata hore fana lane ya hore na hana thujane ne qaleneneng ya thome ya jwang
0: impariya
1: tsiba ka ofela ka papa tsiba ha o jwa lo ha re tsebe ka ofela go ne ba bang ge a fitla mo
0: mkhono wa ka ka sotla neng o tlatla
1: ntshagale he ntshagale wa u kana kopo ya ka nna na ke feng
0: endate
1: o u kwa ntlo kopo ya ka go ne ba bang ge a fitla se bo hle ba etse ba ha ke dumele go ke bo hle etse ba ke lona ba gale
0: onta
1: le bona bo nkhono ka sotlwaneng ke bona ba etse ba ya ka ntate a ka khuka banna ya ka o ka motshagala ka mo ga ntlo a khuka a tlo re fanalane yeno hle kuka ke kopa a o se tamana a mara tato yana ke ntate phumule teng mo ga yana mona ha tsoro matebe khotswe ke o mo etlang le teng
0: o khotswe ntate wa ka
1: ke ha ka ba mohau ha ke tsebe ha ba tla ba mohau ka pomme go le ba ba ambe ka ba mba ukwa go roka nna ba ba mba tsa ba tsena ka makhete le ro ka hantse ge le tile ka legato le ka makhete ke itsetle ile ka thabena ka ding ka mahetla e wela ka bo phirima ho yona ke le ntate phomolo e teng ho mogena khotso ke mo itla le teng a mogena
0: khotso ntate
1: khotso wa swa
0: eilet
2: ka lerato le ka makgetha
0: ka o fela
2: re tshabana sa kgomo o sila mahalo
0: ntate
2: kokolokolo ko
0: ntate mokoko
2: e nna ke abdi mokoko ke motshofa ke ntate tsikitsiki yo ke ntate koutsha gaboko
0: he monga ice cream
2: motho e mona a iphelelang ka ice cream a itseelelang ga monate a monate a ntse ke etsa 01 sekaleng ee ke taba ena ke itseelelang ice cream ngwane se go ba boima go weita ntho e ngata sekaleng o tseba gore ga o etsa weite e ngata-ngata-ngata sekaleng o tla romelwa ke disiki tsena tsotlhe ka ofela
0: ke nnete
2: jwale e leng gore taba ena ya sema socks ya go itjelela ice cream
0: o tsebe ntate mosie na ke ice cream ya banana ba ka mane ka dikgetlane wa mo tseba
2: ya motseba hantle haholo. Ee, ya motseba hantle haholo. Ha ke re ha e sale ha o thakgola taba tsena ha e sale ke na le wena go tloga ka nako ene. Jale, e leng gore ntse re eme hantle hle jale nako ene o e beileng ke ena e teng. Ha ngwane sa e le mona ge ke ene go otlhiotlhile re itlaleile gore nne ntse sa le re na le wena. Ah, butle re ikemela tjena, ke go a tseba ke ikemela tjena.
0: ha salo o tsona le di montse ka yo le le tatho jana hana
2: hey dingata ha holo mmewa
0: o tsebe nna ke tse le shume le metso e robo
2: dingata ha holo ba le ke mpa ke hopola fela hore ha e qala nne ke le sebakeng sane sa Jimistine ka ga se me bitswang Samango ntse ke bapadisa majwe moo jale tšhe ja gola o na le baetsi ba Jimistine a ja
0: le nna ke a etsena
2: ee bo Cleveland mono nne ke theoela Jimistine ka ga se me bitswang Samango mono fela he ka go tshama hantsi ne ke tshama hantsi ka ga Cleveland mo mane mo no na le ntate yane ana bitswa Sethole ana gama bo mme ha holo mo ya ba mago a ba mpe a mo no ge thaba e yone e ne le mo no ya neng a ba gamela go yona ya ba mago a nje tsa gore ba mpha kgwedi tse nne ka potse hlano thaba e yone le e be le sigo mo no me kilaka e futuela ona je na o bone se le mmila e mengata fela mo ye meng e sebile le e mathanga o di mo ye mo e eng e ke nna ile nga hleka thaba e no mo ne mpa he o ile a tswa gwa butieno go ba ne ile ka mo ga o ba ke futuele thaba e no magwa mpe mo no ga ha ba tlo bona thaba e no ba jale go bona la e tsa tsa taba di sele mono o ile a tshwarwa ka morago ba ke hle ke a fumantsha go jalo sa sala le palapale jwa goba go na le difeme tse ngata gona mono tse ipotipo tse ne dipotipotile thaba eto ke mo gona jale a neng a tle a go tshwara bomme bana le boausi bana jale a ba senethela thabeng eno wa bona ke kgale agolo ee ka nako eno he e ne sale ne sentse le kisa taba ena le bontate le go tsa ntate ha na bitso la hae bana ne le ntate Pula Madibo ele iya
0: ke ke ska ka ka isa pelo ya hao mafisa ke itjelle mabolotsa
2: o lo kile mane
0: ice cream ya bana na ba di fetlano kwa
2: ke hopola ntate bollo la pelo ha le ya dingwane ha ke a mutlela gona o ile taka thata ha kae ha le ka nka wa tsiba ngwane so kana go ne ke ga ka moya wa 5 wa maluti a magolo a mahlano fela ene ga bo siu boisa e be o fedile ke tlamea go age ka o mong hape o ka utlwa gona e be ka phobotho ne ke kena ha kae kana go ino ka dilemo tse
0: o nona le mmono mona ntse ke sheba ka mane ka sesiung ke re joo mona ice cream e ke tloe mo mona e ngata
2: ka lehlonono mansweteng gaufinyana o tlo e bona ngwaneso
0: atla ono ntate
2: ila ya theoampaki kwana e masong e ka setaleng gona jale ntse ba e pholetša gaufinyane e tlo tlameya gore e tlo itlale ya ka ga masego ka mono wa tseba ena le lemo tse thago e sa le emang phaki kwa
0: kgotsa tate a ke wa
2: ke butle ke ikemela ka thoko ngwaneso
0: ilete
3: ka otela ka magete
0: ka o fela
3: sa bona sa gong e na le masopa ka baong
0: e itjelle ice cream

0: Kana ka dole ka mara.
1: Ka o fela.
0: E la ga jabana za go mo dumango.
1: E tate.
0: Era, ai ka mara.
1: E tate.
0: Dumela.
1: Dumela ntate.
0: O bo tsantse na.
1: Ka le ga tole ka magethe. Wena o ntse ya jwa.
0: Ka o di bi.
1: Eh.
0: O gane ke sa feta.
1: Eh.
0: Di jaba ga tsana he la tsaka mo kolo.
1: A ga nkoloteleng.
0: A ga je mpeleng kolotelentle.
1: O re SG, a na o tlhokeng SGK.
0: Ee.
1: A ga tsamana o teng.
0: Ee.
1: A
0: ga kgo. Ga je, ga je. O gono feta go go dire. O gono a ke na le toge le nna ka ba le toge. O gono ke tlabe go kolota.
1: O tlo go tshwarisa folou. Isa fulo uye no kwana.
0: Yen ta ke thabile.
1: Oho, se ya kutlwa ha o tlo go kikete.
0: Ah, ke nna ke di tlan.
1: Se ya kutlwa.
0: Ah, a jama.
1: Se ya kutlwa.
0: Ah.
1: Mhm.
0: Na ja lo mo go tswana.
1: Mhm.
0: Ara lo mo tswana go mo go tswana ba. A jama na go go tshwenje go. E di khadra bo.
1: Ka bo ngwalets.
0: Eh, ka bo ke na tsena sho pa mama.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, ke ba tsaba hante. Ba sa tswindi thotobolo, ba sa bolla ntho ja ne mona bona.
0: Ha ga tsela ba ta go go. Ai. Ha ga tsela ba ta go tsela ba ja pa ntho bona bo.
1: Eh, and when I go shapi shapi de jeke.
0: Ah. Really? Wale. Ha di di ba mama ze kugo. Tamara ta ga nna. Bone ni mo zo ngo di ke le biru we. Ba tsoga ha tamara a za ba le mu. Ha ba go mamela.
1: A ga sa ga ipalela ngwana nne ka la ga tole ka maghethe fela ka re tshopo u tla na go tshwagetseng u pakela ka thukong.

0: a lerato le kamagete.
1: Kao fela.
0: Ka itabana sa kgomo, dumela tlhe setsolo sa ka.
1: Dumela tlhe ntate mogolo wa ka.
0: O fetse a nna lerato.
1: Ka lerato le ka magethe motaung.
0: Aa, ka nnete morena o ntse a mpabaletse ngwana mme kentse ke jabajaba sa lefatshe. Ka nnete ka ga nke ke letse ka maatla gore nke ke tlo o dumedisa le ona go go bona.
1: Eyatlhe, ga ke go a gopola Lesotho sane ntse le mo uang.
0: Ngwana mme, ga o sheba tsa Lesotho sane, ga ke tsebe hantle go na ka nna sesuse le mo lese.
1: Se a pepete, se a pepete, se a tsholowa ntate mogolo. Ga ke so bone thwetsene.
0: Wa tseba ke na le batho bo ke ba memeng, se ke ba otagileng, ke ba memeng gore ba ke baye Lesotho sane ngwana mme ba o sheba ga o ngwathwa ka sesimo go fetsetswa go beng ba sesimo gore ba tle ba tsebe go ya mogale sehuku. Ka moo taba dileng ka teng a ngwana mme se a tshabela.
1: Se a phophoma, ga se tsholoe, se a phophoma, se a tsholoa. Ga ke so bone ntho e tjena ga e sale ke le teng.
0: Ai, ka nnete ya Modimo sesimo se a tshabela. Ga ke tsebe na maletatija fela ga ke nana ga ke tsebe gobane a itukiseditse gore a tla tsebe gore a fiwe monomono ke dipolokong tsa bona mo ba itetseng gore ba tle ba tsebe go ya mogale sehuku.
1: Ntate mogolo,
0: mme waka,
1: o ko ntjwetse ga o tseba gore ditaba tsena tsa sesiu di qadue. Ke re ga o tseba gore ditaba tsena tsa sesiu di qadue ke ntate mogolo, ga o se bona se phophoma ka tsela yena o ye o re
0: letswalo la ka le fetoa thabo gore ka gare go lenaneo lena go na le seo ntatemogolo a kileng a se beya molemong wa maletathujana le go aga bakoso e ne go phela ntho e ne ya lona molemo wa yona kosi.
1: Ebile wa tseba ne ke batla go nyenyeletsa gore motho a ka godimodimo sesiu ka nnete moketeng wa maletathojana re ke re mo fe sebaka a re joetse re tsebe wa mo tshwara poo.
0: E seng a o fua tota ngwana mme
1: o tla ba e fua ka tsela eno e ke reng re mo tshwara poo.
0: Yana o tla tloa ba le yana a kona a ke botsenja ona a ke saile
1: re tlabe re e bona kae gobane e tlabe le seo ka matsogong fela he a ka fue tlotla gore a ka utlwa gore na gobaneng a ile a golwa taba tsena tsa maletathojane a golwa bontate mogolo bo setlamagano bo mme stable bo nkgono rotetsang patsi pitsa di butswa moya wa gae o phomole ka kgotso bo
0: mme
1: moikokobetsi
0: eebone
1: ntho tsa bona dire pa matsong pa pa pa pa
0: ga ke tsebe go bona ebele gantlentle komitiana e na sesi e tla re re seetsediwang ko utlwa ke tshaba gore ga e ba ke tla koa mapoteng mona ke ya Lesotho sane e le ka mokelelo feng dikoloi di sebuisa kanakana ke tsamaya ka koe seng yaka na re tla etsa mosebetsi o motlena kapa go tla tlhoka
1: otlwa go tlhoka nako ya matsatsi a mabedi. Ke batla go bontsha le mongaka ke re ke agela fela e be ke nka snapshot ke re bone fela
0: a bone mesebetsi
1: e tlare re fitlha mane ke bona e kae ka re re tlabe re kwetse magolo a mabedi a dikete e ke so bone ntho e tjena
0: ana tena rena le wa le litirile siro swene le hlano
1: hele e re ba gela o tlo ba bona ha go tloa mona e re mafelo a kgwedi ena e re mafelo a maqalo ha ga nako fela ke bone ba ntse ba betsetsa fela ke re lo tswa re tshwere magolo a mabedi a dikete
0: ke a itebohela ngwana mme gore ke lekile ka gate ya go dumedisa ela ke na le sekgotlhela se nsokodisang gore ke seto o bua mpa ka nnete ke moya ka letlhonolo se ntumeletse gore metse buile le wena go se tshitiso ya letho ke a itebohela ngwana mme ge ke swaele ka thoko ma letatunyana tsebe o etsa tse ba tumeng ka tsona le bane ba mpatešeleng ka moo taba diding ka teng ngwana mme ba babe ba tshofa
1: e bontatemogolo
0: ba babe bbbbbe ka nnete ya modimo ga ke tsebe gona ke tlaetsa jang batho bana bantate modimo ka moo taba diding ka teng mpatešeleng ya maletatijane e mpe gagolo
1: o tlamehile o fumana dipalesa tsa ga o sa phela a mosebetsi o o entse ka ga letatho jane re tlamehile go bona gore go etsagala go
0: gongwetlhakane ke botele ngwana mme ntho e le se fitlhile
1: kgotso

0: said.
1: Ba
0: ba mo memetsi ke ipotsa go majanteng re saya je
1: e se ke fepile ha ka ka ka hona ja la ke fepile ka ka ka ke to isa ga e lo ba etla me ho ya kwa
0: nne ke batla ho bona pele go ba eja ke tsebe ho kenela
1: We tell you what we need to say. Kampaki kamane ka tsatsa kamane o teng gono ka mono tseletseno tse fapakaneng tse ngata tseng yale mane kutinga jere mme go bela ka mofing wa pete o dimo o tlaba je tsa boga masok so fitila tati le mono ana bona fela mohalo suku ke ba me ntate jo go tane ke nngwe ya ka solo a ska ba mplai sa o fepa ha kana kana e jale ha ke tlotse ba bona njaena ha iwe le ka mogona ke tlo etsa ngwa ba jwa ha a ska ba nye tsa jwa empa me khosa ke la pa ka matedile ka mo mantsi ti mono je o ke o so tla bona ngwa le so na we ba tla driver ga jwa nye tletse be go laisha njaena ho ya kwa
0: ke strefe la ke la ish a tlo ho pula le le strefe ene le na strefe ga sa membushi
1: wa
0: bona le ntatentjana
1: o tla thewa le ntate bana la ba ipatile mole ra fitla o potisa fela mole be o fitla o nka mantsu ke ene ntse ene le ba le mono ya le o laisha ntse ene wa tswa bitso la yana nyima how ka ra o fitla o yona fela wa recreate o tla bona e tla o thabela ga kakang e ita itsamaela le wena
0: e bitswala sekgoa
1: ee a kere jale e tlaile ka nako e kegeine ne kalaola go lwana le russia ee ya ba ke e fa lebitso le eno sema sox ntate wa modiba ntate wa madiba ka moore ka bothaote ka moore le ntate china tle ka maputse le nne le tshwaola tepo mona two ai mona ntate ta moholo ta o yetsa tla o teng le exe o teng mono wa mona ja
0: exe
1: ee exe a tlo yo lo fela e pedile taba eno ha e seke
0: se ne ba ma ke ipotsa go na o lotsa ma tshwere ha ke ka bana ka ma le suku
1: a ka di henyereng ka mo ka di henyereng ka mono hle a ne le tse le hlabathela mo go ka ga ke le o pela ha imo
0: oh
1: ee ke le eno le go le hlabathela mo go ka ga pela ha imono a ba sa nkgella lona fela a tla nyele le lona kwane